gahit tagbukid idol nya uwan-uwan, no, ang kanang visibility sa kadalanan. Siyempre kana pong mga kana bitang mga posibleng pag kapagaks mga bato mga idol, no, labi na kanang mga ilid na kay nga bahin bitaw. So atong i-pray ang team pod, no, sa ilang safety sa pag biyahe paingon sa Sinsin Elementary School. Alas 8:04 na ang atong oras karon. Kauban sa ninyo mga idol solo sa taninyo si Idol Buiki na sa gawas gabahin. Pero di gudita mag-solo karon kay naa man ang babae speakers linya Maria B. Derita ka wate referee day. Ang atong bugno sa bubog mas. Standby mo idol ha. Programang IFM Balita sa Buntag. Ininyong chinita nga witty, inyong tig balita Idol Mikey. Attendance check ta ninyo be 0923-112-8701. Or diri sa ato ang Facebook Live Idol ha, IFM Space 93.9 Space Cebu. Ang ato mga headlines sa ato mga balita atong tagapagtagad karong taod-taod. Kanya syempre ang mga live reports sa ato mga radyo man magpadayon ta. Subay sa mga panghitabo, subay sa linog dito sa Mindanao. Dungag pa nga mga impormasyon, detalye nga itong mga idol. Unya, ang ato akong mga dagkong mga hisgutanan sa politika o sa ato ang nasod, straight to the point diri sa IFM. Standby idol, oras sa IFM alas 8:05 na. Good morning!

0: FM alas 8:08 na. May buntag mga idol. Happy Idol Day. Basta Wednesday sa IFM, Happy Idol Day. May buntag sa mga namahaw na mainit nagsugod. Ang uban nagtanga-tanga na ron. Ang atong mga ginikanan, iyahayag pa ni kay Sikay. Ang uban nanguli na, no? Kay gika naghatod sa ilahang mga tinunan sa mga nagkadeng eskwelahan. Dagang kayong salamat kay kami yung kauban, idol. Ang atong papremyo sa Hunyo ni idol. Ayaw si Piata, idol, ha? Brand new bike, buga sa cash or GCash. Ato nang i-raffle karon naging nga umaabot nga Biyernes, Hunyo 12. Unya, by the way, ang Hunyo 12, it's also Independence Day, mga idol. So, pasabot niya na regular holiday. Asa man mo manglaag? Or walang sa laag ron kay pakdot pa man. Pero muna siya ha, Independence Day, regular holiday na siya mga idol. Subot pasabot, 100% nga premium, government mandated pay mga idol. Luhang madawat. Unya, padayon ta sa ato ang kausa mga idol. Pahimangno lang nato sa tumakigsuunan para sa tong Oplan Tabang, aning ato makigsuunan sa Mindanao, subay sa maong 7.8 nga magnitude sa maong linog na mitay og didto. No, again, porti nang ubay-ubay ato mga nadawat nga donasyon, pero sa mga gusto pa nga mo share, ato lang pahimangno sa pagbisita lang yun sa atong official Facebook page, idol. Di lang mo magpataka o kanabitaw nga send sa kung kanabitaw mga gipang share dira online. Diretso mo sa atong official Facebook page. No, sa DYHP, 1.3 million na ni ang followers mga idol. Nga diripot sa atong IFM Space 93.9 na Space Cebu nga page. Ang, sa mga gusto nga mo padangat sa ilahang tabang, pwede sa Maya Idol, 0991-207-9880. Or sa mga musunod nga mga GCash numbers, isuwat na lang, idol, para sigurado lang. And kaso ga dunay problema ang usa ka GCash number, pwede mo salain ato nga mga numbers, idol, ha? 0916-525-5663. Pwede po salain nga numero nga under ni Miss Aida, 0991-207-9880. Or diri po sa number nga 0927-648-2390. Pwede po sa laing numero, idol, nga 0906-298-3429. Sa laing GCash number, 0993-590-8029. Hindi lang na ito ma-flash diri sa itong live, idol, kasi idol Kenny, panon pa man dito sa ito ang offline balik eskwela karong buntaga. Pero sige lang, basta kay bisita alang ninyo atong pages, idol, yan na po tayo mga QR codes nga gipang send, no? Or atong ipang display para sa inyohang mga donasyon. Matagkaroon ugo niya, ato rin na siyang balik-balik ko, di mag-uol mga idol, ha? Parte ng bisiha sa ato ang team, Sinsin Elementary School. O niya nga itong pagaduawon karong buntaga. At nga na ito ang live update silang Idol B, nilang Idol Mamitik. Grabis Mamitik. Nagpakigo lagi karon Mamitik. Ay, bawal day, bawal. Ready na si Mamitik mo himamat, no, sa mga taga Sinsin Elementary School. At tangin na siya ninyo mga idol hang ato mga live updates daras gawas nga bahay. Alas 8:12 na ang atong oras karon. Standby, idol, atong tagagpagtagad ang headlines sa itong mga balita karong buntaga. Alas 8:12 na.
1: IFM Balita. Headlines karon. IFM Balita.

0: Maayong buntag, Subo, oras sa IFM alas 8.13 na at lokal ng Miyerkules, Petsa Jess, inibuan sa Hunyo tig 2026. Ania na ang headlines sa itong mga balita karong buntaga. Alang sa itong mga balitang lokal, karne sa Subo, gi-monitor sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Samtang sa laing balitang lokal, Kapitolyo magsugod ang distribusyon sa school assistance alang sa mga kindergarten, hangtod na grade 3 ng mga tinunan sa lalawigan. Sa balitang negosyo, BIR, gilugwayan ang tax deadline sa mga lugar na naigo sa linog sa Mindanao. Samtang sa ulitang paugnat sa Kusog alas Pilipinas, gipildi sa South Korea sa EVC Women's Cup. Alang sa itong balita gawas sa nasod, Pope Leo XIV may bisita sa Barcelona, gihimamat ang mga katauhan. Samtang sa balitang entertainment, inilang host ni tingog na kabahin sa hungihong nga panagbuwag ni ini sa fiancé. At ang ilan na siya ninyo mga idol hang detalye sa itong mga headlines sa itong mga balita karong buntaga. Karong mga tungura, gihanay na sa ato ang team. Ang ato ang mga hinabang mga idol para nga mahatod na dito sa Sinsin Elementary School. Ayog sa piyata mga idol ha. Sa mga kaigsuunan na ito nga naminaw dira karon, please, don't forget to join us dari sa ito ang Facebook Live, mga idol, IFM Space, 93.9 Space Cebu. Kunya nga ito akong text line, mag-attendance check ta ninyo mga idol, ilabi na karon na rabang Biyernes. Ang ito ang naging raffle draw sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Insa man itong mga nangasakpa na nga naminaw dira natagaan dyan ng raffle ticket, be? Sa pagsuroy-suroy nilang idol B, ato ginagisigurado, maskin unsa pa man nakasuot-suot, maskin og gana pa nidaghang iro. E si idol B, parteng hadukag iro dol, pero basta masakpan mong nagpalanog sa inyo mga radyo, bahalag unsa kalisod. No? Palanuga lang ginas ninyo siya idol, kaya nato ng raffle draw, paghimulang gina nato siya karong adlong Biyernes, Hunyo 12. Bugas, brand new bike, cash or GCash, pag nagpaabot gud sa inyo ha doon. Munang again, palunugan na inyo ha mga radyo, matagkarunugun niya ang atong mga papremyo o mga kalingawan na ito ginagihatudra sa inyo ha na kanyang lugar idol. Atong Oplan Balik Eskwela usan, no, grabe kadaghan na itong mga kalihukan mo, ni tinudanay na itong serbisyo publiko mga idol, no, para sa kaninyo o sa ni atong pamaagi po di isip pagpasalamat sa inyo ha pong pagsalig o kanunay po na pagsuporta, no, sa atong sibyaanan sa pamilya na ito sa DYHP o sa pamilya na ito sa IFM. Again, thank you very much. Alas 8:16 na nga itong oras karon. Nato sa tagaang pagtaga ng itong IFM Balitang Showbiz.
1: IFM Balita!
2: IFM Balita! Sa puntag!
1: IFM Balita! Showbiz!
0: Sa dilipata, muhatag o pagtagadaning ato ang mga kalihukan karong adlaw og mga init nga mga balita idol diri sa tasa tong ayo sa balitang showbiz. Kay kining inila nga host mga idol human sa pipila ka mga taud-taud na sad, uy no ha, hungihong kabahin sa gyaka panagbuwag ni ini sa iyahang fiancé idol. Apil baya kasi ni smile ato pagka-engage nila. Kay kanaabang nindot sa kining personality kining maong host mga idol, may tingog na gyud kini pinaagi sa usa ka YouTube channel mga idol, adunay usa ka segment diin naka nakahisgot intaw ni siya kabahin sa estado sa iyang kasing-kasing mga idol. Ug ngadto na niya gibutyag nga tinud-anay gyud ay kompirmado na gyud, confirmed nga buwag na kini sa iyahang fiancé mga idol, no? Sukad pa dito sa buwan sa Enero, actually pagbuto atong balita ang mga idol, murag dili ta makatuo kay grabe kini sila katam isa ra magrelasyon. Unya labi na akin ni mao host, gidayeg pud siya sa iyang pagka down to earth, iyang humility. No nya nindot sa siyang personality sa gyud mga idol, daghan siya mga fans ug supporters, maguol sa tag-appeal. Uy, pero mo lagi ni iyang gibutyag mga idol nga since January single na dinhi ang mao nga host mga idol ug buwag dagud kini sa iyang ex-fiancé mga idol. Ato na lang i-reveal. Wanay lain pa mga idol ang inilang nga Showtime host nga si Ryan Bang, no? Ang kinumduman na engaged ni siya sa iyang fiancé nga si Paula Huyong mga idol. Unya apil sa tas mga gipangkilig ato nya gibutyag na nga ni Ryan Bang aduna lang gi mga kalahian sa ilang mga pananaw kinabuhi, mga plano ang ilang kanabitaw nga pananaw ko maghisgot og kabahin sa kaminyuon. No mo na ang sumapa ni Ryan mga idol man nga gingon nga gi kanang specified jud no pero ngara nga mga dapitan nag surround ang issue kung kabahin sa ilang pagpanagbuwag idol. No katura ba mga espekulasyon unsa man tunga month idol mura mga month of September man siguro to sa nila ba yung tuig pero wag yun sila mitingog kabahin ini. In fact, spotted pa rin sila nga nagkuyog sa pipila ka mga events sa ilaha pong negosyo mga idol pero di ay ito kana bang managpabilin ragyudig hapon sila nga managhigala o sumapa wala adyog kuno'y cheating or third party nga na-involve mga idol ilabi na nga walay kana ba itong puno ragi hapon sa pasalamat kini si Ryan Bang ato sa iyang ex-fiancé katungod maayo kinigbatasan ang pamilya ni ini maayo po, no? So, mapasalamaton na gihapon niya sa pag-abot ni Paula sa iyahang kinabuhi. Makaguol, no? Pero sige lang, no? Kay there's life after this engagement, Ryan Bang. Friendship mo, girl. Mona siya. Anyway, mo na nga itong ayaw ang balitang showbiz. Basta kay white cheating nga nahitabo pero sakit-sakit po. Kaya ka nabang nisantop na ang tag-engagement, ang ipaabot ang kasal na lang pero nisantop ragihapos pa nagbuwag. Wag yun, kasiguraduan ay doon. No? Pero mo lagi na ang tukmang panahon mo abot ra magyud para sa tua mga idol no di lang ta magpalabig pa pressure sa unsa man kanang mga tao sa palibot pa pressure sa kanabitaw mga istorya sa inya kanang mga membros pamilya kung decided jud mo both sa imong partner dapat nga ra gyud mo mapadayon sa unahan dol no dili padala sa pressure kay di man in town sila imo ha makapuyo puhon-puhon no nakaroon mga tungura parte ng sayaw-sayaw sa ato mga nasakpang naminaw sa ayaw sa mag-DYHP grabe oh porte mga sayo kanis buntag nagpasingot na ang atong mga kaigsuunan nga nasakpang naminaw. Congratulations busa na kadaog og mga papremyo karong buntaga idol no. Si Idol B mo sayaw-sayaw ni dito ni sa Sinsin Elementary School na no silang ato ang team. Atong atangan karong tawtod ang mga live updates mga idol samtang ato pa ding gipahalipayan ning asa man ni dapita kaha diri sa tungdakbayan. Eh basta porteng lanuga sa IFA mag-DYHP, busa na kadaog og mga papremyo. Naghanas mga nanay tatay na to. Oh, maraga bayli lang. Oh. Again, congratulations. Alas 8:21 na ang atong oras karon nasa mato atong phone ato sa downing i-check di ang babae speakers linya ato sa atong pasudlon idol ato atong pachismison diring dapita ang atong bugno sa bubugma standby idol alas 8:21 na
3: atong timbang-timbango na mga issue susihon nato inyong opinion sa bugno sa bubugma bugno sa bubugma.

0: Alas 8.22 na ang atong oras karon. Ato na pasudlon ang babae sa Pikas Linya, mga idol. Maria B, good morning!
1: Good morning!
0: Grabe kay kakahay og energy karong buntaga, day.
1: Oh.
0: Pero Maria B, wasa tay bugno karon kay aduna tay mga mahinungdanon kaayo nga kalihukan no nya subay pod niining ato apong donation drive no ilabi na niining maong linog nga mitay og dito sa Mindanao, Maria B. So far na ba kay mga higala pod dito nga apektado, Maria B?
1: Actually, ko an si Randolph Balmoria is nga Jensen magina siya pero kana paghitabo sa linog amiga ko kuan na siya sa Cebu, pero nakuan, kanamaw na siya, if ever mangani, kuan, nagalito si Randolph, kailangan Randolph?
0: Familiar siya, pero kanang...
1: Kanamaw na siya ba, kanang, saan ang beauty, iwaan siya, na...
0: Tigay mo content, babae, Pikas Linya. So,
1: hindi ko tigay content, or kayo, bawa ka sa ko, mga advocacy.
0: Advocacy, raga dito, imuha di ay, oo. Mga palipsing-klipsing, kramanay na imuha di ay.
1: Gusto will divina so sila kung makailaw.
0: Okay, but maulag ginano ka nang ilabi na karon Maria B. Manlimbaw traba nga itong balhibo kay miabot na rabaas sa itong atong report ani kabahin sa kinibitaw nga tala sa mga nakalas miabot na raba in town og 41 Maria B. ang patay sa mga magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao niya kay baubayata nga sa kakusog ato napay mga edipisyo nga mga nangatumba padayon pa sad ang mga gipanghimo nga mga rescue operations. So, muna ang atuang pag-ampo lang gid Maria B sa itong makaigsuunan dito. Unya, again, padayon tanga nag-auhag Maria B. Atong auhago ng mga naminaw Maria B nga mudunit alang sa atong Oplan Tabang Maria B.
1: O sa mga naminaw karon no, kung kuan magkola siya, nakinhalan tao ka ng donation drive, nakinhalan ang mga tao donation drive, mga idol. If ever man gani, kuan ka ng somehow ba, ka ng, at akadabitaw, at being grateful ka murag, tapaw dili mo part sa maong trahedya. If ever makatabang manggani ka ng kuan ng dole out lang something para sa dila, pero if ever manggani huwag mo iba daw-dawsan kita ang prayers
0: pag-ampo gyud no kay di gyud in town lalim niya kana bitong pipila sa tuka mga footages nga nanggawas bitong Maria B nga nag ang mga estudyante nagkurug-kurug wa di hunong ang kana bitong sa grabing kabalaka trauma sa mga panghitabo no. So atong pag-ampo ang recovery sa atong mga nagkadaing pamilyang apektado dito sa Mindanao. Unya karon tawtod ato lang i-flash pod mga idol kini nga mga numero para sa inyong mga donasyon natay mga GCash numbers. Pwede ninyong i-save na lang daan mga idol kay para mas easier para sa atong donation drive. Pero muna no Maria B, unsa man imong mga kanang pa-tips baka na bitong mga maka-experience og kanang ilabi na nga napay mga aftershocks Maria B ang trauma manggod kay laliman ka anang 7.8 nga linog Maria B, grabe gyud siya kakusog no. So unsa may mga tips ni mo labi na sa mga ginikanan nga nagkanabitong atiman sa ilang mga miyembros pamilya, mga bata, mga tinunan nga naghihapoy mga kabalaka subay ni ining maong linog. Unsa may mga tips ni mo para nga at least maiban-ibanan ang mga kanabitong anxiety, kabalaka sa panghitabo Maria B?
1: Kasagayon lang sa mga under went ana amega ko, di ba? Murag naman sa mga kanapit ako sa mga psychologist, murag ikuan man sila ka ng distress mo na sa
0: mga pagpa-distress,
1: pagpa-distress, inana naman yung mga inana. Kaya somehow, kuan mag-unay, mag-unay ang feeling. Pero kita mo din, kita gin mga Cebuanos, mga idol, nakasuhay mas gutag dito, mga idol, mga
0: idol. In fact, Maria B, unsa itong linuga sa gani, murag, unsa ito September 30 ba ito? Man naman sa tegi kandak ng mga activity na pa-debriefing ta no para tabang
1: babay sa Pikas Linya nga kanang psychology so i-deploy sa dito sa kanang bantayan at bantayan kay mao na mga koan na trauma niya mo na siya kanang nakakita mismo kita si Buanos nakatlay man ta ana if ever din mga aftershock si try man ko vice president jud ko didagan jud ko no
0: apil ta sa nagan ato uy apil ba ta sa nagan ato ma'am
1: after shock, If ever magkaan imo stop na ang shaking, that's the time nga magkita mo ka ng
0: open space.
1: Mga
0: kadasang kudos po, Maria Bino. I think importante sa nga ito pong ma-highlight ang mga ginikanan bitaw nga, kanabitaw nga, grabe, Jud. Pipila ka mga footage sa social media ang mikatap, matandog, makahilak sa tag-apil. Ato sa linog, Maria B, nga, wa na ito maghunahunag. Unsa ilang kanabitaw nga, unsa ilang ipangbuhat, diretsyo nilang adto sa eskwelahan ilang mga anak. Kato ganing nagay ito'y Papa Maria B, nga nagtiniil ito siya, nagdagandagan niya, nakuha agad sa video, porti niyang hilaka nga, nasugatan ito niya iyahang anak sa daan nga, safe ra gyud in town bitaw. So kani nga mga istorya, mga idol, hinaot pa nga mas makapadasig nato, magsilbing inspirasyon, and let's continue praying for one another kay kini manggong nga linog kay Bauta Maria Binga. It's a natural phenomenon. Ang atuan na lang ni ini nga dili ta magpadala sa ato ang kanabitaw nga kabalaka or kanang ato ang pagpanic, although kun na ta sa sitwasyon di magina siya malikayan, pero as much as possible bitong ato siyang ma-manage kay kini natural phenomenon. Di magina nato siya kapugnan, Maria B. Ang atua lang nga andam ta sa mga pamaagi o alerto ang atong hunahuna sa panahon nga kung ugaling simbako, no? Simbako lang nga muigo kini mga idol sa bisan asa man nga parte sa ato ang nasun. So let's really be prepared and magampo lang yung ta, no? Maria B, dagan kayong salamat. Unsa may last message ni mo karong buntaga. Unsa imong ingon?
1: Nagkatrabaho
0: ito, bayit pick up din niya. O sa may last mo nga message, karong buntaga natin, upland tabang Maria B. Niya, silang idol boy, kinapo dito sa Sinsin Elementary School. So muna, dagang kay taga-ganap karon ron. O sa may last message ni mo, sa di pa ka mo bye-bye ka ron.
1: Wala dyan mga last message. O dito din siya last message.
0: Ah, dali di ay. Kuan ka na nga. Panamilit ka rong programa, masaday.
1: Kuan, again, balik-balik ko na mo ang among slogan sa kanang IFM na 3-8, mga idol nga, ampo.
0: Ganahan kay ko ni mo, Maria B, kay makahinomdom siya kaan na.
1: Kaya na pamilya ito, kaya pahimang lo sa kanan.
0: Correct.
1: Ito nang ispaktis, mga idol, kurang somehow sa nabi po ang marang maputik na rin sa itang mga idol.
0: Tinoon. Abtik, ampo, amping. Ano, sige. Daga kay salamat, Maria B. Team Bubog maghihapon sa Idol Boy Kay sa gawas nga bahin.
1: Bubog sabing Auntie Maria B.
0: Chinita nga witty Idol Mikey. Programang ayos ang balita sa buntag. Mapungan pa ne. Bye, Maria B. Basta kay tingog ang babae speakers linya oy. But anyway, alas 8:29 na nga tong oras karon ato nga balikan mga idol ha para sa mga gusto pa nga mo donate. Oy, naminaw di. I think naminaw ni siya nato karon. To Dodong James Alpha Farah. I think naminaw ni siya. Kay nanawag ba ni siya mga idol basin og nagpaminaw ni sila sa ilahang unsa man opisina ba ni sa balay, nagbiyahe ba ni karong mga tungura. Again, to Dong James Alpha Farah, grabe sa kay ni ka talented idol. Usa ni sa mga kanabitong first few people nga atong nahimamat nga kanabitong mi-perform diri sa ato ang Sibyaanan. Grabe sa kay ni ka talented ning bataa mga idol. Again, James Alpha Farah and the whole family. Ang Alpha Farah family, I hope nga naminaw ni sila nato karon. Dagan kayong salamat. Ambot lang kahag nakadungog pa ba ni si Dong James karong buntaga? Again, Alpha Farah family, James Alpha Farah, dagan kayong salamat Dong sa pagpaminaw. Wala kay ko nakabantay dayon da, kinisood pa mag-unang babae speakers linya. Again, to Dodong James, salamat kaayo Dong ha. Ato ning usa ni sa mga nahimo natong guest every time nga naatay mga event po diri mga idol kani sila nga mga talented nga mga Cebuano artists, local artists nato. Ato ning na-invite diri sa ato ang mga programa. Unya usa po di si James sa mi-perform diri mga idol. So again, salamat kaayo. Humans pipila ka mga katuigan padayon gihapon nga nagasuportag na minaw sa ato. Adagan kay salamat James. Alas sa 8:31 na ang atong oras karon. Padayon tas unahan mga idol karong taod-taod ang mga live updates no sa ato ang team sa Sinsin Elementary School. Alang sa atong offline balik eskwela karong buntaga atong tagaag pagtagad mga idol. Standby lang mo dira ha. Unya ubay-ubay sa mga naka-join nato diri sa atong Facebook Live. Idol Mikey, mura lagi kag si Linda Walker. Ano na, Linda Walker naman tani, eh? Pero feeling ako, tigi-tigi ra sa big score ato. Nibisita man ko ni si Linda Walker sa Philippines sa Idol. Porting daghana sa mga fans nga nagtimbaya bitaw. In fairness, aning fans, aning mga, kini bitaw mga Chinese nga mga kana reels or mga series sa Facebook Idol. Lahi ra dyan. Mo, ati siya sa imong algorithm, magsunod-sunod na sila. Nya kanigin ni patok yun pag-ayos sa kanang ato ang nasod. Kanigin si Linda Walker Idol. Ano may nag-text na rin mura ko nung si Linda Walker. Pagklaro, dira Idol, ha? Amor! Sa lagtang, naminaw din nato karon dagan kayong salamat, Idol Mikey! Basta Wednesday, happy Idol Day, Ma'am Ads, Adnil Digno, salamat kaayo. Happy birthday, Jessica Bakuli, taga Upper Kalunasan City o Tagaytay, Cebu, happy birthday! Josebel Ziazro, salamat kay Neneng Chavez, Kamingawan, AJ Anabero, may buntag. Babay, nadakpan kay nagsuksok og druga siyang bra samtang miduaw siyang anak sa Operation Second Chance. Atong paminaw ng report ni Regiment Jane Galliardo, karong mga tungura usa, mga idol. Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point diri sa IFM.
2: Anad na siya kayo, anad na siya kayo. Pamutang lang siya, bra, na mga drugs. Muna na siya kabantay.
3: Nanda na ni Atty. Rufil. Basi gato, gid siya. Away mo kuot, gid sa iyahang bra, Atty. Rufil. Mang gito, gid niya isod. Sumaw na gid iyang nanda na Atty. Rufil. Nga din hagid niya iba.
2: Kaya imagine ka, Jane. Limang kamo, bisita siya dito sa Operation Second Chance. I understand, kini iyang anak, minor de edad ni. Nga usaman niyan, dalhan anang maong drugs dito. Or, yan yung negosyo dito. Nga na po yung mga palusot na dito kasaman din.
3: Yung nga gipangutana ni Atty. Rufil, kaya doon naman gitaho nga basi gipalusot din ni niya. Kaya nga naman nga nagdalamang good si Atty. Rufil niya, imposible pagkain nga di siya kabantay. Hait ra ba na ang sublanan ana Atty. Rufil, bisan gamay lang ang katong pakete nga nakuha sa iyahang bra, so ma-feel po good siguro Atty. Rufil kung doon ay hait. Labi na nga naanda na good niya. Ma dito gid niya isod. So mao natin gipangutan na apan di himakak ni Atty. Rufil na dili gid palusot ang pagdala niya ni ining maong illegal nga droga sa nalimot lang siya nga naa di isod ang iyang bra ni atong higayuna. Inspect na si Atty. Rufil, matud ba ang pagkasakop nahikapan sa nag-inspect. Wala na taga ka Atty. Rufil bali ni pilit niya nahikapan sa ni-inspect niya Atty. Rufil. Mao tong nasakpan gid siya nga nagdala gid siya og illegal nga droga sa dito sa pagduaw niya sa iyahang anak.
2: Unsa man kadaghanon ang nadaan niya kasama Jane?
3: Gamay nga pakete Atty. Rufil kanang tag 200 tag 200 pesos ang kantidad Atty. Rufil. Gamay ra gid matud ta pinakagamay nga pakete gid Atty. Rufil sa maong illegal nga drogas. Gani do na tay interview niya Atty. Rufil nga miangkon gid siya nga dili niya intensyon nga magdala, nalimot nang siya na natingala gani si Atty. Rufil nga nakuhaan siya og drug. Kay gatuo gid siya nga kanang wala na isuod ang iyahang bra Atty. Rufil kay nigikan sa ilaha do wala siya nakailit sa iyahang bra. Iya nga man gi kuanon ta kanang giukab pero wala na tagap. So gatuo siya nga wala na Atty. Rufil. Kaya Niduaon ta siya sa iyang anak kay nakadawat siya ang impormasyon nga karong buwan na mulaya na unta ang iyahang anak. Mugawas na unta, Attorney Rufil.
2: Ano pa ito? Mulaya na unta iyang anak. Siya na po hindi malaya.
3: Rufil, malaya ang iyahang tuyo nga mag-abot siya sa iyahang anak pero karon nga manuglaya niya yung anak siya naman po hinuon ang naso. Di na gid sila mag-abot, Attorney Rufil. Kaya nabalhog naman din siya din sa Guadalupe Police Station tungod sa maong kalapasan po de, na iyahang nabuhat. Gani, na-unbend gid niya, Attorney Rufil, na sa usa ka semana makaduaw siya sa iyahang anak kaduha. Kaya gininyaw siya, Attorney Rufil, kay first time man sa iyahang anak nga natanggong po de, sa maukasunidad tungod po de, sa parehong kaso niya nakuhaan po de, Attorney Rufil, o illegal drugs. Dili pa matod pa kini mo gamit apan gituhan nga mamaligya po dang iyahang anak, Attorney Rufil. Motaw niya gitanggong.
2: Ah, sumo na ni Ron. Basig niya ni palusot dito para ibaligya. Negosyo gyapon niya sa sulod.
3: Sa gitanaw po sa ato ang kapulisan, Attorney Rufil, nga posible jud ang palusot ni ang pamaagi ni ining nanay Jackie alias Jackie, Attorney Rufil. Yang gaano ni siya nanay Jackie. Byuda na ni siya niya. Usap po din ni siya ka PWD, Attorney Rufil. Kaya inborn na wala siya aputo lang iyahang bukon. Maong niya nakonsideran po siya, Attorney Rufil, nga usap ka PWD. Pero mauna, giampon po niya magawa sa pagkasakop nga na kuhaan siya drug at gamitan gid siya, Attorney Rufil, sulod sa unom na katuig. Kay para pampakondisyon na sa iyaha po da, nga lawas tungod sa kakapoy sa iyahang trabaho, Attorney Rufil. So karon naana ni din sa may Guadalupe Police Station na diin mag-atubang gini siya o tukmang kaso, Attorney Rufil.
2: Sa ato ko nung paminahon ang imong interview, eh, gamay lang kasamang names.
4: Jackie, maayong buntag. Ma'am, unsa ni katinuod, ma'am, nga nakuhaan kag shabu dihang muduaw unta pa sa imong anak dito sa Second Chance Facility, ma'am?
5: Wala mo tuyo dito ato. Wala mo nagbaman ito sa kumuhaan, ba? Ako lagi, kumuhaan lagi kaya tigitangan mo ko sa braga.
4: Pero tigamitan gid ka, ma'am.
5: Gamit siya.
4: Niyang imuha, kahit ibutang gid mo sa imuhang bra. Atong higayon na mawa ka kabantay?
5: Pwede bantay dito. Wala na. Ako mag-iyan na. Wala man dito.
4: Sa dito pa ka sa inyo, ha?
5: Ako itong didali ko po. Didali ko. Paghampat na ano. Pero
6: nakainom ka, ma'am? Nakainom ka ng higayon na.
5: Bango po dito ito.
4: Ah, so wapag gid ka ingong nahuwasan di ay, ma'am. Pero gi ana na ni mo wala kay nabantayan.
5: Ganan ko daan. Wala man no may dadat.
6: Diyan sarap pud ka.
5: Professor ko ano na am pagkuan am na kuha niya.
4: Ma'am, usa ni paagi, ma'am, kumuduaw ka unsa paagi nga i-inspect kanila unsaon kanila, ma'am?
5: Kanang ano ra?
4: Kapkapan.
5: Ambra ko ano na ganing mga sid-sid ba?
4: So kato mga kutob sa suok-suok ilahang ko anon. Unsa pagkaunsa ma'am nga na sakpan ma'am natagak or nahikapan?
5: Nahikapan na ganyan.
4: Asa man dapit?
5: Girela.
4: Sa tuo diri sa imong bra. So hugot kayo guruto kayo wa makakabantay sila na ang nakabantay.
6: Pero ma'am sa katinuod nga giingon nga palusot daw to.
5: Wala hindi wala nakikita niya ng taon. So, siguro dalaw niyang palusot ng jibu.
6: Nalimutan lang ito din mo.
4: Dili na mo intention, ma'am, or ihatag ba ito ni mo si mong anak?
6: Pero ma'am, di mo gisulti ganina nga, nagdali ka, dalaw kay, umak na ka, dalawan, wala kay daw. Mukutong higayon na, gawa kang kahitam sa imong bra.
5: Ako lagi anas.
6: Yung gamay man?
5: Yung gamay mo lang.
4: So, waka nakabantay. So, murang nakugang na lang ka, ma'am. Natingaan na lang ka dito sa second chance nga naa sila'y nakuha.
5: Nakuha. Dubai.
4: Pero dili gito inyo ni mo nga ihatag ni mo sa mong anak.
6: Pero kato, ma'am, para konsumo to nito.
5: Tumuha ko.
4: O sa kaso sa imuhang anak po, ma'am?
5: Single parent man, pero hindi man drugs.
4: So, manuglaya na po yun unta to siya.
5: Bila ba?
6: Mag-abot na yun unta, mas gawas na ito.
5: Bilali, lagi mga ayan, ma.
6: Pero ma'am, isuway ka hangiyo ba?
5: Oo lang.
4: Nga di na mo intention.
5: Huwag ito na itong dako nila ba? Pura mo ngayon mo, eh. Buhata lang ko, buhata lang ko na ito niya. Pagsuri na sa kwarto, kaya po sa ilo, alam ko,
7: Layan ako ng kiwag. Bumuntungo sila na. Nag-iwag ako.
6: Pero unang muna yun, yung manimang na preso.
7: Gano'n.
0: O sa kaso ni mo pag-una, ma'am?
7: Drugs.
0: Food. Ma'am, ang kaniimuhang giingon nga, konsumo ni mo, unsa man, unsa pang pa-condition lang ni. Ma'am, unsa yung trabaho ni mo, ma'am?
7: Aysan.
6: Sa Aysan?
0: Ah, sa Aysan. Mm. Yeah, karon ka na yung naka, unsa man, nakakuana ka sa imuhang mga pamilya, igsuon baka aron or ginig. Nakahibao na po sila, ma'am. Basig na kay panawagan baka haron.
7: Yan lang lang manawagan.
6: Kuan ma, mensahe na lang sa imong anak.
0: Oh, mensahe.
6: Kawasay na sa second chance.
0: Okay, di man mo mag-abot. Ano sa mensahe ni mo sa imong anak, ma'am?
7: Malaya ito siya. Nalain ko luwak na yun.
0: Karon, ma'am, unsa may kuha ni mo? Serbisyohan na lang ni mo? Salamat ka ayo, Ma'am Jackie. Ma'am Jackie, maayong
2: buwan. Okay, sumoto, kasaman Jane. Mauday na yung kuha na mula ng basketball. Ah, anak out, substitution, anak out, nanay in. Iyawa ni kalakiha, Jane. Sad ano nang bra, ini sad ano.
1: Sunod
2: ako ng
1: pilabo
2: kay ginian sunod di nalang siguro ta magbra. Ay. Mai pa wa magbra. Ang bra kay inong tumutulo pil nga wa siya
1: yung braha Atty. Rufil mo hinong dyan nga nakasabi noon siya aning iyahang anak na po Atty. Rufil medyo na emotional gid siya dihang nakaisbet na siya siyang anak nga mulay Atty. Rufil kay iyaha diay unta nga paispilahon og balik so when grade 7 na ni unta nga iyahang anak Atty. Rufil mao gid unta iyahang plano apan karon na dili na kay na priso man siya nya wa man sila ilaing gisaligan Atty. Rufil duha man ni kabuk iyahang anak dunay trabaho ang usa apan na naman puy kapuyo. So medyo maglisod na po dia pero mao iyahang giingon ka ganina nga unta kanang alagaan lang po sa iyahang kinamagwangan ni anak ang kining manugawas na pod niya nga anak Atty. Rufil. So mao na ang impormasyon na Atty. Rufil nga ayang gipasangilan kinig yung bra. Sunod din ata magbra. may lang guro ning mga babae Atty. Rufil nga way brahan kay okay ra. kanang uban nga maklaro Atty. Rufil, wag gyud tay mahimsa. Kinahanglan gyud magbra pero
2: kita.
1: Atty. Rufil.
2: Eh siguro gyud.
1: Oh, atong sa sihon daan kung wabay ng suksok Atty. Rufil. Barag taon sa iyahang pagpapriso Atty. Rufil. But so far, mauna ang iyahang gyangko na Atty. Rufil no atong sa atong pagpakighinabi ni ining alias Jackie. Nagika na lang din ni Atty. Rufil sa Guadalupe Police Station. Kaoban ako sa Tungoran and Patrol at ang Speed Pilot Radyoman Justin Sumampong at ang CNU.com intern nga silang Trisha of Jasmine, ako sa bangin yung Rajman Jane Galliardo, DYHT, tapa, Araman.
8: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Rajboy Nationwide! Okay, salamat na Jane Galliardo sa mga report. Alas 8:46 na balita sa mga panghitabo sa Senado human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom.
8: Straight to the point.

0: Oras sa IFM, alas 8:47 na, pastilan, nagsugod na sa digki at in town. Unsa negosyo gid siguro to ni auntie siguro, eh. Gisuksok niya sa bra, murag gatuo, gito siya mapakdot dito doon, pastilan. Ato ning taga-agpagtagad mga idol, karong kautodo sa mga tuang mga detalye sa itong mga headlines, sa itong mga balita karong buntaga. Unya, syempre, ang mga dagkong hisgutanan usab mga idol, subay niini mga dagkong issue sa itong politika o sa ato ang nasud. Ato nang taga-agpagtagad karong tautod. Sa mga naka-join na ito dris sa itong Facebook Live na si Jenny Fernandez, napod si Charlene Lopez Enriquez, Marcelina Daclan Abastas. Dagang kayong salamat sa mga naka-join. Daghag mga nangutana, Idol Mikey, sa may pamaagi para nga maka-donate, no, para sa tong Oplan Tabang sa mga kaigsuunan nato dito sa Mindanao, Idol. Again, atong balik-balikon, pwede kayo mga mo-share, mga idol, sa inyong mga donasyon hanatay, mga Maya accounts, GCash numbers, o niya ang mga QR codes. Ato po na siya nga gipang share para mas easier sa inyo ha, mga idol. Ang atong GCash numbers, mao ni ang mga musunod, mamalihog na lang tanin nyo, idol, sa pag-save. 0927-648-2390. Akong balikon, idol, ha? 0927-648-2390. Pwede po sa 0906-298-3429. Akong balikon, 0906-298-3429. Pwede po sa laing GCash number nga 0916-525-5663. Again, 0916-525-5663 or sa laing GCash number nga 0991-207-9880. 0991-207-9880. Nya na pa ni mga laing bank accounts, idol. Pwede ra jud kaayo mo nga mo share. Bisitaan lang ninyo ang ato ang pages, idol, kay tanang mga official numbers para sa inyong donation. Ngadto na nato gipang share. Nasuksok sa brakatawaan ni Charlene ang pastilan. J.E. Bacalso sa mga taga-Luon, Buhol, Mayng Buntag. Jeff Panoy sa mga taga-AS Fortuna. Dagang kayong salamat sa inyong pagpaminaw, idol. Sherwin De Los Santos, good morning, idol. Ato sa ipadang atang pipila ka mga pahinomdom niya, ato mga balitang negosyo, balitang paugnat sa kusog atong taga-agpagtagad. Samtang naminaw mo, EXL Coffee Mix 17-in-1 ang ato, dyan ang atong Paris Matagbuntag, idol, ha? Healthy, vegan, gluten-free nga kape, mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na ginta ninyo. Stand by! Alas 8:49 na kininyong chinita nga witty, inyong tigbalita, Idol Mikey. Sa programang IF ang balita sa buntag sa nga ni Idol Boy, Kiyog Maria B. Alas 8:50 na.
1: IFM Balita!
2: IFM Balita! Sa buntag!
3: Ate girl, nag-Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako plus Alkoplus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus!
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS! IFM! Balita!
2: IFM! Balita! Sa buntag!
18: IFM! Balita!
19: Negosyo!
20: Negosyo!
21: Gilugwayan sa Bureau of Internal Revenue kung BIR ang mga deadline sa pag-file sa buhis, pagbayad sa buhis, o pagsumite sa mga dokumento alang sa mga magbubuhis sa General Santos City, Sarangani, o Southern Cotabato na naapektuhan sa kusog ng linog. Subay sa Revenue Memorandum Circular Number 62-2026, ang tanang deadline nga gitakda gikan Hunyo 8 hangtod Hunyo 29-2026, gibalhin ang adto sa Hunyo 30-2026. Matod sa BIR, walay multa, surcharge o interest nga ipahamtang sa mga magbubuhis nga musumiter ug tax returns ug pagbayad sulod sa gidugayon nga panahon. Si BIR Commissioner Carlito Martin Mendoza niingon nga kini suway sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa tibok gobyerno nga tubag aron matabangan ang mga apektadong komunidad ug mapadali ang recovery efforts, samtang nagpadayon ang rehabilitasyon human sa magnitude 7.8 nga linog nga miigo sa kabaybayunan sa Maasim, Sarangani. Gimanduan usab ang mga buhatan sa BIR sa mga apektadong lugar sa pagsiguro nga dunay mga pasilidad nga gawas ug andam na sa dili pamubalik sa normal nga operasyon. Kini sa Idol Kenny sa 93.9 IFM, di kapugnan sa pagatud sa mga nagunang balita. Tatak IFM Balita.
18: IFM Balita
19: Sports. Sports. Sports.
22: Alas Pilipinas, gipildi sa South Korea sa AVC Women's Cup. Napakyas ang Alas Pilipinas sa pagpadayon sa momentum sa ikatulong nga set humana pili sa South Korea sa 2026 AVC Women's Volleyball Cup sa Kandon, Ilocos Sur. Midaog ang world number 39 nga Koreans sa score nga 25-16, 25-18, 25-22. Tungod din ang Koreans milambo nga to sa 3-0.

0: Sa influenza, sipon, ubo, guban pa. Makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga muigo sa atay. Gumikan sa stress, mahiligon sa tambo kapagkaon ug alcohol. Kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver. Dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid aduna silimarin, dugang vitamins sama sa B1, B6, B9 ug B12. Dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon, nagtabang kini pag-ayo sa liver injury. Gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pag-regenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay. Ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor. Mao nang mag Liver Aid Pro na. Pro Liver Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta healthy lifestyle, Liver Aid Pro na. Mapalit sa Rose Pharmacy, Mercury Drug, Watson, South Star Drug ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag liver up na, Liver Aid Pro. Kini si Idolbiz 93.10 IFM di kapugnan sa buhatod sa nagunang balita tatak IFM balita.
1: Oras sa IFM alas 8:56 na. At ang ininyo karon to idol ha, ang atong updates kabahin sa tong offline balik eskwela. Atong gibisita ang Sinsin Elementary School sa Bukirang Bahin na ni diri gihapon sa tong dakbayan sa Sugbo, mga idol. Naa silang Idol Boyki, silang Mamitik, silang Idol Kenny, silang Idol Icon, na silang Idol Tweety. Standby mo mga idol kay mga live updates dito sa ilang nahimutangan. Atog yung madungog karong taod-taod. Alas 8:56 na to Gina Bantasan Quizon ni Josevic Ilipian. Junior, again, salamat kaayo Erwin Isang. Kusog kay Moderi sa Pitalo, San Fernando. Marites Alin, salamat, salamat kaayo. Standby, ato nang balikan. Attorney Rafael Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
2: Kung pag-isgunta sa mga matas, balaod. But, with respect, may galag, moral ba ng pagka? Kuhaan nila nga na 13 sila, that's another story. Ang mga tao na mao'y muhukom kay mo na giingon sa matas balaod, 13 naman sila, sila na. Pero sa moralidad, ang mga tao mo take note ana nga di tumaayon yung pagkabira da kay inyo masatong gihulga. Kana prangka ng pag-istorya ha. But as of this time, si Senator Alan Peter Cayetano maogyod ang Senate President. Prangka ng pag-istorya. Ha? Kay wanay lipod-lipod niya pag-istorya. Pero wa magpasabot ha. Kani akong istorya karon unsa pizza taron? Pizza Jess. Ni ining Hunyo. Inig abot sa panahon nga makabira silag usa. Mag special session sila dai, makabira silag usa maingon ko nga si Wi na gyud ang Senate President. Para klaro. Para klaro magiyahan na to ang mga tao bang unsa na ni kay malibog mga tao ning kalakiha, iyahay magpalusot istorya. Mayra ba mo dag palusot ng istorya ng mga nagalain-lain lang, dipindig asa ka mula ba? Pero mo ginasa mahigalay, tinuod. Nga nga naman nga importante na tong tanaon, bisan pag makabira sila sunod o lain mga higalang kanusas na makabira o makabira, tungod kay mauni ang mag-define sa validity ni adtong Senate Blue Ribbon Committee nga gipatawag under the committee mahigala sa under the leadership, under the chairmanship ni ining Pia Cayetano o ang subcommittee chairman nga mao si Rodanti Malcolita.
3: Straight to the point.
2: Mabutang to sa record sa minutes dai. Munang importante nga on official record to sa Senado kung mutingog unya ang Supreme Court mahigala kung moabot ang panahon nga mutingog ang Supreme Court labot ani mo decide ang Supreme Court labot ani. Ha? Kana kung moabot sa korte so far wa pa man moabot sa korte. Ha? Kay kini gud mahigala lang maabot sa korte, ang korte mo ay mo decide ana. Unya kini ni ang sa pagkakaron huwat-huwaton na ito, og makabira og dili. Og panalitan makabira, importante gihapon ang pag-define sa leadership ni Alan Peter Cayetano hangtod ng mga orasa tungod kay ma-record mahigala nga kadtong Senate Blue Ribbon Committee official record to sa Senado. Kaya di man sila bugos nga Senate Blue Ribbon Committee.
3: Straight to the point.

0: Ang ila kang wingat salyan, mo is bugos, pero mingaw mo po si Kiko Mangilinan nga di man kung ito, Senate Blue Ribbon Committee hearing. Nakamatngon siguro sila mahigala nga, gisaway sila, maayo, unsa ba to inyo si matibag lamang inyong resource person. In BI, mahigala. Unya, kuhan ba? Unsa mang klasiha sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, nga nagpatawag ka og resource person, aron gubon ang mga witnesses, mora gituyo, day. Nga nga tuntuyo, flood control magka. Ang target mahigala, unsaon pagguba ang mga witnesses, nga ang target mahigala na to, unsaon to makita na to, kinsa isadan, niining nangawat sa mali-malitang kwarta sa flood control.
1: Straight to the point.
0: Given man na, nga naay kawat nga nahitabo. Unsa bang kalahi kay mo na nga, sila'y nag-control tanan, sila'y gamhanan tanan. In fact, kung kabantay mo mahigala, hasta ang sa sinit mahigala nga, website, sila mo'y nag-control, lariman ka ang hearing nila ni Rodante Marculita, Facebook page na lang ni Alan Peter Cayetano ang gigamit ni Amy Marcos mahigala. Pero ang kinini ang sa hearing ni Win Gatchalian, under mahigala ni Erwin Tulfo, ni gamit yun sa website sa Senate. Nadunganan pa mahigala presko ni Ruben Padilla, pero kung imuntan aon, diyan ni mo makita no, ang kang Alan Peter Cayetano, 100,000 kapin ang live viewers. Ang ila mahigala, 6,000 na taon. Diyan mo makita ang mga tao, dili mo ma-underestimate ang ilang understanding. Sabot sila ini mga isyu ha karon. Now, kini si Chase Escudero, atong balikan, usapo ni si Chase mga kagalaan nga, medyo dunay dakong role aning hitabua. Gawas ni Bato. Kini mga higala, si Bato de la Rosa, dunay dakong role ani, kini mga panghitabo sa Senate. Hasta po ni si Chase Escudero. Nga naman, tungod ini niyang pagbalhin-balhin, mauni mga higala yung nakahatag po hinoon og dugang. Ibutang talang mahigala lamas, ibutang talang lamas nga na kuan po hinoon. O sa salida pa hinoon eh, da, medyo na trailing. Pero ka na si Cheese po good, kung imo sang pangutan o na, basin po baya ha, o di lalim po na kang Cheese Escudero nga desisyon day. Di na lalim sa nang iyang desisyon. Kahit tao ha, kanigos Cheese, nagbahabalin-balhin maguni, o muna yung nakaamong po usahay, di yung usahay, muna yung nakaamong sad karon nga ni Ani. Nagka muriching ni Ron ang atong Senado. Duhan isla mahigala doon ni dakog role ini. Kinis Bato de la Rosa o kinis si Cheese Escudero. Unahon to sa ni Cheese. Pero in fairness pong Cheese Escudero good in daikin. Medyo malagmit ni malikay ang tao sa Cheese. Masakitan siya nga sa diha mga higalang maghinunghungay na natural man doon na maghinunghungay niya. Ang Cayetano Black og ang Soto Black, pag hinunghungay na nga naan namin 13, makakuha na tag 13, ikaw na lang, kung mo ari ka na mo, makuha na namong 13, at kita na mo da sa liderato sa sinit. Si Cheese Escudero ni Balhin, mangguliday. Ni appeal mga higala, oh, actually, pagkatang-tang niya pagka-sinit president, di ba, na naman siya daan rin sa kwan? Na naman siya daan rin. Kay, of course, kang Cheese Pod mga higala ng habig, gipulihan doon siyang Tito Soto, gikalit doon siyang kudita. Ha? So naana sa daan sa habig mahigala sa minority at the time. Pero imong sabton mahigala po si Cheese Escudero. Kanabang ato bitang namayo naglagot ni Cheese. Pwede kang maglagot ni Cheese pero pwede sa kang mosabot sa iyang kahimtang. Ha? Di po lalim na iyang kahimtang. Pero liman ka mga kaigalaan. Lawa, siya mo'y Senate President. Unya, pulis ang subiri. Kadaghan naman puli-puli Senate President ng BBM, kung ano na eh. BBM Administration. So si Cheese Escudero nga Senate President, gikalit o kudita, kay gipulihan siyang Tito Soto. So nanaog si Cheese Escudero mga kagalaan, unya, masabot ni mabatao o sadyon, pero tungod po kay politiko, andam na sa kamudawat, ang imong pakita imong pagka-statementship, andam na sa kamudawat sa imong, mamagin na, anak, politika mahigala, doon na may anak ang mga panghitabo. So, nanaog taon si Cheese isip Senate President, ni Puli si Tito Soto. So na na chase dire mahigala daan sa minority. Kumbuto na naon. So appeal na siya sa kwintada nga makakuha mahigalag 13 votes nyatong May 11. Ato lang gibalikan gamay ha. Pag May 11, motong na dinaganay mahigala kay nito nga si Senador Bato de la Rosa. Actually, kato si Subiri Indaykin o si JB Ercito. Appeal to nga di-convince nila. Motong pag-convince si JB Ercito o ni kinini ang Subiri, wa madayunin sa tabok sa pikas na nabutang sa tunga-tunga. Kabantay mo? Na neutral sila mahigala pag-eleksyon kisay mo boto ni Senator Alan Peter Cayetano as President o kinsay kang Tito Soto. Nabutang sa alanganin, kanigong inani may gala na alanganin ka man, kinis JB Ercito the good one, o kinis Meg Subiri. Masabot ni mong maalanganin sila, kay unang-una kinis JB Ercito, daan ba yung namahayag? Mura mo gani, nabutang mo gani may gala o pro-Duterte o anti-Duterte ng grupo haron? Di malikayan ba? Di malikayan. Ha? Ni-abstain sila, si JB Ercito kay kini JB Ercito di ni naana ni nakahatag og pamahayag di sa ganahan na ng impeachment in Daykin tungod kay nahitabo na sayang amahan kani adto nga si Irap Estrada mahigalang na impeach aw na impeach sa lower house panwa ma konbikto sa upper house wa man to makonbikto gud si Irap but nag walk out man na undang mo to impeachment ng people power motoy nakatangtang ni Irap so kasabot si JB Ercito na dili na malalim mo nang nakabuhi na sa pamahayag nga daw di sa ganahan ang inanang impeachment. Kini po si Subiri, malanganin sabni, mura ni sa Subiri may galag extreme o kwan ba? Mura ni sa kanang mag-usap-usap ni ang kalaki kay tungod po mga kaigalaan nga taga Mindanao ba yun si Subiri mga sukit di paminaw.
1: Straight to the point.
0: Nga di malikaya na to, kini prangkang pagka-istorya, ang Mindanao mahigala mga pro-Duterte baya yun. Base na sa survey, ha? Niya masabot na to, kay tagamin na naman sa Presidente Duterte. So, kini si Subiri, medyo alanganin. Abstain sila na panahon na. So, na-appeal sa IHAP si Chief Escudero, pag abot ni Bato, 3 sila. Munang, nakuha nila ang leadership sa Senate tungod kay 3 man sila. Declare na yun mahigala si Senator Joel Villanueva nga motion mga kailan niya i-declare ang tanan seats position sa Senate vacant. Nga nung pwede man ma-declare? Kay tungod, doon na sila'y 3 ka membro nga imong gikuha dito mga kagalaan sa denominator nga 24. Kay of all its members man. Necessarily, kana siya nga aspito mahigala, kanang kurom lang good. Kung mag-isgot kag kurom o mag-isgot o routine business sa Senate, lahi na nga kurom as compared mahigala sa maghisgot ang election of officers, kay specific man, ang Article 6, Section 16, Paragraph 1, ang Senate Roll, Rule 2, Rule 2, Section 2, specific man, nga majority of all its members. So, kadtong ilang gibuhat ni Alan Peter Cayetano, sakto to. Kay Trisi naman sila. Appeal man sa kwintada dito sa cheese. So, tuwan ba napulihan mahigala? Kanang pagkapuli ni Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, pulis ang suto, legal ka na. Legal ka na. Niya karon mahigala, nabutang man nga wanas bato, di anahitabo na 12 na lang sila. Ang pikas 11, sila 12. Kaya si bato nagtago-tago naman. Ila mang gidakop mahigala gibilanggo si Jinggoy. Di pila na nahabilin, 11 na lang. So actually, 11-11 na unta to sila. Di naman na mahigala maka-kurom ng 11. Samot na di na maka-elect. Kanang 11 mahigala o di magani ka-elect ang 12, kanang nabahin ng 11. Nya, kanang 11, good, maklaro good kaayo indekin. Kanang 11, maklaro good kaayo nga binuang yun. Kung 11 na sila kabok, sila may mag-elect-elect na binuang. Pero madusi na, medyo doon na naigamay nga gray ba. Kaya may ingo man nga, 12, kaya nga itong ibasihan ang 22 naman lang kasi ni Torres, kaya ang duhawa naman. Si Bato o si Jinggoy, wa naman. Ha? Sa lagtod, kadto mahigalang presence ni Chief Escudero, ni anang pag June 3, dako kayto mahigalang nakahatag o kakisaw ron, munang nag-iahay ron mahigala di ay IBP ni hatag sa ilang opinion with due respect mahigala sa statement sa IBP, daghan po mga lawyers mahigala nga ni Alcontra. Kaya ako sa akong giingon na ato lang sana respetalan ang mga officers sa IBP unsa na ilang opinion, but wala na konsultaha ang kinabag-an ng mga abogado.
1: Straight to the point.
0: Iyara na. In fact, dunay nang gawas karon mahigala nga mi-circulate mahigala social media, although ako ilang kay kumusakay ana nga kini dayang presidente sa IBP day ko man ni parente ni Adyong, Congressman Adyong sa Sambuanga ba ni? O unya mao day ni nga so may kini ni ang political color matud pa kini ang presidente sa IBP na ako di kumusakay ana. Ako kuan lang mingon nako, ako lang siyang respetaran ana. Sila naghimo ng statement mga officers, but wala mi makonsulta. Ang kinadbag ang abogado wa makonsulta. So sige lang, ato siyang respetaran na, kay do na mo ginang gawas nga kuan mga istorya nga mao di ay kay pro BBM din siya, kay kuan man din siya ni Adyong Zia Alunto Adyong, igsuon ni Congressman Adyong. Mao man di ay na, no? So do na di ay kuan muna nga kini ni ang malagmit mao po hinungdan siguro nga dool siya ngadto mahigala sa kang BBM malagmit, pero di lang kumusakay nang napita kay kini ako ang legal lang gyud ato. Pagaling uban ko, di lang gikuluran magod niya. Di lang may mo-appeal, anak, kay samang ikaw, kuan magod ka. Huh? Muna yun ang circulatron, mga higala, ng presidente sa IBP, mauna ang background. Pero ako, sa kong kabahin, di lang ako natanaw ng puntuha. Ang ako lang, respetaranta lang siya, iya po na, naaputi atong kagaling opinion. No? Kay wa man makonsulta, mahigala, ang mga abogado ini, ang kinabagang mga lawyer sa mga konsulta.
1: Straight to the point.
0: Muna, iyahay nagtingog ang mga abogado nga, lahi ng iyang opinion, lahi ng amo. No? Kay kinigod mga higalag na unsi-unsi pa to sila, unsi ang Caetano Black. Dusi ang Caetano Black primero ha, unsi ang Sapikas, ang Kangatsalan Black. Foul yun kayo o ilang mo yun sa, unsi naman ta, mag-ilikta, foul kayo. But kumudusi na sila, nanay argument gamay day nga, nadusi la kay 22 man ang atong denominator. Kay wa naman si Bato, wa naman si Jinggoy, nga priest na priest human. So 22 na lang ka senators. Tanaw ni mo, mura sa kaingon kang mulot, tinuod saan? No? So doon na na'y gamay nga, makaingon ka ba, doon na ba'y gamay ang argumento ba? Lahi man yun kung un sila sila, wag yung argumento. So katong pag-abot ni Chief Escudero, actually kung duha ang niabot, nagpabot-abot ang mga senador, kung duha ang niabot, mo gito'y pinakasakto, tanaw na usara may niabot. Ah, sige ka nilang ipugos na lang maunag yun. Munang ka na si Chis, dako kayo nag-roll mga higala sa ilang kabahin, sab? No? In fairness, atulogang balikan mga higala before tama to sa mga panghitabos din sana. Talawar ko, pagsisyon ha, ako mong ibalik dito, kinatay bantayanan dito. Ako mong kuhanan yung attention, aning, gibalik ko ni, kinatay bantayanan, ane. Ha? Ako mong itiknot asa na bit ang bantayanan. Monis na, naglingkod-lingkod sila, lingkod-lingkod, pero kini mga senadora, kaprang ka lang pag-istorya ba? Di man tama yun nga, magkuhan ko anta ba murag mo tago-tago pa ta kini na na magi text karon do na nagi dire tiniksa na ina nisla nga padong na diha sis. Di sa kumutuo na mahigala nga kunuhay blind yun sila niya karon kalito abot si Chis Escudero wa na kana indabag na nanda. Nagsabot na sila sa itong buhaton ni abot ni Chis aniron ditso na kita session ta dayon ha. Kung panalitag duhay mo abot, mas maayo. Kay ilang man yung ipaniguro mahigala nga makuha nila si Joel, kiling dunay mga gigukod sa ombudsman. Kay ang bargain mahigala matod pa sa pamahayag ni Jinggoy o pamahayag ni Senator Alan Peter Caetano nga kung ari mo na mo, wa na'y problema inyong kaso. O anha mo, delikado mo. So kisa may di basta-basta ang madaan ng kalakiha. So karon si Chis Escudero, doon lang yung mga kaso ni. Giingon ganin human ni Jinggoy nanay isunod si Chis may sunod. Malagmit ganin mahigala wa ta kahibaw atog gihunghungan to Chis sa tuday nga di analaban ni gawas na may mong warrant sa di kamo adto. Kay tinuulay lang kung mugawas ng warrant din ha. Ang implement ana mahigala ilaman, ilagong NBI, ilang pulis, pwede man tingon niya ila sa nag-implement diha. Pero kontra ka gani, masunod gyud kan Jinggoy ani. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha So nitunga si Cheese Escudero, di po na lalimbay na kang Cheese Day. Balik ko na kung ano na mas Cheese sa grupo ng Alan Peter Caetano Pirmero kay Ipulihan San Tito Soto sa Kito si Ambahin. Ipulihan si Kalitba. Kita sa tawar ko siya. Karon ang hulga ron, mapriso ka. Kung ikaw may Cheese Escudero kay, munahuna ka, manundog kang Jinggoy, prinsipyo, okay ng prinsipyo. Katong kang Jinggoy, bahalag mga priso. Number one, anad na magkapriso Jinggoy, napriso naman ang kinadto. Ikaduha, kanang asawang Jinggoy, medyo muunong baka niya. Kinisihat, ibanghilista, o mapriso si Cheese. Muunong siguro, pero tungkol sa kabata, palabaan niya ba? No, na picture heart, oh. Dari, oh, Cheese Escudero's heart. Uguroy, og mapriso si Cheese Escudero. Unya, na, ikaw kisos minya delikado. So, kanyang desisyon ni Cheese Escudero, di lalim na desisyon na, kaya apil mas ang desisyon ng iyong pamilya, day. Ma-apil mas desisyon ni mong bida, musuroy na bang pares niya kong asawa, o musuroy na, naroon ba ika-afford siya, musuroy iya. Niya to akasprisuhan. Mayla, siguro pinamirong, at daw ikaduha kibisibisitahon pa, kagadugayan. Na kadaku ang problema. Nya doon lang yung makasulti ini nga Cheese. Ya, ikaw yung magmahay na imong kwan, Cheese. Doon lang naghay na suko ni Cheese Escudero, traidor ka, Cheese. Ha? Ito na si Jinggoy, o na priso na si Jinggoy niya, ikaw ni buhi ka niya. Karabaya po ng pressure mga kagalaan Cheese Escudero, di pa ikaw niyang laban kong Cheese. Ha? Kini, istorya lang itag kwan ba? Kaya apil mag-usip mo mga desisyon ka na yung pamilya, Daikin. Di malikayan ka na. Apil na sa mong desisyon. Maguna-huna man ka. Imo mga anak, kung siya ikasulti, mo ni mo una, niya imong kwan. Number uno, gining ikonsider ni mo, kaysos minya, kinigo si Hart, kita mo, siksi kayo, unya karon o mapriso ka. O mapriso ka na karon unya, magkikpanuroy na ni mo kay panalitan. Ang pinaka-vulnerable yun kayo ato, si Cheese yun. Karon gani. Muna ako mingon ko, karon ha, ang Senate President ron si Caetano pag yun. Basihan tong ligon nga, basihan ng konstitusyon ha. Pero wata kasabot, ugma o sunod adlaw, makabira sila usa. Ibutan ka Jewel mabira, murag mo orabay ilanggi, sige hagbira, kay gisigig hulga nga, ayay, padawang nagyo ka mo, sunod Jinggoy. Ha? Yan ang panahuna, og makuha na si Jewel, mingon ko, ang Senate President si Wayne Gatzelian, naman ang legal. Kalo ta na ha, kay alon nga, kamong naminaos kong komentaryo, din lang sa ingon nga pag-unsa, magailan mo, unsa gi, klaro ani. Sa pagkakaroon, sinit pro tempore ra, kana si Wayne Gatzelian, professionably pa kana. Kay naman si Lorin. Pero oras makabila na sila usa, may ingon ko nga, sa legalidad sila na yun. But sa pagkakaroon si Alan, uy, ang problema lang karon, nga naman masabot ba nga, kung unsa ilang gusto, bahalag na ibalaod, way balaod. Basta among gusto man matuman. Napakita nila dahil kahawad ba? No? Na mo kini si Cheese Escudero mga kagalaan, nitunga siya niya tong June 3. Pagtunga niya, natin bantayan na, unsa may nahitabo, pagtunga. Kani o? Na, take note, balikan ko ni, kaya importante din may gala nga mga butang, nga no, nga, i-emphasize na ko. Kung akabantay ko ba na ni, pero ato emphasize ha, okay. Sige ko no, dong names. Mone ha? Okay, atong kunon. Okay? Ora, kita san siso, ito nga. Oh, magpak sila. Magpakpakan siso. Oh, hag si... Oh, hag sila. Okay, dapa si Risa na. No? Okay, so ko na. Sa mo nini, ko ng internet? Okay, gamay lang ha. Anang lamano si Cheese. Nadaot internet dong. Ulag ni Lagamay. Ah, sige, sige, gamay lang ha. At pamatayan ha. Pero nagtiniksan na yun, ano yun, magkabutuo. Magkabutuo, magkabutuo ka na nga may pag-abot ni Cheese na nalubatan na yun, naabot. Wala, ay. Nga to na sa sinit, dahil nagtiniksan na yun, ano yun, nga. Padoong namin, padoong na si Cheese diyan, andam na mo, kaya ready na, ha? Kini po si Escudero, kato pong pikas po niya habig. Asa, gamay lang doon. Ang ila pong kay Tano, hindi sa kumutuo nga sa Kibao. Kasabot na sa daan nga, padoong na si Cheese dito. Kibao na po sila na daan. Di ta magbinata, istorya ka na murag, atong istorya ba murag naglikoy-likoy? Tawa, likoy-likoy. Kaya siyempre ka na Cheese Day mo, kwan po na mo, kurtisi po ng Alan Day nga. Lan, kining, gihulga, lagi ko nilang, ay niya, sa untaman, sabda na lang ko ninyo kay gihulga ko diri mosunod kong jingo di na ko kaya mosunod ng jingo kay kebabe kang heart. Kasiksi na akong asawa bata pa kayo unya akong biyaan ning kalakiha. Ang atong iagi istorya binugoy kay daghan ra ba usap bay panis pag-ibig inday maris daghan ra bay mo assume ini. Wala ka di nakakabaya daghan mo assume ang kalakiha. Kori ko mo too, anang kwa na nga, maingon. Sa si Alan Peter, kita na kibaw na sila. Kaya plang ka pag-istorya, di ta mag-istorya ka ng morag liko-liko istorya. Muna nga si Alan Peter, kita no, iyang ginan, di ta mo tunga anang kanang Lunes, June 1, di ta mo tunga. Martes, di ta mo tunga. Teknik to nila nga, di mo tunga, pala di ka kwag-kurom. Unya, madayon yun ang ilang Senate Blue Ribbon Committee, kaya malawgaw man og makatunga mahigalaw niya ba, mailog ang mga committee. Malawgaw man. Teknik to nilang, kwan, Peter. Nga no, si Peter day, kay bawa na si Peter day, mula doon na mulikoy nila. Kay bawa na sila, anak. So, pagpadaw ni Chis dito, malagmit, nag-text na mo siyang Alan na, Alan, kay bawa na ba, mo sa kong decision na mo, kwan na lang yung kundi na, kaya na ko. Ha? Ah? May man yung asawa ninyo, mga priso mo, di mo suro, eh. Kini akong asawa ko, mga priso ko na, mo, laag-laag para ba ni? Active laban ng nightlife unya willing na bas kisos minya ni mo kuyo kuyo. Ako lang yagi katawa-katawa kaya pero kins kisos minya buutan no ni mataah no. Ato lang bawi on gamay para okay na sa dili kay maawayan sa asawa. So kana si Alan Peter kita no ilang grupo kay bawon sila na. Plan ka na pag-isulihan mo. Kwan yung kakultisay kagamay nga. Kanang mo, kwan na lang ko, kanang balhin lang yun ko, kaya ma-please mo ko. Yeah, sapon si, kwan dito, kisa may paabuto na lakson dito dahi. Di man ang mga bata sila nga magpaabot-paabot kung nuhay. Paabot-paabot itong ila, kato pag Lunes, paabot-paabot sila, nai mo abot. Ikaduha, drama po itong ila nga. Gawin, willing din may trabaho, ha? Di kami dili, oh. Pag Martes, ana, pag Merkulis, ikatulong adlaw, nakasabot ng tiniksan na yun at, ha? Tantanaos, tito, suto ko na siyang cellphone, oh. Wa na ni text lang, wa na padong na diha. Sige, tanaw sa cellphone. Sabi ganig ni Kuan sa location, asa nang kadapit. Yan na, padong na sood sa sine. Din man ka gikan, Chis. Ano, usa may biyahe, karong taon-taon. Na, gikan ko sa Malacanang. Kaya pag-abot ni Chis, isko di rope, gihangop na yun nila. Si Subiri. Ah, tanaw ni mo kay Subiri by Chis. Si Subiri by Senate President sa una unya. Si Chis may nipuli niya. Nasakitan po na si Subiri niya kaya ito dahi. Pero karon uba na sila o. Di haga na. Tito Soto, hag po na na. Kaya ay lang to yung mailog na na to ang leadership ano ron. Sige, play dong. Play ko na dong. May kaya itong akong gireview niya kaya noon tayo bantayan na na ni. Sige, adong names. Play names. Ano yun? O, nabot o. Lakson o. Ah, pakpak. Pakpak sila. Oh, hag si Kwan, Subiri, Lakson, oh, Risa, Bam, si Kiko, tapos si Win, oh, wala na yun, oh, Stulfo, Little Lapid, Irwin Tulfo na, oh, oh, pikpik ang kwan ba, di nagigit ka mo preso. Ipikpik ang kwan, oh, hasta JBL si to, yan. Ah, ipik-pik sampot din siya. Okay, nagkikani, nagkampriso. Yeah, karon, atong bantayan ha. Pagsugo na ginanin sa. Okay, gamay lang. Kananapitan na. Sesyon na, bantayan na ito ha. Standby, humalamang sa pipila kapahinomdom. Alas 9.23 na.
2: Oras sa IFM. sa malas 9:24 na. O kinibahina, gihatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1 Healthy, Vegan, Gluten-Free nga kape. Mag-EXL Coffee Mix 17-in-1 na taninyo mga idol. Aduna kini native purple corn. Aduna kini daghang antioxidant properties na makalikay sa paglahi sa agyanan sa dugo at sa kidney na posibleng marusulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, aduna pa jud ni Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangustin, Malunggay, Kanala, Bayabas, Rose Hip. Puno pagid sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag kana tug hinlo nga digestive system. Vegan ug gluten-free man ang kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit na ni sa mga butika sa inyong lugar, ma-order usab sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada idol. Pwede pong mapalit sa Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora ug Liloan Pharmacy. Sa ato pong pagpakigbatok sa dengue idol ayog sepyata, magpahid lang po tayo gamit ang EXL All-in-One Skincare Oil, atong proteksyon kontra sa mga sakit nga dala sa lamok ng Aedes aegypti sama sa dengue. Ang kining EXL All-in-One Skincare Oil, dili ni basta-basta nga skincare massage oil, kay ginama kini sa puro nga lemongrass essential oil ug mga halamang gamot nga may natural insect repellent property ug tabang nga proteksyon kontra sa paak sa lamok. Sa natural nga ingredients ini, makasiguro ka nga luwas ug epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nimo kauban nato kontra dengue. EXL in health, EXL in life, sa makabuhay, dagdag buhay. Padayon ta sa unahan, alang sa tong balitang lokal, karni sa Sugbo gi-monitor sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Kompletong detalyes mo report atong makauban si Idol Aiko. Ottoman Report.
3: Gipay magnuan ni Dr. Jessica Maribuhog, panguon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF, ang publiko sa Sugbo nga adunay pang-embargo nga buhaton sa mga karne nga gikan sa ilegal nga ihuan, ug gipahibaw usab ang mga mamalitay nga mahimong maampingon ug mas maayo nga mangita og meat inspection certificate kun MIC sa di pa mopalit og karne. Gikaron sa opisyal nga ang hot meat o karne nga gikan sa ilegal nga ihuan magdaog mga sakit nga di makita sa mata apan delikado sa panglawas sa tawo. Gipamatud-an sa DVMF nga padayon ang ilang operasyon batok sa mga karne nga way dokumento, din ang tanang makumpiska sama sa mga bag-ong mga lechon nga gikan sa gawas sa syudad, gipanglubong na hinuon aron masiguro ang kalimpyo. Gihimog atan ni Dr. Maribuhog nga bisan pa nga nakasabot sila sa sitwasyon sa mga gagmay nga mga negosyante, ang prioridad sa kagamhanan mao gihapon ang pagpanalipod sa kinabuhi sa matag konsumidor.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa Lumpy Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry for day and night, mula sa pag-in up to 12 hours, hygienic and safe, skin-friendly, ug di gyud ma-irritate ang skin sa imong baby. Easy to use and stretchable, comfortable pag-in si baby, tungod kay 100% cotton ang Lumpy Pants Baby Diaper. Busa, palit na, available kini sa Mercury Drug Nationwide, groceries ug supermarkets, o guban pang drug stores. Kini si Idol Aiko sa 93.9 IFM, di kapugan sa pag-atod sa nag-unang balita. Tata IFM Balita.
2: Oras sa IFM, alas 9:27 na. Para sa atong laing balitang lokal, Kapitolyo magsugod ng distribusyon sa school assistance alang sa mga kindergarten hangtod grade 3 ng mga tinunan sa lalawigan. Kompletong detalyes sa report atong makauban si Idol Chixie.
5: Ottoman Report.
6: Sugda na ang distribusyon sa school assistance alang sa mga tinunan sa kindergarten hangtod sa grade 3. Unang i-distribute sa lokal ng kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ngadto sa Consolacion Central School ang school packages nga naay mga nag-unang school supplies. Kahinumduman nga sa miaging semana ang Cebu Provincial School Board ni aproba sa 367 million supplemental budget alang sa edukasyon ug lakip sab niini ang 37 million alang sa dugang nga school ug office supplies ingon man instructional materials. Subay niini si Public Service Officer Christopher Baricuatro, kinsa focal person sa Provincial School Board, nagkanayon nga aduna usab distribusyon ang ubang mga lungsod ug ang component cities sa lalawigan. Alang sa IFM, balita sa buntag, kini si Idol Chixie sa IFM 93.9 Cebu. Di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita!
7: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
11: Ang keratin na may plus!
12: Keratin Plus!
13: Ang keratin na may plus.
14: IFM Balita!
15: IFM Balita!
16: Sa Buntag!
2: Oras sa IFM, alas 9:19 na. Darita alang sa itong IFM panglawas. Mga idol, importante kaayo ha. Labi na sa mga naminaw na to, mga trabahante dira. Abusado kayo ta sa ito ang lifestyle. Sigig tagay, sigig junk foods. Wapad yung inom-inom mag tubig. Action og kaagay. Ato ang panglawas ana mga idol. Labi na sa katong mga kaigsuuna na to. Nga kay Abi, wala may gi pamati sa kalawasan. Murag mag dahom lang nga okay ra mga idol. So, maghisgot takabahin. Maghisgot takabahin sa ato ang mga atay, mga idol, no? Usahay di takabantay, pero nga ato rabang atay, morning silent hero sa atong lawas, mga idol. Ang liver, mura ni siya ga maintenance sa department sa atong lawas, mga idol. Kaya tanan na itong ginakaon, tanan nga mga muagi sa atong lawas, maguna-gunadri sa atong atay, morning ga-filter sa toxins, ga-process sa tambal, ga-tabang sa atong digestion. Pero morning, unsa man itong gibuhat, mga idol, abusado kaayo ta. Pulaw, sige lang og kanang fast food, tagay dito, nga dungagan pa ni ining stress, mga idol. Wanang daghan kay reklamo, fatty liver, elevated liver enzymes, hepatitis, bisan katong wala gainom fatty liver na pon. Wala gininaan ni tungod sa atong lifestyle, mga idol. Unya dili lang raba inom ang kalaban sa atong atay. Apil po ng sobra kamantikaon nga pagkaon, kanang mga processed food, soft drinks og stress, idol, kasagaran wagod ni simptoma sa sinugdanan, hilom ragud ning atong mga atay. Hangtod nga taas ari ang atong SGPT or SGOT sa atong pagpalaboratory, idol. Mas maayo nga proactive ta, timano na itong atong atay, samtang okay pa. Speaking of atiman, idol, na atay i-recommend karun wanay lain pa ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro, usa kini ka liver supplement specially formulated para mo suporta sa itong liver health na ani Silymarin para nga protektaan o ga i-repair ang liver cells plus vitamin B complex na B1, B6, B9, B12 para sa energy o overall vitality. Kung fatty liver ka o nag-monitor ka sa mong liver enzymes, importante nga nakay ka-partner sa mong healthy lifestyle. Dili lang diet-diet, idol, kinahanglan yun ang kompleto yun nga suporta. Pero syempre, kung sige gihapon tanyog pulaw, inom dito, junk foods dari, lisod po gatabangan ng atong atay. Dapat naagitay balance, idol, proper diet, enough sleep, less alcohol. Unya regular pag yun check up, unya sabayan na to sa pag-inom na itong Liver Aid Pro para sa extra liver care. Convenient kaayo nga ma-appeal sa inyong daily routine, idol, ha? Ang presyo pag yun niini per capsule, 29 pesos lang. Yes, 29 pesos lang niya para sa mga nagdaginot na itong mga idol. Natay 5 plus 1 free for only 145 pesos. Worteng solita yun mga idol. Available na ni sa leading drugstores, Rose Pharmacy, Mercury Drug, South Star Drug, 360 Pharmacy, Lenueva Pharmacy, Queen's Pharmacy, og Majesty Pharmacy. Remember, mga idol, mas maayo yun ng reactive ta mga idol. Importante nga, andam ta sa ato ang atay. Ask your trusted pharmacy or health provider about Liver Aid Pro. Og syempre, consult your doctor kung napod kay existing condition. Mga idol, liver up na ta with Liver Aid Pro. Alas 9:33 na, gikan sa itong IFM panglawas, padayon ta sa unahan. Karong tuntun silang Idol Buiki, Mamitik, Idol Aiko, na silang Idol Tweety, Idol B. No, maghatag og update silang Idol Kenny sa gawas na bahay na lang sa itong offline balik eskwela karong buntaga. Sa tanan na itong mga partners, IPI, Creative Studio 87, dagan kayong salamat, Virginia Foods Incorporated. Dagan kayong angay pasalamatan karong buntaga sa itong pagpahigayo na itong offline kanan balik eskwela sa Sinsin Elementary School. At ang ilang yun na siya ninyo mga idol lang ato mga live update sa gawas nga bahin, standby lang. Nga sa dili pa ato ni balikan ng mga hisgutanan pa ni Attorney Rufil kay nagkainit na rabag ni pag-ayo. Mga hisgutanan, dagkong issue sa ato ang politika o sa nasod, idol, standby lang. Straight to the point 3 sa IFM.
0: Nga, unsa man may tabo ni Mordig mapriso kay imong mga anak, imong kuha na na. Nya di as heart diri. Basi nya na hinog lain na hinoy mo. Agbay-agbay din napita. Madubli ang mga mo. Mutambag ni mo ba? Dunay tambag positive, dunay negative. Asa may bugat ni mo na kadugayan? Ha? Asa may mo mapriso ka dito o arikayahay kay kadari? Igaan kay cheese pagkabot niya dyan sa sinite. Iyay. Nagipikpik ko siya. Kasi gunghungan siya nga. Luwas niya kasi mong kuhan. Kaso. Unya, tanawa ha. Pag sugod na yun, kinabot na cheese, lingkod na. Sugod na yung sisyon na yun. Tanawa, atong bantayan ha. Sige ko no, names. Play names, play names. Okay, play, play.
14: Hereby called to order.
0: Okay, batayan to ha. Silent prayer.
14: Secretary will call the roll.
0: Pause ha. The secretary will call the roll. Ah, sige. So the secretary, after sa silent prayer, the secretary will call the roll. Paminawan niyo ba yung pag-roll call ha? Para maklaro to, unsay yun ang atong denominator ani kung mag-elect na ka mahigala o Senate President, hasta ang Senate President pro tempore. Batayan ninyo ha. Pag-ingon, okay, silent prayer. Pag humag silent prayer, we'll request the secretary to call the roll. So, roll call na. Unsay giingon. Okay, atong i-play dong.
14: Prayer. Amen.
15: Amen.
14: The secretary will call the roll.
15: Perfect.
14: Let it be put on record that the secretary refused to call the roll. Let the deputy secretary for legislation to call the roll.
0: Okay, pause ha, pause.
16: Roll call of members.
0: Pause ha, pause. Even ang mga Senate employees, like, sabot sila rin sa ilang, kung ano, ang secretary good, may refuse to call the roll. May refuse. So, karon di request ang usa, yung legislative secretary. Okay, ato paminawan may gala ha. Pag-roll call na. Sige, go ahead, names.
16: The Honorable Senators Aquino,
17: here.
16: Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito.
0: Okay, pause. Pause, ha? Gitawag si De La Rosa, wa? Gitawag.
18: Straight to the point.
0: Ha? Gitawag si De La Rosa, no? Di ba? Balik dong, balik, ha? Kani, bantayan ang tanihang ano man. Importante man kayo, every senator counts man. Ha? Wa matangtang sa si De La Rosa as member of the Senate. Uy, mabita nang paglulkol, tawag si De La Rosa. Ah, balik ha. Okay, proceed on. Bataya. Kamay lang. Batayin ninyo kung gitawag ba si De La Rosa o gitawag ba si Estrada Jinggoy. Muna'y bantayanan ha. That means nga 24 ang atong denominator dapat sa mga senators. So 24 divided by 2, 12 plus 1, giyod. Muna'y simple majority to elect sa mga officers diya sa Senate. Tara, kini nga sesyon ha, nga ilang gibutang si Wayne Gitsalian, pag roll call daan, nga nung gitawag si Nila Rosa o si Estrada because they are still part of the Senate. Ha? Sige, balik dong.
16: Cayetano Pia, De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada.
0: Okay. Boss, ha? Gitawag si Nila Rosa o si Estrada. That means, nga kining maong mga senador gihapon sila. Wa sila matangtang isip membro sa Senado. Tinaw na. Klaro na. Pero ila lang yung gipadayon ng ila mahigalang kalaki, ha? Gipush ko nila, because ni anang sunod ni adlaw mag-blue ribbon naman. Blue ribbon committee hearing naman.
18: Straight to the point.
0: So, ilang gitawag si Estrada o si Bato De La Rosa diya. Sato pa 24, yun. Kaya nga naman, bisan pa man o si De La Rosa, wa diha ang iyang presence dili siya physically present in the Senate Hall hasta may gala si Estrada. Dili physically present sa Senate Hall, but they are still counted as part sa Senado, mahigala isip membro sa Senado.
18: Straight to the point.
0: Mauna di hay klaro-klaro mahigala ang pag-istorya nya kini ni ang ilang gipos pero kasabot sila even ang secretary kasabot sila during the roll call kasabot sila 24 gyud ka mga senador ang naa nga gitawag mga sukinting Paminaw.
18: Straight to the point.
0: Mauna yung klaro-klaro ang pagka-istorya mga kagalaan. Okay, proceedong.
15: Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan,
17: Pangilinan, Soto, Tulfo Erwin, Tulfo Rafi, Villanueva, Villar Camil, Villar Mark Zubiri, Senate President Cayetano Alan.
14: With 12 senators present, the chair declares a quorum.
19: Mr. Presiding Officer, I move to declare all elected positions in the Senate vacant.
14: Is there any objection?
20: Second.
14: Duly seconded. The motion is approved.
0: Okay, so mo ni mga dapita mga sugid ti Paminaw. So 24 mga higala ang giihap, 24 ang girol call o kining pag-declare mga higala nga vacant mahimong questionable kay di man maka-elect og president. So ang roll call mga higala og ang pagpahigayon og quorum on ordinary business sa Senate mahimo ra. Pero ang pag-elect specific man constitution, pag-elect o president pro tempore, klaro sa Article 6, Section 16, Paragraph 1, klaro po mahigala sa Rule 2, sa Senate Rules, Section 2, ang pag-elect o mga officers mahigala sa Senate na kinahanglan sa majority of all its members. Kinsa may mga members mahigala nila, counted pa, si Bato de la Rosa o si Jinggoy Estrada Bisagwa sa Ladiha.
18: Straight to the point.
0: Muna sa nahitabo mga sukit ng Paminaw. Pero mga kumbalikon, nga kadto laging pagtabok ni Chase, nakahatag sa medyo gray ba? Medyo gray ba dahi? Gray area ba? Huwag naging ma-black and white? Kaya doon na naman sa basis gamay sa mga tao may umbitaw, no? Kaya malibog naman kami ka, asama itong basihan na nagigihap ang 24 senators ba o ang 22 na lang? Kaya huwag naman si Bato o na-preso naman Jinggoy. Pagtabok ni Chase, kaya kung imong tanawon mahigala nga ang present niya composition sa senators, kaya wala na si Bato o si Kwan, may mga makabitaw. 12 bitaw ang majority. So nakahatag tong kan Chase mahigala o pagtabok ni Chase nakahatag o gray area. Pero basihan mo balaod, o ato mahigala ang palawman, mahigala ang pag-dive pagyod, ang kang kaitanong basis ngilngig kayo. Kay constitution man, kini ilang basis mahigala, Abilino case man. O niya ang Abilino case, gidismiss ka na sa Supreme Court for lack of jurisdiction. Nihatag lang og opinion ang Supreme Court at the time. So, obiter dicto ang gihatag mahigala sa Supreme Court. Mao ka na nahitabo na ng Abilino case. But balikon ko si Chase mga higala, medyo nakahatag po niyo og gray area mahigala sa iyang pagtabok-tabok. Ay, niganahan magtabok-tabok si Chase. Muna nga, di patampadayon sa unahan. Ato sa pabati ng kantaha. Bikin na lingaw ko ng kantaha. Go ahead, names.

0: Okay, mga higala, standby sa kadali. Kasama ang NIMS at tagay pagtagad sa pipila ka mga mahinduan nung pahinomdom kadali. Unyang balik ka mga higala sa dugang pang mga hisgutanan. Standby. Alas 9.44 na.
1: Oras sa IFM, alas 9.44 na. Ganigong kabuang Spinoy, di good, mahurot. Ay. Utob sa, unsay pwedeng mahimuag parody, unsay pwedeng mahimuag kanta, himuan, gudayon, grabe ka creative. Pastilan. Ato ning balikan ning hisgutanan ni Attorney Rufil karong buntaga, mga idol, ha? And again, na wrong call, di ay. Si Kuya Boy kya kung gitawagan. Ay, mao, di ay. Sus. Salamat kaayo ha, nag-donate mag-good misa kong wife og mga school supplies. Niya volunteer pod me distribute sa mga school supplies. Oy, James Alpha Farah, again, thank you kaayo. Grabe ka buutan ning bataa ka. Uban sa diniyang wife, misuporta pod sila sa tunga Oplan Balik Eskwela. Again, James and wifey. Gusto kay panganan ning wife, aning James. Ato daw i-check di. Ay, hala na, wala akong news item. Hala ka, na-shift. Okay, aka na lang itong balikon. But anyway, again to James and wifey, nga kauban sa dinato karon padung dito sa Sinsin Elementary School sa itong Oplan Balik Eskwela. Dagang king salamat for your time, for your kindness, for your generosity. Kay dili lang mi-donate sila, gusto po nilang mamahimog yung parte sa to activity. Apil sila sa misalmot sa itong Oplan Balik Eskwela karong buntaga. Salamat kay dong, ha? Ang atong Oplan Balik Eskwela nagpadayon na nga to sa Sinsin Elementary School, mga idol. Unya, ubay-ubay na tong mga kaigsuunan ng ato ng mga nakauban, mga tinunan. Daghan kaayong salamat. Atong madungog ang live update sa lang idol Buiki. Karon lang yung taod-taod, mga idol. Unya, unsa ni? Ang, parting ubay-ubay, yun, no? Napod ang atong mga magtutudlo, natay mga bata, natay mga ginikanan po, datong kauban karong buntaga, idol. Again, Oplan Balik Eskwela. Tangin na siya ninyo ang live update sa gawas nga bahin, idol, ha? Sa tanan na itong mga partners, again, International Pharmaceuticals Incorporated, IPI, Ubex Street, SCB-155 Cebu Exclusive. Kauban sad nato ang Agri-Coop. Salamat kaayo. Virginia Foods Incorporated. Don Simon's Cuisine. Salamat kaayo. Unique Weddings and Events sa Ag Team. Noah Thai. Kauban sad nato ang George and Barbecue. Salamat kaayo. Virginia Foods Incorporated. Photographers Club of Cebu Incorporated. Salamat kaayo. LFP Transport. And again to Sir Chris and Ma'am Tata sa Creative Studio 87. Daghan yung kang salamat. Dagang kay tangangay pasalamatan na nga nakatabang in town nga mamahimong posible ang atong Oplan Balik Eskwela karong buntaga. Standby mo ha, kaya itong sa taon nakahimtang nila dito Sinsin Elementary School karong taon-taon. Pero sa itong Facebook page, makita na ninyo mga idol ang tanang mga updates, no, mga hulagway. Ato nag-ipang share online para makitaan sa ninyo mga idol. Always na minaw dol! Amping Lorena Miranda Vangeline Panding, salamat kaayo sa inyong pagpakiguban sa tanan na itong mga naka-join sa itong Facebook Live. Standby lang, idol, ato sa ipadangat ang pipila ka mga pahinumdom. Glenda Masong Lagos, may buntag, idol! Kinigihapon yung chinita nga witty idol Mikey. Oras sa IFM, alas 9.47 na.
2: IFM, balita sa punta!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
4: Ako Plus, Alco Plus!
5: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWOC Kids.
2: IFM Balita!
3: IFM Balita!
4: Sa Buntag!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Balik-balik na lang ang sudan.
5: Pongshi!
6: Angeline!
5: Sulayi!
6: Ang Star Nutrimeats Ulam with Real Meat. Grabe

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, for the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: IFM. Balita!
9: IFM. Balita!
10: Sa buntag!
11: Oras sa IFM, alas 9.52 na. Grabe, makatandog kaayo mga idol. Kaya ka na bang gikan sa atong pagpanibya sa kahanginan, ang atong mga serbisyo publiko padayon ta nga naghimo ni ini sa gawas nga bahin, unya labaw sa tanan nga kamupod nga mga suking tigpaminawan, misalig gyud ka namo no nga mohatod sa inyohang mga tabang ang atoang mga ang atong donation drive pinaagi sa atong oplan tabang sa DYHP o GFM alang sa mga biktima sa linog nga miigo sa Mindanao magnitude 7.8 taliman ka ana mga idol. In fact, ang rescue operation nagpadayon pagani 41 na no ang tala sa mga patay idol sa nakalas sa mong insidente. Ang atong donation drive nikabat na gyud 300,000 kapin. Muna nga mapasalamaton kay ta makatandog kaayo. Taliwa sa mga challenges sa tuang mga GCash atong mga channels bitaw sa pagpadala sa mga donation na mga ni anhig yun para nga mupadangat sa ilang cash donation. Salamat, salamat kaayo kaninyong tanan. Gibalikan ni Attorney Refil ang mga panghitabo ngadto sa Mindanao mga idol, ang pipila ka mga footages po nga atong nakalap. Unya, ato po ning gitaga ag pagtagad ang atong donation drive karong buntaga idol. Samtang sa laing bahin, silang ang ato ang team led sa ato ang manager idol Buiki na silang Rajuman Aida Tampo sa atong team sa IFM o DYHP. Nagpadayon po ta sa atong kausa, atong Oplan Balik Eskwela. Abag sa tinunan og mga ginikanan, mga bata, mga idol, mga sa eskwelahan sa Sinsin Elementary School, karong mga tungura usab. At nga na to ang mga live updates. Standby, makauban na nato Attorney Refil Fernandez Banyok sa Straight to the Point 3 sa IFM.
12: Straight to the Point sa IFM. Straight to the Point sa IFM. IFM.
13: Wa na gusto makadagagwan. Dapat na naman, gamot ka kagagan pagawas. Bahala na. Wa na siya. Natumba siya sa kwan. Di ka kakwan, di ka kadagan, okay. Di uyog ka ang kwan. Matumba ka, inana. Buro ka nagdagan og lugar ba nga giuyog. Isog. Sabawon ni mahigala ang hitabo ang linog sa Jensan. Bitan ng iya makigilaan kay at least luwas ra siya ang uban ng taon mahigala na disgrasya gyud og na nga matay gyud taon nini maong linog mga sugid tigpaminaw. So muna nga sa makausap pa padayon kami sa DYHP og IFM sa pagtuktok sa kasing-kasing sa to mga listeners nga magtinabangay ta alang nining maong katalagman. Ato mahigala ang giawhag ang ato mga kaigsunan.

mga biktima sa linog dito sa General Santos City in particular. Mas daghan sa biktima dito but dito sa tibuok Sarangani province, sila mo'y naigo ni mao nga linog mga higala. Ang atong paymaya o atong GCash number mga higala o ang atong paymaya number pinagin niya kasama ang Aida Tampus, parihara niya numero sa 0991207-9880. Ang kasamang Rimar Pugoy, 0916-525-5663. Ako balikon, kanyang Aida Tampos, 0991-207-9880. Ang kasamang Rimar Pugoy, 0916-525-5663. Ako balikon, 0916-525-5663. Ang kasamang Idol Tweety, Ilika Joy Hanaban, 0927-648-2390 at umalikon 0927-648-2390 ang kangkasamang Inday Marisa Abadjes 0906-298-3429 o ang kangkasamang Ken Galinia Caroline Relian 0993-590-8029 at umalikon 0993-590-8029. O ni Miguel ato mga GCash numbers. O doon na po tayo GoTime. Miguel na kasama ng Jane Galliardo. Na QR code Miguel na. Ang iyang InstaPay. O kag Inday Marisa Abadjes nga GoTime. Mga kaigalaan doon na po yung QR code.

Ang atong update karon mga higala, amo mong gi-update sa atong mga nadawat na nga mga donasyon alang sa transparency nato mga sukit ng Pabinaw. O yun man mga higala sa ato niyang paghatag ini dito, ang atong transparency sa pinagi mga higala sa pag-live nga pag-turnover nato sa atong nadawat mga higala dito sa atong Arimen Jensen. Para nga ang atong mga kaigsunan magkasabot gyud nga naabot gyud dito may gala sa hingtungdan ug angay may galang tabangan nining mga panahon karon. Ang atong cash donations mga sukit ng Pabinaw, total donations as of this time nabot may galang 375,836 pesos and 73 centavos. Noon ay may gala mga panghitabo dito sa General Santos City na makapaaghat na ito mahigala sa paghimo na po nining atong sibianan na instrumento mahigala sa pagtabang sa atong mga igsuon ng mga tabangunon.

0: Mahimo ninyong i-tunol personal dito sa usibianan ang inyong mga tabang. Mahimo sad mahigala nga ipaagi dito sa atong GCash number na atong gi-flash mahigala dito sa atong screen or sa atong Maya or sa GoTime o gaman sa InstaPay. Kini nga portion sa mahigalatod kinato sa Seed Element Oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait. Kana ang Seed Element Oil nga may muhatag og kapayan sa tungi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katol-katol sa panit, bili-bili, hubag-hubag, bun-i, mga pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seed Element Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed Element Oil ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tatak magaling. Ngayong mga orasa sa mahigala, ang atong IFM News Team, IFM o DYHP Team, tuwa karon mahigala sa Barangay Sinsin Elementary School, aran usab mahigala sa atong Upland Balik Eskwela. Ato sa i-check sila kadali dito to karon mahigala si Idol Buiki, kauban sa kinitibukang puwersa sa IFM. Karon mahigala ato mga volunteer sa mga sukit di Paminaw. Yes, Idol Buiki.
1: DYHP. RMN Report.
2: Ang serbisyong way gipili Attorney Rufil. Maunang usa sa mga mensahe sa IFM o DYHP alang sa school year 2026-2027 kung diin nagkapundok ang gatusan ka mga ginikanan o mga atinunan. Attorney Rufil dinhi sa Sinsin Elementary School. Nakasugod na ang Pundok Barbero, ang grupo nilang Nishel Dacalos. Attorney Rufil, nakasugod na ta og panupi. Unya ang Nuwasay, nakasugod na ta og panghilot. Attorney Rufil, unya nining tungura si Cap Aurelio, no, ang kapitan sa Barangay Sinsin, ni padayag sad sa ihang kapasalamaton dari sa DYHP GFM alang sa ato ang Upland Balik Eskwela. Libreng serbisyo alang sa mga kabataan og tinun-an. Unya lakip na Attorney Rufil ang mga school kits ngayawat na lang makadaginot ang ato ang mga ginikanan nga imbis sa ang budget para palit sa mga notebook, crayons, mga pencils sa guban pang panginhanglan sa eskwelahan, pero ato ang mapaabot. Wa gipili Attorney kay moingon ang taga Bukid sa Cebu City nga sige lang kuno ta sa diha sa ato ang downtown, no? Karon ni tungas gyud ta diri sa Barangay Sinsin ni agitag manipis. Unya pagka nindota si Radyo Man George nagkaon-kaon na manig saging dere Attorney Rufil. Nagpasuya man ni siyang saging dere sa mga lagot mon. So naa ta dinhi karon Attorney kay pinangga nato ang ato ang mga igsuon dinhi sa kabukiran sa Cebu City. Unya ang ilang principal malipayon kay Attorney Rufil agumikan kay daghan gyud kaayo ta. Ang tanan estudyante from grade 1 to grade 6 tagaan nato og mga school kits. Tagaan na itong hygiene kits kay niuban sa nato ang IPI karon. Unya, naapagid tayong mga vitamins nga ipanghatag nila Attorney Rufil. So, perting lipaya sa imong mga fans ni Attorney kay musayaw na sila sa imong straight to the point nga awit.
0: Pero, rabuyag, no?
2: Nindot kayo, nindot di kay Attorney kay maskin layo kayo, naabtan siguro may mga oras kapin. Una, gid maabot din sa Barangay Sinsin, Agita o Talisay City, nitipasta dapit sa may kinibang manipis. So, pagtipas na to, ni Arinata sa Barangay Sinsin nga Elementary School, no? So mapasalamaton kaayo ta Attorney kay karon magud Attorney nagsugod na pod ang ceremonial una nga pag-able, no, sa Upland Balik Eskwela pinaagi sa DYHP og IFM Attorney Rufil.
0: Okay, mga sadya kayo, sadya.
2: Sadya kay Attorney Denay, naa na yung mga nagpahilot nga mga ginikanan. Unya ang atong tupi na adres sa sud Attorney ni hunong nga sa tagamay kay of course tungod sa ato ang ceremonies dere sa ilahang covered nga gym Attorney na ay murag gamay lang nga covered gym kintahay dere sa eskwelahan. Unya ang mga riders Attorney nga mo inibitbit sa mga school kids ang SCB 155 volunteers nato pinaagi ni Baldwin gikan ni sa Creative Studio 87 Attorney Rufil. Daghan kayong salamat nila. Unya ang ato ang mga hikers gikan sa Team Saag, no, ang ato apong community partners. So kani tanan Attorney kining ato ang paghugpong pinaagi sa DYHP GFM. Dako kayong butang alang sa mga ginikanan ug mga tinunan niya karon akong ipakita ni mo Attorney ang amuang sayaw karong taud-taud human sa mga mensahe Attorney Rufil.
0: Yeah, nindot kay kasama Buiki.
2: Na kuan Attorney murag ma-imagine ako murag ganahan man diri silang kasamang Marisa ug Ma'am Ken mag sugba-sugba. Dala ko yung mga hilot-hilot diri Attorney, oh. Sus pagkalamian na.
0: Basta ninduta.
2: Ginikanan nato. Hello sir, usa ka sa mga ginikanan or usa sa mga magtutudlo din he? Ginikanan, kumusta man? Usa may mong gibati nga naabot ang DYH Pagayo FM dere sa Sinsin.
3: Okay kayo.
2: Lipay kayo.
0: Okay kayo.
3: Naabot mo dere.
2: Salamat kayo ha.
3: Kanatabangan.
2: Daghang natabangan dol. Ikapila naman ni imong gihilotron.
3: Kaduha.
2: Ikaduha.
0: Ikaduha.
2: Suya man taning taga duwa sa Attorney Nida. Dako kay ngisi dere na pita. Hello ma'am, na kay unsa ka grade imong anak?
4: Grade 1, sir.
2: Grade 1, unsa gibati ni mo nga ang DYH Pagayo FM mo tunol og mga hinabang karong atawa?
4: Di pa'y kayo.
2: Si Atty. Rufil, naminaw ron. Unsa may mensahe ni mo ni Atty. Rufil Banyo?
4: Thank you, Atty. Nga nabot mo sa Sinsin.
0: Thank you.
4: Nga nabot mo kanang mga supply, mga kanang kanang market.
2: Salamat kaayo. So, kini Atty. Rufil, hangtod udto. Unya, mapasalamaton kaayo ta sa tanang pwersa. Kasamang George, ang atoang DJ sa IFM, Mipik, Idol B, Idol Aiko, Idol Kenny. So thank you kayo sa kanunay nga suporta ninyo din ha, Atty. Rufil. Kay karong taw-tawd, muhatag pamigdugang update sa mga panghitabo din ni Atty. Rufil. Unya, dako kayo na mo pasalamat sad, no? Kay ang kapitan, pagkahibaw Atty. Sa kapitan, nga naa ang DYH Pig IFM, nagpa-ihaw og manok.
0: Uy!
2: Silan mga higala. So, mo na, Atty. Salamat sa ito mga riders. Hi sa mo din mga idol. Gika na lang din eh sa Barangay Sinsin, sa Bukirang Bahin, sa Dakbayan, sa Sugbo. Kauban at Ibukwar sa Saya sa mag-DYH Field at Community Partners. Kini si Idol Buiki, Tatak Arimen.
5: Yeah! Sugbo! Andam na ba mo?
0: Okay, salamat Idol Buiki. Oga sa tanan ato, ginitibog ang puwersa sa DYHP o IFM. Nga nakaroon sa Barangay Sinsin na mga sukit di paminaw. Alang sa itong balik iskwila na mga higala. Okay! Shout out nga to sa Bakayan Kwari ni Damian Ann Duban nga naminaw sa itong program karon. Good morning. Good morning, Maria Ann. Okay, mga higala, ang atong cash donations, pagkakaroon mga higala, total donations, iabot na mga higala 413,636 pesos. Sa pagkakaroon, salamat kayo sa inyong pagtubag sa atong mga panawagan, alang sa maigsuon dito mga higala sa General Santos City. Kunya, happy birthday ni Nelly Balorio from Bana Ali Balorio, og happy birthday sab ni Noy Chris Alipio sa Puog Talisay, pinagi ni Jojo Abapo. Salamat kayo, Jo. Sa imo mga info sa gihatag diri sa Sibianan. Ato sa mga winners bi kadali no alang sa to mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o GFM. Atong ipadangat chat mga higala. Kini nga portion makigala tud sab kanato mga higala sa Sugar Troll. Daghan karon andunay gipamati dunay mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood o gigman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement duna kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Din gikan gyud sa ilang mga dahon ang gihimo isip herbal medicine. Munang epektibo kayo nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ingon man mahigala makatabang pagpugong, pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan ining diabetes. Maong sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll. Ato sa balikan guys kasamang Lailin Laban sa Aligadas mahigala sa duga mga reports ni mga orasa may labot mahigala sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP FM. Yes, kasamang Lailin
6: DYHP RNM report.
7: Mga regiment na Atty. Rufil, balik diri sa Cebu City North District. Dinay grupo na sa pamparawat sa atong mapahalipay nga bugas o chorizo. Sila kanina ang sunod sa mga programa sa DYHP. Sila Sheena Amay, Rita Coquillo, Eduardo Inverto, Joel Mendez, Don Santino, Jose Matinaw. O kaya na sa ikasigit ninyo sa DYHP. Sobrang ako si Kasamang Julius Balili, kinisi Kasamang Lailin Rabanis, Arigada, DYHP, sa

0: Ang taga Extreme System Mandawi Incorporated na Minaw sila si Junila Redel, Clarice, sila si James, Daisy, Irene, o mga kaubanan. Salamat kayo sa yung kanunay nga pagsunod sa itong tulumanon. Ogunya kini nga portion sa bahigra tulad kanto sa DTX 500. Taas mang presyon sa mundugo, ikaw ba dunay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, niya wara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagpalapot sa mundugo. O sa nakalason, nga nung nag-hypertension ka o nitaas ang iyong mundugo. Ang diabetic hypertension, marusulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa sumad, pagkaputol sa tiil, ubisan pagani, ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na kulot tapang ang makagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gigan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubuin blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, good for liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX, your best choice against diabetic-induced hypertension.
1: Kahit saan.
2: Oras sa IFM, alas 10:12 na. Napupusagin ang atong oras sa atong panag-uban, mga idol. And again, inyong nadungog ang atong padayon ng serbisyo publiko. Oplan Balik Eskwela Live sa Sinsin Elementary School. Kauban na ito ang atong pamilya sa IFM at DYHP. Lakip na ang atong mga partner brands and sponsors, idol. Salamat, salamat, kaayo ka ninyong tanan. O hinaot pa, anaa sa kapiskay sa panglawas ang kanan na itong makigsunan nga naminaw dito sa itong programa, ha? Gotta go ninyong idol, Mikey. Dagan kayong salamat, alas Jess Teresina. Here's this beautiful song by Kyle Raphael. Libu-libong buwan, uuwian. Happy, happy Wednesday, idol. Basta Wednesday sa IFM. Happy Idol Day.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: mula sa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Idol, gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
3: DJ patunugin mo.
2: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o kinikanan. Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
4: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
2: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
5: Ang Idol mo, DJ!
6: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
7: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
2: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
8: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P!
9: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
10: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
11: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
13: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
14: Ang idol nga beanie, Idol Kenny.
15: Ang idol nga white corona, inday na bina.
16: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
17: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Hi, miss. Are you single?
1: Yes. Why?
0: Pwede makigilaila?
1: Saler.
0: Ha?
1: Relax ba? Para subtunti ka, mabinaw sakta.
0: Sa unsa?
1: Sa IFM, saler.
0: Ah, sa 93.9 IFM. Mapuglan pa ni?
2: IFM Saler. Relax sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni.
3: IFM Saler.

0: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: I am Solar.
2: Hello, eh. Nauntsa naman nga akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
3: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh.
4: That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako plus AlcoPlus.
2: 93.9
5: IFM. Aikol!
6: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
7: Makabuhay.
8: May buhay sa makabuhay.
9: Kining corned beef na lang usab, okay na?
10: Mami,
9: Angeline,
10: di man sayo pag okay ra.
9: Pero
10: sa star ka na.

0: GTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog na atay. GTX 500. Adlaw-adlaw. GTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Pagbalik sa mga butika. GTX 500.
1: Ah, si Janice, okay pa yung moment akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa GTX 500.
0: GTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasud. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: Huh? Aygol!
7: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration ug katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal ug dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
9: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
10: Smart 2.
9: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero.
10: Smart.
9: Tanggaling for every day.
8: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
10: Pahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
9: Tanggaling-galing mo.
10: Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis, bawat pahid.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
13: Charm, tap, con. Pangong pumaka-bloom.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Charm.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
13: ACS.
15: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
16: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2020.

0: balaki jud ay ka. Kay ano, kay mulingi jud ka. Mutuyok jud akong mata basta na ay hamis o mumbles. Aw, mapugnan ba ni?
1: Ah, ah, ah. 93.9 IFM.
0: Mapugnan pa ni?
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
4: Empress Shampoo. For impressive hair.
5: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kay siya na ko kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang sabi ako ganin siyang sawon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
5: ACS 93.9 IFM.
6: Pumpan pune.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
10: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa Atay, Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
11: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
12: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
13: Ang keratin na may plus.
5: 93.9 IFM.
6: Pumpan pune.
4: Idol!
14: Idol!
15: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
16: DJ, patunugin mo!
15: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
17: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
15: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
18: Ang Idol mo, DJ!
19: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
3: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
15: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
1: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P!
2: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido!
5: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
6: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
12: Ang market man on the run, Idol B!
9: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
0: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
4: Ang idol nga white corona, inday na bina.
8: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
10: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: sa bridges sa ayak ay mo'y?
1: Nga naman,
0: maayo mo mix.
1: O siminto?
0: Hindi o'y, o kanta ba? IFM, uto na, maglayat sa ta!
1: Taksit, layat! Hula!
2: IFM, uto na, maglayat sa ta!
3: Maglayat sa ta!
2: Sayaw na, lingaw pa ka, may update pa sa mga balita!
4: Ang kiatan o sabaan, idol cool lastido.
5: Hello, ay katsiksa mo. Katsiksa to ang mixer ay... Arriba, mi amigos! Mi amigas! This is K-U-L-A-S!
4: Cool lastido.
5: Oh, are you ready to? Ora sa IFM Idol! Alas, OCGs na!
6: IFM, utto na! Manglayat na ta!
5: Right now, we've got IFM Mixers! DJ Maldita! Layat na yun, ay? Oh, live na, live na.

90.9 IFM ang bukay panihima. Idol, isang din naman idol sa itong IFM mixers ng mga ladies, mga idol. We've got IFM mixers DJ Maldita. Lahir again, mga idol. Ito na yung pati kong tautawad, mga idol, si DJ Maldita, mga idol. O, kung ganang mamutan ako ni DJ Maldita, hindi siya Maldita Dagway, pero guwapa na siya, mga idol. Pero, ayun pangalan, Maldita lang. Oh,

tayo sa FM o Pugna Panay Manol. Panahin ka po naman ito offline balik eskwela. Kaupan ang FM o DYHP Manol diya sa Sinsin Elementary School. Wow! Fighter kayo Manol. Narito yung mga idol, yung mga DJ. Narito ako Dear Aiko. Narito po dito si Idol Boyki. Silang Idol Kenny. Napa ba yung Idol Kenny dito? Napa si Idol... Sa may na dito? Narito sa mga mamitik? Okay, Manol. So,

Shinshin Elementary School ay Paksit kay mga idol. Para sa ang IFM o DYHP Offline Balik Eskwela. Diyan sa may Shinshin Elementary School, Cebu City!

Oya, mayo daghan kay mga na-avail ang ato mga idol o kasama diya sa may Sinsin Elementary School, sama sa Libring Hilot, hatugan sa Nuatay, inabagan sa IPI, sana all Libring Hilot, yung matching half plus sa IPI Paksita, okay? Sana all, yan dapat yung Libring Tupi, ay, ay, ay, ay, ay, okay, offline break school, Libring Tupi, kauban ang grupo na ni Nichelle Yaon Dacalos sa Pundok Barbero sa Sugbo. Ah, fighter kayo. Ang mga estudyante nga wapay tupi, hayag na kayo bugol-bagol, eh. Sana all! Again, ha, nagpadayin ka po na ito ang offline balik eskwela, kauban ng IFM DYHP, diya sa may Sinsin Elementary School, Cebu City. Mga niya mong salamat, mga idol. Sa inyong may hunong pagsuporta sa IFM sa DYHP, mga idol. Okay kayo, yan, perform mo sa Idol Kenny. Mga din wala sa Idol Kenny, direk, ini perform rin siya ang talent sa pagkanta. Oga akong dear, sana all!

0: IFM Mixer DJ Maldita. Among IFM Mixers nga girl. Og nami mga gwapo nga mga IFM Mixers. Ah, kani usay pangalan ni Maldita ha. Amura, usa may kinsa may usor nga ba? Say usor. Ah, DJ Maldita ang Ellen Adarna ng IFM Mixers. Ala, tara. Ala, lahira gyud. Oh. Okay, ang Ellen Adarna ng IFM Mixers mga idol. DJ Maldita. Kung namatay Albert Martinez, natay Sanju Marudo, sa mga girls mga natay, ang Ellen Adarna ng IFM Mix DJ Maldita. To ara paksit.
1: Mixing right now, DJ Maldita.
2: IFM Mixers.
3: Kulas do.
2: IFM Mixers.

0: Atau yang penting aku kena bit. Tengok sendiri Alien dan Dabit di Jibali. Tengok sendiri bit. Tengok sendiri bit. Ya udah dia ada sih. Habis mana dia? Habis mana dia? Oh, delete ni betul katung. IFA Business yang bapak. Okay. Say hi sendiri dah. Say hi sendiri dah. Di Jibali. Say hi them. Hi to them.
1: Hi everyone. Good morning.
0: Ayo sendiri. Pasal sana. Kalau lagi kau. Kalau bunal kau.
1: Hi everyone. Good morning.
0: Isha tak saya mau mengapa mau mengapa fans mau followers ada all.
1: Ada bila
0: fans tu? Oh fans, fans lah, pai pai.
1: Oh, okay fans. Oh, okay. Aku dah Isha dah asal dah kong mengabata dia na sa Yura compound, alang alang mendawi kau ang partner ngaji Eric Genre. The only one Android mechanic dia sa Miari Motor Parts and Accessories. Nilang ati Aileen. Oh, mga silingan na. Dengan kayaan nyo na lang doon.
0: Alright, yes, yes, yes, yes. That was DJ Malita. IFM Message ang Ellen Adarna. Sana all. O yan, mga idol. Mga inabuhay sa mga nari ni DJ Malita, mga idol. Para rin ang mga paksit rin, mga idol. O yan, mabalik, mga idol. Ikaw man mga pahinom ng busa. Chill sa mo diha.
2: IFM, udto na. Pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Aikol! Aikol!
5: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila kaadlaw lagi hapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Mayong buntag, rise and shine. Pero bugat ang pamati sa tiyan, dili maipagawas. Basin constipated ka, mapituhan ang imong tibok adlaw. Calcium sinuside sinukot, dayong tulog inigagabi. All natural, made with sina leaves for overnight reliefs that's gentle on your colon. Aron prisko ang pagmatas kabuntagon ug andam na. Bugat nga constipation, Sinaol, na ay calcium sinuside sinukot. Calcium sinuside is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga musalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
7: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
8: Duh, I'm not in the mood.
7: Unsay gamit ni mga napkin?
8: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
7: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
8: Ha? Huh?
7: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
8: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
7: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
8: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
9: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face.
13: Mm-hmm.
12: More dark spots siya, ana.
13: Mm-hmm.
12: Tapos nag-lighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
15: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
17: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
18: Sis, ganda ng hair!
19: Naka-Empress!
18: Impressively smooth, shiny, and healthy
19: with regular use.
18: Naka-Empress! Nakaka-impress!
19: Try mo na, sis!
18: Be an Empress for impressive hair, Empress Shampoo with regular use.
20: Empress Shampoo for impressive hair.

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangi sad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
2: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
0: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
3: Mga idol, oras sa IFM alas 11:31 na.
4: IFM ugto na. Manglayat na ta.
5: Mixing right now, DJ Maldita.
6: IFM mixers.
0: Ku lastido.

0: Mixing right now, DJ Maldita.
1: IFM Mixers.
2: IFM po kayo po ni mga idol. Sa mga wala na idea, mayroon kuusan ni Windjir, mga idol. Ang Windjir ay mayroon usan siya ka-online gaming platform, mga idol, nga na ay lisensya gihapagikan sa Pagcor. Bindi sa legit ni mga idol, ang Windjir. So Windjir, mga idol, pwede ka mo bet or mapusta sa mga paborito ng mga sports like NBA, PBA, volleyball, football, tennis, o kubad pa, mga idol. Pwede sa ka mo spin and win sa mga nagkadaya mga slot games o ma-enjoy ang mga classic casino favorites online, mga idol. All in one place, mga idol. So, join the fun today. Register now at www.windjir.ph. Again, join the fun today and register now at www.windjir.ph and start winning exciting prizes. Windjir, win from within. And then, may pahimang no, gaming is strictly for 21 years old and above. Play responsibly. Gaming can be addictive. Know when to stop. Okay? Windjir, win from within. At oras na response, ito tayo na.
3: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. We like to party.

0: ahead again, DJ Malita. Oh. We've got 14,000 viewers. And dugay na rin, dugay na gimmick. Sige, Facebook Live, mga idol. Babay na yung ipangitahan. Oh. Gabi, kamugilan. Ito, Ellen Adana, binin ito karon. Ang Ellen Adana ng IFM Mix DJ Malita. We've got 15,000 viewers right now. Fighter, fighter, fighter.
1: Mixing right now, DJ Malita.
0: IFM, apa kan pening people? Oh, dijaga kan begitu. We've got 15,000 viewers, mga idol. And right now, we've got IFM Mixers DJ Maldita, ang Ellen Adanda ng IFM Mixers. So, nami Albert Martinez, nami Ninio Vance Mulak, nami John Pratsno, nami John Rigala, nami Alan Richards, sa pamilya, nami Samoy Milby, sa pamilya, nami Jericho Rosales, nami Paolo Contes, nami ang Chunang Bayan, DJ Let, sa pamilya. Of course, nasa mi ko, nasa mi, Ellen Adanda, ang ay ang Ellen Adana ng IFM Mix DJ Maldita. O yan, manginabuhi sa iyo mga idol. Chill sa mudiha!
2: IFM, upo na! Pahuway sa ta!
3: 93.9 IFM!
4: Upo na!
5: Aykol! Aykol!
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
7: Ang keratin na may plus.
8: Keratin Plus.
9: Ang keratin na may plus.
10: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
11: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa rin.
5: Aykol! Aykol!
0: Mga idol, daghan na karoon ang doon ipamating ang mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood diabetes. Kung ikaw na aniini, adunay herbal nga food supplement para nimo, ang Sugatrol. Ang Sugatrol food supplement adunay ABCD formula. A para sa Ampalaya, B para sa Banaba, C para sa Kamuti, ug D para sa Duhat. Nga diin, gikan gyud sila mga dahon ang gigamit sa isip herbal medicine nga makatambal kung maglisod ka og tug o gitawag nila like insomnia, constipation, o makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga maay mamahimong hinundan sa diabetes. Mao nga sama na ko, idol. Nagainom po ko o Sugatrol kaduha o katulos sa kaadlaw. Mao nga lagsi ka bumati, maskin sa matag-adlaw o pabanarbaho. Mao nga suway niyo tuman matag-adlaw, idol, ang Sugatrol.
3: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa rin
5: eh. Aykol!
8: Aykol!
9: Ang galing! Pangmatagalan!
15: Parang tayo lang, han.
16: Everest Appliances.
9: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
16: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, ninyo ako masasagot. Ratso to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
17: Ako Plus Alco Plus.
18: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
19: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
20: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
12: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Nai powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun,
1: Kalisad o Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The Fast Acting Colon Cleansing Product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
21: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Game ka, Idol?
24: Game sa Idol!
23: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at Tangisan Online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
25: Ang Idol kong FM
26: 93.9
25: IFM.
23: Ang kiatan ug sabaan, Idol ko last ito.
0: Mga Idol, oras sa IFM, alas 11.49 na.
2: IFM, ugto na. Atras, abanti sa ta.
27: Mixing right now, DJ.

0: Okay mga idol, natay kolo mga idol, dito siya Mushak Git on air. Hello! Hello?
1: Hello, good morning!
0: Yes, good morning! Kisa ni Paliog again?
1: Tell me, May.
0: Where you balay like, Yogso? Nag-asa ka?
1: Ay, sa isa
0: siya. O, sige go, ishagit imo mag-greeting sa lato. Sige, ishagit na yun!
1: Ako set out. Good ako mga co-workers. Dolores, Ray, Sarah, Niluna, Noel. Coming from Delamay.
0: Asa rin ni Nabita? Asa rin ni Salisa? Usa may yung kung nandiyan? Usa may establishment mo diya? Pagkaunan? O usa man na diya? Usa may... Asa rin ka nag-work?
1: San Isidro Talisay.
0: San Isidro Talisay. So, nag-duty ka ron? Let me love you, ah, okay.
1: Akala una.
0: Ay, una.
1: Duty man ko.
0: Ah, okay. Salamat!
1: Okay, thank you.
0: You're welcome. Bye!

0: mga taga Toyota Talisay. Hello yun tanda mga taga Toyota Talisay, especially ni Ma'am Miss Love. Hello naman dia. O sa mga empleyado sa Toyota Talisay. Thank you very much for tuning in always, especially ni Ma'am Love, ang trainer dia sa ilahang sales. And of course, nila ni Ma'am Vanessa Sad. Hello mga taga Toyota Talisay.
1: Mixing right now, DJ Maldita.
2: IFM Mixers.
0: Kulang dito.

0: Okay, mayo, dali report na. Ay, fair pa po kayo panim. O yan, mga idol, ato sa yung siguro na itong mga panginabuhi, dire. Okay, go, DJ Ellen Darna Maldita, lahir na dyan, right? Okay, go, ato panginabuhi, di ato nang iklaro. Sigaw. Okay, di ko na DJ Maldita. Okay, go. Okay, go, Bunal.
1: Sakit na ko niya ang way, ay, naging usara niya nga presidente sa team angko si GP Cas, great niya tanan sa mga, ah, sige, at ang team angko niya, great ko niya, pasagit also ni Sir Mutsky Boy, owner of Monster Light and Sound, at ni Katrina Lau Dagoy, sa AK Acoustic si Busnel, si Jumi, and of course, sani, also ni Jules Avenido o ni DJ Romix Laborte diya sa Balamban, Cebu.
0: Mura. Dahil lagi DJ Maldita, Ellen Adarna ng IFM Mixes. Sana all!

90.9 IFM po kayo mani. Mga idol, as of the moment, mga idol, parahin kayo po mga idol ang itong offline balik eskwela diyan sa may Sinsin Elementary School, Cebu City, mga idol. And as of the moment, mga idol, ang itong idol Boyki, ako na kitawagan, mga idol, para sa itong live update, ako dear, mga idol, na sila mga host dito, mga idol, sa stage. So, maybe later on, mga idol, makakwata o live update, mga idol, sa itong ipahigayon nga offline balik eskwela. Of course, kung ba ng IFM UHP, ang IPI o ang Nuwa Tayo, mga idol. Sa Sinsin Elementary School. Kadawat sila dito mga idol. At mga estudyante o mga school supplies. Libreng hilot. Hikan sa Nuwatay. O niya, with matching half plus sa IPI. Sana all uban pa mga idol. O libreng tupi. Sana all kayo eh. Okay, so. Again, as of the moment mga idol. Kato mga. Ganda mga kita sa mga idol. Sa IFM mga kasama sa DYHP. Yeah, doon ramo diyan sa may Sinsin Elementary School. Antuan na yung mga idol. Kaya na dito silang Idol Boyki, akong Dear Aiko, silang Idol Kenny, niya sila at mga kasama sa DYHP, at mga radyuman, na dito mga idol. Busa, at tumundo mga idol, kuwa mo yung lingaw. Alah!

paano ito? Open format yung mga ito, pwede mga ito, mga FM mixers ba? Open format eh. Pwede mo tukar o high-end, pwede mo tukar o masa, natural. Ang Ellen Adarna, bine Ellen Adarna ng FM, Mr. DJ Maldita! Ako ulit mga idol, ito mga girls, yung mga FM mixers, mga idol, yun siya malunggan, mga idol, every Sunday, 5 to 8 p.m. para sa noong Sunday on the Beat, mga idol. O niya, pwede sa sila matukar sa ito ang IFM mo ito na Mang Layat na mga idol Mondays to Sabado mga idol muna nga gisugda ni Ellen Adarna DJ Malita karo mga idol Wednesday yan apa yung pa-shoutout ito yung basahon doon may buntaw shoutout ko doon sa Negros Sityo Tunga Kalatraba nila ni GBE J.R. Tamar o Grenren nga na Maligya sila o Milk ni Dol salamat Dol lano kayo ka dito. Oh, asa dekade ay. Dito sa Kalatraba, Negros Occidental na minaw sila karon nimo. Ika ni Jenny Mahusay. Okay, okay ron mo dito ba sa Idol Boy Kim mga idol? Okay ron to na tawagan mga idol. Alright, dito mo sa Idol Boy Kim mga idol. Bi, kadali lang.

0: 99.9 IFM apugar pa niya. Ito wala sa last 2-3 taong sa dihang. Ato na ako naging na, ako naging na, na-contact mo yung akong dear mga idol para sa itong live update. Para sa gipahigal ng offline balik eskwela sa Sinsin Elementary School. O garoon, mga rin na itong IFM ito na balita sa ta.
1: Ani ana ang mga balita gikan sa tung lokalidad. Inyong babati sa IFM Uto na, na balita sa ta.
0: Mga idol, oras sa IFM alas 2:03 na og ato nang direto pala ito na kung hindi mayro kay ma. Isu di kay magaras ni. Okay, idol Aiko, kumusta ka diya?
2: Mga idol, live to karon. Diri sa Sinsin Elementary School, onya bago lang gyud padung na gyud actually matapos ang atong oblan balik eskwela diri onya. Grabe kayo. Pinangga kayo ta dinhi onya. Init kayo ang pagdawat sa DYHP ug sa IFM onya. Honored kayo ta kay daghan kitang mga nahimamat ng mga estudyante, mga ginikanan. Onya amazing kasanan kay supportive na kayo ang grupo ni Idol Baldwin. Kaning ilang ang HA. Usa kay ay to sa pangalan sa inyong club. Ha? SCB. Oh, so mga volunteers na to ka mga riders. So kaganina na ay gipahigayon nga program atong gi-turn over ang mga school supplies, mga lunch boxes, mga pagkaon. Unya, napagitay gipanghimo nga mga alain-lain activities sama sa libre nga hilot. Napagin libre nga tupi. Unya, kaganina ni hanag po nag-awit ang atong mga upang mga brand partners na tayo bisita dali nga from RA Tech, from Talisay, si Idol James Alfapara. Unya, ni awit po si Idol Kenny and yours truly.
0: Correo, lahir agad. Okay na ko. Lahir agad. O saan mo ikanta rin to dear?
2: Of course, the usual, no, si Balasi.
0: Ah, ayak ang Idol Kenny.
2: Niganda siya o The Carpenters.
0: Lahira Jud, oy, lahira Jud.
2: Ang nakanin daw pag yun, kaso pag yung gisayaw, ang kaning straight to the point nga jingle ni Atty. Rufil Banyok. O niya, lingaw kayo, kay natog yung napudan ang mga ginikanan. Karon nga gayon na kay ting lunch naman, no? So, na sila mga pagkaon from Virginia.
0: Ah, kumpito si Kados. So, ay, look, kumpito si Kados. No need to worry. Napasalan, makadawat pa sila. Ang mga libreng serbisyo niya, napadyong kaon. Apaksita kayo.
2: As in, onya, amazing kayo kay naputay mga padua. Lami na imamat na rin o sinsay 3 anyos nga lola. Suskusog pa kay mo, satsa, dear.
0: Ayay! Ayay!
2: Yeah. Training na po, ikay ka training, ani.
0: Ah, muna doon na kasi DJ Malita na nag-training, ana ron.
2: As in, init kayo ang pagdawat sa itong mga idol o mga kasama dere unya. Daghan doon kayo mga maminaw. So, makatandog sa kasing-kasing na nakatabang ka. Actually, so atong pasalamatan, no? Ang atong mga sponsors. Wait lang, ako lang. Padool sa kudere kamay, ha? Kaya, tingduolon. Naglakaw-lakaw ko dere sa ilang limpyo kayo ng eskulahan.
0: Wow!
2: Unya, colorful po doon kayo. So, of course, nagpapasalamatan atong mga offline balik eskwela partners. Of course, nagpapasalamatan sa Sinsin Elementary School, ang principal, ang SCB 155 Cebu Exclusive, yung Bat Street, ang itong pinalangga kayo nga ITI. Salamat po ta sa LST Transport, for 86087, Agri-Cool PH, and of course, ang Mega Review and Tutorial Center, Virginia, George and Barbecue, Don Simon Food Incorporated, Unique Weddings and Events, Team Saag, and ang naghatag og libreng hilot ang Numwat Thai. And sa tanang mga nitabang Photographers Club of Cebu, daghan kayong salamat. At the moment, kay ato nang gitagaan og token ang mga magtutudlo. So, ang galing mga token, gikan sa IFM, of course, pinagi sa help po sa ITI family. So, at the moment, nag-i-hapon ta din sa may ilahang gathering or area silang, something.
0: O, silang stage, di ba? Yeah. Maybe World Covered Court?
2: O, mga Covered Court, pero cute siya nga version sa Covered Court.
0: Ah, Mini Covered Court. Mini Covered Court. Silang cute, ah. Mini Covered Court. Okay.
2: Ayan, ayan, ayan. Covered Court.
0: Covered Court. Ah, okay, kayo. Okay. And then?
2: O, nga. Natin mga sis, natin mga bata, dali. Pwede, amot, madumog ba ni silang sa kaya sa mga kids, no? Anyway, I think mauro na ang latest. Lipay yung lugay ng anak. Bisag sa kalayo, sa lugar. Hindi tayo sa dungon nga nagkahiusa ang tanan. Ano siya nito mga brand partners para sa maong cause. Nakapaapot ang gugma sa ayaw pang mag-UHP sa mga kabataan, sa mga magtutulog, sa mga ginikanan, din sa Simpson Elementary School. So, mara latest dari sa Simpson Elementary School. Sini si Idol Aiko, Tatak Arman.
3: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
4: Way mawa, kumusuway. Relate ba kakasa?
5: Hong-hong.
4: Sa bayot, buwang.
6: Maayong utok ka natin mga idol. Ano na ba mga ilo sa hong sa bayot, bi? Itlog na lang yun mga idol. Tugin ako pa rin kanon mga idol. Okay, matod pa mga idol. No? Itlog mga idol or eggs mga idol are a good source of protein. Sa mauna siya mga idol, no? Sa mauna pa, nagpundo niyo kong itlog sa among balay mga idol, oy, no? Nandiyo ko yung training mga idol sa itlog mga idol ka worth 290 pesos mga idol.
0: 290-290-290-290.
4: Idol, nakaigo ba?
3: Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.
7: Ang Idol nga Bini, Idol Kenny.
8: IFM, ugto na. Pahuway sa ta.
9: 93.9 IFM.
10: Idol!
11: Idol!
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
16: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni Gimong anak!
17: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
16: Pag-inuya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
17: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
16: Hay, di mayo! Kini ang angay ka ni mo!
15: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
18: Kining radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
3: Idol mo, DJs!
19: Ang tamis mas latik o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
20: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
21: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
23: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
24: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
25: Ang tamis mo ngisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
26: Ang market man on the run, Idol B!
24: ang chikadorang sexy Idol Chixie.
1: Ang idol nga bini Idol Kenny.
2: Ang ayda nga white corona Inday na bina.
5: Ang laagan nga pretty Idol Pretty.
6: Ang bugoy nga good boy Idol Dubs.

0: ang kiatan ug sabaan Idol Cool Lastido.
1: By the way, mga idol pamino sa mga nag-views ng Facebook Live, hi ni Katrina Lau Dagoy, Ronald Garciano, Babylin Alarba Montenegro. Hello ito mga idol, oras sa IFM. Alas 12:30 na.
2: IFM, udto na. Manglayat na ta.

By the way, may bumino ha sa mga taga Sitio, Kaisko, Makan, Lapu-Lapu City, sabi Idol, may pa sila nakadawak. Kami wala pa, o siya nakadawak. Okay. May pa mo dito, nakapanood to na. Kami rin yung malita, wapag give me. Nga nga yun yung mga idol, basili mo sponsor niya. Dito, hello ha, Baby Alarma Montenegro. And shoutout sa mga taga Barangay Hinatilan, guys, ni Joy Lauron Paksip.

0: Hello deh sa mga taga Bulacau ha. Hello yung tanda mga idol. Ipanin ko tulang saya-saya dia the trolls. Ang Elena Danab ng IFMX DJ Marita Benetukar. Hello sa mga taga Bulacau ha. And then hi deh sa mga taga CCC Ukay-Ukay. Ukay-Ukay yan sa Tabunok. Okay nila ni sa tanang taga Talisay ni Nanay Jenny Faye J-Boy Melly Rodolfo Melanie Oliver Nestor og Gerson. Bahalag si Migbalik-balik. Okay kayo. Oy, mas maayo na magbalik-balik para mapaksit yun. Again, hello sa mga taga CCC Ukay-Ukayan diyan sa may Tabunok. Sa tanang mga taga Talisay, thank you for tuning in.
1: Mixing right now, DJ Ma.

Ah, ingat sila. Dol, mayong ito. Apila po ko. Apila po diri, Dol, ang mga Marites sa Lapore. Diri sa Santa Ana Concepcion, Danao, Bohol. Okay, hello sa so, mga Marites niya sa Maya. Santa Ana Concepcion, Danao, Bohol. Nakapaniod doon na ba mga Marites niya? Okay, and hi, dahil ni J-Mac. Salamat, salamat sa pagtanaw niya sa itong Facebook Live. J-Mac, ha? And by the way, mga idol, just may madunggan mo via streaming. Just try to search www.ifmcebu.iradioph.com. Again, www.ifmcebu.iradioph.com para sa mga live streaming. Paksit! Paksit!

0: And hali ni Michael Bintoy ha, shout out sa mga taga Lower Busay, Cebu City, Michael Bintoy, Paxit. Oras sa FM alas 12:21 na.
1: Mixing right now, DJ Maldita.
2: Kulas dito.
0: FM.

0: mixing right now. DJ Maldita.
1: IFM Mixers.
2: And my name is Pamina Wania. Saya kalau mga anak ni Chelsea ug ni Mama Bibing Celosia. Guys ini Don and Don Don Aying. Okay, paksit. Nakai shout out dia DJ Ellen Adarna Maldita. Wala pa wala pa mga idol. Wala pa. Ana mga ginang mga girls mga idol. At sana ato sang kanayon. Of course, right now IFM Mrs. DJ Ellen Maldita Adarna. Oh, bagay ra gyud.

0: Pero pwede po minuhan ni shoutout ni shoutout ko sa mga taga Barangay Hagpa kasi ni Simon Russell. Okay, and then I don't class o digimalina shoutout ko diri sa Diramas family, sila yung Mirito o Janice nga kasi nakihata ron sa mga music ni DJ Maldita. Shoutout tol from Kansumap ang Bulhoon. Yung ana na eh. Why? Wapak ko na disco na yung Maldita. John Derama. Shoutout ko ni Mama Gingging. And then shoutout tol is Karan Vlog. Thank you very much ha. And then dapat rin. Okay. Shoutout tol sa mga taga Unit 4 Opera Kalunasan Cebu City. Keep safe sa tanan idol. Nag-spark ang pusti diri dol kulas. Okay? Aha, guys, and Lorena Miranda and hi po ni Juliet, Julieta Maravillo Bagin. Thank you. And Lambert Mangyao, thank you. And hi din ko sa mga akong mga anak. Dol naas Miari Motor Parts dol nag-work. Oh, hello ha. Milkris Bayadog.
1: Mixing right now, DJ Maldita.
2: IFM Mixer.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality. ACS.
3: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na kating dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl. Per delicate na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise. Karon, it helps you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
4: Okay, vitamins plus iron. Issues in your name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: 93.9 IFM.
7: Mapungan pa rin.
8: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinungdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
12: Place your bets. Player or banker? Player wins! Enjoy your winnings.
11: Bet 88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong June 17 to June 26, 2026.
2: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Game ka, Idol?
4: Game sa Idol!
3: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at nangisad online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor! Mapugan pa ni...
5: Ang idol ko FM
6: 93.9
5: IFM.
3: Ang kiatan ug sabaan idol ko lastido.
7: By the way, maayo pamuminaw pagtanaw-tanaw sa mga taga Agpangi, Calatrava, Negros Occidental. Hi ni Joanne Chavez og ni Ami Claire Palarion. Oras sa IFM alas 12:31 na.
8: IFM udto na. Manglayat na ta.
9: Mixing right now, DJ Maldita.

0: Hello guys sa mga taga Kadasig Phase 1. Nakapaniod doon na ba ang tanan sa mga Kadasig Phase 1? Kung wala pa doon, paniod doon na doon guys. Show din laban sa Udol. Okay then ngayon buminaw sa mga taga Sangat Sambag 2 sa Torre Seaside Resort. Oh, shout out, happy fiesta, Lamak, Pinamungahan, Cebu. Oh, hello sa mga taga Torre Seaside Resort, ha? Sana all. Nagpa-reserve resort. Diyan sa may Sangat Sambag 2. I think sa Pinamungahan, eh. Hi ni Ami Claire Palarion and hi ni Mayari. Baksit!
1: Mixing right now, DJ Maldita.
2: IFM Mixers.
3: That song is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Shut up the dance.
1: Mixing right now, DJ Maldita.

0: shoutout sa mga OFW. And shoutout sa mga taga Dubai idol. Kevin Toblin, asan nga Dubai? Dubai gini nga lain. Ha? Yan ni ayo ni DJ Malita dai. Metris Bayadog. And of course, hello sa mga taga Talisay, original native Lichon and Valley. Loh. Kasi, 3-4 lang. 1-4 lang dia. Wah, dia. Hello sa mga taga Talisay, original native Lichon and Valley. Hello! Thank you for viewing. And of course, Limel's Prawns and Crabs dai. Hello sa mga tanang mga taga Limel's Prawns and Crabs. Oras, FM, alas 12:24 na.
1: That section was brought to you by EXM Magkabuhay. Buhay at magulay ang buhay sa EXM Magkabuhay.

Dominica. Hello dai ni JC Obeda o sa Obeda family dahil sa may karasing phase 1. Hello dito na mga idol ha. And then sa may okay, okay maayang pagpuminaw sa mga taga Tri-Ace Trucking sa may Naalad City of Daga. Cirilo Denny, shout out ko sa akong best friend nga si Irish Go Fernandez ang taga Balirong City of Daga. And then okay, hello dito na mga idol ha sa mga taga Negros Crew, kababayan niya. Okay, ato ko na sa alas 12:35 na mga idol niya. Ato pa

0: na ari na ta sa tapang inabuhi sa DJ Go, DJ Maldita.
1: Balik, may kontra sa tanan.
0: Budal.
1: Ako nang shout out si Ate Aileen diha sa Langalang, owner of Miyari Motor Park and Accessories of the Yampang Mangkon, and all mechanics of Miyari na sila kuya Kevin, Ikit, Ipoy, Rogdel, kuya Danny, and may one only lang ga Eric Android Mechanic, and also akong mga ati diha nga nasa Bohol nagtrabaho sa Alturas, also akong ati nga na diha sa Lower Lagueta, sila Ate Bina, Ate Sara, akong mga pangmangkon si Gia, Ella, o si Kuya Joel, o si Wilwil Gamay, and to all my neighborhood diha sa Yola Compound, Nalang-alang, nina, ako na ko, ganang plugging ko.
0: Yola, to, mural.
1: Kita-kits na karong June 27, diha sa Porok Limoncito, Sabang, Sambag, Tubod, Milanila, Cebu, all powered by Aldo Hisa Pro Audio, and also, kita-kits na karong Sabado, diha sa Upper Benali, Danau City. I would like to say thank you so much to all the sponsors and all powered by Monster License. And thank you so much.
0: DJ Maldita, ang Ellen Adele ng IFM Mixers, Latos!

Ay, by the way, mayo po we now. Uy, niya. Ako ni Sean Gahigala eh. Peterson, amo, amo dia. Do, busta do, busta do. Hi ko ni Mama Marit, nga mularga sa Japan. O ni Ching Ching, Maya, sa ko mga pagbasa do? Maya, Juana, oh, what's it? What? What's it pagbasa do? One, two? Or one? Juan, Cass, Eli, o ni Wewe. Isa ni Peterson Modia sa Pitch Jam Lights and Sounds. Pakasita sa ni. Desa may isang belated. No, salamat sa pagminaw ha. Again, hi ko ni Mama Marit ng Mulaga o Japan. O ni Ching Ching, ni Maya, ni Juan, Cass, Eli, o ni Wewe. Ika na siya ni Peterson Amodia sa Pitch Jam Lights and Sounds sa Isabel.

0: Again, we've got IFM, Mr. DJ, Ellen Maldita Adarna. Sana all, eh? Okay, well, and then, mga idol, magpasama ko doon sa mga nagmahal ka na ako. And of course, Creative Studio 87, Mam. Tata Sir Chris, salamat kayo sa pagmahal. Kadako Creative Studio 87, si Babs at si Baldwin as well. And then, ito, mapabuhat ako sa sticker, acrylic built-up, tarpaulins, mga idol, Creative Studio 87, lang mga idol, ang tumag. And of course, Body Works Medical and Surgical Group, ni Dr. Andy, and ni Dr. Sugar Mantilla, ni Dr. Jonah, ni Rhea, ni Sheila. Thank you very much, Body Works Medical and Surgical Group. Katong ka na, mapagwapo, mapasexy. You can visit their website, www.bodyworks.ph. Or you can also visit sa ilang clinic, sa may ground floor, Solenia Tower 1, Ayala Business Park. Salamat kayo, Body Works Medical and Surgical Group. And of course, salamat sa kayo, Alberto's Pizza and Missing Filimon sa pagmahal. At ang hindi pang ano lang kung official ng merch shirt, collab di mga idol sa Alberto's Pizza, Missing Filimon, and Colasido. Inyo na siyang macheck pohon mga idol sa MF Kultura sa Shopee. Thank you very much, Alberto's Pizza, Missing Filimon sa pagmahal. And then, salamat sa kayo, IRTC John Romero. Insig racing team ko ruba sa pagbitin sa mga helicopter kasi naging hilir ganda. And sa Damaso Ramos sa Tuk Shop, Damaso Ramos sa Tuk Shop o sa Toyota Talisay ni Ma'am Love o ni Vanessa. Thank you very much for always tuning in Toyota Talisay.
1: Mixing right now, DJ Maldita, IFM Mixers
0: 93.9 IFM. Abungan pa ni Oya mga idol, manginabuhin sa mga kadali mga idol. Kaya aron dito mga paksit mga idol, mabalik may gawin mo pahinom dum. Chill sa modiha
1: IFM. Udto na pahuway sa ta
2: 93.9 IFM.
3: Abungan pa ni
4: Aykol!
5: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
6: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
7: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
9: Smart.
8: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Bahit para walang bahid, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
8: Tanggaling-galing mo,
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis, bawat pahid.
10: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
11: ACS.
2: 93.9 IFM.
3: Pungan pa ni
4: Aykol!
9: Aykol!
3: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
14: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
15: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
16: Ako di ay si Joanna Rose Heredia Borres na taga Lower Kauswagan, Basak, Pardo, Cebu City. 30 years old, isa ko ka-housewife. Nakagamit ko aning ImmuniPlus for 7 months. As a housewife, tulo akong anak na amgy time na ang imong lawas maningil mangyud tungod sa kanang kakapi sa trabaho, sa pamilya, sa balay. Mona, everyday buntag, mona, imno na ko siya na amgy time na mo active tagtaod, iginom na ko anak. Naadyo siya ma-improve sa imuhang diritutunlan, na amagod siya vitamin C. ImmuniPlus will

0: Você bota a gaia, você leva também. Mixing
1: right now, é DJ Mandita.
0: O DJ Luke é bolado. Obrigado.
2: 90.9 IFM, porque por dia, toda hora, às 12:50 da manhã, still we've got IFM, Mrs. DJ, Ellen, Malita Adarna, lahir na dyan, oy. Okay, and ito sa itong panginabuhi, oh, mga shoutout kay Budal do.
3: Last ito, karoon na yung June 21, Sunday, 4th anniversary of Team Uncle dia sa Paul Beach Resort, Kataraman, Iloan. Thank you so much to Uncle GP Cass.
2: Ora, yung panginabuhi, balik ito yung plugging. Sige! Wow. Paningin
3: pa yan, ito karoon ito panginabuhi. Karoon na sa bando po hon. June 13, dia sa Upper Binali of Danau, powered by Monster Light and Sound. And thank you so much dahil sa itong mga sponsors na.
2: Gibral, gib! Latos!
3: And also, karong dinisabin, June dinisabin.
2: Sponsor dito, okay.
3: This coming dinisabin, na Big Bisco dia sa Puro Clemencito, Sambag, Tubod, Milanila, Cebu, all powered by Aldo Hisa Pro Audio. Oh, karong ka na, ay, kalimut ko sa Bado. Dia sa Upper Binali of Danau, all powered by Monster Lights and Sounds. Thank you so much to Barangay Captain Saifil Kim Roble and to all barangay officials. And sa kanya, sa mga Miyari Boys diya at Aileen, pagyang pagmangkon.
2: Wala, wala na nabiyan. Okay, mga idol, ito tungkol sa alas 12:52 na mga idol niya, mga idol, napaday, greetings na rin. Masa man eh, ay, wala na yung mga idol, ganyan na naman din niya. Okay, and then, maya po pinawas itong mga idol nga nagpahipira sa mga tasatas sa mga radyo. Nag-relax-relax kayo. Kuma na magpanood to. What na? Told in natin na eh, mga idol. And shoutout ni Lyndon Robio. Shoutout ko ni Imok o ni Ruel. Paksit do.

0: And mayroon po winaw din ni Marlon Mercado kaya sa may Banilan, Paksit kayo. And mayroon po winaw sa mga idol sa may Carbon Area, sa may Interim Building, sa second floor, sa J and M Carinderia, o sa Nardings Itlogan, sa may Interim sa ground floor. Salamat inyong tanan mga idol sa mga always nakachunin sa itong programa o sa DYHP sa FM Paksit.
1: Mixing right now, DJ Maldita.
0: 93.9 IFM Apukay Pani again. Okay, oh, nanonood na mayroon atong pagpakpakan ang IFM Mixes DJ Ellen Maldita Adarna. Lahir again, oh, lahir again. Kanya mga idol, at ang ini si DJ Maldita, mayroon kaoban na si DJ, DJ Uni, niya, si DJ Lala, niya, mga idol, sa Sunday on the Beat, mayroon every Sunday na siya, mga idol, alas 5 sa hapon, alas 8 gabi, mga idol. For the meantime, mga idol, arisa ninyo sila makitpadunggan mayroon ang matukar sa itong mga programa sa IFM ito na mang layat at mga idol sa itong IFM Discourasad mga idol. Kanya mga idol, musunod na mga idol ang DRFM mga idol. Of course, kawin ang kulay duo, kulaso kayo. Salamat kayo mo, DJ Malita. Salamat o salamat daw, Paksit.
2: IFM ito na, pahuway sa ta.
3: 93.9 IFM.
4: Apog ng pane.
5: Aigol! Aigol!
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension of vitamin D3.
7: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo akong masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
8: Alco Plus, Alco Plus!
9: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
10: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion o limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naanak kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
11: Sis, ganda ng hair.
12: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
12: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
13: Empress Shampoo. For impressive hair.
3: 93.9 IFM.
4: Apog ng pane.
5: Aigol!
8: For the Lord's

0: for diet and exercise. Tunay, natural at orihinal. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural at orihinal.
3: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Papalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
4: Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ tinyo mo.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS 93.9 IFM.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
13: unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
12: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
12: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS.
14: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
15: May buhay sa makabuhay.
16: Sis, ganda ng hair.
17: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy. With regular use.
16: Naka-empress? Nakaka-impress.
17: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
18: Empress Shampoo. For impressive hair.

0: bath soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Radyo to eh. Dimples Romano po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
2: Ako Plus, Alco Plus!
3: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
4: Uy, madir! Kusog ka! Ganun mo mang laban, no?
5: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
4: Uy, koreksyon! Dili na sa kadaghan nun sa imong labhon nun. Kundi, sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot! Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labon nun, don't worry, my dear. Kay niya na ang...
6: Tasi Laundry Soap! Ang rayna sa labada!
7: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay New Kasi Papaya Laundry Soap.
8: 93.9 IFM!
9: Mapunggan pa rin eh!
10: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mapalit sa mga butika.
12: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigig hila, kumurag, dili komportable, matag-adlaw.
13: Dugay na bit akong niingon nimo, nga ilis din na ang baby diaper, ngayon magigamit.
12: Ha? Diaper? Unsa may labot taon na, uy?
13: Dapat, komportable si baby o easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton.
12: Mari, mari, mantay usa si baby ha? Arisa po.
13: Hoy, asa man ka?
12: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo o mega kalidad na produkto.
14: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: 93.9 IFM.
2: Mapong nagpane.
3: Life Extension, Vitamin D3.
4: Am I speaking with William Hill?
5: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
4: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
5: I have the D3 right here, Life Extension.
3: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Sa kung mahinabo nga mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kadaadlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Bilib.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni!
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.
9: Sus!

0: alami.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, at may kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
3: DTX 500.
4: Pabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500.
5: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
7: Idol! Naaba kay anak ka junior high school karon nga padung na mag-senior high school? Basin siya na ang among gipangita. Radyo Eskolar ni Idol! Scholarship program sa IFM ug DYHP in partnership with Skills Incorporated nga tunghaan. Nangita og 50 ka estudyante nga dunay skills og determinado makauman sa pag-eskwela. Duha ka tuig ni nga technical vocational course sa senior high school na maghatag og dako nga oportunidad sa trabaho, pwede locally og internationally. Now here we stand, unafraid of the future. Libre ang uniform og school kits. Busa ayaw paglangay, limited slots lang ni. Let us not allow problems to push us. Instead, chase your dreams. Kung interesado ka idol, i-message dayon si Idol Buiki o Idol Tony aron maka-apply na. O text sa 0906-4100-267 or sa 0954-342-0484 o sa 0923-112-8701. Pwede po mag-email sa buikiifm939@gmail.com. Today my life begins, a whole new world is waiting, it's my father's take. Radyo Eskolar ni Idol, oportunidad para sa mas hayag nga kaugmaon. Radyo Eskolar ni Idol.
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tam is mas latik o glami mo gitik. Idol Mami T.
10: Boss man, cute gihan. Idol Buiki.
7: Ang chinita nga witty. Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tam is mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
17: Ang idol nga Beanie. Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona. Inday na Bina.
19: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dub.

0: abli na nga itong panimahi matag alauna.
1: Panimahi nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di na siyod kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.
3: Walang ka makasabot ako. Di ba kung ikaw pag-ibiyaan? Dili ikaw ang nainsulto o nasakitan. Kung maabot ang time, nga pasakitan ka ganis imong ayab, anha pa ka makasabot ako kung ngano naingon ko di ini.
4: Ngano ka nga mahimong bitter ang usa ka tawo? The Reyna Story. Inyong mabati dire lang sa Dear IFM. The Reyna Story. Kauban ang ACS o Unique Toothpaste at tangi.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o iko.

0: 93.9 IFM. Mapugan pa ni mga idol na tawala sa la una at leta endos na pasinsya kay mga idol kay paduna na tamo mo sulti mga idol. O sa diha natay power outage kadali mga idol mo nang naduge-duge tag sugod balik kay nag-relive sa tamay sa tuwang Facebook live. Okay, now we're live again sa Dear FM Cebu ng Facebook page mga idol. And today it's June 10, 2026. Wednesday mga idol, happy idol day. And atong oras sa launa, 32 na mga idol niya. Di na nato ni lang ayon mga idol, kaya mo rin nilangan na ginta. Atong saungan ang istorya ni Reyna. Reyna, the Reyna story mga idol. Nasa ipangutan na mga idol, ngano kaha nga mahimong bitter ang usaka tao? Ngano kaha nga mahimong bitter ang usaka tao? Maybe sa iyang experience, maybe tungod kay bati ang iyahang nadawat nga pagtatar o nadawat nga pagtagad gikan sa usa ka tawo mo nang bitter po siya nang tawhana mo siguro na mga idol. So karon mga idol din nato nilang lingayon kay nilangan na gito mga idol ubani ko mga idol hatod alas 3 sa hapon para sa programang Dear FM. O yan atong oras mga idol ala 1:33 na
1: oras hatod kaninyo sa Camel Sukang Puti.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
4: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Idol! Idol!
5: Mga idol, bilip kay ko sa mga nanay nato. Huna-huna aragod, magluto, magatiman, ug manghugas pa. Lisod kayong ilang mga buluhaton, unya kasagaran nga magantos ang ilang mga kamot. Maayo na lang kay naan ang produkto sama sa Pride Bar Blue, nga makatabang sa mga buluhaton sa bay. Nanay-friendly pagyod. Kay mga idol, ang Pride Bar Blue, dili sakit sa kamot. Ug usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Perfect ayon ni ang Pride Bar Blue para sa mga mommies nga pirming manglaba. Para di na sakit sa ilang kamot, ug para usab, dali ra ang ilang pagpanglaba. Mao nga pagkaybaw na ko ani, ang Pride Bar Blue ang gigamit namo sa kong mama sa pagpanglaba. Kaysa Pride Bar Blue, usara ka laba, tangtang dayon ang mantsa. Di pagyud sakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
8: Unsa man na? Balik ka gud ka isa? Di gud ko ganahan. Di gud makuha ang perfect shot mga idol? Kuwang ba usahay ang imong kumpiyansa sa kaugalingon kung tanaw ang imong panit sa pictures? Na, ingon ana sa ko sa una. Murag pirming gaugga ang panit bisag unsa pa nga lighting, bisag unsa pa nga filter, murag kuwang gihapon sa kahayag. Maayo na lang kay nigamit ko og bag-ong White Rose Papaya. Naay double whitening sa papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, mao na ni ang solusyon. Available kini sa mga grocery stores ug supermarkets nationwide. Palit na og White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Idol! Idol!
9: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration, og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
11: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for every day.
10: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling galing mo, Smart dishwashing paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lobang damit.
15: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
17: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puho, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyabana, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: 93.9 IFM.
6: Mapung nang pune.
20: Breast cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
21: Welcome to our reunion.
22: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
23: Tungod na sa Super Fiber.
22: Unsa?
23: Super Fiber.
20: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
25: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
26: Ganyan ang Pinoy!
27: Ang Pilipino may isang salita.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
29: MX3. Dito ako, believe.
30: Si Mommy at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent.
31: Hello, Washi!
32: Hello, Mommy!
31: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
32: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
31: Mula noon hanggang ngayon!
33: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.

0: Sir, gusto ba magkape? Kutawan ta ka.
1: Ayun na. Nakakape na ko.
0: Oh, magluto na lang ko. Ara nga, magdungan tayo kaon.
1: Gusto ko nga mulingkod ka. Okay. Doon tayo importante yung suriyahan.
0: Ah, okay. Magbutang na lang kong snacks para natay kanon sa mga...
1: Please. Lingkod rin ha.
0: Okay. Unsab niya itong istoryahan? Importante ba na nga kinalamat ang manglingkod yun ta?
1: Importante ka yun eh. Huwag nahibaw ko nga doon na kay idea yun
0: eh. Ha? Bahin sa unsab na?
1: Bahin niya sa itong relasyon.
0: Sa itong relasyon? Oh, kaya nga naman eh. Unsab may problema?
1: Reyna, mahimo pa. Ayaw na lang pagpabuta-buta pa. Dili na ito magpakaroon nun pa. Naibaw ka nga doon na problema. Naibaw ka nga doon na usab. Huwag maong kausaban, maong dili maayo.
0: May mabag...
1: Pamati. Rin ang ikapoy na kausap pagkaroon nun na okay pa ta. Bisa na tinungo dili na. Ay, gusto na ko magigbuwag nyo.
0: Mara? O say kisultin niyo mo?
1: Makigbuwag na kunin mo. Dili na ko makahimo sa pagpakaroon nun pa. Maong namian, higit kunin mo. Arong personal tayo magkasulti. Rinawa na ko'y gusto niyo mo. Dili na ko gusto mong palaumon kang mahal patakabisan kong ang tinuod. Dili na. Dili ko gustong pasakitan ka.
0: Wala sa madinig imong gibuhat. Sa mga iniwa, bako di mo pasakiti? Maliho, wata mag-away. Kunya, mukalit lang ang tunga din niya, buwagan ko. Oo, ako na ako na. Nagkabantay na ko nga. Uga na kayo kang tinagdan ako. Gibati na ko nga, nga may nausap ni mo. Pero mas gipili na ko nga dili ni tagdun. Mas gusto kong magtuo ka nga, mahal paghihapon ko ni mo.
1: Maunang dilin akong gusto nga inumbatiyon. Na magtuo ka nga mahal, tika bisan kuha ni nga biling pagmahal para ni mo sa akong kasing-kasing.
0: Nga naman! Nga naman ang sabayinungtan!
1: Ambot! Ambot lang! Huwag ko magtuo nga maubot ang panahon nga na mamatay ang akong gugma ni mo.
0: Dili! Dili ko matuo, ana! Ang tanang butang doon ay rason. Ang tanang kausaban adunay rason. Dili na tinuod nga inigbatan mo sa buntag. Mahibawaan mo na lang at dili na ko ni mo mahal.
1: Rina, pamati.
0: Dili na ako madawat. Dili. Doon na yung rason kung anong iso kay kabisulti sa akong tubangan nga makigbuwag ka na ako. Nahibaw ko. Nahibaw kong doon na yung babae. Sultihin na lang ko kung si Kinsa siya na nintal ni mo. Tulot na katuig sa itong relasyon. Huwag iya ni Giguba. Sultihin ko sa tinood. Kinsa siya!
1: Huwag ko lang yung babae sa kinabuhi. Duwatan na lang kung wala ko'y pagbati pa para ni mo. Huwag dili mo ba yung inyong nariing akong pagpagigbuwag ni mo?
0: Dili ko po ang amo to, ana. Sigurado ko, ito na yung babae na kaingo na rin mo ang kausaban ka ron. Sultihin na lang ko sa tinuod. Insa siya!
1: Dili na tamagalis pa rin, ha? Mauna ni akong desisyon. Makigbuwag na ko ni mo. O kung dili din mo madawat, dili na ni akong problema.
0: Okay, sige, layas! Layas, biyay ko! Ingo na naman kayo mga lalaki! Duwaan lang yung mga babae para ninyo! O kung pulaan mo, inyo ng ilabay! Inyo ng gubon!

0: Mura kong naabot sa langit at tong higayuna. Mura kong bagong mata nga gisugat og kusog kaayong kumo tungod sa pagpakigbuwag ni Mario nako. Bisan gamay, wa ko magtuo nga makahimo siya ini. Tulo ka tuig ka nag-amping ko sa mong relasyon. Naglikay ko sa ubang mga lalaki. Gihatag na ko niya ang tanan nga makalipay niya. Pero, nakibuwag paghihapon siya nako. Sakit kayo nga akong gibati niya itong higayuna mga idol. Mura umuputo ang akong dughan sa kasakit, sa insulto, ug sa kabugat sa akong gibati.
1: Kana, masunog mo tanan! Maugdaw mo!
2: Ano sa mga imong ipasunog?
1: Ang ilang sunogon ang mga butang sa panway!
2: Mano ka, oy! Hala, mga regalo man ni Mario na imong gisunog. Na ay bunny, flowers. Anong imong man ang ipasunog?
1: Nagpuno-puno lalas mga basura sa kong kwarto. Samok na kayo! Ang ilang sunogon!
2: Sunogon sa anak, oy! Mga mahalon man ang mga regalo ng imong ipasunog. Napay mga statues nga nindot ka kayog nang. Wakanog ni anak.
1: Huwag ganun siya masayangin sa mong tulog katuig nga relasyon. Ako pa kay mahinugon ang mga butang ayang ipanghatag. Ang angay anak sa dugon. Aron masulog, nag-apil ang among relasyon niya ayang iputol.
2: Imo na lang unta nang gihatag na ako. Huwag sa uban nga ganahan, anak. Imo na lang unta nang gidonate. Uy, niya pa na yung blouse na ganahan ako, ay. Imo na lang unta nang gihatag na ako, ay.
1: May mo pa, Jessica. Gusto na ko makalimot sa panuway. Gusto na ko makamove on. Mga tanangan dumanan. Dita niya, sunugon ako.
2: Oh, okay. Fine.
1: Mauna yung angay ang mga butanga. Ang angay ninyo, sunugon. Kung mahimo pa lang i-apil akong sunog ang naghatag din niyo, ako na nigibuhat. Niya pa yung box ay, kini ay.
2: No. Uy, kailangan ko kayo.
1: Da! Muna yung angay ninyo, masunog mo! Panuway ang nagatag ninyo! Panuway siya! Animal siya!
2: Ay, ano? Inanana din ang ma-broken hearted? Murag mabuang?
1: Ayaw na. Ako na ning kuhaan og pictures, unya ako i-post na aron makita sa tanan na naan ako sa moving on stage.
2: Nakasiguro niya ka nga makita pa na niya.
1: Makita na niya. Ako kang itag ha, aron makakita siya siya kabuang. Bright ka ko no, di ba?
2: Reyna, mahimo pag magpakahilom ka na lang. Ikaw na lang gisod sa akong timeline permi ay ang imong bitterness. Napaka-picture nga mangaway ka. Utangan ni mo og caption nga dili kay ikaw ray lalaki sa kalibutan. Nagpailalan kita nga wa paghapon ka maka-move on. Unya, napay-post ni mo nga, "Hello, nahinumdum pa ka nako. Ang imong kipiyaan, maglaway ka na lang." Ay, pasilan ni mo rin na, uy. Imo lang yun gipaubos ang imong kaugalingon sa imong kibuhat ay. Cheap kay imong gimmick, girl.
1: Excuse me, no? Dili ko cheap, no?
2: Daghan kay ka-gimmick, uy. Doon na pa kay pa-wrong scent. Kunuhay, doon na kay kaabot sa restaurant. Unya, mo chat din ka, og. Hi, asa naman ka? Ganiharabi akong nagpaabot ni mo. Patagad kay ko.
1: Uy, what am ko magpatagad, no? Ako lang ni gibuhat ang pagpahibaw niya nga naka-move on ako.
2: Okay, nakasabot ko ni mo. Pero, may mo matingali nga muhilak lang ka sa hilong. Ug dili ka magsaba-saba nga magsigi og pakaron ingnon nga naka-move on na ka, pero wa pa di ay. Kamay lang sa respeto sa imong kaugalingon ba?
1: Tay Saragod, unsa man ning imo? Pangasaba na na?
2: Dili oy, itambagan pa lang ka. Tungod kay nahibaw ko nga imo ning ibuhat kay gisakitan ka. Ay nalangkod siya og bastusa?
1: O kisa man naman duha ang nagbastos karon? Kisa may mas bastos na mo? Di ba siya? Nga nandili man siya mo angkon nga doon na siya babae nga nakatintal niya aron mahibaw ko nga siya ay lalaki nga hubok og ilong.
2: Reyna, kaluyin na ng imong kaugalingon. Uy, musamot yun ka sakitan na ng imong kibuhat, day. Og labaw sa tanan, mas musamot nga maubos ang pagtanaw ni Mario nimo.
1: Wa lang ka magkasabot ako. Di mo kung ikaw pag-ibiyaan? Dili ikaw ang nainsulto o nasakitan. Kung maabot ang time, nga pasakitan ka ganas imong uyab, anha pa ka makasabot nako kung ngano na ingon ko di ini.

0: Nahibaw ko nga husto si Jessica sa iyang gisulti. Pero ang akong kasing-kasing ang di gyud mubuhi ni Mario. Amot ba? Tungod tingali kay nakalitan kay ko sa iyang pagpakigbuwag nako. Para nako, mas maayo pa nga nawa na lang siyang kalit kaysa iyag yung ginawang nako nga makigbuwag siya. Ikaduhang rason, mahal ko lang gud kaayo si Mario. Mao nga naglisod ko paglingkawas sa kapait sa akong naagian.
1: Jessica, malaag ta karong weekend, B. Magbar ta. Giuhon mag-alcohol ni akong tutunlan, uy.
2: Maunsa naman ka rin na, uy. Di ka maluoy si mong atay. Kung makasulti pa na ay, dugay na kang gilayasan, anak. Bawis, sab, uy.
1: Ay, ikaw sabdo. Giag nilang ganit ka. Sermunan, padayon ko ni mo.
2: Gipahinumduman pa lang ka. Nga ang imong lawas, ang imong gidaot, ang imong kalaki.
1: Suway ko naglaag ang laing lugar. Musimba ba ka, or... Muatok kag beach, aron magpahangin lang.
2: No, kamahal sad anang beach nga imong giingon, uy. O gawas pa, dili pa kay ko sexy karon nga makapost ko nga, maglaway lang siya nako. Mag-gym pa ko, aron musiga ang mga mata sa mga mangingilog diha. Ganahan ko kadang masuya yun siya nako.
1: Hoy, ang uya ba ni Mario ang bote mo ipasabot, ana?
2: Dili, no.
1: Nakakita ba ako sa gipost ni Mario? Huh? In fairness, pretty young girl.
2: Excuse me! Puti lang siya. Muragwa na'y dugo ba?
1: Nanong?
2: Matigali, masakiton siya. Amiray siya ang lalaki. Amotang ha? Kung itong tumabayanan, no? O, pangit yun siya. Napailawas ay muradyo kawayan nga lahos sa ubus ang purma.
1: Ay, naanasad ka, anak, day. Naway nasad ka. Unya ra ba? Kung mag-post ka, klaro ka ayaw nga sila'y imong gipasabot. Day, tinunta ko na ng imong pag-move on, B. Mo'y huna-huna ang blessing in disguise nga nagkabuwag mo. Kay may uyab yun din siyang lain. Sure ko, nga nagdungan yun mong duhaday.
2: Mauna, baga siya naong.
1: Ho, oh, klaro kayo eh.
2: Kailaliman ka? Usa ka buwan pa lang Bing nagkabuwag? Milutaw na dayo ng babayhana?
1: Mga baga, jug naong. Igat siya tigali kayo ng babayhana. Mao nga natintal sad ang way ayaw Mario. Mga buset yun.
2: To ana, misaka ng dugo ni mo. Ikaw manggut, ganahan kay kang muhisgot nila, uy. Unya, ikaw ra sa'y mahayplad.
1: Ikaw ba yung nag-una-una, ha?
2: Hmm? Kalimti na lang gusto, Mario.
1: Kuy. Ako na siya gikalimta, no?
2: Ay, kung ilaraday, klaro kaayo nga ang sudan ng imong search bar, no, kay Pulos Mario.
1: Dili tao, no?
2: Asus! Ay, na lang kung ilara. Pasakti na lang si Mario, uy. Ay, na siya gistalk sa social media. Aron ang imong ipost niya, naka-move on na ka, matinood.

0: Mao na ni akong gisulti nimo. Kumpiyansa magud ka ayo ka. Baga siyag naong. Ay, nagila kita wana, oy. Ang angay ang mga lalaki dili makontento sa kababay, no? Tong loho na ipabarang. Yes! Ibukal ba akong dugo, oy? Kayog yung panitan tawana.
1: Miingon man siya nga, huwag siya magluit na ako. Kuhat lang. Ang babae ko na ang unang mikis niya. Kanya mauto. Marasap siya ang nakagusto mo nga. Ako na lang yung ibuakan.
0: Jesus! Ibo pa itong iparok ang uwan to niya? Ay! Karaan na kayo ng mga rasuna, uy. Kana mo ingon sila nga, natinta lang ko niya. Bisit yung kayo ng rasuna. Ay, paghilak-hilak diha! Ipakita niya na suko ka. Kaya kung sige kaghilak diha, mugara sa itong salbahis.
1: Nagimanghal man sab ko niya.
0: Ay, ayaw na piro-piro! Ayaw na ng piro-piro ni mo diha. Inda na lang nga maluibon yun siya.
1: Pero nakasabot naman sab ko niya, day. Mas maayo man ang resulti siya na akos tinuod. Kaysa magtago-tago na lang sila sa ilang pinakita. Huwag mahimo kong tanga.
0: Mas tanga ka, anay mong gibuhat. Magpasalamat na. Ngayak ang gilisan.
1: Oo. At least, anis yas yung gibuhat.
0: Wala no. Ikaw man yung abnormal bahin sa gugma. Mas normal kung masuko ka. Nga naman di ay kung bitter ka. Mas maayo nang ipakita ni mo nga nasuko ka. Aro nga dali ra ka maka-move on.
1: Mas dali kong maka-move on kung dawato na ako. Nga what naked me? Nga nahuman ang among love story. The end na. Basag nila kung muhilak ko. Garon rabi Tony.
0: Garon na na. Imo na nasundan o hilak, oy. Magsige na dyan kang hilak-hilak, ana. Hangtod nga masakit ka. Ay, maihuna-huna ang mga busit kayo ng mga lalaki.
1: Di masap kaguulta na nang akong kasanatian niya, Kod. Sa una, happy man ni.
0: Wala no. Ikaw, gede, ang yabag kod mo'y buwagan. Pero, maihuna-huna ang nagbuwag na mo. At least, may classmate na ko.

0: So, Osaman, mag-celebrate ta sa itong pagka-single tayo. Dali na, magpati-pati na ta.
1: Hindi ko.
0: Osaman, ay gusto ni mong buhaton. Di po kadlaw ka magtago din sa kwarto niya, magsige kakila.
1: Dede, mahimo nga ako nang i-embrace ang kasakit na kong ibati.
0: Ala, no! Ala, nayabag ka! Usa ko i-embrace-embrace di ako, oy! Oy, babay! Kinala mag-move on dayon ka!
1: Ikaw ba? May kikang musulti ang move on di rin ako. Ikaw gani ang tut karon? Kapamang gani ka magka-move on sa imong ex? Bitter man lang giyapon gani ka? Upat kabuhan na mong buwag. Pero mang stock pag-iapon ka niya.
0: Wala na, asagal mang stock, good. Wala na tao, no?
1: Ay, nalagpamakak mo din na. Mangilad pa mangit ka, uy. Nga may uyab ka ni kasulti sa phone, pero ang tinuod, imo ding igagaw si Jojo.
0: Uy, hilog niya, uy.
1: Di ka makatubag, no? Kay tinuod man. Dili pa ko makamove on ka ron. Isakit pa kaayo. Huwag nag-hope pa ko nga magkauli pa mi.
0: Ala, sige! Laom anang wa!
1: Gusto na dito, bi! Gusto mo magkabugad ang akong batiyon ni mo, uy!
0: Okay, sige. Pero kung gusto ka mo gimmick ka ron, huwag mo inom. Nara ko sa sala, ha? Maghubog ta para malimot tas atong problema.

0: Kung naluoy ko sa kong kaugalingon sa una, sa dihang gibuwagan ko ni Mario, mas naluoy ko ni Jessica nga naglisod pagdawat sa ilang panagbuwag sa iyang uyab nga si Ricky. Nagsiki na lang siya hilak. Unya, di naganahan sa kalibutan. Ug kahigala lagi me, ug di sa ko makahimo sa pagbaliwa niya, mao nga ako sa siyang giunungan sa iyang kagulanan.
1: Hoy, Jessica! Hoy, pagmata na uwi! Bago na diha! Naunsa man ka uwi? Ay, bangon na ba? La, sige, sige, sige. Kung di ka mo bangon diha, di ka binlan usudan.
2: Wait, dito na pagkaon. Di ko makaon.
1: Wala no. Dili tao na mahimo day, uy. Kinala mo kaon ka. Katanawara ko na lawas ni mo, oh. Mindaot na ka. Mura na kagkalabira ni mo ang kadaot.
2: Wala na rin ko'y ganang mukaon. Wala na lami ang kalibutan.
1: Uy, cornera ka ay ka, no? Naunsa man ka? Tanang butang na lang, uy, gana? Sa manhangtod ang pagpanot brush, wala sa kay gana? Panot brush na nito ka! Huwag mo'y gamita ang Goodbye sa Tooth Decay Unique Toothpaste every day!
2: Uman na.
1: Aw, manade ka panot brush. Pero, dahi, mura mo kag-ungo. Walos, wala kay panudlay, no? Kibaw ka, no? Ang angin ni mong buhaton karon, magpagwapa ka. Aron makita ni Ricky nga dili siya importante sa imong kinabuhi.
2: Mauman ay akong problema, good. Kay siya ang akong kinabuhi. Oh. Sa tinud-anay lang, magkahimo ko sa pagpasaylo niya. Mahimo na akong kalimtan ng iyang pagpasakit ako. Pero ang problema kayo, waman siya mangayon akong second chance.
1: Sure ka? Imo siya pasayloon kung mangayon siya pasaylo ni mo?
2: Ganong dili man. Nahibaw ko nga natinta lang siya.
1: No.
2: Pero ang tinuod, ako gyud ang tinuod niyang kimahal.
1: Abi mo, no? Kung tinuod ka gyud niyang gimahal, dili gyud siya makahimo sa pagpanghilabot sa laing babae. Uy! Bisan sa pagtanaw na lang niya sa laing babae, mag-guilty na unta siya. Pero siya gibuhat karon, nagpailala gyud siya huyang siya. Busa, dili ni mo siya angay hilakan. Og barog na diha, aron mukaon na ka.
2: Lagi ko mukaon, matuog ko.
1: Okay, sige. Okay, dili ka mo bangon. Sige, higda diha. Higda diha, para mas imong ginahawang gusto ni mo. Pero, kay mahal man ti ka, ako'y baos niya itong tawhana, ha?
2: Oh.
1: Be, ambin ang imong cellphone.
2: Uy, uy, uy, uy, uy. Usa mo imong buhaton, ha?
1: Ambin ang imong bokton nga daot na kaayo. Huh? Ako nang ipost, ha? Aron mahibaw si Ricky, nga, nidaot na ka. Kung usan na itabok si mong kinabuhi karon. Sige, sige, sige. Kanang manglibag hagin ang imong bukton ba? Atong pictura na, kana siya napita. Aron maluoy siya ni mo.
2: Nga nung maluoy man siya na ako, nga nahibaw man siya nga allergic kong seafoods.
1: Mas mayong hinungon, aron mabalaka siya. Ano ba? Unya, manawag din yung siya ni mo, aron mangumusta. Kana kung naluoy siya ni mo, ha? Pero kung dili siya manawag, buot ipasabot, anak, dili ka niya mahal. Gets mo?
2: Di ko ano, ay.
1: Pero dili man!
2: Hindi mo ko ganang magpakiluoy niya. Di ko ganang magpatagad.
1: Katagos, sagin mo drama diha, ay. Di, ambin ang bukton.
2: Aray,
1: ambin ang bukton niya.
2: Ay, na! Masa man kayo makabunod ka ng bukton, ay, maibot na!
1: Ay, paglangas ba? Ay, pagluhag. Ha? Okay. 4, 3, 2, 1... Perfect! Mm-hmm. Sigurado ko makakita yung si Ricky, ani. Unya, magpa-check up ta. Mag-picture na sabguni mo. O atong i-post. Ato yung siyang konsensyahon o maayo.
2: Ang binaong cellphone ba? Ay nag-i-post ba?
1: Okay, sige, sige. Dili ka ganahan mag-drama niya. Okay, lain na lang. Okay, ha? Ato na lang sunugon ang tanang regalo nga iyang gihatag ni mo.
2: Oh.
1: Para maka-move on dahil kagali.
2: Huh?
1: Wala kayang dumor niya ba?
2: Ay, dili ko.
1: Ay, no. O kung mauna, mas piliyon pa niin mo nga magsige na lang dahil kang suksok din his imong kwarto. Unya, o sige kang hilak, inana. Mabalay gusto ni mo?
2: Oh, ganahan ako din eh.
1: Jessica, wala dyan ko makasabot ni mo ba? Anong dili man ka masuko, oy? Kinahalang masuko ka, Jessica! Manghagis ka!
2: Hindi man ko makahimo, anak.
3: Hala, Ginoo ko ni mong babayanak ka. Hala no, unsa day ka, uy. Mahalon pagyapon ni mo ang tao na binuang ni mo.
2: Dili mahimong doon na siya makita sa imong post nga dili maayo. Diba sig? Masig dili na siya makigbalik na ako.
3: Wow! Wow, ha? Naglaong pag-iday ka? Huwag ka to ma-enjoy na karon sa bag-o niyang kinabuhi? Jessica, dili ka na angay mo salig kang bisang kinsa lalaki. Kay pasakitan lang taana nila. Kay ang mga tao maluibon, magluib yun na.
2: Bahala na. Musa, please, lakaw na lang. Ganahan pa kong maghilak na rin. Gawin pa ganiming nagbuwag. Musa, gusto pa kong mahilak ka ron.
3: Okay. Okay. Sige ha. Karon lang na ha. Karon lang hilak. Ugma, kung magsige lang di hapon kag hilak, turslukon ko na ginigin mo mga mata ha.
2: Mituwag siya.
3: Ayun, tumaga. Ayun siya tumaga. Pasag dahil na niya.
2: Ay, no. Masig na nawag siya kay gusto na siyang makibalik.
3: Ako! Hindi, dili na lang na siya mong balik pa ni mo. Ay, napaglaong di ha.
2: Ay, lang lagi. Ako lang lagi ng tubag ko.
3: Dili lagi na mahimo.
2: Linda! Ganun giyok mo ni mo akong cellphone.
3: Mauni ang first step, ha? Nga gibaliwa ni mo siya kunuhay. O ha? O ikado ha? Kinala ba kung si siya siya? Busa, arto ning ipost ang imuhang pictures nga luoy kay ka, ha?
2: Pero Rina!
3: Ay, kabala ka! Tudluan ta ka kung unsaon pagpalugit o pagpadugang sa postaday. Ako'y bahala ni mo!

0: Why nahi mo si Jessica sa akong gipangbuhat? Wa ko lang gusto ni atong panahona gawa sa pagpaus o pasakit ni Ricky nga iyang uyab. Sukad na mi magkabuwag ni Mario, wa na ko makasampot sa akong gibati. Pirmi na lang kong nasuko. Mao nga sila nagbuwag sila ni Jessica o ni Ricky. Ako ug yung gipaniguro nga mapasakitan ni Jessica si Ricky.
1: Oy, hi! Yared, Eka? Ganina na kami abot?
2: Doon naman ko yung mikuha na ko sa opisina. Mungawa na ko mag-bus.
1: Kisa mo sa pamikuha ni mo? Hoy, ikaw ha? Wadyo ka musultin ako nga doon na din ang uyab ni mo. O saan na siya? Gwapo na?
2: Oo, gwapo. O niya, buutan. Sweet pagkit kaayo.
1: Yun na saan na di mo makailaw?
2: Dugay naming managkaila.
1: Ay, maupa! Ako mo na, nakaila sa deko ana.
2: Uy, kaila kayo.
1: Kisa mo na siya?
2: Kaan bitaw rin na? Si Ricky bitaw.
1: Ha?
2: Nagkauli na mi.
1: Unsa? Nagkauli mo at tuntawa na? Uy, tayo, unsa bitaw na sunsay mo? Uday!
2: Wala. Nahayos ang pasaylo na ako gahapon. Unya, mauto. Ako ni pasaylog, nagkauli mi.
1: Ay, yun na nakibalik man ang tawang kaniya. Pahila ako na kag-usab, ana.
2: May promise man siya nga, dili na siya magpatintal o usab.
1: Hunya, may tuusab ka. Hala no, nadasab ka siyang ulo-ulo ni mo. Hala ka, nung wapang tao ka pusulti na kudaan, ana. Uy!
2: Tungan kay nahibaw ko, ngaimura kong pugson sa pagpalayo niya.
1: Jess, giilad ka lang anang tawhana. Kung nakahimo siya ni mo sa una niyang pagpangilan, mahimo na niya buhatong pag-usap.
2: Nangayo siya ang second chance.
1: Ay, ganun yung magyatagan ang second chance. Dahil mo gara na tawana.
2: Huwag mo na yung rason nga, wala yung kumusulti ni mo. Kaya nahibaw ko nga mangisog ka.
1: Tukod kay wala ni mo gamita ang imong utok.
2: Gimahal na ko si Ricky. Mga ako niyong gibuhat. Ako siyang ipasaylo kay dili ko gusto nga mawa siya na ako. Mahal na ko siya.
1: Usay mahal! Nahibaw, nagyog ka nga ayat kang giluiban. Unya, nagpaila na sad ka? Unya, kung pasakita na sab ka niya, muhilak na sab ka. Ay, nga nawa tang kang busunod na ako.
2: O gusto mo yung sundon ni mo, ha? Kanyang imo pagkabitar? Sundon ta ka nga bisag isulti na ni Mustibo kalibutan nga naka-move on na ka ni Mario Pilwa, di ay?
1: Naka-move on ako, no? Happy na ko karoon nga wa siya.
2: Ay, kung ilara rin na, oy. Nahibaw ko nga sa hilom, magsakit gihapon ang imong dughan na taghikayon nga makita ni mo si Mario kauban si ang girlfriend nga Happy. Nahibaw kong nasina ka?
1: Huwag ko masina, no? Huwag ako labot nila.
2: Ay, kung ilara, day. Nakailakay ko ni mo. Amiga, bayata. Ug dili ko gusto nga maparihas ko nimo nga hangtod karon nag-anto sa kasakit. Mga gipasaylo na ko si Ricky. Gusto ko malipay og balik ko ba niya. Mga ako siyang gihatagan og second chance. Dili sama nimo nga nagpuyo sa pagpakaron ingon.
1: Unya sa man, saan na ako kung ganun na ingon ko ni ini? Uy, mabot ako, no? Kung sa social media na ako ipahungaw ang akong kasuko.
2: Ug tungod anang imong gibuhat, ikaw rin gihapon ang masakitan. Tingali, no? Kung gitakom lang ang tani mong imong baba, may higayon pa unta nga makapangayo pa sa ilus Mario ni mo. May higayon pa unta nga makumpare ka niya sa iyang bagong girlfriend. Pero sa may imong gibuhat?
1: Oh, kaya naman, unsa sabi na ikong gibuhat?
2: Nagpaila ka lang sa imong kamaldita. Imo silang ipakauwawan sa social media, pero ang tinuod, ikaw ang napakauwaw sa imong kaugalingon.
1: Wa lagi ko magpadaog sa akong kaguol.
2: Sa'yo ba magpadaog, oy? Maman bitaw nga nagpalaban ka sa social media, kay gidaog ka na sa imong gibating kaguol. Nahibaw ka ba kung unsay akong nabatian nga reaksyon nila ni Mario tungkol sa imong pagpangaway sa social media?
1: Okay nga naman. Nasakitan siya?
2: Wa. Wa siya masakiti, Rina. Hinuon. Nagpasalamat siya nga gibuwagan kaniya kay bastos kuno ka. Maldita ka. Ug dili ikaw ang matang sa babae nga iyang gustong maasawa. Walang kumusulti ni mo, ana. Kay nahibaw ko nga mas masakitan ka kung imong mabati ang reaksyon ni Mario. Wa siya mahinugunin ni mo, Rina. Wa siya maglaway sa mong kaseksi kay para niya ang imong batasan ang importante. nga mas gwapa ka sa iyang girlfriend karon. Pero mas happy siya sa girl kay mas sinabuto ni. Dili sa baan. Dili na kag istorya. Matod pa niya, may peace siya kung kauban niyang maong girl. Samtang ikaw, saba kay ka.
1: Dawa ko'y mahimo, no? Kung di nga naanin ako.
2: May mahimo ka, uy. Imo man ang batasan. Ikaw rin kayo makausab, anak, day. Huna-huna, unang tanin mo ba kung sa resultas imong isulti ba? Og mao nga, wa ko musunod sa imong pagkabiter. Kay mahal ako si Ricky. Og buhaton ako ang tanan nga magpaubos aron magmalipayon mi. Sige. Ayaw ka sa paghilak. Usahay, kinahanglan atong i-embrace ang mga problema rin. Tungod kay mao nang kinabuhi. Tunag kay problema. Og dili na masulbad sa ba-ba lang. Sorry.
3: Okay lang. Sorry, Sam. Gusto ka. Sakitan paghihapon ko nga wala na ako si Mario.
2: Rina, dili na ito mahimong ipamukos ang atong kakalingon sa usaka tao. Sa akong bahin, naipawaman ko nga mahal pa ko ni Ricky. Munga, gusto kong manimpad pagbalik.
1: Oo. Ingna lang siya. Nga dili ka niya pasakitan og usab kay na. Ako yun siya panitan.
2: Ikaw ba? Tanong ba-ba ni mo ba?
1: Ang saon naman ibingin, ano mo ginagong ba-ba?
2: Kinahang lang mo move on na ka. Papasa na si mong huna-huna o kasing-kasing si Mario. Ano ma-happy na ka? Doon na pala yung lalaki nga nagpaabot ni mo sa unahan. O ayaw ka pala ka. Niara ko, kaming imong mga hikala ang naa. Normal lang na masakitan ka. Part man na sa pagpagabuhi.
3: Thank you.
2: Thank you, Sam.

0: IFM drama has never sounded better. Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: 93.9 IFM.
3: Pumpanpunin!
4: Aigol!
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
6: unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
5: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
5: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Dr. Limuel Espedal, toothpaste taga Agong City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga political mission sa mga NGO. At the end of the day, kakuin akong lawas. So wala na kaya ko yung time mag-istorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So ako itry. Dinutilo sa satiyan, di ko siya acidic. Diginahan ko, di-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, may kabaguan. Pasalamat ko ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagayuhan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Salamat.
9: May buhay sa Makabuhay!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: 93.9
4: IFM. Aikol!
5: Aikol!
6: Jinjin, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lago na kaya ngay mong singina.
7: Ma, si Lola!
8: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhunon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
6: Oy, ikaw po dyan, Inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
8: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap.
6: Oy,
8: mura og kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
6: Sinuot yung ka-Inday. Basta labada, kasi laundry soap sa doon ang masaligan.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
10: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
11: Duh, I'm not in the mood.
10: Unsay gamit ni mga napkin?
11: Ha? Huh? Why man, unsay labot?
10: Sis, kita ka nga stress-free ko if na'y period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
11: Ha? Huh?
10: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
11: Hmm. Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow natong mga girls?
10: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
11: Sis, asa naman ka? Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsak ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
12: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
13: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
3: 93.9
4: IFM.
3: Aikol!
14: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, Nagfi-flex for Plemex.
15: Pambatang Lagundi, Plemex!
16: Vitex Negundo L is the generic Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mommies, aga panagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
18: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
19: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Life Extension Vitamin D3.
3: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3 ay sa ulog po.
7: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3 siguradong epektibo na may
2: libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: Atun Pamatian, si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
15: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matindo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
2: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhi, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
14: 93.9 IFM.
20: Pungan pa ni?
21: Aygol!
22: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.
25: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
26: Ang kinis na niya.
27: In fairness, nag-glow up.
26: May budget?
27: So-so!

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pagbalik sa mga butika. DTX 500.
1: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Aga.
3: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Yo, sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon ikaw ang pinakikinggan para sa akin IFM number 1.
6: Sa balita at tugtugan idol ko ang IFM
7: 93.9.
8: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
9: Ang muhatag o kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas o ayko.

0: 90.9 IFM. Mapugan pa ni. Eh, pagka sa gabi. Oh, sabihan. Oh, my God. Wala na patay. Okay, mga idol. So, ato ko na sa 2:35 na mga idol. And still, you're with KULAS. Kung nasi doon, mga idol. In behalf sa akong dear mga idol, ako na sa inyo magkauban mga idol until 3 PM mga idol. Kaya akong dear mga idol, kauban sila Idol Boyki, sila Mamitik, dito sila gikan mga idol sa Oplan Balik Eskwela sa Sinsin Elementary School mga idol. Of course, kauban na ito mga kasama Rajuman o mga Rajuman sa DYHP mga idol. Sige, pakpaki, okay, okay. O niya, op, yes, Idol Boyki, yes. No need to worry, Idol Boyki. Everything's under control. Paksit do. Okay? So, karoon mga idol, ato nang nadungga ng istorya ni Reina. Oh. Saan ito ba? Basta Reina, no? Or Reina. Or, ba't lang isang kay Reina, no? Reina. And then, mga idol, usayam good, mga idol, no? Kanang, I hope nga naamoy nakatunan bito, mga idol, sa istorya ni Reina. Nga, grabe siya ka-bitter ba? Usayam good, mga idol, ba? Kanang bito, kanang, kana bitong bisag dili bitaw ka kay bawo bitaw mga idol nga mudawat sa bitaw mga idol ba sa imuha bitaw ang kahuyangan or sa imong weakness ba nga especially ko na ang imuhang initial nga reaction kay isugi ka kana ningon na jud ka ni decision ka nga di na jud ko unya kay tungod kato nga kato di nga pagka desisyon na mga idol kay tungod rito malo sa imuhang kanang kalagot din mga atong atok-atogil nga higayuna. So, instant ni mga reactions, instant ni mga decision mga idol, nan karon kay. Hadlok naman ka mga idol nga imuhang bakwion ang imong gibuhian nga istorya nga di na jud ko. Bisan pa mga idol, og lahi ang gi istorya or gisyagit sa imuhang kasing-kasing o sa imuhang huna-huna mga idol. Imo gyapon manindigan mga idol nga sakto ang imuhang gibuhian nga mga pulo nga di nagugka niya katong time nga nasakitan ka di adadayon mga idol libuhin ka og istorya or libuhin ka og decision nga di adyo niya di adyo magbalik niya apan pag nilugdang na mga idol ang imuhang kalagot og imo nang nasabtan ang tanan mga idol di ta mo na realize ba nga ay napa man ko feelings niya di ay unsa pa man ko ni ay nga blah, unsa kay masulti sa akong mga friends akong mga higala akong mga igsuon akong mama akong papa nga ningon na rabako nga di na jud ko niya kay ay daghan ko gibuhian nga storya ba nga batik ba unsa kon ko man ni pag bakwi ay nga lapo man gihapon ako siya Muna gingon mga idol, okay di ay.
1: Paksit!
0: Ano na siya mga idol? Muna gingon mga idol ba? Usay mo mga idol, kung naabito ka sa peak bitaw sa imong kalagot or peak sa imong kalipay mga idol, much better gud mga idol nga di sa juga mubuhi o kanabitong kanang bura-bura for example kanang decision bitaw for example manalipay yes! Sige-sige maato ko dito yan manhimaday ganoon maato yan na bitaw mga idol much better mga idol usay mo mga idol tungod mga good sa imuhang grabe ka kalipay or tungod sa imong grabe ka guol sa imong grabe ka kaguol mga idol maka buhi ka og istorya or maka buhi ka og decision mga idol nga dili unta angay day nga istorya mga idol kay tungod dili na mao ang gi pitik or dili na mao ang gi sulti sa imong kasing-kasing mga idol sa imong nauna muna tanawa si Reina o purti siya ngayon nga uy grabe kasi ka bitter mga idol pero si Jessica mga idol kay tungod mga idol iya mang ipaminaw mga idol ang unsay gisulti sa iyang kasing-kasing mga idol ba mo nga ang gisulti siya kasing-kasing nga yes love pa na ako si Kuan love pa na ako ang akong uyab love pa na ako siya so nga why not hatagan niya po na ako sa chance hatagan niya po na ako sa chance why not magkuan niya po ko ako niya po siyang maglong niya po ko nga iya kong balikan inanap ito mga idol because si Jessica mga idol kung mga idol siya ka ng nagpakatotoo ba anap ito si Bikinang honest siya dili lang sa iyang kagulingon kundi po sa iyang unahuna o sa iyang kasing-kasing mga idol and of course kung honest ka sa imuang kasing-kasing o honest ka sa imuang hunahuna og honest ka sa imong kagulingan, mga idol, of course, di ka maglisod, mga idol, nga ipakita na, mga idol, sa kadaghanan, mga idol, og unsa jud ang imong tinuoray nga gibati. Muna diha, resulta na bitter na si Reyna. Resulta na kira siya sa ending. Inana na, mga idol. So I hope, mga idol, kamo mga idol nga naminaw karon na mo'y nakuha nga pagtulunan or nakamata mo, mga idol, especially sa mga tao diya nga bitter kayo. Maybe bitter ka sa imuhang amiga, maybe bitter ka sa imuhang amigo, maybe bitter ka sa imuhang ex, maybe bitter ka sa imuhang sa imuhang barkada. Kay tungod dili ka ganahan, mga idol, nga muangkon ka ba nga pinangga gyapon ni ako siya, importante gyapon ni ako siya. Di bitaw ka ganahan nga mo-go down bitaw, mga idol, di ka ganahan magpaubos ka ba. Kay tungod sa kitawag nila og pride. May pa kana bitong pride bitaw, mga idol. Usay ba dili na siya maayo, mga idol, samot na og dili sagulan og tubig. Wala nga sagulay ng tubig ang pride para mubula. Inana ra gyud ka simple, mga idol. Kay ang pride dili gyud siya maayo, mga idol. Though ang pride na mas maayo sa nga nasa kay gamay ang pride sa imong kagulingon, but naa siya limit, mga idol. Okay, bawa ka motibang-tibang, mga idol, kung unsaon nimo pag da ang imong pride o ang imuhang tinuray nga feelings, mga idol, especially sa istoryahanan, especially kung sa relasyon na ang atong istoryahan, mga idol. Muna, ako, mga idol, pwede ko yung idea niya, mga idol, kaya bukod ito baga sa undir, mga idol. Muna, so karon, I hope nga ikaw, Reyna, maka imunang katunon nga dawaton o unsa jay gisulti sa imong kasing-kasing ba. Ayaw, sa imong mga idol, ato bitong ipatigbabaw, mga idol, ba ang atong makalagot ng atong pride ba without considering bitaw, mga idol, sa real feelings bitaw nato, mga idol, towards that person ba. And kung mag-inana og gagud, mga idol, dili ka mahimo nga happy sa imong tibok kinabuhi, mga idol. It is because ikaw mismo imong gilad, imong kagalingon ba. Wala ka ato lang edisigad kung ibabagilan ang mga tao na sa iyong palibot, katungkod imo juga imo juga ipakita nga yes, naglagot ka, but deep inside, mga idol, imo juga giilad, imo kagalingon, katungkod you know what's the real score sa imong feelings, mga, towards that person, mga idol. And I thank you. Wala na ka simple, mga idol. So, muna siya. So, I hope ganun mo'y nakatunan sa istorya ni Reyna, mga idol. And then, mubalik ko, mga idol, para sa tong color, mga idol. Of course, dira na sa Dear IFM.
1: Dear IFM, kinilang ang akong gusto.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan pa niya.
4: Aygol!
5: Nahipaluba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silim rin na. May multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pag-maintenar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart Tudo. Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart Tudo.
7: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
8: Smart.
7: Tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
9: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
12: Charm. Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sa bangon ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
12: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
2: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
3: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice or extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
4: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
14: 93.9 IFM.
15: Today si Marites, more than 1 year na ko nagamitan aning Immuni Plus. Ang Immuni Plus kay nindot ko siya kakuan sa imong lawas, pwede ra ka bisag pila imong imnon. Maayosan siya kay makawala po siya panuho tungon sa kay naa siya ginger, daghan siya ka ng kuan turmeric, makadaghan dyan siya kuan ba maigo nga kuan sa imong lawas. Herbal siya, wala siya side effects sa atong lawas. Pwede siya mainom sa mga bata, hamtong o mga tiguang. Maayo kayo ang Immuni Plus. Mafeel na dyan mo ang kalami o kanindot sa Immuni Plus. No need na ka mag-ngita pa kag tubig. Yan na, okay kayo. Immuni Plus!

0: plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
3: Place your bets, player or banker. Player wins. Enjoy your winnings.
2: Bet88, your ultimate playground.
4: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PAGCOR.PH.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Recommendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
6: 93.9 IFM.
7: Pungan po ni.
8: Aygol!
9: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jiggy Manika, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
10: Tunay Natural at Renal.
9: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy! Easy ang labada.
14: Mula noon hanggang ngayon.
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
19: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
19: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world class quality.
20: ACS.
21: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
22: Nila Intinado, Pro Patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang funding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarte bayad kay 30 mirman. Wala kong imbun na dinutubuhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ngandi. Tabangan ko niyo. Nga hindi ko mabuta siya na klaro na giyon na ko. May na giyon akong pananaw. Pagkamoy na ay ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kang oray makatabang sa atong kinabuhi.
6: Makabuhay 93.9 IFM.
7: Pungan po niya.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong June 17 to June 26, 2026.
5: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463 0841

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mamsis, paalala lang po, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon, importante ang malakas na resistensya ng ating mga kids. Bukod sa tamang pagkain at sapat na pahinga, makakatulong ang vitamin C na gentle sa tiyan tulad ng B-Well C Kids. B-Well C Kids, tummy-friendly vitamin C.
2: Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ko kasi, ang idol ko FM
3: 93.9
2: IFM.
4: Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM.
5: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo. Kulas o Aiko.
6: Nairi 0.9 IFM, abugan pa ni atong oras alas 2:54 mga idol og sa dihang ang resulta dai mga idol sa suwerte sa alas 2 sa mga idol kay 157. Ang resulta sa suwerte sa karong alas 2 nga draw mga idol ha kay 157. Again, 157 mga idol ang resulta sa atong suwerte sa alas 2 mga idol. Okay? And then, nasa tayo pa nga pahabol din. Kawas ang miskitiro, be. Okay, okay. Aha, aha. Ngayon naman, nag-text na. Mayang hapon, idol class, karelate jud ko sa story sa letter sender. Karong hapon na, same jud mi kaagi sa love life. Sarilo di ay ni sa tri-ace trucking sa may naalad city of Naga. Ay, mao ba, dedo? So, nakuha, sari ka, wasari ka. Bitter, sari ka si Muhang. Bitter sa dikas imuhang kanhi. O sa dihang atong oras mga alas 2:55 na mga idol. O ang atong color mga idol kay blue-pink. Nga nung blue-pink man do? Ang blue-pink man doon, simbolo siya ang blue kaya nang simbolo o honesty. O niya, ang pink kay acceptance mga idol. Nga nung man na siya doon, anong ka na mga yung color do? Ani ha, kay ang honesty mga idol, kinalang ginanimong katunon mga idol para kung honest kasi mong kagalingon, honest kasi mong feelings, kung honest ka sa ubang tao mga idol, diha dahil mo idol, madawat kanila mga idol kung unsa ka. Ma-accept ka kung unsa ka mga idol and vice versa. So, kung saan wala inasad, kung ano, atong balihon, acceptance sa sabon, kung honesty. So, dapat, imong dawaton mga idol, imong dawaton, kung unsa dyan ang sulti sa imong kasing-kasing mga idol. Okay, kung imong dawaton, imong na i-accept mga idol, unsa dyan ang real score sa imong kasing-kasing towards ng tawhana, meaning to say, honest po ka mga idol, dili lang sa anang tawhana, kundi sa imo sang kagalingon mga idol, o di ka mag-disulana mga idol nga, move on. Okay? Okay.
7: Paksit!
6: So, muna siya mga idol. Makunsya siguro ba sa idol chiki sa kutubangan. Oy! So, muna siya mga idol ha? So, muna, blue, pink mga idol. And then, basa sa taong mga greetings ni Rebe. Okay. Okay, mayong hapon sa mga tagalahog ni Idol Renato. Mayong hapon do. Nakasnacks na do. And then, ang sama ni, okay, 157 ang resulta do ha sa itong alas 2 nga suertres. Okay, and then, apa yung mga greetings ni Rebe? Ano ba sa? Okay. Aha, okay. So, I hope nga nakakalaman mo na nalamdagan mo mga idol, especially sa mga bitter bitaw kayo mga idol, dili lang sa gugma ha, kundi bitter bitaw mga idol sa ubang tao bitaw, dili kahibang mudaig bitaw ba? Di ka ba lang mudaig ba? Pagkipin mo rin, kasi siyempre bitira. Ano ko di ka? Uy, kundi ka, why not learn how to appreciate little things ba? Ano, di ba? Sige na, kabawang kuwan, kamayo, mas maayo pa kuwan, uy. Uy, try to kuwan sa doon, try to accept panalagsa sa mga idol, uy, nga dili ikaw ang mas maayo mga idol, anak ba? So, muna siya, okay? Para, watay kontra mga idol, aning kalibutan. Halo! Uy, mga idol, ako na sa 2:58 na mga idol. And, musunod na mga idol sa Idol Boy Key, mga idol, para sa IFM Balita sa hapon, mga idol, og sa gasa sa IFM, mga idol, it's gonna be 3 to 5. Anya sa ilubay kay Marol, kaya kung ano man na murag na traffic mga god, ang gisakya kay aeroplano mga idol, gikan sa Sinsin Elementary School, murag na traffic kay murag, ang iyahang usa ka pako mga idol, na sangit sa

0: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
1: Ang keratin na may plus.
2: Keratin Plus.
3: Ang keratin na may plus.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder after 2 months of anxiety. Pagising ko, naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: 93.9 IFM.
8: Apong nagpunin!
9: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
10: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
9: Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
11: Ako Plus, Alco Plus.
12: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
13: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
14: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 karakuman o kaon.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
17: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
18: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
19: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
20: DJ, patunugin mo!
19: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat nga Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
21: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
19: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
22: Ang Idol mo, DJ!
23: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
24: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
19: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
25: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie, Maria P!
26: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
27: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
28: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
29: Ang market man on the run, Idol B!
30: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
31: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
32: Ang idol nga white corona, inday na bina.
33: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
34: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Re, nahuman naman siya taog laba. Mamino nata-gradyo na.
1: Ay, naunsa. Katihara ko naka-tune in po eh.
0: Ay, mauba. So, kay Paul naka sa latest songs.
1: Ah, hasta magani sa latest nga balita. Issues, chika, o the grandpa.
0: Lo, uy. Giguto mong kumari, uy. Snacks na na.
1: Sige, kay naka 93.9 IFM asag ka. Libre, hanta ka.
2: IFM Balita sa Hapon.
3: IFM Balita sa Hapon.
2: Lunes hangtod sa Sabado.
4: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
5: IFM Balita.

0: 93.9 IFM.
1: 아이고, 아이고.
2: 두혼, 시고, 하와,
3: 아가.
2: 그ung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka pala sa anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
4: Kung ikaw 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton sama sa pagbasa, pagsuwat ug pagmaneho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal og dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
9: Charm, tap, con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangong kumbaka bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
0: 93.9 IFM.
1: Aigo! Aigo!
11: Ako di ay si Sandy Barok taga Binali Uno, Cebu City. Usaka ko ka field sales agent sa Globe. Naggamit ko sa Immuni Plus since 2020. Since nami sa field nagtrabaho, gamit kayo siya namo labi na kay prone kay misa obo sipon ug sa mga kananghilan na. But pag suway nako sa Immuni Plus, okay ra gyud siya ang iyang effect niya. Dili bitaw ka dali na masakit. Immuni Plus wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Play live Baccarat with real live dealers at Bet 88.
2: Place your bets, player or bunker. Player wins. Enjoy your winnings.
1: Bet 88, your ultimate playground.
3: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
4: Mga higala, diyan ang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
5: Karong June 17 to June 26, 2026.
6: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kining a free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
7: Sir, health testimonies. Health testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
8: Dagan ako sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong nang palit ko ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Higit 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week. Nakita na ko ang alip niyo sa mga misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
7: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
9: 93.9 IFM.
10: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng magtake ng life extension of vitamin D3.
11: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
12: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobrang pagtinel sa atong higko sa atong colon pwede nga mag-poison sa atong kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
13: Fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
14: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
13: Super Fiber.
14: Mabakal sa mga butika.
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-Empress. Nakaka-impress. Try mo na, sis. Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
19: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.

0: Shield Bath Soap. Patag ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Pugnan pa rin!
4: Ay, oh!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon, na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumaguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: BWLC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWLC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Paalala po sa mga magulang, ang kalusugan ng bata ay puhunan sa kanilang paglaki. Kaya mahalagang may vitamin C na hindi nakakasakit ng tiyan. Tulad ng BWLC Kids.
2: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
3: Said Health Report.
4: Health Report.
5: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning sig panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin sig panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon ni Gross Orient.
6: 93.9
7: IFM. Aikol!
8: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Tampatang Lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa keratin plus gold. With regular use, ang ganda-ganda natin!
13: Ang keratin na may plus!
14: Keratin plus!
15: Ang keratin na may plus.
16: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
18: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
17: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Somebody.

0: 93.9 IFM.
1: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki,
2: IFM. Balita.

Idol, alas 3:58 na sa hapon. Happy Idol Day, basta Wednesday sa IFM. Mga ikogamay dispensadol, wata nakasugod gidayon sa toang programa. But attendance check ta mga suking tigpaminaw. Salamat sa toang mga nakauban karon. Salamat kayo Idol Kula sa mga sunata. Sana all. Excited ko makadungog unta sa mga tukar ganiha do ba sa ato ang DJ sa udto no. Salamat kaayo ha sa atong babaeng IFM mixer. Thank you kaayo again sa ato ang mga idol nga taga Barangay Sinsin ning ato ang dakbayan sa Sugbo Bukirang Barangay Idol. Daghan king salamat to Principal Mary Jane, to our partners of course ang kanang SCB no nilang Baldwin. Salamat kaayo SCB 155 na grupo sa mga Sniper Cyan Blue nga riders. Unya ang IPI

Mga produkto, thank you kaayo ITI and para sa mga teachers ug mga ginikanan. And of course, kauban sad nato ang Dunkin ng hatagtag mga donut, ng hatag pod ang Virginia Food Inc, mga pack lunch unya ni uban sad sila nato ng hatagtag lunch box. And of course, sa tanang nagtinabangay para nga ang tanang naka-enroll so far nila nga 589 students tanan from grade 1 to grade 6 kay panagsa ra man gyud tamo tangas ug bukid para mang tag dito ato na lang po gilahos do ang tanan na lang gitagaan. Salamat kaayo dol unya, again God bless sa ato ang mga suki no nga tigpaminaw ug sa tanang mga community partners sa IFM 93.9 Cebu. Salamat salamat kaayo kaninyong tanan dol, and I hope nga nakahatag tag paglaom. Salamat kaayo no sa ato ang team nga naka-join ron ang ato ang DJs Idol Aiko, Idol B, Idol Kenny, Idol kanabang Mami Tick. Salamat kaayo. And of course sa tanang mga nabilin pod nga DJs nga nitabang sad Idol Tweety, Idol Mikey, Idol Kulas. Salamat kaayo Idol Chixie no sa team IFM. Thank you ug ato ang mga team DYHP of course no, gitabangan tang nilang kasama nga kanang radyoman na Georgia si Kuya. Salamat kayo radyoman unya ang atoang mga interns sa CNU nga mas communicators nato. Salamat kaayo dol, thank you kaayo. So mauna ang atoang unang adlaw sa Oplan Balik Eskwela idol unya. Salamat salamat sa taga Sinsin Elementary School, daghan pa tagpasalamatan gyud dol no ato ang mga partners ubay-ubay pagid mo. But anyway, thank you kaninyong tanan sa tibok puwersa sa faculty and staff sa Sinsin Elementary School. Salamat kaayo sa principal nato si Ma'am Jane. Thank you sus pa ni dulo ni saka mi dol nga daghag bitbit pag dulhog na mo saging og mga lagot mo na. Nagbahin sa volunteers doon. Warting naghanag riders nga ni uban. Ang ato ang volunteers from Team Saag. Ang ato ang volunteers ng mga uy, Barbero, salamat. Pundok Barbero sa Sugbo nilang Nichelle Dacalo, salamat. Kaayo siyam sila kabuog, pero gatusan ilahang na tupihan. Paspas kay Dol. Unya, salamat sa kaayo no, sa Nuwatay, libreng pahilot sa Dol. Sus, pagkaaninduta sa ato ang gihimo, gyud mga sukinting paminaw. Salamat, salamat kaayo. Ayo, unya ayaw kalimot dol ug mga adlaw na pod gikan sa Sinsin Elementary School, mutabok sad ta diri sa may Binalio Elementary School no, ang tibok puwersa sa IFM ug DYHP mo adto gihapon ta dol. Unya salamat of course sa kanunay nga suporta ni Attorney Rufil, ang ato ang station manager sa DYHP 612. Attorney, salamat yung kaayo mao ni ang ato ang commitment sa pag-abag. In fact idol, sunod ugma Hunyo 12 pag-aat ninyo ang unang draw alang sa pagpanghatag nato og mountain bike. City Avenue Bike Shop, salamat. Pagpanghatag nato og bugas, pagpanghatag nato og mga GCash o cash. So sa mga wala pay raffle coupon, masuroy pa ta no og ma suroy gihapon ta unya, pwede sad mo mo drop by din hidol sa mga idol nato. Pwede ra gyud kaayo, pwede sad mo visit sa ato ang Facebook page ang ato ang mga raffle coupon. Nara tay a link kay inyo hang i-type ang pangan, address og inyo ang contact details unya, ato da yung screenshot ninyo, i-message sa moang page para nga fill upan mo na mo og raffle coupon no, para sa Hunyo 12 nga ato ang papremyo sa Hunyo ni Idol. Kauban na to ang mga partners, pasalamat ni sa IFM og DYHP unya, abag ni nato keting ablibes class idol no, alang sa mga tinunan ginikaya ginikanan, dawat na lang makatabang tabang ta standby dol kay karong taud-taud og wala ratay gasa sa IFM. Muhatag gihapon ko sa mga updates sa mga panghitabo lokal ug national. Standby again, God bless sa tanan-tanan ato ang mga nakauban partners. Dili gid to namo mahimo without you mga sukinting paminaw. SCB nga 155 riders, salamat. IPI family, salamat yung kaayo. Virginia Food Inc, salamat of course ugma mo join sa nato ang Georgia and Barbecue, ang kining Don Simon's Food Services unya, nila pong Liz ug kanabang ni Paulo no sa Solagen.
na kanang renewable sa salamat o niya kaganihasad ang RA Tech no sa laptop and computer nilang James Alfafara. Salamat kaayo ninyo dong James ha. Nakakanta pa si James silang Idol Aiko, nakakanta sa Apildol o niya lakip sad sa nakakanta si Idol Kenny. Ah, makakanta.

Tagidig makasayaw sa Idol Chixie Ugma. Pangandam na ligiday. Unya, salamat gyud again sa IFM and DYHP family. I hope nga daghan tag mga bata nga na napalipay, mga ginikanan nga napalipay, no, sa ginagmay nga pamaagi dol unya layo king sinsin para buyag lang na. So sigabot pag dito di nakasud ang mga sakyanan dol hugon pag maayo pag inigbalik na sad purting tungasa. Sumay mato mga bata ginikanan dito kinaanad naman dito. Pastilan mga higala. Salamat dol. Alas 4:04 na programang IFM Balita sa Hapon.

0: it safe.
1: That song was brought to you by MX3.
2: Dito ako bilib.
3: IFM Balita.
4: Ikaw ba? Sige lang kagingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
5: Ah. 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni?
6: Sis, ganda ng hair.
7: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
6: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
6: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
8: Empress Shampoo. For impressive hair.
9: Ang lamig!
10: Teka, yakapin kita.
9: Sarap ng feeling.
11: Everest Air Conditioner.
9: Han, ano ever best place mo in the world?
10: Siyempre, right here with you.
11: Aww. Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Humana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
13: Ako Plus Alco Plus.
14: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, Plus Alco Plus.
16: Nakaka-problema sa paglubang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
17: Garantisado nga epektibo. Sa 2 hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o basta utan o makamatay ng sakit.
18: Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer.
19: Death begins in the colon.
20: Mag-Super Fiber!
21: Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
22: Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni?
23: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
24: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
25: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa 4 ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati o pisikal, emotional, o sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
26: Ayaw gani, pangilabot! Gidisipina rin ako ni Gimong anak!
27: Nobel! Nasakit na ang bata ko! Ay, ay! Agay, tay! Agay, tay! Tay, agay!
26: Pag-ilubya! Ako ang lalaki din eh! Papayin ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
27: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
26: Haydi mayo! Kiniang alay ka ni mo!
25: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay nibal-an, ayaw pagwaduha sa paguna-una nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
28: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
29: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
30: Ang kinis na niya?
31: In fairness, nag-glow up.
30: May budget? So-so!

0: Microse Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: Microse Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Microse Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS
3: 93.9 IFM.
4: Pumpan puni.
5: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katin dog. Smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate mali kayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa ako mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
6: Puti para mas iron, is using nickname of stress tabs. Except as resist, consult your doctor.
7: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa DTX 500. Protektado ka! DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance,
2: sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin, kitistingan ako og inom
2: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
1: Kasunod sa isa ka bulan,
2: normal na jud akong blood sugar.
1: 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Tuhod. Siko. Hawa.
4: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa ka palasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyong balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
7: Hawak mo ang
5: papremyo sa Hunyo ni Idol.
8: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tam is mas latik o labi bugitik. Idol mamitik.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
5: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Charming Auntie, Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lami sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tam is mungisi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
17: Ang idol nga Bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga White Corona, Inday Bambina.
19: Ang laagan nga Pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga Good Boy, Idol Dubs.

Idol, alas 4 days in web na. Ay niyohang mga greetings, mga hi hello, karong hapuna dol 0923-112-8701. Suki na to sa Lahog, Cebu City, si Renato may hapon dol. O ni ayaw kalimot ay dol. Sa ngalan ni Dol Tony, ako si Buiki, alang sa IFM Balita sa Hapon. Unya ang atoang mga dagkong leaders no sa atoang nasod, silang PBBM Presidente Marcos o si VP Sara, Vice Presidente Duterte, naa karon sa Mindanao sa mga affected areas. I hope na doon yung mga kongreto iset aside sa nang politika, pagtinabangay lang una alang sa atoang pagbangon no. Ato ang tabangan ang Mindanao, unya ang ato ang DYHP team, pinanguluhan ni Attorney Rufil, and of course supported sa IFM team, mga sukitig paminaw, aduna tay Oplang Tabang donation drive. I hope idol malikli ninyo no sa ato ang page IFM 93.10 Cebu. Unya nalimot dai ko ang Jablo family, ako na tong gihatag ni SG Kinatadgan ang Jablo family sa Sinsin, Barangay Sinsin, Cebu City, kay nakadungog man sila nga muanha ta sa Sinsin Elementary si nanay Mr. and Mrs. Jablo no, Leonardo Jablo. Nitunol og 2,000 pesos. Gisod pa ginintaw plastic na pati papel dol. Kaya nun pa niya, Idol Buiki. Ikaw man din si Buiki. Ako na lang ihaton ni mo. Kaya imbis ako'y munaog diha. Maibanan pa ning 2,000. Liti pa. Salamat ka ayo, Leonardo family. Thank you, thank you, thank you. Unya, 500,000 naman to dol. Basta si Attorney Rufin lagan ni Muhangyo. Sus, di yun basta-basta dol. Alas sa 4:21 na. Dari sa 93.9 IFM. Mapugnan pa niya.

0: That song is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 888 pesos. Bet88, your ultimate playground. Gaming is for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
2: Idol, at tong oras sa IFM, alas 4:25 na sa hapon. Basin, pwede mo maka-share sa inyuhang mga experiences, Idol, at tong estudyante pa mo sa mga hamtong nga naminaw. O niya, sa mga estudyante nga naka-tune in karon, kumusta man, unsa may mga dit ninyo makalimtan pag elementary, pag high school, pag college ninyo do. Katong sige mo pasiplat, ha? O niya, salamat once again, Barangay Sinsin Elementary School sa Tibuok, faculty and staff headed by Mary Jean, ang ilahang principal. O niya, si Kapitan Artemio ni Kuansad, ni pakita sa tintao, ni hatag sa iyong paggap, ni padayag sa iyong suporta, no, ni Kuansad siya, ni bisita sa maungtunghan kaganiha atol sa tuang Oplan Balik Eskwela. O niya, salamat sa tanang partners, Kita Kids, ug mga adlaw na pod sa Binalio Elementary School, alang sa pagpadayag yun sa ato ang Oplan Balik Eskwela, mga sukintig paminaw. Song requests, ipaabot na mo, Dol. Salamat kayo sa mga playlist karon, Idol Do. Onya, Neneng Kamingawan, maayong hapon sa atong Facebook Live viewers. Salamat, Dol. Pakishare lang. IFM 93.9 Cebu, Buiki IFM. Pwedeng liliyon ang duha ka mga Facebook accounts, Dol, or page. Onya, text me, Dol, sa 0923-112-8701. Atong oras sa IFM, Dol, alas 4:26 na!
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. IFM Balita.
5: Ikaw ba ang coffee love man di ay ka? Wes, ay galawan di kang termos. Mapungay ba ni?
6: 93.9 IFM.
5: Mapungan pa ni?
7: Idol! Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
8: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Namamanhid po ba yung kamay ninyo? Sa umaga, pagising po ninyo, ganun din ang inyong talampakan na parang makapal ito? Yung paglakad po ba ninyo, hindi na pantay dahil parang hinihila po ninyo ang kalahati ng inyong katawan? Yung mukha po ba ninyo, ganun din, hindi na rin pantay kapag nagsasalita kayo? Maaring ito ay senyales na humihina ang daloy ng dugo sa inyong mga utak. Naaapektuhan ang ating mga ugat. Ito ay tinatawag na neuropathy. At kung ito ay patuloy na mangyayari, aba, delikado, baka mamaya may nagbabara na po na ugat sa ating ulo. Alagaan natin ang ating mga utak. Nag-iisa lang ito eh. Kailangan padaluyan ng maganda ang dugo dito. And of course, bukod sa inirereseta ng inyong mga doktor, maaari po ninyong isabay ang pag-inom ng mga suplemento at kung mamimili rin lang sila ng kanilang suplemento para sa akin, ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice. Siyempre, sinasabi nga, galaw-galaw, baka may stroke. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
7: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
9: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silimarina na, may multivitamins pa. Ang Liveraid Pro, usa ka hepatic protector. Uban sa husto pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro, liver up na ta. Liveraid Pro, mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
10: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
11: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
12: Smart 2.
11: Pritong ulam na masebo. Smart. Plato ang kaldero.
12: Smart.
11: Tanggaling for everyday.
10: Get ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
10: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
15: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lang sa bango ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: ACS
6: 93.9
17: IFM.
18: Sa hapon.
19: Ako si Leslie Sariego Manulong, 37 years old, nagpuyo sa Barangay Pahina Central. Sa ka-plain housewife, nakagamit ko aning Immune Plus mga 6 months ago na. Maayo gyud ang Immune Plus labi na ting panahon sa ting uwan or dili lang panahon sa ting uwan. Every day, pwede raman bisag unsang panahon pwede mainom. Dili pud siya hadlo kay herbal drink raman sud siya na siya'y loya. Labi na ang loya, makatabang gyud sa lawas. Makatabang gyud sa imong panglawas labi na nakaybati unong sakit. Immune Plus, wellness every day.

0: Genie Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw, nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
1: May buhay sa makabuhay!

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastoseal. Silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: 93.9 IFM.
1: 봄만 봤네.
2: 아이고, 아이고.
3: 아, 쿵부가스, 부가스, 쿵까톨까톨, 내가 못다가.
4: 부가스, 부가스, 쿵까톨까톨.
5: 이 DTX 500 나.
6: DTX 500.
5: 아두나 그리 antimicrobial properties.
6: 뇨마카타방,
5: 사팡코하.
6: 뿡, 아유, 서부가스, 부가스. 쿵까톨까톨.
5: DTX 500.
7: 빨리, 잡히는 게 뭘게 못되게 쓰는 걸.
5: DTX 500.
8: 아, 진짜, 오케이, 가요, 몸만 아픈 민스테이션. 빈, 가스팟스팟 랑, 힘이 가요. 이파티카 사건 바나, 오. DTX 500. 기토, 캡슐스, 아디. 민틴 랑 나코. 리뷰는 아픈 민스테이션. 남았 가요, 사 DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pumali sa mga butika.
9: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane nga makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
10: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
11: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
12: Ang keratin na may plus.
13: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe.
16: Sabay.

0: ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki.
1: IFM Balita.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
5: Idol, ni comment day the race si Sir Cirilo. Idol Boy Kim, ang hapon, dili na ko makalimtan ito, nag-eskwila pa ko doon sa elementary high school. Kay mutago ko sa ako ang room panahon sa flag ceremony. Ano mutago mang kadol? Cirilo Dennis sa Tri-A sa Tracking sa Naalad, Naga City. May hapon ninyo diha, dol, sa Naga. Again, sa itong mga igsoon diha sa Talisay, diri sa Naga, sa San Fernando, at itong makahigalaan diha sa Kabukiran, sa Cebu City. May hapon, ganun yung tanan, mga sukintig paminaw. Unya, kung kamu idol, unsa may di ninyo makalimtan kani adto mga idol, ha? Unsa may mutatak sa inyong hunahuna, unya, salamat kaayo sa mga naminaw karon, sa mga nag-comment, unya. Padayon lang ta sa ito ang pagbalita, musunod ang mga sonata sa Bisaya pa imo with Idol Chixie. Tayo kalimot, ang ito ang News Bites with Idol Chixie karong taon-taon, unya, alas 9 sa gabi, ang IFM Kumbati sa gabi with Idol Dabs, unya, gamay lang ang gabi-gamay, ang What's the Style, ha? Og mga dawas kadlaon alas 3 kauban si Mami Tika alas 5 sa alas 4 sa kadlaon IFM balita sa IFM banguna bangon sa data dol ha una pa ta mo balita alas 5:01 mga idol manamilit na sa Idol Buiki. Salamat Idol Kulas sa mga sonata doha unya ayaw kalimota Bisaya pay imo coming up next alas 5:01 na. I'm leaving you with a song from Chaska Kadavos, Di Na Mabangbang.

0: Ulan man o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
1: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
2: That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: IFM Balita.
4: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
5: Ah. 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni?
6: Aikol! Aikol!
7: Kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsigi na lang ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot?
8: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
9: May buhay sa makabuhay!
10: Sis, ganda ng hair.
11: Naka-empress.
10: Impressively smooth, shiny, and healthy.
11: With regular use.
10: Naka-empress. Nakaka-impress.
11: Try mo na, sis.
10: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
15: Siyempre, ninyo akong masasagot.
14: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
17: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
5: 93.9 IFM.
4: Mapungan pa ni?
6: Aikol! Aikol!
18: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sako ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamora, dyan ako madali-dali o kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo-recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: 20-plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart to
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart to
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man? No worries. Naamoy ko lang ang damit.
7: Charm. Babcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong. Sabangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
9: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit ang 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
10: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
11: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: 93.9 IFM.
17: Pungan po
18: niya! Huh?
19: Aygol!
20: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Kaya ang kahimsog sa atay. Na, ang Liveride Pro. Ang Liveride Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang husto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liveride Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liveride Pro. Kapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay ng liver function. Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
22: Mula noon hanggang ngayon.
24: All you need is Pride. All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
27: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
28: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
27: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
28: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
27: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
28: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
27: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
29: Happy Idol Day! Wednesday na!
30: Wednesday na? Happy Idol Day!
31: Happy Idol Day! Wednesday na!
32: Ang Idol mo, DJ!
33: Ang tab is mas lati, og lati ko gitik! Idol Mami T!
34: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
35: Ang chinita nga witty, Idol Mikey!
36: Kinidiaya ang queen of advocacy og si Boo's charming auntie, Maria P!
37: Ang kiatan og sabaan, Idol Kulatido!
38: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
39: Ang tab is mong isi, og kusog mo abi-abi, Idol Tony!
40: Ang market man on the run, Idol B!
41: Ang chikadorang sex! See, Idol Chick.
39: Lexi.
0: Ang idol nga Bini. Idol Kenny.
1: Ang idol nga White Corona. Dahil na Bina.
2: Ang laagan nga Pretty. Idol Tweety.
3: Ang bugoy nga Good Boy. Idol Dubs.

0: Ano yung anong ginagong paboritong bisrak?
1: Ni ano po gani akong Cebu Pop, Viz Pop o mga original Bisaya music?
0: Mo nang ganahan, Jugok IFM.
1: Kay sila may preserve sa mga sonata nga nagsalamin sa atong kultura o kasinatian.
0: Ganahan, Jugok ni mo IFM.
1: Mapugnan pa ni?
2: Bisaya ko.
1: Bisaya kay imo. Sound trip o naa pa dyan tayo mga mahimamat. You can also submit your original Bisaya ng mga kanta. PM our FB page. Bisaya pa'y imo.
3: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya pa'y imo. Bisaya pa'y imo.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: 93.99 FM, mapugnan pa ni Idol Chicks Sinidol, programang bisaya pa imohang tadalasay sa Idol. Kumusta man, mainitong adlaw sa Hunyo Jest, 2026, adlaw nga Miyerkules. Dagang salamat sa itong mga nakauban ganina sa Oplan, Balik Eskwela. Especially sa itong mga partners, IPI, Niwatay, ato ang DYHP and IFM family, nakihiusa sa tanang mga estudyante tinunaan o mga bikers, riders nila ni Kuya Baldwin sa ato ang mga higala sa Creative Studio 87. O niya, kaning mga idol na itong miadtog yod o mihatag o serbisyo publiko para sa ato ang mga tinunaan sa Sinsin na elementary school nga nabisita ganina. At ang iyong mga adlaw, kinsa mo makauban, asa may mga adto, kinsa na po na, o unsa na po na eskwelahan, o itong haan na mong bisitaon para sa Oplan Balik Eskwela sa itong IFM 93.9 Cebu. Unya, sa mga idol po na ito nga nakatune in karon, dayon-dayon, kaya nandiyan sa ito ang IFM Bisaya Pay Imo Program Idol, ang chikadorang sexy idol, sexy idol. Sensya na nabisi, girang DJ idol, pertig yung kabisi idol, no? Daghang kay tag-updates nga giatiman sa newsroom, labi na sa mga panghitabo karon, dili lang sa Mindanao, lakip na sa baning case, no? Sa ni Rene. Kaning si Rene idol nga kanang Batirbonia, no? O sa mga pinaka-controversial karon nga gihisgutan sa natad sa sports. So, ang mga updates, mga latest updates sa balita nga inyong gustong masayran, pati na mga light news idol, pwede niyo bisitahon sa IFM 93.9 Cebu online. Mga idol, ay nagsayangi inyong oras. Padayon lang gyud mo sa kanang inyuhang pag-kuan. Inyuhang pag-tune in o pag-check sa ato online mga idol. Okay, so karon anita diri sa ato ang Bisaya Pay Imo idol. Bisaya Pay Imo nga bislong word of the day. Unsa man ni nga tong bislong word of the day mga idol. Depende ginis pagkagamit idol, no, pero grabe jud kay sa ngatanan ang kaning ato ang kuan. Ato ang bislong word of the day. Atong bislong, excuse me, dalawa busuga good chicksy good. Pag sure deha chicksy, naunsa gutani ring dapita. Naunsa gutani ring dapita chicksy. Oo, sayo na mo kay mukaw sa idol chicksy dol. Oo, nag-comment ako ka ng 1 mil niya. O sayo mag 2 mils ko, pero ang buhato na to kay ko na itong mga hard boiled egg. Ha? Chariz. Oo, before 6. Wow. Pero sayo, mukaw yun dito after 6. Kuya Wan. Anyway, idol, ito diri sa ito ang bislong word of the day. Unsa maning either letter M or letter N, depende sa inyo ha. Pero kining usa ka bislong word of the day nga kung sa Bisayang or sa English, pwede ni siyang adjective, nagpasabot nga knowable, pwede sab siyang verb form, ang iyang root word, o nga pasabot in form. Unsa man ni idol ang atong gipangita. Okay? So sa kinabuhi, kinahanglan jud nga ato ang palawigo ng atong kaalam para aduna tay mga bag-o nga ma letter M, no? Atong mahibaw-an nga mga letter M nga atong pwede nga ma-apply sa atong kinabuhi. Unsa man idol oy? Letter M yarn. Oo, palihog ko dol. Tubaga. 0923-112-8701 sa kinabuhi, kinahanglan natin bagong kaalam para madungagan ang ato ang mga nakatunan. Dapat natin bagong letter M nga madala-dala sa ato ang kada adlaw nga journeys kinabuhi. Letter M! Kay magamit ni. Unsa man nga letter M? Or even ang mga balita, dapat nimo ma-letter M ang mga balita para dili ka ma-miss out kung unsay nahitabo sa kalibutan. Unsa man nga letter M idol, ipadayag na sa tong text line 0923112871. Standby, padayon ta sunahan. Happy Idol Day once again kini ang Bisaya Pay Imo sa 93.9 FM. Mapugngan pa ni. Hey.
1: That song was brought to you by Alkoplus. Nag-Alkoplus ka ba? Ako, plus Alkoplus.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya Pay Imo. Bisaya Pay Imo.
3: ba? Sige niya naman tatikal. Ano nga, guardian angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ibantayan man ay kunin mo sa yun anak ay ka karoon mapungan ba ni
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Napugnan pa ni.
4: Aygo!
5: Sis, gisapot lagi ka. Period ni mo sa.
6: Duh, I'm not in the mood.
5: Unsay gamit ni mga napkin?
6: Ha? Why man, unsay labot?
5: Sis, kita ka nga stress-free ko if na-i period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
6: Ha? Huh?
5: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sisters Panty Liner. I can rely on this jude, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sisters.
6: Kaya ba sa Sisters napkin ang heavily flow na tong mga girls?
5: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sisters Panty Liner.
6: Sis, asa naman ka?
7: Salamat kayo, sis, ha? Sisters napkin raman din tumagsa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text lang akong uyab. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sisters napkin.
8: Sisters sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
9: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
10: Ang batang lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

0: Lahira gini sa puton og maldita, pero basta sa iyang kasing-kasing, ikaw rin gihapon ang pinakasatarang pinakagwapa og anyag. Idol! Ay, padangat na inyohang komento og tubag sa itong bislong word of the day. Sa pinulungang English, pwede kini siya adjective. Nagpasabot nga knowable. Na the word nga knowable. Now I know knowable. Unya, pwede sa nisiyang kanang in relation to iyahang root word. No, pwedeng verb form nga nagpasabot in form, or pwede sab nga kanang verb form gihapon to know. Unsa man ni idol ang atuang bislong word of the day? Okay, atong i-check diri mga idol ang tubag ni 979 ingon sa mabinantayon. Dapat magbinantayon. Pero ang atong sample sentence pwede ingon na ni idol, dapat gyud nga kita mismo, no? Natay pakabana sa ato ang palibot. Kinahanglan nga ma-letter M jud nato ang mga balita para napuntay kasayuran kung unsay nahitabo sa ato ang lugar or ato ang dapit. Ako na ba yung nahatag ang clue? Ako na yung na-mention? So, unsa man ni idol ang ato ang letter M nga gipangita, idol, sa atong bislong word of the day sa adlaw karon nga Wednesday or Miyerkules. Happy Idol Day sa tanan. Palihog kog tubag, unsa man ni nga letter M unya sa nangutana sa search results sa Hunyo Jess, idol, alas 5, 1 noy binoybi, idol. 1 noy binoybi. Padayon ta sunahan nila itong maglangan para ito pang mahisgutan ang bislong word of the day sa itong pagbalik oras sa IFM. Alas 5.48 na, bisya pa imo, kauban sa Idol Chick, si Dre lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
3: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
4: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
5: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM 93.9 nipilit 93.9 nipilit 93.9 nipilit na sa akong radio! Number one yun mo! Mapugnan pa ni!
6: Oh. Mapugnan pa ni!
5: Oh.
7: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, at niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, okay story sa customers. Kwapa ka, stress tabs.
8: Puti para mas iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Ulo.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Hoy, my dear, kusog gani mo mang laban no?
3: Sa kadaghan sa akong gilabhan, murag malata na ako mga kamot.
2: Hoy, correction. Dili na sa kadaghanon sa imong labhon noon, kundi sa imong sabon gigamit. Kay gamit na ako, coffee, laundry soap. Gentle na sa kamot. Bulungtan pag yun ang iyang kahumot o labaw sa tanan, dali kay makalimpyo. Busa kung doon na binukit ka labunong, don't worry, my dear. Kay niya na ang
4: Kasi Laundry Soap, ang reyna sa labada.
5: Para sa mas limpyo nga linabhan o mas humok kakamot, naanay new Kasi Papaya Laundry Soap.

0: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa niya.
4: Aiko!
5: Tuhon. Siko. Hawa.
6: Aga.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrazine dili usa ka tambal ug dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy with regular use.
7: Naka-Empress, nakaka-impress.
8: Try mo na, sis. Be an Empress for impressive hair. Empress shampoo with regular use.
9: Empress shampoo for impressive hair.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
11: Hi, this is Dr. Edwin Bien. O yung iba dyan, baka nag-cheat day ka na naman. Marami nga sa inyo dyan eh, sasabihin, kakainin ko to, kahit matamis. Total, umiinom naman ako ng gamot. Alam po ninyo, napakataas na ng estatistiko ng nagkakaroon ng sakit na diabetes dito sa ating bansa. Sinasabi na halos 8-10% ng mga Pilipino. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maraming kaakibat na mga komplikasyon sa puso, sa kidney, sa ugat at marami pang iba. And I am sure, kung diabetiko na kayo ngayon, maaaring nabibigyan na kayo ng gamot na insulina at ng mga tableta na pampababa ng inyong blood sugar. Huwag po ninyong kalimutan, ang diet, ang lifestyle is part of your treatment process. At syempre, itry nyo po ang original, ang natural na MX3 capsule. Nagtataglay ito ng alpha, beta at gamma mangosteen to help lower your blood sugar naturally. O, hinay-hinay sa cheat day ha? Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat.
10: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
12: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
13: Siyempre, hindi niyo akong masasagot.
12: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako Plus, Alco Plus!
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa niya.
4: Aiko! Aiko!
16: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
15: Ang keratin na may plus.
3: Keratin Plus.
4: Ang keratin na may plus.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdum ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
6: Ay, balita. Suertres ug Lotto results.
20: Idol, Suertres result alas 5. 1. 9. 9. Idol, nakaigo ba?
21: Happy Idol Day! Wednesday na!
22: Wednesday na? Happy Idol Day!
23: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: Karbo sa Bisaya. Timplang Bisaya. Bisaya Pai Imo. Bisaya Pai Imo.
2: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: Manambukid po ang tagal. Labi na, huwag mo hang love life pala ka-on board. Manambukid, dol. Kaya ang temptasyon, nagpaduol. Pero okay rin na ka nang sakto gining kantahan. Mag-cheat man gani ka at least sa pagkaon na dili sa imong hinigugma. Sa letrang M, unsa man ni, dinatawag lang ka, alas 5-8 na idol, extend gamay ang idol chicksy sa bisaya pa imo sa letrang M. Unsa man ni atong ipangita nga nagpasabot nga sa adjective knowable, napo ni root word idol nga pwede associate sa verb form idol nga nagpasabot nga to know. Oh, to know. Para mahibawaan nimo to know. So, unsa maning ato ang bislong word of the day ng atong ipangita, idol. What is the meaning of these? Okay? Pwede siya nga ma-associate sa know, to know, or inform, or knowable. Ang sample sentence na ako, ang final sample sentence, kinahanglan na nga blank ni Betty ang tanan. Ang letter M kay... Masairan, idol. Masairan. Oo. Knowable. To know. Masairan. Masayod. Sayod. Sairan. Inform. Muna, idol. Kinanglan, masairan dyan na to ang mga panghitabo para di ta ma-fake news. So, muna yung pinaka-importante, idol, ha? Anyway, mupadayin na sunahan. Oras na FM. Alas 5:09 na. Gabi na ay musunod. Dari lang sa 93.9 IFM. Mapugnan pa ni eh. Baya cute ni ang in la
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Timplang Bisaya. Mga sugilanon nga napatik sa musika. Atong sawan sa programang Bisaya by Imo.
3: Isit ko kasi oo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon, puwerte mong kaha. Nagkakuloy ang lawas ni mo, ang importante, happy ka. Mabungan pa ni.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
8: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
9: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
10: Ako diay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Dihan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawain mo karat sa tutunlan niya. Bugnaw siya. Hindi din siya gamiton. Ang Immuniplus, nagkagid kahit tabang sa ako. Kaya suka nag-inom ko sa Immuniplus. Batsagan din ako nga. Dili na kayo sakit akong likod, sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas. Dili na ko kayo kapoy. Ma-recommender ko sa Immuniplus. Ako mga higala, mga parente, mga kaibigan. Ilan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa imong lawas. Immuniplus.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiling sa palaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Nahibalo ba mo nga adunay Liveride Pro? Liveride, pero pro, may silim rin na. May multivitamins pa ang Liveride Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatabang kini sa pagmaintinar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveride Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveride Pro. Liver up na ta. Liveride Pro. Mapalit ang Liveride Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveride Pro. Na isa limarin. Na apay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
5: 93.9 IFM.
6: Mapugnan pa ni.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi.
9: Hello, Mommy.
8: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang kapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
13: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
13: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
14: ACS.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krupe.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igo na pag itong sweldo.
2: Aani na lang. Yay baso.
1: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos si kapre na. Prank na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: Mayong gabi isugbuhan niya na itong IFM Balitang Weather. Pit suggest karon sa buwan sa Hunyo to 2026 sa adlaw karon nga Miyerkules ay dulog na sa Picas Linya itong higala. Gikan sa pag-asa magtan Sir Patrick Climaco para sa paghataw latest update sa lakad sa panahon. May gabi Sir Patrick, unsay late.
1: Naog sa ito mo. Sugi. Ang kami now. Okay, para sa ad. And naog sa ito ang kitog sa 24 oras. Eh, so, ay nag-apistar nga sa western section of northern Luzon. And para naman said, atong forecast weather condition in sa Pagbisayaan kay kita makasinati sa og na sa panganurun at panganurun nga tubog kilat tungod ni aning localized thunderstorm. And tungod ni aning posibli tayo makasinati aning flash floods or landslide labi na sa mga kusog ng mga pagulon. And posibli po ta makasinati aning pagbaha labi na sa mga ubos nga mga lugar. And para sa datong hangin o karagatan din sa Kabisayaan, sakit na din sa Cebu kay kita makasinati sa o inay na ito sa kasalanan ng pag-uho sa hangin, nagikan sa kawatan silangan, at sa batan kasampan. And ang atong karagatan kay malinawan na ito sa kasalanan at ang mga pagbalon. Ang atong karagatan kay muhunas mutaog niya siya, karong alas 6:35 sa gabi, and muhunas naman po umang alas 12:32 sa kadlawon. Atong temperatura sa kadlawon sa 27 to 34 degrees Celsius, and ang si haling adlaw po na ito ay misilang kagan misalot pagyan ng alas 4 sa hapon, and musilang naman po ni umang alas 5:22 sa buntag. Dipinang tanong kami is at the size 26 na sa kabuntagon, and di anong takutub ikan rin sa batang dahil si pag-asamaktan kami si Patrick Climaco ugma yung gabi ka na pang kanan.
0: Daghang salamat og mga bigi Sir Patrick Climaco. Thank you sir sa imong live update. Idol mo kato tong IFM Balitang Weather karong gabi una nga hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mga idol, samtang naminaw mo og IFM 93.9 Cebu, pangapi gamit ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you mga idol. Usa sa active nga sagol ni ini mao ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties pod nga motabang sab aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuon sab idol nga nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve ang imuhang heart health. Gawa sa rosehip, duna sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela ug bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Idol, makatotong IFM Balitang Weather, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Kini sa Idol 6C, Tatakay FM, Balita. Mayong, mayong, mayong, mayong, gabi isugbo! Ano na ang naginusaran Tam Chicks, Tambok Pero Chicks, ang Chikador, ang Sexy Idol Chicks sa programang gabi na ay. Mga idol, ubani ko ninyo hanto dalas 9, ha? Gikan sa Bisaya pa imo, mulay atas laing programa. Ug, syempre, ang atong segment later on, gawa sa balita, gawa sa mga updates, dapat naasad mo yung mga request nga i-grant nato tonight sa ato ang gabi na ay request sa mga wala pa masayod na atay special segment sa atong programa. Diin, atong tagaaghigayon ang mga gustong mo padangat sa ilang requested songs or gustong i-play sa radyo. Pinaagi sab idol sa inyo pong pagpadangat og mensahe. So tas apo na nga mensahe. Pwede nga requested song ninyo para sa usa ka individual, hinigugma, higala, amiga, classmate na ibgan, imong ex, pwede ra gyud, no? Og unsa imong gustong mensahe niya og dalit nga awit para kaniya idol. Ipadayag lang na inyong gibati pinaagi sa atong text line o baka di mo mo-comment sa atong social media page or kung mauwa jud mo idol gusto nyo secret support na lang Chicksy. Mauwaw man ko, uy, pwede ninyong isend sa kuha sa DJ Chicksy page. So, full instructions, pwede bisitahon na itong page. Pero of course, mura to, very simple. I-text lang ang ato ang numero 0923-112-8701. For example, may itong mumuingon, gabi ina I request. Idol Chicksy, please ko play ani nga kanta. Ako ni Halad, nga to sa akong ex. Kay mahinumdum ko, nga muna among favorite song kani Adto. Pwede na get doll. Kaya ka itong paglas, gani, naasay ito'y para sa iyang mama. Ayang ipahinungod sa iyang maanyag na mama. O, pwede na get doll. So, ipadayag lang na inyuhang gustong gibati din ha. Kaya usahay na mga mga gustong mensahe nga gustong isulti. Di lang na ito mapadayag, na mauwaw ta. So, pwede ninyo ipaagi sa kanta. O, ato na ma-place itong gabi ina I request. Again, for gabi ina I request, numero 0923-112-8701. O, baka ha-comment mo sa itong Facebook, no, sa ito ang ipost ron sa gabi ina ay sa FM 93.9 Cebu or sa kong page DJ Chicksy on Facebook. Message lang mga idol. Oras sa IFM, rasay 31 sa itong pagbalik dugang sunata. Alang kaninyo, stand by, dire lang sa gabi ina ay sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni eh.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Ang oras, gipod ka ninyo sa
4: Liveride Pro.
3: Protection sa atay.
4: Liveride Pro.
3: Naisiling marin.
4: Napag-i multivitamins.
3: Mag-liver up na ta.
4: Uban ang Liveride Pro.
5: Ikaw pa. Rach, kagwapa. Mayon ka ayaw sa uyag. Uy, pagkungan ba ni?
6: Seth, Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
6: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
8: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapag yun po nabihi. Kaya magpag-abli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
6: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
9: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha tag-adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
16: Ang keratin na may plus.
17: Keratin Plus.
18: Ang keratin na may plus.
19: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
20: Drink responsibly.
19: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
20: Drink responsibly.
21: 93.9 IFM.
22: Mapugnan
23: pa niya! Aikol!
24: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
25: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
24: Racho to eh. Dimpot sumana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
26: Ako Plus, Alco Plus.
27: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
29: Unsay imong buhaton o sa matulog kung maglisod ka sa papagawa sa hugaw? Mag-shower, mag-skincare, o muinom o calcium sinuside sinukot. Para nindot o presko ang pagmatas kabuntagon. Calcium sinuside sinukot before bedtime gives natural, gentle overnight relief against constipation. Made from senna leaves, so it's gentle on your colon. Likay sa kalisod, likay sa kasakit. Para inigmatas kabuntagon, andam na. Kung constipation ang hisgutan, senna all, may natural nga solusyon. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katimbog. Smile ka ayo business stress na. Para sa benta girl. Per delicate na likayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwag ba ako mabantayan sa ako mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise. Karon, it helps you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwata ka, stress tabs.
5: Puti para Mrs. Iron, is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Pioneer.
1: Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon gikan sa Pioneer.
2: Happy Idol Day, Wednesday na.
3: Wednesday na, Happy Idol Day.
4: Happy Idol Day, Wednesday na. Woo!

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio? Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
1: Oh.
3: Jeng jeng, apo. Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya ngayong sinina.
4: Ma, si Lola!
5: Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, solbad na ang akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon.
3: Oy, ikaw po dahi inday. Nagkasi laundry soap na kakaroon.
5: Siyempre, asa mong kupaulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa o hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura o kilat. Daku, kayo og tabang nako, ma.
3: Sinuot yung kaingay. Basta labada, kasi laundry soap na doon ang masaligan.

0: Nawan ang nabakaugana sa kama?
1: Masin og
0: may diabetes ka?
1: Mag TTX 500 na!
0: Ang TTX 500
1: adunay powerful extracts
0: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
0: nga gigan sa palaya
1: ug the sugared sugar cane
0: mga organic compounds
1: nga epektibo
0: batok sa sakit nga diabetes.
1: TTX 500
0: sa mga butika.
1: TTX 500
0: ang tubag
1: kontra sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500
1: epektibo
0: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
1: TTX 500
0: imo sa the sugared sugar cane extract
1: ug anti-diabetic property
0: gikan sa palaya.
1: TTX 500
0: garantisado,
1: highly recommended
0: sa mga eksperto,
1: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan po ni
4: Aikol! Aikol!
5: Tuhon, siko, hawa,
6: agay.
5: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
2: 93.9 IFM.
3: Mapungan po ni
4: Aikol! Aikol!
12: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahid.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
16: ACS. Maulan man? No worries, na amoy kulob ang damit.
17: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob.
18: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangong kumaka bloom sa Charm.
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapungan po ni
4: Aikol! Aikol!
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
20: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
0: setup na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
21: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
22: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
23: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
25: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
26: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
27: Ay, balita, suertes, auto results.
28: Idol, suertes result alas 5.
29: 1. 9. 9. Idol, nakaigo ba?
30: Happy Idol Day! Wednesday na!
31: Wednesday na! Happy Idol Day!
32: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9. Oras na sa panihapon! Oras na sad para kami paminawon!
1: Gabi na ay!
0: Gabi na ay!
2: Ang chikadorang sexy, idol chiksy.

0: That song was brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Traffic news. Mayo gabi, Sugbo. Ayon sa balitang traffic sitwasyon sa kadalanan sa Dakben sa Sugbo, ato nakuha ang detalye, Idol, paminaw kay heavy traffic good town ni both lanes. Kaning dagan sa trapiko, gikan sa Talamban, ingon man paingon sa Talamban, Idol, ang tumoy na kuno ni ini na nakuno sa kanang Jollibee dapit sa Banilad area. No? Ang rason ani, Idol, namo kay panagbangga dapit sa Tigbao, Maryville subdivision area. So, ang na-involve ani auto og motor.

0: sa may area pod sa southbound. Samtang, gikan sa Country Mall na nukad paingon sa south nga bahin, test the flyover mga idol in all directions, pasabot kaning padong sa Landers, gikan sa Landers patabok ngadto sa lane sa Salinas Drive, adunay moderate to heavy nga status. Escario, volume ang dagan sa trapiko, Capitol ug Gorordo, adunay moderate to heavy traffic idol. General Maximum Avenue, moderate to heavy ug ang Puente ug Dole Carreta, moderate to heavy usab. Idol, daghang salamat ano, magpasalamat ta kang magpasalamat ano sa CCTO kay Sir Hector Arsenal nga ato nakuha ang impormasyon karong gabi una. Unya, drive safely labi na sa Moagi diha sa Talamban ha, pasensya i kay pretty good in town pagka heavy traffic idol karong mga orasa. Maraming tas unahan oras sa IFM alas 7:02 na dugang sunata sa pagbalik sa programang gabi na ay kini si Idol Chixie di kapugnan sa paghatod sa nagunang balita sa itong IFM balitang traffic. Standby, mapugnan Company A.
1: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Ba? Coffee lang ba di ay ka? Pwes, ay galawahan di kang termos. Mapugnan ba ni?
5: Constipation, lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural nga solusyon batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin!
7: Ang keratin na may plus! Keratin Plus!
8: Ang keratin na may plus.
9: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa ni!
14: Aykol!
15: Sis, ganda ng hair.
16: Naka-Empress.
15: Impressively smooth,
16: shiny, and healthy.
15: With regular use.
16: Naka-Empress?
15: Nakaka-impress.
16: Try mo na, sis.
15: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
17: Empress Shampoo. For impressive hair.
18: Nahibalo ba mo nga adunay Liveraid Pro? Liveraid pero Pro, may silima rin na. May multivitamins pa ang Liveraid Pro. Usa ka hepatic protector. Uban sa husto nga pagkaon o ehersisyo. Makatawang kini sa pag-maintainar sa kahimsog sa atay. Dili lang kana ang Liveraid Pro makatabang usab sa pag-atiman sa mga chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na ta. Liveraid Pro. Mapalit ang Liveraid Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is a generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon og tabang sa atay. Liveraid Pro. Naay sa limarin. Naapay multivitamins. Liver up na ta. Uban ang Liveraid Pro.
12: 93.9 IFM.
13: Mapugnan pa ni!
14: Aykol!
15: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba?
16: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
15: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
16: Ako Plus, Alco Plus.
19: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Idol! Gusto ba ka makadaog o buy, bugas, cash, or GCash?
4: DJ, patulugin mo!
3: Papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic! Nakiusa ka raffle coupon! Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na paglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan!
5: Hawak mo ang beats, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
3: IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo!
5: Hawak mo ang
3: papremyo sa Hunyo ni Idol!
6: Way mawa kumusuway, relate pa ka kasa.
3: Hong-hong, sabayot-buwang.
7: Mayroong gabi ka na mga idol. Ano ba kayo mga sangong sabayot? Big kalami na magiging mga idol. Eh. Kalami na magiging sa betche ka akong panihapon kayo mga idol. Hindi ko ma-expect pa kung kalami kayo mga idol. No? Kaya nagkakayo siya o kalami itong ginger. Nagkakayo siya gluya mga idol. So, napilot ko ganang kung an-isda mga idol with ginger mga idol. Ako nagkaso mga idol. No? Kay 510 pesos mga idol.
3: Idol! Nakaigo ba?
8: Mapugan pa ni kay bad trip kay Kurumpre.
9: Sa trabaho?
8: Lagi. Igo-igo rin pag yun ang sweldo.
9: Ani na lang. Di ay baso.
8: Ayaw. Salamat lang, pre. Maglibre ka?
9: Di uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
8: Ayos ka, pre na. Prank na!
10: Gabi ina ay. There is a 93.9 IFM.
11: Ang chikadorang sexy. Idol Chixie.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Yeah. 93.9 FM. Mapugnan pa ni Idol Chicks and Idol sa programang Gabi na Ay. Siyempre no, again, Gabi na Ay request. Unyan taod-taod, mamili na sabtag storya or kinsa kay ato ang mabasahan karon sa atong gabiin ay request. Kung maikog mo idol, dapat di mo maikog. Nganong mauwaw man dol, nga ipadayag ang imuhang gustong isulti. No? Gusto ni mong ipadayag sa usa ka individual. Pinaagi sa awit, idol, inyo rin ang isend ang inyohang gabiin ay request sa atong numero. Karong gabi una, mga idol, again, ang ato ang official numero sa IFM, 0923112871. Kung mauwaw, pwede rin sa ninyong ipadangat, pinaagi sa pag-send sa ako ang page, no, sa DJ Chicksy page. O, private message lang, kaya basing maikog mo, mauwaw mo, o baka ha, comment sa atong social media page kung wa mo'y load. IFM 93.9 Cebu na adito, idol. Requested song, and kung anong ka na ang inyohang kanta nga gusto, no, para ma-play na to uniya o para kang kinsa po na ninyo ihalad ng moong kanta, ha, mga idol. Again, gabi na ay request unyan taod-taod, idol, ha, 0923112871. Uy, may pagpanihapon sa itong mga higala o mga idol diha sa Mandaue City, labi na sa mga naka-tune in karon sa may habig sa Barangay Kanduman. May gabiin ninyo din, ha, o ganing mga idol na ito nga naka-tune in diha sa may habig sa Tipolo, Mandaue City.
2: Mixing right now.
1: Ano, sa naman ni Rong, nani ako ang kuha na mixing right now. Shout out sa mga taga Tipolo, maayong gabi kaninyong tanan, mga idol. Okay? Again, ipadangat, ha, numero 0923112871, gabi in I request, kay unya na ng taod-taod, so napay chance, idol, ipadangat na dayon na una, dali, paspasi. Kaya basig, ikaw ang mapilian, karong nga gabi una, 0923112871, kasi mauwaw mo ba? Pero sa'yo na magyong ka-idol, inyo na magyong isend din, ha, kung anong ka na ang kanta, para kang kinsa, ug unsa nga kanta. Kaya ito na i-play, idol. Your wish is my command. Oo, gabi na I request granted. Unyan taod-taod again, ha, 0923112871 o sa mga nanihapon karon. Enjoy your dinner, mga idol. Atong balita, unyan taod-taod, pero magabi na I request sa ta, idol. Ha, standby oras sa IFM. Alas 7:22 na kini sa Idol Chicksy. Dari lang sa 93.99 IFM. Mapugngan pa ni
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Oras hatod kanato sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
4: Ikaw ba, ah? Coffee lang, maday ka? Wes, ay galawahan din ang thermos. Mapugnan ba ni?
5: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpiflex for Plemex.
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Sis, ganda ng hair!
10: Naka-empress! Impressively smooth, shiny, and healthy.
9: With regular use. Naka-empress? Nakaka-impress!
10: Try mo na, sis!
11: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
12: Empress Shampoo. For impressive hair.
13: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: 93.9 IFM.
15: Pugnan pa niya!
2: Alkoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alkoplus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
2: Ratso to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
14: Ako plus Alkoplus.
15: Isopropyl alcohol is the generic name of Alkoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Nag-Alkoplus ka ba? Ako plus Alkoplus.
17: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
18: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ning imong anak!
19: Nobel! Nasakita na ang bata ko! Tay! Agay tay! Agay tay! Tay! Agay!
18: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalo sa ato ah!
19: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
18: Hindi mayo! Kiliang amay ka nimo!
17: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao, mapapata, lalaki, babae o LGBT kay naay katuwod na mamahimong luwas sa bisag unsang klase sa pagpangabuso. Kung nakinibalaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
20: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
21: 93.9 IFM.
22: Pungan po ni.
23: Idol!
24: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold with regular use. Ang ganda-ganda natin.
25: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
26: Ang keratin na may plus.
27: Ang kinis na niya.
28: In fairness, nag-glow up.
29: May budget. So,

0: 93.9.
1: Madrama usahay ang kinabuhi, Lodi. Chillax. Tungod adunay,
2: gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.

Mayong gabi, Idol. Ani na sabang ato ang special segment sa Gabi na Ay, ang Gabi na Ay request. Diin na inyong mga requested song, lakip na ang inyong mensahe para sa usa ka individual atong ipadangat. Ugi play pinaagi sa kanta ay ito. Na ay gustong mo padangat og kanta ngadto sa iyahang ex. Kining awit nga sikat ba jud kay ini sa mga naay mga kaniadto. Kining iyahang mensahe nga gustong ipadangat alang sa iyang ex nga last week lang iyang nakasugat. Mayong gabi, DJ Chixie. Itago lang akong pangalan nga Ria. Mawa manggug ko. Abi pa lang wadyo ko naka-move on niya. Pero tinuod, napagihapoy parte sa kong kasing-kasing nga nasakitan sa nahitabo sa among relasyon. Siya, nanay bag-o, ako, nagpabilin. Nagpabilin sa akong kasing-kasing ang among kaniadto. O ako kahibalo kung kanusa, nako siya malet ko. Maunang mo-request ko kanta nga multo para sa akong ex nga si Jay. Jay, kaya ba akong malipayon na ka? Kaya ba lang sag ko nga maabot ra ang panahon na madawat na nako nga wala na kita? Pero sa pagkakaroon, magpabilin kang multo sa akong kasing-kasing. Daghang salamat, DJ Chixie. Muna nga akong gabi na I request. Ang kanta nga multo, gikan sa Cup of Joe. O ganian na Ria, ang imong requested song para sa imong ex. Multo by Cup of Joe.

0: This song is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
1: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Ikaw bang, may kay ka mo pakilig, no? May kay ka mo pakilig, pero dili ni mo tiwason. Pula tahon, tanon ka sa kong gugma. Papungin pa ni.
4: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpububo sa blood sugar levels. DJX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DJX 500.
5: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama, DTX 500. Duha lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Tuhod. Siko. Hawa.
7: Aga.
6: Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrazine. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrazine adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrazine sa mga nagunang butika sa nasod. Importanteng kapahinumdom ang Atrazine dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration og katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob.
15: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumakabloom sa Charm.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS. 93.9 IFM.
3: Mapugnan pa ni.
2: Huh?
16: Aygol!
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
18: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
19: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
7: Ako di IC Vac, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na yun akong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag-inom, maayo man siya mundong nagsigisigin na inom sa Immuni Plus. Maglayan niyo pamati, maglayan niyo tudunlan. Inom akong Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin niyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede ra dayon mo kisiyo ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dayon inom, di nakakinahanglan, mangita pa ka o tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo inom ng Immuni Plus. Immuni Plus, well,

0: 93.9
1: IFM. Di ka po'y nabaka sa trabaho. Masahiyon ka sa mga kantang feel na feel ni mo.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Happy Idol Day! Wednesday na!
4: Wednesday na? Happy Idol Day!
5: Happy Idol Day! Wednesday na! Woo!

0: 93.9.
1: Mapugan pa ni kay bad trip kay Krupre.
2: Sa trabaho?
1: Lagi? Igo-igor pag ito sildo.
2: Ani na lang. Kaya baso.
1: Ayo, salamat lang, pre. Maglibre ka?
2: Di, uy. Iinom ng tubig. Plus paminaw sa IFM. Marilax pa ka. Updated pa ka.
1: Ayos ka, pre na. Prangko na.
3: Gabi ina ay. Diri sa 93.9 IFM.
4: Ang chikadorang sexy idol chicksie.
5: This is the Flip Music exclusive.
6: Yeah. Tara. Sumama ka sa akin.

0: IFM Balita Showbiz.
1: 93.9 FM, mapungan pa ni IFM Balitang Showbiz, mga idol. Pwede ka din ng co-parenting setup at the same time. Aside sa co-parenting setup, idol, pwede ka din ang ex sa imuhang soon-to-be husband, mamahimo ni mong bridesmaid sa imong kasal. Kay kining celebrity nga si Iwamoto, ingon man si Jody Santa Maria, di na magiging sikreto sa kadaghanan nga maayo ang ilang relasyon. Kinibisan pa man si Jody, kanhing asawa o misis ni Pampi Lacson nga karon mao nay partner ni Iwa nga hingpit na pud sila nga engaged, so magminyo na pud sila puhon-puhonay. Sa usa ka interview gibutyag ni Iwa nga nay posibilidad nga usa na si Jody sa bridesmaid sa iyahang kasal nga tukang Pampi. Matud pa maayo ang ilang relasyon na iya na pong gikonsideray si Jody nga usa na sa iyang mga best friends. Kini tungod kay syempre dili man sagid siya ang hinungdan matud pa sa panagbuwag ni Jody ug Pampi kani adto, munang nahug siguro nga nadali ang ilahang pagkahigalaay. Bisan pa man sa sugod ni Jody, so this is gamay, no? Kay syempre ex baya, pero eventually nag-grow ang ilahang friendship and i-blossom gyud and a center po gyud kuno nga syempre ang center sa relasyon karon ni Jody ug ni Pampi isip co-parents kay ang ilag yung anak nga si 3D. Unya maayo po nilang relasyon, idol, kay makita magid sa social media nga mag-comment-comment si Jody nga to kang Iwa niya. So as Iwa nga to kang Jody, maayo ang ilang tratar sa usak-usa niya, makita sa nimo nga kanang ang co-parenting setup kay done maturely. Pwede raman day nang inana dol no nga nang walay kasakit na walay kanang kuan lang peaceful at peace. Pina Jody pa malipayon siya unya maayo po lang yang wish nga to kang Pampi og Iwa nga magsinabtanay lang. Di man pud limod sa kadaghanan, idol, nga kay balong mampuntang kani si Jody o si Pampi kani adto sa iyo mukay ni sila nagminyo doon mga bata pagid atong mga higayuna ba. But nonetheless, taod-taod na po nga kanang nagbuwag, no, o niya karun kay nag-engage naman, so nasettle na po to legally by paper ang ilang kaminyoon. So all we can say is that maayo po niya example nga pwede ra magiday nga dili mo awkward, no? Pwede ra magiday nga ma-friend ni mo kay dili man sad pud siya ang rason. Kay kung siya ang rason, aw kuyaw, murag weird ra kayo kung friend mo sa rason kung anong nagbuwag, di ba? So dili man daw siya ang rason nga kanang lahi pud ang cause, no, sa panagbuwag. So makaingon ta, idol, nga maayo ra man pud uy, at least baka na bang naatay makit-an nga mga celebrities nga ingon ana, no, kay si Iwa do dili na active sa acting, pero kuan siya, idol, kanang active sa social media. Unya si Jody kay balut tahang tud karon padayon naghihapon ang iyang showbiz career. So that's nice of a friendship. Kamo din, ha, idol, mo nagitawag ng healthy co-parenting setup, no? Importante dyan ng healthy ginang sitwasyon, idol, para layo mo sa mga toxic nga mga butang. Diba? Mula tong ayaw sa balitang showbiz, speaking of dapat healthy, kani, good news ni para stanan, idol. Kaya kini nga tong ayaw sa balitang showbiz, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule, mga idol. O kani, ganahantang ang pinga na tong kalawasan, o healthy ta, idol, no? Mangutan ako ni nyo kanunay bakang nagluya. Kay posibleng kulang ka sa B vitamins, idol. Kani manggong B vitamins, makuha ning B vitamins, no, sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto pa og dako. Kay syempre sa kantidad nga 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imuhang kinahanglan, kay anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, ha, may lain pang 16 kini ka mga powerful ingredients, maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang aptik, alerto og dili limtanon. Himsog pagyod ang tibuok lawas. Ayaw kalimot sa pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Idol, ang EXL Makabuhay Plus Capsule mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee og Lazada. Oras sa IFM, idol, alas 8:28 na. Standby sa atong pagbalik, dugang mga sonata o ginyong mga shoutouts o greetings sa atong basahon. So padayon lang, keep it coming diri lang si 93.9 IFM kini sa Idol Chicks and Chikadarang Sexy sa Gabi Ina Ay Mapugngan pa ni
2: This time check is brought to you by MX3 Dito Ako Believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Ikaw pa. Rach, kagwapa. Million kaayo sa uyag ko eh. Kung yan ba ni?
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
6: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
5: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
4: DTX 500, mabalik sa mga butika.

0: BWOC Kids help support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga mama, pahimangno lang, importante kaayo ang lig-on nga resistensya sa mga bata. Aside sa taro nga pagkaon ug pahuway, tabangi sila with tummy-friendly vitamin C sama sa BWOC Kids. Healthy kids, happy moms!
2: Mari, mari! Naunsa naman yung anak na ako, uy? Magsigigila ako, murag dili komportable, matag-adlaw!
3: Dugay na bitakong niingon ni mo, nga ilis din na ang baby diaper ngayon magigamit!
2: Ha? Diaper? Unsa may labo taon ana? Uy,
3: apat! Komportable si baby ug easy life para ni mommy! Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper! Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours! Hygienic safe, baby skin friendly, kay 100% cotton!
2: Mari-mari, mantay usa si baby ha? Arisa ko!
3: Hoy! Asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper! Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto!
4: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. 93.9 IFM.
5: Pungan pune.
6: Aygol!
7: Sis, ganda ng hair.
8: Naka-empress.
9: Impressively smooth, shiny, and healthy.
8: With regular use.
7: Naka-empress. Nakaka-impress.
9: Try mo na, sis.
8: Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
10: Empress Shampoo. For impressive hair.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
13: Ang keratin na may plus.
14: Keratin Plus.
10: Ang keratin na may plus.
4: 93.9 IFM.
5: Pungan pune.
6: Aygol!
15: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget?
17: So-so!

0: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Idol, oras sa IFM, alas 8.47 na. Unya, shout out ni Michael Bintoy, Bintoy Family, Guido Family, Conching Family, diha sa may habig sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Idol, unsa may resulta sa alas 5. Idol, wala ka na minaw, Idol. Ato itong i-play ganina na Jude Idol, pero sige, for the sake of atong i-repeat, Idol, ha, alas 5, swear tres, uno noy binoy bidol, uno noy binoy bi. Stand by, mga idol, sa itong pagbalik, atong awahing bahin, o atong pagpumalandong oras sa IFM. Alas 8.47 na, kini ang programa, Gabi na Idol, lang sa 93.9 IFM, mapugnan pa ni A.
2: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
3: Hello, eh! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
4: Oh. Mapugnan pa ni.
3: Oh.
5: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Racho to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
6: Alco Plus, Alco Plus!
7: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alco Plus ka ba? Ako, plus Alco Plus.
8: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwak o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin, dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag-adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
9: 93.9 IFM!
4: Mapugnan pa ni!
10: Idol!
11: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pa kalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
12: Makabuhay.
13: May buhay sa makabuhay.
14: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
15: Find a way.
14: Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
16: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcor.ph.
17: Ay, balita, suertres, ug lotto results.
18: Idol, suertres result alas 5.
19: 1. 9. 9. Idol, nakaigo ba?
20: Happy Idol Day! Wednesday na!
21: Wednesday na? Happy Idol Day!

0: 93.9 IFM.
1: Mas interesting pa sa shoutout nimo sa Twitter o status sa FB.
2: Gabi na ay!
1: Gabi na ay!
3: IFM. Ang chikadorang sexy, idol chicksy.

0: mighty glad you stayed.
1: Ulanman o init ang adlaw, padayo ng sound trip ang kanta hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Silyado ang atop bisan unsang panahon.
2: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
3: C3.99 FM, mapugnan pa ni Idol. Wala na kita igong oras sa programa Gabi in Ay niya. Dako na kong pasalamat sa tanan itong mga Idol. Ngayon ipadangat sila minsahe, mga nanano sa Facebook Live. Dakang salamat mga Idol. Ingon man sa mga wana to na greet, ugma na lang sab Idol ha. O sa mga Idol na to, nga gikan pa sa to ang pagsugod sa programa na 5 sa Bisaya imo hangtos Gabi in Ay na adin ha. Dakang salamat mga Idol. Ining tungura, manamilit ako pinagi sa pagpamalandong pero sa dili pa kumubat si Bat Idol D.I. No? Ay ninyo kalimti again, Idol, papremyo sa Hunyo ni Idol. Ang atong first raffle draw would be June 12, Independence Day. So sa mga nakasalmot ini, katong mga nasakpa na mong nakatune in sa IFM, mong nahatagag ticket, atangin ninyo yung June 12 mga tuang draw for a chance to win cash, bugas, o baka brand new bike gikan sa City Avenue Bike Shop. Unya, mga Idol, apart from that, no, padayon na nga to ang offline balik eskwela, asa nasab kami ugma atangi. Daghang salamat sa itong mga partners ganina, no, mga volunteers, labi na po sa itong mga higala sa IPI and ang mga riders, kaya nakauban nato sila si Sir Baldwin, naguban pa ng mga higala na ito nga ni Join sa atong offline balik eskwela sa Sinsin Elementary School, mga Idol. Unya, later, oh later, tomorrow. At ang ninyo asa na sa mga Idol, ang mga Idol nato na DJs para sa ato ang offline balik eskwela, mga Idol. Inintong urama na milit na sa Idol Chicks si pinagi sa pagmamalandong, pero this time, ang atong prayer ang pagpangayog hustisya, Idol. Labi na kay kibalutan, no, nga naaman karoy ka na bitawang controversial kaayong kanang gitutukan sa natad sa sports ning pagtaliwa ni Rene Baterbonia ug ni Divine nga kana bitawang puro mga basketball players sa Ateneo de Manila University, no, nya kaning sa usa ka team building, unfortunately, Idol, mitaliwan sila tungod sa drowning incident. So karon daghan kayong mga pangutana, daghan kayong mga gustong matubag ang ginikanan pamilya nga nagbangutan, ingon man ang mga tao, no, seeking for justice sa maong kaso. Kung gusto mo ma-update, pwede niyo bisitahon nato kay FM 93.9 Cebu kay Idol, na puti mga update from time to time. Nagpa-press convey ani ganina ang family ni Baterbonia. Unya, giklaro po di ay ni kana bitong attorney Jimmy Bondo, kinsa mo na po yung nahimong usa sa mga legal counsel nila, Idol, nga 18 anyos pa di ay ni si Baterbonia, dili day 19 unlike sa first, no, nga giingon siya ang mama daw 2008 siya na tao, so 18 years old pa siya technically, so nanakabata, Idol, ang maong mitaliwan na basketball player. So munang karon nagpray pod ang mga pipila sa social media, saba kayo seeking for justice kung unsa man gyud ang nahitabo ni Baterbonia. Unya, aside ni ini, dili lang kaning case but also kaning mga situations, Idol, no, nga feeling na to na sense of injustice or kinanglan na to og call kay apparently, Idol, just to clear things up initially. Matod pa sa mga findings, accident gidaw to, no? Pero matod pa sa inahan ni kaning kuani Baterbonia nga nako ni mga nakita na bunog sa lawas yang anak. So wala gid ta kabalo kung unsa pa gid ang further kay ni step in naman ang Philippine Sports Commission, ni step in naman ang kaning DILG, ni step in naman ang mga kapulisan and BI uban pa. So let's see kung unsa yung process ana, Idol, kay daghan pud kay ang nag-atang ana nga news, especially nga he is from the regions, unya ang usag gikan sa Nigeria, no. Sorry ko na discuss ni nako, Idol, no, kay kaning sa sige na tugtutok sa mga balita sa newsroom, Idol, diha na to makita ng unsa pay mga panghitabo aside sa linog na po ingon aning isyu nga giatutukan ron ang media. So munang importante sa Abdul nga magampo ta for justice, no, sa mga tao nga nagseek og justice, ingon man sa mga nanginahanglan pud og justice sa mga sitwasyon nga karang naakaroon sa ilang sense of injustices. And even as Filipinos, we deserve justice sa mga issues, sa korupsyon, uguban pa. So let us pray, Dol, for truth and justice karong gabi una, and may God guide us, no, sa ato ang mga prayers. Anian ang atong pagpamalandong, mosunod Idol Dab, silig human sa itong pagpamalandong sa programang Kumbati sa Gabi, coming right up. Kini si Idol Chexy, ang chikadorang sexy manamilit, pinagi sa pagpamalandong karong gabi una, Idol.

Sa ngalan, samahan, sanak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Gabi, Lord. Karong gabi una, mong evening prayer, mong pagpamalando ang pagpangayog, pag-iya kanimo, labi na sa mga tao nga nanginahanglan o justice. Hustisya o tubag sa mga pangutana, labi na sa mga sitwasyon nga ikaw gid ang nakahibaw sa kamatuoran. Labi na sa mga higayon nga naapay mga pipila ka mga kaso, nga wala pa natagaan o justice o tubag, naapay mga nagpabiling gawas nun, bisan pa man sa ilang mga sala nga gibuhat, sa ilang isig kaingon. Naasay mga wrongly accused, kaning napriso bisag walay sala kay napasanginlan. Lord, we seek for justice and fairness. Ipangayon na namo ni mo, Lord, nga ginahay tanang Pilipino nga makabato ng hustisya, labi na sa mga kontrobersiya nga nag-involve sa korupsyon o uban pa. We seek for your presence each and every day. We pray for justice and fairness, Lord. In Jesus' name, Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, Espiritu Santo. Amen.

0: Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Mapugnan pa ni.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Linoria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
2: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Potent, safe, aseguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
4: Gaa, guys! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
5: Hala, luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
2: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times.

0: And polycarbonate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 3, Talata 1 hanggang 35. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos at kikilalanin ka ng mga tao. Kaya huwag ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman, at puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig, pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag pababayaang makaalpa sa isipan at gunita, pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad, wala kang aalalahanin, at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag, ikay masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa, kung ikay may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ang kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik at bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Ito ang salita ng Diyos.
2: Idol, maayong gabi no Zamba kaninyong tanan. Adlaw karon ng Miyerkules, mga idol. Happy Idol Day kanatong tanan. Ilabi na yun sa tuang ang mga suki tigpapinaw nga always yung nagpaabot sa tuang ang mga programa sa IFM. Daging salamat mga idol sa inyuhang padayon nga pagsuporta, sa inyuhang paghatag o kagayunan sa tuang ang mga programa nga mamahimong kabahin sa inyuhang tagstagsa ka mga panimalay, tagstagsa ka mga nahimutangan o tagsatagsa ka mga sakyanan. Maayong pagpaminaw kaninyong tanan diya mga idol. Lain na usap gabiing mag-auban kita. Lain na usap mag-gabiing mga tawad ha. Lain na usap mag-gabiing ato ang paghahistugutan. Ang kining lain na usap ng problema gipaambit sa tuang usa sa tuang mga idol diin lagkadaiya nga mga kasinatian sa kinabuhi nga tuang pagabasahon matag karon og unya mga idol. Kaya lagi no na may panahon usay nga di ginato makaya ang mga pagsulay ning kinabuhi ah. usahay makiingon ta nga kaya na nato idol, pero di ay to murag naglisod na tamo nang manginhanglan ta og mga matawag nato og laing mga tawo nga mo imo lamdag, mo imo giya, mo iya muhatag og lain nga interpretasyon sa unsa may mga panghitabo sa tuang kinabuhi, ha. Sa kung galing na kay mga kasinatian diha nga dili kayo sarang ikag-asoy, pwede rin sugay ka dula mag-send sa tuang kuandula tuang Facebook page sa inyuhang mga problema. Unya kung gusto mo nga i-personally nyo o send ni Idol Dubs, pwede rin po mo text sa tuang text line 0923112701. Pwede rin yun mo dul, ha. Why problema dul? Pangutan alang yun ko asa dapitan nyo i-send niya. Pwede rin mamutawag dul unsa may inyuhang gusto nga ipabuhagay sa kanginan. Sa mga tanang lang ang mga nagbiyahe diya karoon na maayong pagpaminaw, ilabi na yun ni Rinaldo Hipunia Jr., ha? Mayang gabi diha ni Rinaldo Hipunia Jr. Mao ni ako ang pinakabanggitan nga classmate mga idol, no, si Boss Gawix mga idol, no? Diha sa lungsod sa Oslo nga nagbiyahe karon na paingon na dito sa Oslo ba yung pagpaminaw ni mo diha, Boss Gawix. Sana mo say kay kaoba ni mo diha, Boss Gawix, sa dili magpabadlong, Boss Gawix, sa ikaw na. Relax mo dula kay sa dili madugyot nang sugdan ang atuang pagbasa sa ilain na usab nga idol nga nagpadala sa iyahang kaagi sa kinabuhi karong gabi una. Oras sa FM alas 9:16 na mga idol.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. Game ka idol?
5: Game sa to idol.
4: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Winzier. Mapugan pa ni.
6: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
7: DJ, patulugin mo!
6: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sumuan sa Hunyo. Libre ni Idol, ha? Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
8: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan.
6: IFM, padaog ako, be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo.
8: Hawak mo ang
6: papremyo sa Hunyo ni Idol.
4: Ang Idol mo, DJ.
9: Ang tamis mas latik o labi mo gitik. Idol Mami T.
10: Boss man, cute gihan. Idol Boyki.
6: Ang chinita nga witty, Idol Mikey.
11: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost Chaming Auntie Maria P.
12: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulatido.
13: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko.
14: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony.
15: Ang market man on the run, Idol B.
16: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
17: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
18: Ang idol nga white corona, Inday Bambino.
19: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
20: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
1: Maujud, kanang we start the day nga happy, plus we end the day nga nakasmile pa dyan.
0: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
1: Nangampanya naman sa gani ko.
0: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Kalingaw.
1: IFM, kumbati sa gabi e. Featuring, what's the style sa IFM? Dari na tayo mga idol!
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: That song was brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.
2: .9 IFM. Mapugnan pa ba ni mga idol? Ay, siyang kagahapon ko, ako ang niya karon. Apan nga no siya paman. Mayang gabi mga idol, and welcome sa itong programa nga IFM Kumbati sa gabi. Ikaw ba nangyapon ninyo ang nag-inusara nga bugoy nga good boy mga idol? Idol Dubs, sa adlaw karon ng Miyerkules. Happy Idol Day kaninyong tanan diha mga idol, ilabi na yun sa tuang nga mga suki kayo nga mga tigpaminawan. Sa mga nagbiyahe di amping mo sa inyong mga biyahe idol ha. Sa mga naa sa mga nagkadaiya nga lugar, samtang na minus tong programa karong nga gabi una maayo nga pagpaminaw ninyo mga idol. Welcome nini nga tuang programa karong nga gabi una. Pastilan, ubay-ubay ang atuang ang mga panghitabo ng atuang nasinati karong mga panahon na no ilabi na yun dini nga mga balita ng atuang mga nadunggan apan taliwala sa atuang mga nasinati mga idol dilita magpadala sa unsa may mga pagsulay niini nga kinabuhi ah padayon ta sunahan atong paningkamutan nga ato yung makabot ang atuang mga pangandoy taliwala sa mga talikala niini nga atuang nahiaguman ng kinabuhi ng atuang gisubay ning kalibutan na pastilan oi oh. Dunay daghang mga salimbong usay sa tuang mga pangandoy apan ato yung puntingon. Puntingon na to pagdiritsyo ang atuang mga pangandoy. Bisan pa sa makusganong buloga ning kinabuhi atong hinumduman nga naay daghang kay mga tao nga nagasuporta sa tuang mga gustong makabot ni ining kinabuhian. Gawa sa mga tao nga gustong musuporta sa tuang mga pangandoy, naapoy daghang mga tao nga namantay sa tuang kung makalampos ta. Saway-saway yun yun da. Pasag din na sila mga idol kay mao na sila'y makapahatag o kaligon sa atuang mga kinabuhi mga idol. So lain na usab nga drama lain na usab nga idol na to nga nagpadala sa iyahang suwata para sa atuang programa karong gabi una. Pero ang dili maayo aning atuang nagpadala idol kay iyahang suwat yamaning gisuwat sa Tinagalog. Sumuraog ma-challenge ni ang atuang pagka-Tagalog gamay. Ang atuang na katunan niya itong nag-eskwela patanong nga maura ba yun ay pinakagamay na kong grado. No? Hindi man talaga ako marunong magsalita sa Tagalog. Lalo na yung mga pangungusap, ang tawag. Yung sinasabi nila ng mga pantukoy. Dati kasi nung nag-aral ako ng Filipino, ng Tagalog, tinatanong ako kung kaya ko bang gawan ng isang salaysay ng isang pangungusap gamit ang salitang pantukoy. So ang ginawa ko ay doon, tumayo ako at sinagot ko talaga yung guro namin. Sabi ko, kaya ko namang gawin yan ng magagawa ko ng salita. Gawa ng pangungusap. So, inipresentar ko na yung pangungusap na ginamit ko yung salitang pantukoy. Yun, nagagalit yung guro namin dahil yung pantukoy na ginagamit ko ay talagang wala daw sa bokabularyo. Ang sabi ko kasi mga idol, ang pantukoy ay isang salitang ginagamit para sa pagtawag ng aso. Sa tulad ng tukoy. Alas 9:36 na mga idol. Ato ning basahon karong tataon mga idol ha. Kaya daghan-daghan na yun ang ato ang mga idol nga nag-atang na yun sa mato. Ang ito'y galing sa iro. May gabi ini mo niya idol. Unya may gabi usab ni idol Michael Bintoy. Salamat kayo sa imong always sa pagpaminaw. Happy Idol Day. Shoutout Guido Family, Bintoy Family o mga kasag riders diya sa Maydunguan, Basak, Mandawi City. Salamat kayo ninyo mga idol sa inyo nga always nga pagpaminaw sa tuang programa matag gabi. Alas 9:36 na mga idol. Live kita sa tuang Facebook page dul ha. Pangitaan lang ninyo ang tuang Facebook page ang IFM 93.9 Cebu mga idol. Live na live kita diha mga idol. Si Ma'am Nene Velasco, si Floor Basok Idol, Floor Basok, and si Celso Jen Rosales from Sambuanga. Uy, kumusta diha idol? Kumusta man ninyo ang mga kasinatian diha sa ato ang mga idol diha sa Mindanao nga nakasinati in town o linog ni Adunga nilabay ang mga adlaw. Mga inaota nga okay ra mo diha idol ha sa ato ang mga idol nga na apektuhan in town na sa maong katalagman. Dita maglugay idol ha, dita maglangan. Atong text line na 0923112871 ng gihapon. Unya sa mga nangutang na diha sa Suertres, niya na idol ang ato ang Suertres result. Alas 9 nga draw, 3-1-6. Atong balikon doon lahat, 3-1-6 ang ato ang Suertres result mga idol. Mayang gabi idiha, shout out si Jay, si shout out Jane the Virgin, si Christita. Oh, kinsa pa man niya, o sa usa man naging niyog type. Shout out sa mga nagapaminaw diha no sa tuang mga idol gikan sa mga nagadaiyang mga establishmento asa man ning mga lugrahan ni 360 Pharmacy diha sa Mayorente may pagpaminaw niyo diha mga idol. Shout out pud sa kuang ex. Bakit ganyan? Idol Dams, i-shout out ko sa kuang ex nga grabe kaayo siya makapasalig nako ni adtong mga panahon nga niingon siya nga kung magbulag mi dili daw siya mabuhi apan karon malipayon kaayo kauban ang iyang bag-o. Nang ginhawa pa alas 9:38 na itong oras, idol. Good day, mga idol. Greet lang ko sa kuwang Papa Angel, Mama Ijing, og ni Pretty, na pirming naminaw ninyo, Ange ni Diri sa May Tabu, Sabanay, og sa Tisa. Regards ko ninyo tanan. Na salamat siya sa pagbasa. Dali, salamat, idol, ha, sa imuhang mensahe usab. Karong gabi na si Ange, diha sa May Tabu, Sabanay. Dito maglugi, idol, ha. Dito maglangan. Ato na ninyo basahon ang kining nagpadala sa tuang programa karong gabi na nga usani siya ka Tagalog dol. Tagala ni siya Tagala no. Kanang ato gid ning tarungon og basa kay baka mamaya magsapid yung ating dila ba. Pero marunong naman talaga ako magtagalog no. Dati kasi nagsalita ako sa Tagalog. Ngayon nung bumalik ako dito sa Cebu, nagpractice ako magsalita sa Bisaya. Naman talaga kung magsalita sa Bisaya. Konti lang. Gamayra. But I can speak Tagalog. No? Makapagsalita po ako sa Tagalog. Kahit na minsan yung ating dila ay talagang nagsapid-sapid. Minsan kasi pag may nagsasalita ng mga Tagalog. Kasi ako may estudyante akong Tagaluzon eh. Nagta-Tagalog siya. Sabi ko sa kanya, pag hindi mo naintindihan yung pag-i-explicar ko sa'yo, sabi ko sa niya, magtanong ka sa classmate mo at doon kayo, mag-inusapay kayo sa gilid, ha? Kasi, minsan kasi nagsapid man yung ating dila, oh. Pero hindi natin ito papalampasin, mga idol, ha? Babasahin natin talaga ito. At saka mamaya, pag nagsalita tayo, kung anong masasabi natin sa ating idol na nagpadala sa kanyang liham, liham na ito. Diba? Marunong ako magsalita, no? Ating bibigyan siya ng matatawag natin na mga pagtambag ba para naman na maintindihan niya yung ating mga sinasabi. Siyempre magtatagalog tayo. Magandang gabi dyan sa lahat mga nakikinig sa atin at mga nanonood sa ating programa ngayon. Ang aking puso po ay nagagalak. Ito po ay napakasaya. Ako'y masaya samantalang yung aking ex ay masaya na sa piling ng iba. Alas 9:41 na ito ang oras doon. Mauna ni ato ang nagpadala sa iyahang kaagi ka doon ha. Ato ning basahon ng ato ang idol. Ang iyahang sulat na tampo ng iyahang ipadala sa ato ang programa karong gabi una. Diin naa siya'y kaagi sa iyahang kinabuhi nga. Dili niya mahikalimtan. May anong mga idol, ato na yun ning basahon. Kanina pata nagingon na itong basahon, pero apagyahapon. Alas 9:41 na itong oras, dol. Ato ning basahon ang suwat niya, dol, ha. Magandang gabi sa iyo, Idol Dubs. Ako po ay 40 years old, isang dating OFW sa Qatar, may asawa at apat na anak. Mga dalagita. Sa kagustuhan kong makatulong sa asawa ko at mabigyan ng maayos na buhay ang aking mga anak, nag-DH ako sa Qatar for 5 years. Kada buwan halos ipadala ko lahat sahod ko sa asawa ko para sana makapatayo sila ng bahay namin. Halos wala na ako na tinira sa aking sarili. Nagtitiis sa itlog at noodles ang ulam. Ni hindi ako makabili ng damit ko, buti nga ipinapagpala ako ng Panginoon, binigyan ako ng mabait na mga amo. Nagtitiis sa lungkot at kahit may sakit, trabaho pa rin kasi walang day off sa Middle East. Kung ano ang gustong bilhin ng asawa ko, gamit sa panlaot tulad ng bangka at makina, pinapadalhan ko siya. Umuwi ako na noong 2021 at akala ko may bahay, ang bahay namin ay buo na. Yun pala, hollow blocks lang ang sa may bandang baba at sa dingding ay wala pa. Tapos ang haligi ay kahoy, kahoy lang ang nilagay niya. Hindi niya pinasimento. Tinanong ko siya kung bakit ganun ang bahay. Ang sabi niya sa akin, ang sosyal ko daw at gusto ko ng simentadong bahay. Dati naman daw kaming nakatira sa maliit na bahay. Bakit daw gusto ko ng simentadong bahay? Wala na po akong nagawa kasi kapag nakipagbangayan ako, ako rin ang talo. Kasi malaki yung boses niya. Isang araw, may dumating sa amin na ningil ng utang niya ng 5-6 daw. Mahigit 18,000. Tinatanong ko siya kung bakit siya nakautang ihalos buong sahod ko pinadala ko sa kanya. Sabi niya, nagkulang daw siya sa materyali sa bahay. Napaiyak na lang ako ng time na yon. Ang ginawa ko, sinanla ko na ang aking niyugan na ng 25,000 sa pinsan ko para mabayaran ang 18,000 na yon. Nag-aaway kami ng nag-aaway. Sabi ko, di na ako uuwi sa kanya kapag ganoon pa rin ang ginawa niya. Nakiusap siya sa akin na magbabago na daw siya at bigyan ko daw siya ng isa pang chance. After 1 month vacation, bumalik ako sa aking amo sa Qatar. Okay naman na sana ang aming samahan, pero yun lang, minsan di siya kumukontak sa akin. Pag tinatanong ko kung bakit, sabi niya wala daw load o di kaya nasa laot siya. At nag-message naman ako sa anak ko at sabi niya wala daw doon lagi papa nila, lagi daw nasa kapitbahay. Tapos umuwi daw ng madaling araw na di ko po masyadong masyadong pinansin yun. Pagkatapos ng isang taon, nagbakasyon ulit ako February 2022. Napansin ko po kulang na siya sa lambing sa akin. Imbis na malambing siya at asikasuhin niya ako kasi yun lang ulit kami nagkita. Pero wala po. Parang baliwala lang ako sa kanya. Hinayaan ko na lang po, di ko na lang po binigyan ng pansin. Pagkatapos ng isang buwan, bumalik na po ulit ako sa amo ko sa Qatar. Ako po ay digital creator. Mahilig po ako mag-shared post ng mga kalukuhan about sa mga kabit. One time, nag-post ako ng ang asawa ko ng kapitbahay na bigla at ang asawa ko ng kapitbahay na. Bigla pong nag-chat sa akin ang aking kapatid ng asawa ko at kapatid ng babae na pakidelete po ng post mo. Nakakahiya po, alam namin na nagkamali na sila. Kinausap na namin sila at sabi nila di na gagawin. Nagulat po ako doon sa chat nila sa mismong bibig nila nang galing na may relasyon nga ang asawa ko at ang kapitbahay namin. Ang masakla pa, pinsan pa ng asawa ko ang asawa ng babae at may anak silang isa. Tinawagan ko mga anak ko ng time na yun. Sinabi nila, napalo daw sila sa papa nila kasi mainit ang ulo. Baka daw di maka-score sa babae niya. Sinabi na nila sa akin ang totoo na nangapitbahay daw ang papa nila kapag wala dyan ang asawa ng babae. Ay nako, talaga ang buhay talaga ng mga lalaking yan. Ayaw pa talaga mga babae o mga lalaki ha. Masakit po sa totoo lang, Idol Dubs. Sa mga anak ko, nahiwalayan ko na lang yung daw yung papa nila. Kasi wala na daw trabaho, siya pa may ganang manloko. Ang masakit lang ay kapitbahay pa ang babae. Kinumprunta ko po ang asawa ko. Sabi niya, di daw niya uulitin yung ginawa niya. Ako daw po ang mahal niya. Ginawa lang daw niya yun kasi sa sobrang lungkot niya na lagi akong wala. Ngayon po, ako po'y umuwi na ng August 31. Pero sa nagdadalawang isip ako kung saan ako patutungo. Gusto kong umuwi sa bahay naming mag-asawa kaso andun yung asawa ko. Ayaw ko siyang makita. Kapag doon naman po ako uwi sa bahay ng tatay ko, makakasama ko naman mga anak ko ng dalawang araw lang kasi may pasok sila sa Sabado at Linggo. At Linggo ko lang sila pwedeng makasama. Nasa isla pati kami nakatira. Ano po ang dapat kong gawin, Idol Dubs? Papatawarin ko ba siya o bigyan ko pa ba siya ng isa pang chance o hiwalayan ko na lang siya kasi nakagagawin niya paulit-ulit yung ginawa niya sa akin. Naawa rin naman ako sa kanya kapag naisip ko siya. 21 years na po kasi kaming nagsama, pero ako po'y talaga ay naguguluhan kung babalikan ko pa ba siya alang-alang sa mga anak namin. Pero ang mga anak namin, oo, hihiwalayan na. Sana'y mapayuhan mo ako, Idol, at pasensya na po. Litong-lito na po ako talaga. Maraming salamat po at pasensya na po at medyo mahaba yung message ko. Salamat po sa pagbasa ng liham ko, Sir Idol. Hi. Alam mo mga idol, talaga ako talaga ay naguguluhan no, sa mga sinasabi niya kasi biruin mo mga idol ha, imagine that no, 21 years na po silang kasal. Ngayon, ba't ako naguguluhan? Dahil yung dila ko talaga nagsapid. Pero tinry ko naman sa sarili ko na talagang magsalita ako ng Tagalog. Kasi Tagalog naman itong nagpadala sa atin ng liham. So magbibigay po ako ng mga tinatawag natin na ano lang yung mga tinatatawagin nating interpretasyon sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi man tayo perfecto mga idol. Walang perfecto na tao dito sa mundo. Kung may mga pagkakamali na nagawa yung asawa niya, syempre ako naman po may mga pagkakamali din naman po. Hindi naman ko po sinasabi na perfecto akong tao. Lahat po tayo may mga pagkakamali sa buhay. At aminado tayo dyan, di ba? O, titingnan mo, di magaling ako mag-Tagalog. So ngayon, babalikan natin yung istorya mga idol. May mga anak sila tapos yung asawa niya nangapit bahay. Ibig sabihin, yung asawa niya ay ano daw, namimiss niya daw yung asawa niya kasi nasa ibang bansa. Kasi yung sa Tagalog kasi nakakalito kasi kahit bana yan, asawa pa rin yung tawag. Kaya minsan hindi tayo mag-intindihan dito kasi pag sinabi ko, yung asawa niya, ano yung asawa? Yung bana o yung asawa? Ito, gamitin ko lang na yung salitang bana. Yung bana niya kasi, hindi nakapagtiis sa lungkot. Naghahanap ng pwedeng malambingan niya doon sa ibang sa kapitbahay. So ngayon, ang nangyayari, Idol, hindi man sinabihan po ng mga minsan talaga kasi mga idol mo, may mga ganyan talaga no, na may mga pamilya na konsentidor talaga sa mga ginagawang kamalian ng kanilang mga, you know, alam mo na yon. Alam ko maraming makarelate dyan, di ba? May mga ano kasi, mga ganyan ba, na kanabitong Kabalo sila nga ang gibuhat sa ilahang kapamilya dili maayo, ila pa gyud ang tabun-tabunan. Ila pa gyud ang itago. Hangtod maabot sa panahon nga masakpan ra gyud mga idol. So karon nasakpan ra gyud kay nagpost ra gyud siya nga nangabit ang iyang asawa sa silingan, nagpost na dayon ang iya nagreact na dayon ang pamilya niya imong igagaw ang imong igsuon sa iyang bana nga i-delete na abi kay nagbag-o naman sila. Imbis wala untay idea siya nga nangabit gyud ang iyang bana, tungod kay gibadlong man siya, mao na to. So unsa may maayong buhaton ani mga idol, no? Para nako lang ha, para lang yun ako dol kay basta pa balik-balik na bitaw ang gibuhat dol. Kana bitaw nga dili na bitaw, kana bitaw makaingon ta ba nga pirmi naman niya ning gibuhat og maayo, kanang wala naman ni kanang kabaguhan ang iyang gibuhat. Kay ang kabaguhan magud mga idol, kun ugaling ba naa kay gibuhat nga dili maayo, unya nagbasol ka, gusto kang baghuon nimo, tuliro nimo ang imong mga nabuhat nga dili maayo. So dapat kung tuliro nimo ang imong nabuhat nga dili maayo, kinahanglan imong baghuon ang imong kaugalingon. Dili kay magbag-o lang ka og baligo sa kasimana. Dayon ni kasunod semana mao ra gyapon, o ni kasunod bulan balikon ra gyapon ang imong gibuhat. Mo nang maingon ang mga babae na once a cheater always a cheater. Eh basta kuno ganang mangita og lain kan dili kontento ko, dili gyud na kontento gyud, hangtod kuno sa hangtod kuno, wala na tay chance ani. Pero kung siya no kinama siya mga anak dol, asa man kuno iyang pilion, ang iyaha bang anak or ang iyahang bana nga madlungon? Siyempre ato ko sa anak dol, di ba? May man tong anak kay maghatag nimo og hayag nga kaugmaon, pero kanang imong bana maghatag na og ngit-ngit nimo nga kaugmaon, pastilan oy. Nagapahapa pa jud ko diri idol, nagtago-tago ko diri silang pi ako og yung gitan-aw diri akong gisuta og mayo kay ngano badlungon ni pagkabanaha. Mo na pag-ingon dol ba nga naa ra gyud sa silingan ang true love. Di ba idol Rodel? So silingan ra gyud ang true love dol. Sa unta man, di naman ni madayon kay nganon, nibalhin naman ko. So wala na sa silingan ang true love. Tuwa na dito sa unahan ang true love. Sumano si Dulha, ako ang pirmi guning gibutyag sa kanginan. No? Dili ta perfecto, no? Kitanta na doon lagi tayo mabuhat nga dili maayo. Lagi tayo mga kasaypanan nga nabuhat nga dili maayo. Pero kung ganahan ta magbago, naaragyo na nato. No? Itaragyo na sayo sa tong kagalingon kung ganahan ba ta magbago o dili ta ganahan magbago. Kung ganahan ta magbago, sige magbago ta. Kung mga itagpasaylo, kinimanggong pagpangaypasaylo mga idol, perte manggunding sayo na ilitok. Pero perting lisura buhaton sa kamatuuran sa tinuod lang doon. Kaya nga naman, ang pagpangayo o pasaylo manggod, karami ito, kung mangayo ka o pasaylo, kinahanglan doon na po'y pagbago sa imuhang ibang mangayo ka o kanab, kitang pagbago sa imuhang kinabuhi. So, like, for example, mangayo ka o sorry niya, kay imong gilibak ng imuhang kaoban sa trabaho. So, nalibak ka sa imuhang kaoban, ay kag-sorry-sorry kayo, ha? Sa untaman nga, nalibak man siya ka namo kay maulag ito. Sorry ka ayaw niya. Sige nga ka, sige, way problema na. Gipasaylo, tika. Kanya, pagkasunod na adlaw, na nabalitaan na lang po ni mo nga gilibak na po kagbalik. So, meaning, wala siya nangayo og sorry sa iyahang pagpangayo og sorry. Oo na siya kitawag og sorry, but not sorry. So, manginawat ang mga idol laki, nangayo man kuno og pasaylo ning bana niya, niya gusto niyang magbag-o kuno. Ang problema lang ani nga inigbalik na po niya dito sa laing nasod, mangita na po niya og bag-o. Di ba pan? Mobalhin ka pan, mangita kag bag-o. Samantala lang ako, wa gyud ko'y gipuli nimo. So ingon ana bitaw dul ha, ato gyud ang pirmi ibutang sa tuang alimpatakan. Isod kayo pagpuyo ning kalibutan na kay perting daghan ng mga pagsulay. Daghan kayong mga tentasyon sa tuang palibot. Sayod og saksi ning atuang nga mga idol diha nga mga drivers, no, kay kada adlaw nagbiyahe sila makita gyud nila no nga naa gyud na yung mga pagsulay sa ilang may aguman, ilang makitaan, mauna nga patayon gyud sila sa ilang panisikay-sikay diha taliwala sa mga pagsulay. Ang importante kabalo ta mo buhat og mga butang bitaw dol nga dili makaguba sa atuang giampingan nga mga relasyon. Makasal man or dili wala gikasal, kinahanglan ampingan ang matag relasyon nga atuang gihimo atuang gibuhat aron na dili masayang ang tanan nga atuang atuang giugmad, atuang gitrabaho sulod sa pipila ka mga tuig. Imagine na 21 years silang kasal, apan wala siya natagbaw sa iyahang asawa. Dito sa silingan, narayoy dahil sa silingan ng true love. Ay, nako. Ikaw ra ko, ah, pero wa man. Wa may kuan. Wala may, wait, mailhan. So, unsay buhaton, dol, sa ako lang gikingon dula. Mas maayo kung ingunani ang sitwasyon maglibog, ako unsay imong buhaton, pili a permi ang imuhang anak. Walay pagbasol, walay pagmahay nga moabot sa imong kinabuhi. Kung piliun nimo ang imuhang mga anak, basta mga anak nga gani, ang inyuhang piliun, dili gid mo magbasol. So, unsay imong buhaton sa imuhang asawa? Unsay buhaton sa imuhang unsay buhaton nimo sa imuhang bana? Imong bana? Aw, palarga ka na siya kanang pasagdi sa siyang kinabuhi. Kay maabot ng panahon ma-realize ra niya ang mga butang nga iyang giusikan. Sa kinabuhi mang gud usahay mga idol, no? Dili nato ma-appreciate ang mga butang basta naay abundance. So sometimes we don't appreciate things during its abundance. But during its absence, that's the moment and that's the time that we started to appreciate the value of something. Ato ma-appreciate ang value sa kabutang basta mawala na siya or basta wala na. Like for example, wala na yung tubig. O, sige, daginot o mayo. Pero kung dagan ang tubig, maora. Why pag daginot? Mas nilang. Diba, idol, may gabi ni mo na, idol? Idol Alex, ako ang soaking manawagan, manawan. Idol, Idol Alex, asa mga idol? Pero nawala man si Idol Alex. Nawala yun si Idol Alex. May gabi ni mo na, idol. Nawag na balik nga si Idol. May gabi, idol.
3: Oo, oh, may gabi ni idol.
2: Oy, may gabi ni mo na, idol. Masa may imuhang, kumusta man ka diha, idol? Kumusta man ang imuhang panisikay-sikay diha? Okay na man ka?
3: Ah, okay na kami sinuhuay doon taon.
2: Unsa maimuhang maistorya ani nga tuang Tagalog man idol? Muna sa ginawa, bintang kong nalipto ka ni Morga, nagkasapit-sapit yung ito akong gila, ganiya. Unsa maimuhang maistorya, dol? Uy. Unsa mo to? Nawala lagi. Dol!
3: Oo,
2: nawala lagi ka, dol.
3: Awa,
2: ano sa may?
3: Mao di idol. Kani bang mga panay na idol ba?
2: Hmm.
3: Bukay buwat idol. Sir, iya ko na sili o rin ha. Kaya na lang anak yun.
2: Hmm.
3: Sige, sa ano niya ba na nga, sige, papatlong, wala ka na, idol. Dinam na, idol. Dito naman, idol.
2: Okay, dito na sa asa, idol. Bisyo na, bisyo na. Correct, correct, correct. So, so dili na gina siyang bag-o, dol?
3: Adi, adi na. Bisyo na na, idol. Naanan na siya na, idol.
2: So, kinanglan, biyaan na lang yun, dol. Si may ingunan na, dol, no? Dili na gina hatagan og chance. Say mo, tano, pwede pa ba siyang hatagan na to og chance?
3: Wala. Wala na, kay idol.
2: Wala na. So, kuha na yun.
3: Wala yun. Tanan siya. Iyan na yung anak ang yung ating ano niya. Ang yung anak na rin, kasi magkula yung bana ng paglumun.
2: Correct.
3: Oo, sinisip ko ang bana niya mo ang neklaro. Sinisip ko sa ilo, magsigit sa buwat. Mahit na.
2: Correct. Mas maayo nga bana gid ang unahon dol no kay asaw anak kay ang unahon kay wa gid ni pagbasol kumpara sa imuhang piliun ni mong badlungon nga bana. Salamat kay Idol Alex. Thank you so much. Mauto si Idol Alex, mga idol, gikan sa lungsod sa Mindanao, di ba? Daghan jud kayo ang moingon nga biyain na ng mga bana diha nga mga badlungon. ato na lang nang itugyan sa ato ang idol nga nagpadala karon na kung unsay mas maisbog at niya. Pero sa akong bahin na, akong piliyon ng mga anak, syempre, no? Huwag magbasol sa ako ng gisulti, idol, kung piliyon ninyo inyong mga anak kaysa mga bana ninyong mga badlungon, inyong mga partner ng mga badlungon. Alas, Jess, dos na to ang oras, mga idol. Marito sa nasa itong programa, Dula. Relax lang mo diha kayo tininut ng mga musika na ito ang gitagana para kaninyong tanan karong gabi. Atong text line na 0923112-8701.

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: Idol ikaw! Alina! Pati na!
2: Ikaw ba? Sige nga naman, Tati Carl. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ha? Ang ibantayan, manday ko ni mo sa... Yun, ana na ikaw. Karon! Mapungan ba ni...
3: Ah! Ay! Balita! Suwertres o Lotto Results!
4: Idol! Suwertres Results! Alas 9! 3, 1, 6, Idol, nakaigo ba?

0: BWOC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWOC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Healthy po para sa mga magulang. Mahalagang may vitamin C ang kids araw-araw para sa kanilang resistensya. Piliin ang vitamin C na gentle sa tiyan. BWOC Kids.
2: Sis, gisapot lagi ka.
3: Period ni mo sa.
2: Duh, I'm not in the mood.
3: Unsay gamit ni mo nga napkin?
2: Ha? Why man, unsay labot?
3: Sis, kita ka nga stress-free ko if naay period? Kay gamit na ko ang number one feminine pad.
2: Ha?
3: Short or long period, night use or overnight use, pwede put for everyday use. Kay naasad ang Sister's Panty Liner. I can rely on this jud, sis. Makatabang para ma-manage ang sapot. Mauna ang Sister's.
2: Hmm. Kaya ba sa Sister's napkin ang heavily flow natong mga girls?
3: Kaya kaayo. Para put sa everyday comfort, naa ang Sister's Panty Liner.
2: Sis, asa mo ka? Salamat kayo, sis, ha? Sister's napkin, ramaday ang tubag sa ko ang sapot. Uy, alis ako, ha? Nag-text na ako ngayon. Mag-date na mi. Okay na kayo ko kay naamay Sister's napkin.
4: Sister's sanitary napkin. Hygienic, safe, ultra-wide, comfy, and breathable. The number one feminine pad. Available in Mercury Drug nationwide and other leading drug stores, supermarkets, and grocery stores.
5: Sir, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
7: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadugmang kuha sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ibalik dayon ko kawan ni kalisan Dios nawala. Wala na ko nakapatik up wa na magkuy batya nya kaantog karon nag minti nako. Antog karon ayo nako ni kan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo ni sa sinta nakapin.
8: 93.9
9: IFM.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Good.

0: IFM 93.9.
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
3: 93.9 IFM, mapugngan pa ba ni mga idol? Eh, alas 10:12 na to nga oras mga idol, kini nga bayan gidalit kina to sa EXL Makabuhay Plaza Capsule. Nakatila na ba mo og kini nga kini aning EXL Makabuhay Plus Capsule mga idol? Unya nangita mo og kini nga mamahimo ninyong kasama sa pag-atiman sa inyohang panlawas. Tisingin ninyo ning ani ang EXL Makabuhay Plus Capsule mga idol. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar ni ini. Sa kantidad nga 20 pesos lang mga idol, matag kapsula maangkon nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw nang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti sa inyong lugar o pwede siya ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol. Kini usab nga bahin. Gidalit ka to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, kini ang perfect coffee for you kay doon na kini ginseng nga sagana si antioxidants sa pamatunan sa pagtuon, nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control o guban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong dili na kamagluya. Gawa sa ginseng doon sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganon din mamangustin, malunggay, kanila, bayabas o grusip. Dili ni siya basta-basta ang kape mga idol, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 na vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Kapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada mga idol ang EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa mga masunod: Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings Pharmacy, Alfar Pharmacy, Farmacia Zamora o Liluan Pharmacy. Alas 10:14 na itong oras dol. Padayon na sa itong programa niya inindot ng mga musika nga ito ang gitagana alang sa ito ang pagpadayon. Ini nga itong programa ang IFM Kumbati sa Gabi. Again, oras IFM, alas 10:14 na mga idol.
4: Ang oras hatod kaninyo sa Pioneer Elastosil. Kada oras kang protektado sa Pioneer Elastosil, silyado ang atop bisan unsang panahon.

0: 93.9
1: IFM. IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawa katampat ang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan, at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Three point nine IFL.

0: 93.9.
1: Idol Oras Zayavem, alas 10:44 na mga idol.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Malingaw dyan ko sa IFM, oy. Puno sa pasiaw.
4: Maudyod, kanang we start the day nga happy, tas we end the day nga nakasmile pa dyan.
3: Maunang ako, di na dyan mabalhin pa sa 93.9 IFM.
4: Nangampanya naman sa gani ko.
3: 93.9 IFM! 93.9 IFM! Minaw na sa radyo, sa Facebook Live, sa evening show nga Hawd sa Galingaw.
4: IFM, kumbati sa gabi-i. Featuring, What's the Style sa IFM? Dari na ta, mga idol!
5: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: FM 93.9.
1: IFM, kumbati sa gabi.
2: Ang bugoy ng good boy, Idol Dubs.
3: Idol oras IFM. Alas 10:53 na mga idol. Parentesyon na sa itong programa. Dala, musunod na ang programang IFM. What's the style, mga idol? No? Pastilan. Ay, ang drama nga inyuhang gikahinaman. No? Relax na muna, dala. Kaya napatay mga ninut ng mga musika sa dili pata magdrama nining ato ang programa karunga gabion. Again, oras IFM. Alas 10:53 na mga idol.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw,

bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, makadiyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: 93.9 IFM.
1: 봄날 뻔네.
2: 아이고! 아이고!
3: 게임 ka idol?
4: Game sa idol!
3: Game Idol! Paminaw sa Radyo Idol o at nangisad online, not just one, but two winners patag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kaubad ang Windsor! Mapugan pa ni!
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patulugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga naminaw sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic naakiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes.

0: Juan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan. IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Papremyo sa Hunyo ni Idol.
1: Ang Idol mo, DJs.
2: Ang tamkis na sila, tik. O glami mo, gitik. Idol, mami, tik.
3: Bossman, cute gihan. Idol, buiki.
0: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey.
4: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boost, charming auntie, Maria P.
5: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulatido.
6: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko.
7: Ang tamkis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol, Tony.
8: Ang market man on the run, Idol, B.
9: Ang chikadorang sex. Idol Chixie.
10: Ang idol ng beanie, Idol Kenny.
11: Ang idol ng white corona, Idol Bambino.
12: Ang laagan ng pretty, Idol Tweety.
13: Ang buguing ng good boy, Idol Dubs.

0: Merriman Production Center. Mudalit ka rin yun yung tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
1: Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ugwatas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng maliputo.
0: Palami style.
1: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
0: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Ganun ako gusto magkita ang laki pag imo kanino! Lisod ng pabalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
0: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Arriman Production Center. What's the style?
3: Ang bugoy nga good boy, Idol Dogs.
4: 93.9 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:12 na to ang oras mga idol. And karon nga higayon na ato na ning ipabuhagay sa kanginan ang drama nila. Ang inyong nga gipaabot ang drama para sa tuang kalihukan karong gabi o na. Good evening, idol. Naminaw sa FM Kanunay, gikan buntag. Hangtod sa imong programa, hangtod mag-signed off. Hi, palihog ni Flor Masok and Family Jill Makilikot. Palihog patukar sa lumayo ka man sa akin. Salamat kayo from Upper Kasili Consolacion, si Mitch Shakur Considering. Salamat, idol. And good PM, idol. Shoutout ko sa kuang darling si Gerardo nga naa na sa balay. Karon, I love you from your wife. I-request ko og always pwede baliko nimo og basa 5 ka beses. Good PM idol, ako i-shoutout ako ang darling nga si Rando. Sige dala to ni nga basa-basaw niya dula. Ngana yun niya katami isang relasyon dula ba kay balik-balik ko na to niya og basa. Shoutout to some part of Family Villa, Family Archibald Families, og Novella Families diya sa My Lower Busay. Niya request ko og kung sakali by Michael Pangilinan. From Michael Bintoy. Salamat kay Idol Michael Bintoy ha. Alas 11:13 na mga idol. Ato na nga ipabuhagay sa kanginan ang atong drama karong gabi-una.
5: Kining maong programa kay Rated SPG. Strictong pag-iya o insaktong pagpasabot gikan sa mga ginikanan ang gikinahanglan.
6: Posibleng adunay tema, pinulungan, kagkupot, malaway, makahadlok og droga nga dili haom sa mga kabataan.

Ako si Naldo. Ginayon, dako na igalainan ang batanon kaniadtong panahon kaysa karon nga daghan ng hilason. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimta.

0: Badoy Naldo. Sugatan ko paliw kay Bukar kinik akong gina.
1: Ara, Bining, Bining. Uso mo, kasayo mo ni mo nagumpra. Uso man eh, ha?
0: Ay, magasaging ni Manoy akong mantikaan na aron ni Baligya. Nawata sa di palihugwi ka ni...
1: Ana, ang binagilukdo ni mo, Bining, Bi. Oops.
0: Ay, salamat, Manoy Naldo. Kasakit akong liog, agay.
1: Di magsakit yung kabugat na nagilukdo ni mo. Natunga sa sako.
0: Ay, ginaghan akong palit kay Barato man.
1: Uy, baya, timing nga mamaligya ka na. Karun, Bining, kay bunay dua nga basketball. Nagang tao, mananaw.
0: Baugade, Badoy, gasayo kong nilakaw. Ang mga bata di ay ni Antunas Eskwelahan.
1: Nagatuog pa man.
0: Hala, uy, alas 8 na mas buntag. Hala, mga absent na sad.

0: Kuman may paunang kwarta. Kaya may kwarta si yun nalito.
1: Pastila, di na mo mo eskwela kung way baon na kwarta siya na.
0: Hmm, alangan. So may palit na mag-snacks. May pag mga absent. Tuksa kong balik mabining uy.
1: Si A, so man lagi siyang gihigdaan.
0: Tuan na sa tos ilang Ferhiel.
1: Unsa?

0: Pasag din ang mga anak. Kaya mga anak, kung dili makatiwa silang pag-eskwela, bineng, nang imong mga anak nga, purbida, kaya tingali kikay mag-konsumisyon, anak.
1: Oh. Ay, paitag mga anak ka. Kapuya lagi. Sukad nga gibiyaan mas ilang amahan kay may uban sila ing babae. Mura naman silang nawadan o paglaom, uy.
0: Ara, utos itong bana na imo. Naghatag pagproblema. Tugat-tugat, pamabae, maligdag ang kwarta. Asa di lang. Kutom sa kumahimo, tabangan di ka. Tabangan di ka. Nga mo pitol niya ng sina o ace.

0: Gawito ko ata kay Paluto. Kagot na kita. O, sige na.
1: Kabihan mo, Is. Mugos man gawad ka. Ako pa, nagpadyam ni mo, niya ari pa ka mangayo na akong beer. So, bagong tanong ka, tumbagod ka ron.
0: Amigo tayo niya, so bagong ka ni mo.
1: Basta, badsyat kayo ka. Hasol kay ka, hasol kay ka.
0: Hasol ka. Ako katay, og sa kong papangig do, ha? Panahan ka rin, ha? Sumbak, eh, ha?
1: Gusto, sumbak kayo, ha? Dara sumbak ng kong lahilin, maghagal ko sumbak daan. Okay na, Mister. Amigo naman, me.
0: Amigo, dazel. Anong bago siya, lahay kayo. Lahay kayo.
1: Sulan mo ni Mugod. Sige, magkagpangayo. Nga, mamugos pa ka.
0: Ba't ikaw ay
2: pangtuloy? Kaya mo na yung tanaw na ko ni Mugod, Jesus. Katagot mo, biyaga. Gusto mo na, ha? Gusto na mo na. Berel, gusto na mo. Kataglamog ka, Hasul. Inyong mga ginikanan. Hasul! Hasul! Hasul! Pamuli mo sa inyo!

0: Ace, may lagom ang usa ni mo kamal na. Black eye man lagi na.
1: Klaro ang black eye na, tiyo. Klaro, gina. Nakapagay mata nga di mo black eye na among lagom niya. Ah! Kapoy, bayanin niyo. Ma!
0: Pagkasambahis niya pag umangkong. Ah!

Indoor ka rin yung apuang niya sa pregnancy test. Maptos ko? Antonio ka si Brian. Akonsultihan nga maptos ko.

0: Ako yung pangkuno na lang. Sino? Oh, ngigani mo so? Oh. Igat kikas mga lalaki niya. So, ako ka na.
1: Imo na gini. Nanaday ka. Unsa man, di ka mo angkon ining akong gimabdos ron, ha, Brian?

0: Muya no? Buan ka? Ayap ko mo ang buang sina. Katawuan ko sa atong mga barkada kung ako'y mo ang kuna na. Sa kinisong ganyan, gakus-gakus ni mo.
1: Sa ato pa?
0: Ari kumangkon, nga ako'y mahana na, period.

0: Ay, paita sa gidangatan ni Gina, Manoy.
1: Wala, resulta na ang pagkalaagan. Saon nga sosyal man kayo na Gina? Ilasun. Otro sa nasa magsulti, magpirming nagkagot. Gisuro o kabang baba. Siguro sa orasa. Sa ganahan sila muli, mga paipauli. Mahalang unsang adlawa, sa unsang orasa na. Maragwa na siguro na mag-eskwila sa is.
0: Paita, Manoy Naldo.
1: Fight God.
0: Dublihon akong akong pagpanikamot kay na anak ko'y apupuhon.

0: Duha naman ka buwan. Sukad nga nanak, tinaw na bakang ihi diha.
1: Perting tinawa.
0: Hala?
1: Palawayon ako si Brian sa akong anak, ngawa niya ang kuna.
0: Ako nalay ang kuna anak siya, ha? Kanito pag yun na lab kay tika, pero mamili manggugag dato.
1: Tinuod ka, Ferhel. Ika'y magpagkaamahan sa akong anak. Wow! Sana all!

0: ni Arta.
1: Ah, ikaw rin ba sang ni Aaron sa inyo?
0: Ako ra. Ako ra. Ako ra sila.
1: Basta baya po yan, ha? Tumana ba yung imong ipromise, ha?
0: Lagi, buhaton ako ang tanan. Aron mabuhi ko kamu sa imong anak, sina. Ay, kadugan na ako ng ando yan, eh. Ari, ha?
1: Abrihan, ha? Kung man sa akong pangayoon ni mo sa akong anak, ayatak pa yun.
0: Malik. Ayaw sigig balik.
1: Abrihan.

0: Ah, Sina. Mi patol batal kang berhel ya perting adika na. Unya na lemari na maligya pagina siya gina diling trugas. Oh, wak ka kuya weya na tawhana. Ha? Nyagi panid ana man siya sa mga polis. Baya ni mo Sina, uy.
1: Ah, alangan mo sa magsikik kong salig ni Mama Binling nga naaman ka sigil pamantay. Ah. Kapoy biya ni baya, uy. May pagmulayas.

0: Bagai badlungon ka ng imo mga anak. Giparako man unta nga madlokos Ginoo. Pero ang resulta, nagpasakop kus demonyo. Nah, way mapili nilang is og sina.
1: Ginoo ko.
2: Angineng! Reynaldo!
1: Kinsa ron?
0: Baya, ang tingog, di ko malimot. Aro. Si Tilong, si Tilong ron. Ha? Tilong, nalo!
2: Ah, Gired, ay! Gired, mga pulis, ang bayan ni Mirelog. Diapilog, Jacob, sila si Sina, o guys!
1: Kinuoko!
0: Ah, unsa! Unsa!

0: kun sa man mong duha, Sheena? Ace, huwag yun mong maguna-huna sa inyong kaugmaon, ha?
1: Huwag yun. Kahit kung naguna-huna pa, dili sila magsi-standby sa ilang Beryl. Tabawin ko na sila. Ngagipanid-an ang mga pulis si Beryl.
0: Ay, kinuukun ni mo, Sheena. Naunsa ka man itaong babayana ka, uy.
2: Ati man na lang akong anak mabining.
1: Oh, tanawa. Hilak te karon, Sheena. Ayahay ba yung kinabuhing gawas noon kaysa ni Aspesuhan? Ha? Pangawagin mo'y alamag sa kinabuhi.
3: Sala! Sala! Binda sudyaan pa may noon ni mo.
0: Pag binuutan mo, aron makagawas dayon mo, Sheena, Ace.
1: Ah, karoon na lang hinuon mo magbinuutan. Yan na priso na. Pastilanin mo, Bining.

0: Nakaingon yung go. Nga mas maayo nga napriso sila si Sina ug Ace kaysa naa sila si Gawas. Kuyo pagpamatyon sila. Mayaway alamag mga anaka.
1: Pagkato mga kasama ang kaagi ni Naldo Dinining Tulmanon. What's the style? Mga way alambag ng mga anak eh style. Kinimong sugilanon, gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera. Dalit sa RMN Drama.

0: Ang bugoy nga good boy, Idol Dance.
1: 93.99 FM, mapugngan pa ba ni mga idol? Alas 11.30 na itong oras dol. Makakadu ato ang drama karong gabi yun. Ano, nindot ang mensahe dol about siya sa mga anak, no, mga bata. Ano, nga dili gyud unta tam, no, magpalabi sa tuang gibati. Mamino ta sa tuang mga ginikanan. So, mawto siya. Ang ato ang drama karong gabi yun sa tuang programa nga IFM What's the Style, mga idol. Madayon sunahan. Atong text line na 0923112870 sa itong mga Facebook Live viewers yung manamilit na sa Idol Dubs. Mabalik si Idol Dubs. Ugma po sa mga takna. Gahigayon na mga idol.

0: na style sa IFM. Pasiyaw o bawa sa duka, style idol!
1: Ikaw ba, inhaler-inhaler mangka, mulis nga, yun ang samot, imong ilong. Ay, nahinay lang. Hinay-hinay lang, mapungan pa ni. Ah.

0: 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha.
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh. Oh, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Pero jud ta.
2: Bao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Maori sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto stimpla ba? Mao. Maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy. Idol Dubs.

0: extransfusión. ¡Esta no!
1: Hello, eh! Nauntsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
0: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan.

0: 93.9.
1: Di juta mapping spray kay kumpleto juning radyo ha.
2: Sakto juga pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi eh, aho, kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire juta.
2: Baol lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanang mura kag masahiun ba?
2: Maon sa sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Mapugngan pa ba ni mga idol? Alas sa 11:48 na to ang oras. Salamat kinyo mga idol sa inyong pag-uban-uban sa to ang programa. So, kaganina nga alas 9, hangtod niining mga taknaan niya. Manamilit na sa Idol Dubs, kaninyong tanan sa kanunay daghan kayong salamat sa inyong padayon nga pagsuporta, sa inyong walay puas nga pagsuporta sa ato ang mga programa sa IFM o sa DYHP niya. Sa to ang mga updates, i-check lang ninyo ang ato ang official nga Facebook page mga idol. Unya kada adlaw na atay mga nindot nga mga kalihukan nga atong pirming gi pabuhagay sa kanginan dun, no? Kung gusto mong mo-appeal sa tuang mga pa-contest, ganahan mo mo-appeal sa tuang pa-raffle, balayin lang yapon ang tuang programa, no? Kaya napatayo sa ka-raffle, no? Karong umabot nga Biyernes, last Friday of June ang tuang pa-premium sa Hunyo ni Idol, ha? Ayun rin yung buhaton mga idol, mabino rin mo sa tuang programa. Unya mo follow mo sa tuang official nga Facebook page. Sa kanunay mga idol, no, padayon ta sa tuang pag kumbati sa kinabuhi, no, bahalaga unsay ato ang mahiaguman nga mga kalisod. Ampo sa kanunay kay naa ang Ginoo, sa kanunay nga nagatan-aw kanato, nagagiya ug nagabubo sa walay mga puas nga panalangin ug siya. Bye-bye mga idol. Good night sa mga padong matulog, unya sa mga nagbiyahe di amping mo sa kanunay idol, ha. Unya sa mga na drivers sa diha, mga nagkugi-kugi nga mga drivers, amping mo sa kanunay. Sa mga nagipang buhat padayon mong gihapon mga idol, sa mga padong muuli sa mga gikan sa trabaho, sa mga padong mo trabaho, amping mo sa kanunay. God bless. Bye-bye everyone. Love you all. Bye.

0: transition. Et Dana.
1: Ikaw pa, nang chismis ka na ako nga lain ko batasan, unya ang gabalitis ako as long kisag naong. Aw, kuyawan. Papungan ba ni?

0: FM 93.9.
1: IFM. Di juta mapping spray kay kumpleto jud ning radyo ha?
2: Sakto jud ka pre. Balita, drama, komentaryo. Unya sa gabi aw kanta. Unsa pa di ay?
1: Mapugngan pa ni sa tong pagmaneho, pagrahi, uban na sa pamilya. Dire jud ta.
2: Mao lagi. IFM 93.9 alang sa masa.
1: 93.9 IFM alang sa FM. Responsable nga pagsibya. Kanong mura kag masahiun ba?
2: Mao ni sakto pre. Di hard, dili soft, just in the middle. Sakto timpla ba? Mao maminaw na ta sa IFM Extra Session.
3: IFM ES Extra Session sa IFM alang sa sound trip.
4: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: M E S Extra Session Ipana.
1: Hello, eh. Naon sa naman ng akong radio? Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Mapugnan pa ni. Oh.
3: Ang idol mo, DJ.
4: Ang tamis na sila, Tik. O gabi mo, Gitik. Idol, Mami Tik.
5: Boss man, cute gihan. Idol, Boyki.
6: Ang chinita nga witty. Idol, Mikey.
7: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boost, chaming auntie, Maria P.
8: Ang kiatan o sabaan, idol, Kulatido.
9: Ang lami sa radyo, idol, Aiko.
10: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi. Idol, Tony.
11: Ang market man on the run, idol, B.
12: Ang chikadorang sexy, idol Chixie.
13: Ang idol nga Beanie, idol Kenny.
14: Ang idol

0: Game ka idol?
1: Game set ka idol.
0: Game idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one but two winners patag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang Windsor. Mapugan pa ni.
2: Sa puntag o gabi, anaa siya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
3: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
2: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
3: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
2: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
4: You and I.
2: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ikaw bang, may kay ka mo pagkiling, no? May kay ka mo pagkiling, pero dili ni mo tiwason, pula tahon tanon ka sa kong gugma. Papangin pa ni.
1: Ang Idol Kong FM 93.9
2: IFM.
3: Bahala gamay, basta na ay lahutay. For hours, maghagwaanay.
4: Say you won't let go. Just say
2: you.
3: And I.
2: And I.

Hello, eh. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9. IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number 1.

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: ikaw ba, social ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May dukang, ihog sa imbornal. Mapungin ba ni?
1: Ang Idol Kong FM 93.9
2: IFM.
3: Gusto ka malipay? Dili ka magmahay.
4: MTV.

0: Hello, eh. Nautsa naman yung akong radio. Nipilit naman niya sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Game ka, Idol?
3: Game sa Idol!
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug at tangisan online, not just one, but two winners patag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
5: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
4: Sure lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
5: Anda mo serbisyo, bisan unsang orasa, you will never feel alone.
4: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
6: You and I.
4: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

0: ba? Coffee lang ba di ay ka? Pwes, ay galawang di kang termos. Mapungay ba ni?
1: Ang idol kong FM
2: 93.9 IFM.
3: Gusto ka malipay? Bili ka magmahay.
4: Eh!

0: sa mahigit-git.
1: Halaway! Nauunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo!

0: 3.9. Hold
1: on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You.
3: You.
2: And I.
3: And I.

0: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
2: Oh. Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol at ang isa't online, not just one, but two winners matag-adlaw Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Windsor! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJ!
7: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
8: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
4: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol, kulantido!
11: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
13: Ang market man on the run, Idol, B!
14: Ang picadorang sexy, Idol Chicksy.
15: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
16: Ang maida nga white corona, itay mabina.
17: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Dub.

0: Sa puntag o gabi, anaasya para nimo. Sa radio og online, IFM 93.9 is here for you.
1: Dili pareha sa imong ex, di loyal.
0: Sure, lalo. Maong ari na sa FM radio nga kompleto.
1: Anda mo serbisyo, bisit unsang orasa, you will never feel alone.
0: Ta, relate ka sa mga kanta sa You and IFM.
2: You and I.
0: You and IFM. Puntagay nga sound trip. Mapugnan pa ni?

Ikaw ba? Sige niya lang matatika. Ano nga, Guardian Angel naman ang imo pananaw ni mo din ako. Ang ibantayan, manay ko ni mo sa... Yun, anak, ikaw. Karoon! Mapungan ba ni?

Hello, wait. Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one

0: 93.9.
1: Hold on, little girl. Mahal kita, walang iba. Sa atin, pag-ibig ang patunay.
2: You
3: and I.

0: ba?
1: Isit ko katuo nga wala na kay kwarta kay ang gasto sa kaon. Pwerte mong kaha. Nagkoreang lawas mo. Ang potente. Happy ka.

0: 93.9 IFM.
1: Aygol!
2: Hello, eh! Nautsa naman nga akong radio. Nipilit naman ni sa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
3: Game ka idol?
4: Game set ko idol.
3: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug atangisan online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
5: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
6: DJ, patunugin mo!
5: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kay usa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na mag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
7: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibig.
5: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
3: Ang Idol mo, DJ!
8: Ang tamis na sila, tig! O glami mo, gitig! Idol, mami, tig!
9: Boss man, cute gihan! Idol, buiki!
5: Ang chinita nga witty, Idol, Mikey!
10: Kinidiaya ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
11: Ang kiatan o sabaan, Idol, kula sido!
12: Ang lami sa radyo, Idol, Aiko!
13: Ang tamis mo, isi, o kusog mo, abi-abi, Idol, Tony!
14: Ang market man on the run, Idol, B!
15: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
16: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny.
17: Ang ride ang Hawaii Corona, Inday na Bina.
18: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
19: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab.

0: Idol. Oh, darah ha? Idol. Pila itong oras, Idol. Alas stress, stress. Natas kabuntagon.
1: Day. Day, mata na.
2: Unsa man, eh, sayo pa kayo.
1: Ibto na nato ba?
2: Ang unsa man pa?
1: Ang charger ba, init na.
3: IFM ibta na. Ang programa nga labaw pa sikyo. Mao'y tig-abli sa 93.9 IFM. Ibta na.
4: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol mamitik.

0: Idol! Ingon sila lami kuno kong lawas. Ingon sila lami kuno kong pamatang. Pagtan-auros na akong kay nagibang man. Charot lang, Kuya Juan. May buntag! Musta na rin yung hang? Amuntagon! Saan lang huwag best? Aray! Kani ato ning subayon. Subay-subayon na to. O asa na Petron ang trompa na himutang. Eh pong Manila, anak, magunanas ka probinsyahan. Kaya mag-throwback Thursday man ta. Aray, nindo ta ni Rick. Pagkainom na sa tasaonan, no, nga, natas probinsya ba? Especially natas mga hilit-hilit nga lugar. Pag hinam-hinam na yun ta, kaya susmuti yung lagay ng trompa alas 4 sa hapon. Nawa na. Magdali-dali na ikang panikaisikay sa inyo, lungag sa'yo. Dayon, magbinutan. Dayon, hindi ka kilom-kilom, wak na. Gandam na. Hindi ka taon-taon, wak na. Manihapon na. Kaya manangin naman nga mobile. Kaya lamit kayo tukar nito, bailihan. Para na kuno nili yung taangay wala on ang words nga baili mga idol. Lami siya paminaon. Kada kong words nga disco karon mo rin in English naman lang nila ka naging pasusyalan kuno hay ba? Susyalan niya ang mga bot no? Magpa-pre o pulta. Pero yun lang, libre alam yun, pasudla lang mi. 30-50 na lang gani ang pulta, hangyoon pa. Yung bayad sa kanang amplifier 24,000 no? Kaya mag-disco ka na sa inyo ha na imo lang buta ang bapos sa lokabuhok ka ng bapos gikas inyo may manugot ng mga batanon so ay ikonon ninyo karong Sabado way best sa mga gitaron talaga rin itong dumugon mo na inyong baili din na inyong disco din nagmaura na imong ibuta nga bapos sa lokabuhok at ang panjukaraan. Kaya tali, panuoli mo, mabuto-buto imong dughan. Kaya naay mo naglingin sa tunga, niya mauto siya, nagtukar ba, boom! Alam ka, boom! Pero karang sosyal, nakaayo eh. Mangabang na o ganang sound system, nga tag 30 mil. Mulukat matag permit nga tos. Asa na tapit ang ispinuha. Mahal pa kay bayan. So, sa una, ako siya tingkuha sa mong disco sa una. Kaya ako'y suguon sa amuang presidente. Hindi kanto na akong CCTO. Kaya mag-seminar na ngayon sa kaadlaw. Tungkol sa kaadlaw ba ito? Kaya dahil isublion mo na asa napit. Sus, makita ito dito ang inyo ang mga venue sa una. Or anak ba mo sa kadalanan? Isira ba na ito ninyo ang dalan? Kung naagin na record di ay. Anak. Pero karon ang bayad ng disco mga idol 6,000 na mulukat lang ang permit tanghan kay kag bayranan. O lagi na inigtabo ni mo inigtap-tap ninyo sa inyo ang venue sa inyo ang disco pak mga batanon lami kayong mga medias puti kayo lami kayong mga gipang sulog di ito ay ipulta aray kasakit na ginoo ko. Pagpalaman na yung mga bayot. Palaman na yung mga bayot. Taro malibre. Ako di mo kung madaan. Gwapo-gwapo dong. Kung madaan mo gani ko ni mo. Ay sus. Kuyog sa kanako. Total ang disco mahuman. Alas 3 mas kadlaon. Ihangyo ka alas 9 alas 10. So dapat ko yung sa kauras. Napa ko yung sa kaoras ka, seminaron, teka. Throwback Thursday, mga idol! June 11! Gahapon, bitaron namin ay nidool na ko gahapon ba? Kaya nag-uplan balik iskwela laman ta. Salamat kayo sa mga teachers sa Sinsin Elementary School na sa may Mukirang Bahin sa itong mga pinalangang mga maisas Mukirang Bahin. sinduta sa mong kwanay experience. Ang ilang classroom, ang ilang eskwela na ila na bitaw sa dulhugon sa ayong party na sa may sinsin. Pero pag abot maya na mo mga idol, grabe. Grabe, dili lang ang mga ginikanan, dili lang ang mga estudyante, lakip na ang mga maestra. Nakaingon di ko nga, kanang, kato pa ko ka-encounter ang mga maestra nga, grabe mo tagan ang mga, ingon ani, nagsigilang silang pasalamat mga idol. No? Bahalag lugsungon kaayo to nagbitbit mi nagluklo mi ko sa mong ipanglukro pati mong ata pero pag amot naman ito wajun mi nagmahay nga nung naaniha inyong eskwelahan naasa pangpang naasa ubos pero grabe ang pag-asikaso sa mga maestra na mo makatandong no dili lang ang mga ginikanan ang mga estudyante mga elementary students sa Sinsin Elementary School sa Bukirang Bahin sa atong nakbayan sa Sugbo mga idol. Daghan kay tagi panghatag dito. Ang ato ang RMN Cebu, DYHP ug IFM. Grabe kaayo no. Mga gagmay bata elementary duolon lang kagkarit. Sir, kuya, salamat kaayo. Kato pa mi kadawat og daghan kaayo nga mga kanang gamit sa eskwelahan. Napay mga pahumot, napay mga alkohol. Mo nang pinangga kayo tas IPI. Salamat kayo sa pakiguban sa IPI gahapon. Indo tas feelings. Oy nya, kabaw mo mga idol. Gipakaon mis maestra murag kuan mi kabuok murag sa isinta mi tanan das mga riders. Oh. Gipakaon mi tan amot pa lang namo gidalitan mig saging linungag hinog. Bunbun nga kailangan ko ng bunbun ka brown ng color, oy. Oo. Brown ng color ba niya? Inigapanit, imos dahon ba? Hamis? Sus, day. Lupig ng kasi mong partner, day. Inigangkam, imos bunbun nga ka ng kamuting kahoy. Oh my God. Gahi pa, day. Tiyaha, day. Kung nalingaw kayo sa Idol Kenny. Ilang salamat kayo sa mga teachers, sa mga kanangan nabita sa barangay na Narbaho. O kato ang pinalanggang barangay kapitan sa barangay Sinsin. Buutan kayo. Huwag na ko nakuha yung bahala na. Basta magpasalamat, Junmig Dako. Yes, magpasalamat, Junmig Dako, mga idol. Nga. Grabe ilang pag, kung alam mo, no? Ano mga pag-amot na mo? Sugo na yun! Kailayo, biyag yung sinsin. Kaya naka-backride ko atong mga rider, bitaw. Sinayon siya ko, kuya, hinahinay in town, kuya, kaya parang kung mapalin sa'yo, maginaganan. Kaya, nga na ako, driver ba, sa habal-haba, katong mga rider, baga nanguyog na mo, baga maubit tayo ng kuangan, tabang na mo, bang, kung namahal sa asa ng mga bugat, yan ang jiko kuya, pwede ko mag ako sa ibang kuhayan, sa ibang hawak. O siya katingog day. Oh, masugot siya or wala siya mahimo, kaya nakaangkas ako niya. Ay, bayot! Throwback first later on, mga idol! Ay, ginoo. Salamat kayo sa mga sponsors kahapon. Daghan kayo tayong mga kauba, no? O niya, sa principal di ay sa Sinsin Elementary School, ma'am, paan kayo ka, ma'am, ka ng grabe kayo ka mapinanggaon ang mga bisita. No? Tinagad kayo. Lami kayo lang ginamos, day. Gipsong slo na mo saging, my yes! Huwag mo ato. Para kay maika pang hambog jud ang mga tao nga kada bitaw nga bisa ginagmay nga to ang tabang pero gikan sa to ang kinauyukan sa to kasing-kasing mga idol makuan gani mo makita man nimo no ang plastikan pero kato gahapon wa mga maestra, mga butan, kaayo. Di pa nalaan, magaling uban na mo, mga kauban, kaya mga paliya. Sa Idol Kenny, kaya na siya classmate din to. Amin akong iyang boyfriend kay pagdoong lamon nung gisugat na siya, ginadaan siya plastic. Puno sa tal ay paliya. Huwag may naghatag na kong hapon. Uy, una ko na lang, nila nito sa tagaan ng bayuta kay bro, naku, pero siyang lafang. Kaya ito mga intern sa CNU, sa Cebu Normal University, nakadaan plastic dahil nga soon kamuti. O, gigwapahan sila sa mga intern na ito. Huwag sila gwapahin ako, pero dito sa intern, sige lang. Manimaos ko rong adlawang. Manimaos ko rin kay Maganto na San Miog. Kanang asa na napit binaliw di ay katamitang nahitabuan sa masang katrahidya bitaw sa landfill, mga idol. Para sa ito doawon karon kay kahapon ng pilmero man to na tong bisita sa mga eskwelahan. Hindi sa Dakbayan sa Sugbo, ang Sinsin Elementary School. O na nga, namin tayo nga na ako nga, sir, pwede rin siya kamapalit ang yuta din kay barato lang. Iko, pwede rin sa kaang osa. Tawa siya, no? O na, salamat sa mga teachers, sa principal, sa mga sa ato ang mga barangay konsihales, sa ato ang mga sponsors, IPI, o sa ato ang mga maestra diya sa Sinsin Elementary School. Salamat kayo. Usara lagi ako. Usara dyan ako nakita nga maestro. Amot, puro mga babae din to. Oo. Kaya namin ako, puro to mga babae din. Ma'am, murag nakapanimaho lagi ko. Usara dyan nila teacher nga lucky in fairness. Kita ay sa happy 600 kabuok ang mga estudyante sa Sinsin Elementary School. Padayon mo sa inyohang pagpalingkamot sa eskwela. Malayo man ang inyohang balay or maduol. Pohon, pohon. Mahimo mong polis. Mahimo na mong abogado. Mahimo na mong pareha ni Attorney Rufil Fernandez Banyok as a kanabitaong magbabalaon broadcaster. Papareha mong DJ Boyki. Mga idol, mahimong this jockey sa radio or mga maestra poon mga bata. Nota sa feelings kita mga amin, magpasalamat sa kitong magpasalamat sa mga bata. Galibring tupi ni ay dangkan kayo na tupi ang mga bata dito kay pagamot ang mga bata labong kay buhok kohoy magpatupi karon ha. Papatope, mana tadi? Yes, mami. Oh, tidak ada apa. Wah, kau nak kita bayut dito, kebata. Hobi tau? Kau mga laki. Wah, may perihana kau guan, wah kahimtang. Kita ada. Salamat kayo barangay Sinsin. Sa taong nga, pinalanggang barangay kapitan. Ingaw kaayo. Sa itong mga sponsors, nanganta. Napatoy si Tintay Dos Anios nga senior citizens. Na pwerte niya chacha. Chacha siya, wala natunong sa tukar. Pero at least lingaw. Sige, nakadawat po na ito ang mga ginikanan na opaniuntog ikan sa Virginia Foods Incorporated. Amin mo na kung sa mga estudyante ito, oy. Kaya na mga ikaw, oy. Mabalik pa, mihakin na mo yung paniuntog. Dito sa ilan itong mga ginikanan. Kaya ini kahapon, mag-elect silang PTA officers, mga idol. Mato, walang whole day ang ilahang pagkahapon. Ilang event kahapon sa Sinsin Elementary School. Marang iusa na lang nila. Sakto po. Ang ato ang mga pack meal kahapon. Agikan sa ako ang pinalanggang sponsors for sa Virginia Falls Incorporated, mga idol. May atong gipang-apod-apod sa itong mga ginikanan. Gikan sa Kender, padong sa Grade 6, mga idol. Salamat kayo. Thank you. Gikan sa Radio Mindanao Network, RMN Cebu, 93.9 IFM Cebu. O kang ato ang pinalanggang dominant overall number one FM station, ang DYHP RMN Cebu, mga idol. Salamat kayo sa inyong suporta. Nagawa na nakita ang Atty. Rufil. Uy. Ganay, asa din si Atty. Ni mabayang ni Arico kay kung namaminaw ba yan ko niya. Yan, sige lang, kay manawag to rin Atty. Ni kay mag-live report si DJ Boyki, mga idol. No? Inana nila kapinangga si Atty. Ni Rufil. O nang nagpabilin lang yapon ang DYHP IFM number one sa Kabisayan, mga idol. O nang dili ko magsigit-sagit ron. Ako sa informal akong tingo kay basig bahay mo tapos maestra ni so magpamuhatan formal team. Formal team number one o informal team. Try lang. Tayo may muntag. May muntag ng Carbon Market. Masama na ninyo ang mga pagpanikaisikay na may shake rong orasa, mga idol. Kung shake rong mamitik, uy, kuha na rong kape. Ting kape na rong mamitik. Ay, Diyos ko, Lord. Kita ay salamat sa anong waybes. Nga, nakabarog lang yapunta sa ito ang mga gibuhaton. Uy, nanawag diri. Uy, asa na mo? Ano mo manawag sa mga manapasin ninyong naninga? Naning, mamuron kayo, paminaw. Ay, chat me tao, bindirin sa 0923-1128-701. Mga idol. Dali, dali, dali. Oo, sa kasi ito yung gahapon nanawag si Ma'am Bell man siguro to. Kumusta mo kanya, Ma'am Bell? Idol, Mami Tick, may muntang naman ako sa may resulta sa alas 5 na to arang. Kung sa may namangaw na, oh, namangaw na, mainit na ka, kaya nag-una man yung mga kwan din eh. So, waka kay Bao sa alas 5, diniritso ka sa alas 9. Good morning, IFM, Sir Glendy. Sir, mag-ayo kong resulta po sa 3D sa alas 5 gyapon na draw. Puro ba na alas 5 lang yung pag-ayo, ay? Ay, dala, dala. Mami Tick, ang dili na ko ma... Ang dili na ko malimtan ni ato nag-eskwela pa ko sa elementary o high school. Kay mabutago ko sa ko ang room panahon sa flag ceremony. Si Sereno de Aini din sa Tri-Ace Tracking sa may naalan sa City of Naga, Cebu, mga idol. Mabutago, magkakapila na may magbarong niya ground, oy. Hey, Sereno. Dong. Ako nung ganahan kayo ng flag ceremony kayo gano'n. Ganahan ko sa maestra, magtanaw ka namin ito, magbit-bit, pinaw na ako, 4-4. Bangay, eh, nagdala ba? Kanta na to sa toang nasun nung awit, mga idol. Di pa mo, anak? O niya, imong-imutang ang imuhang kamot sa imuhang, dunghan? Anak man na, uy. Niya mo tago, nanong ka si Rilo. Na, wakay grado, anas ko, an. GMRC dong. Ha? Huh? Ay, may buntag ni Renato dyan sa may lahong. Renato, mura mag-ngas ako'y gagaw. Eh. Ngas ako'y gagaw ng taga Agusan del Sol. Musta man ninyo ang mga kapalitihan ron? Nakapangumusta ba mo nila niya itong unang simana? O ay kahapon ba? O ay gabi iba? Pangumusta ako na nato itong mga kapalitihan, ha? Kaya naro ba yung ba, no? Magkita-kita atas itong mga kaliwat, mga idol, ka nang naay, naay ka nang kuan, naay coffee party na. Oo, bitaw, tinuod ba yan na, sakto biya gila kong igagaw nga bayot mo ba? Namang kong igagaw pong bayot, naghahan mo kay bisanan. Sa kaliwat sa kong mama, pwede na mong naghahan, si size, may kabuok. Ay, binuang, si size, may kabuok, mga mag-agaw. Size mi kabuk bayot. Ano ang naay mamatay sa mo ang kaliwat pag Miss Game in the Cadlaw? ako mo din ang MC dayon. Oh. Mo request mo dito ko saka. Kagagawa na kong bayot ba? Designer sa ba? Maano yung say? Ato ba MC yun? Ang taga IFM. Huh? Amo na yung kuhao ng mga lamisa. Sumput-sumput na mong lamisa na yun. Oo. Yun na yung mga gwapo kayo, mga laki. Mga gagawa na ko ba? Mga bayot doon sila. Mga bayot kayo. Mabay mag-miss game. Mabay mag-miss game. Number one ko ha? Kula, uy. Juding de waki. Pero bisag bading ta. Hindi ta. Wala lang ko ta magbuhat o kadang itong dilima ayong buhat ni kalibutan na mga idol ako manama ko ana. Kali ba sa kabakat o nung di ka magbuhat o binuang. Tinanglan mo na yung mamitik na magbuhat o binuang para makat on. Depende. Pero mapaayo mag itong ato ang kuhangin, no? Sabi ito ang, alam niyo mong kinabuhi ba? Ibabaw ng kalibutan. Kaya kita mga bayot, alam mo panganod ko, no? Tinood na ating Mariana Badilla, nga kaming mga bayot, tara ko numis kuan, tara ko numis panganod. Paitasan ng panganod, oy. Pero ako okay na ko ng panganod kay Ma'am Lucy Gingol nga, colorful kayo ang ato ang ipuyan kita mga LGBTQ. Kaya karon maya, kuwan maya aron ka na, kung sana ka na, Pride Month ba mga idol? Ato nito bangon, hello, mayong buntag!
1: Mayong buntag, Mami Tick!
0: Ala, oy! Si Ma'am Belle, ni?
1: Yes, Mami Tick!
0: Na, ang lagi siya ko? Hi, Ma'am Belle!
1: Happy Thursday!
0: Throwback Thursday na to, nanan!
1: Happy Thursday, mga ka-idol!
0: Yes, idol! Si Ma'am Belle, nagbabalik! Salamat kayo sa always sa pagpamina, Ma'am Belle!
1: Lingaw na, mamitik, lingaw na kayo kagahapon!
0: Nalingaw, jud ko, pero ganahan kong mga high school ang untang gantuan!
1: Ganahan
0: ito ako kayo na mga grade 7, grade 8, grade 9, grade 10. Baka pa-antik. Oh, pero ma'am, grabe ma'am Belle. Oh, first time naka-inana bitaw mi, naka-encounter mi o ka ng mga, kanamang mga inana, mga manghatag tagantos, mga ato mga kaigsuunan, ato mga idol. Grabe ang, nakaingon dito ko, grabe ang mga maestra sa sinsin, grabe ka mga buutan, grabe kay ka maabi-abi yun. Di pa ka, pag-amot na mo, ginalitan din may saging.
1: Kaya makahatag to, mamitik.
0: Correct, oo. Kaya ma'am, ang mga bata, ma'am, kabalugin sila, ma'am. Hatan awa, ha? Bukirang bahin ang nag-eskwilaan, pero ma'am, sikritoon ka. Kanang salamat ka ayon na nindot kayo nung ipanghatag. Kanang ingunan na, kanang kahunghungan ka, walang kaon ka. Hindi tao eh.
1: Oo, maganda na lang sa bukid. Mamitik, oy.
0: Oo, pero nasahan lang ko, ma'am, gagano. Sa ako mga kauban, ma'am, madaghang kayo sila gibitbit ako. Wagi ko'y gibitbit. O, hindi ko tagain ilam sa usa.
1: Ano, ma'am?
0: Hambo, tunaw na nila. Unaw na lang, ilan nagtagain lang ba ito kong lawas, oy. Himsog mo lang siya.
1: Nangayo lang
0: sa ka. Wala. Wala pa kung kabaw pagsakan. Kaya ilang skwilan, ma'am, na amang isa ubus pa para bungaw ba? Oo. Nagisod din ming idol Kenny o saka ka to sa ibang baw. Nagkatawaan mo mga taga. Gatawaan ming DJ ko. Huwag ka itong umang mga sponsors kay wala ma'am, grabe ka sa kaon ma'am. Grabe po ka dulhugod. Pero in fairness, ha?
1: Oo, fine ka na experience ka ba?
0: Oo. Oh, eh, pero grabe ha, grabe. Nakaala dyan ko nga. Lindot dyan ang...
1: Lingaw said ba?
0: Lingaw. Ma'am, lingaw dyan kaayo. Oo.
1: Ito, no, lingaw nga happy ba? Kaya happy, makahatag ta.
0: Oo, maog yun. Unya ka nang, ma'am, naghangkit magkaon, ma'am, kanang bitaw mga puto nga pinalutaw nga na ay color violet, mga yun anak bitaw, na ay mga, ma'am, lami ka ayo.
1: Nawaday ka tada.
0: Pwerte na kong kaon, ma'am, so, di ate ka napahipi, di ko rito kay gidadaan kong usa ka plato at ang maestra bitaw. Oh.
1: Nagdaan ka ka plastic?
0: Karoon, nagdaan siya kong bag, ma'am. Why, minuang, nagdaan siya kong bag, alam siya kong, bahala na nga.
1: Ayaw
0: lang, Gisoy. Oo, bahala na. Kung naam gani ron, maling kamot. Sige ko, bahala na mo niya.
1: Ano,
0: pero kung andyan, mabel, kahapon, no? Kaya, at least, baka na, huwag may nagutom. Mga rider, good kahapon na mo, kuyo, mga happy 30 taon. Unya na pay uba o na pay uba taga IPI.
1: Ila mama ka ma digit taga ko no.
0: Pwede naman ma'am kana mo kuyog kana mo. Oo.
1: Pwede ra.
0: Pwede ra. Kato amo mga kuyog hapon mga kuana to sila mga listener nga mga nagmotor bitaw. Ya tabang na sila alsa. Oo. Wala gina gita.
1: Oo. Na listen mong kay ka ha ya. Nita ka sat-sat ana. Okay. Kuana ba ya.
0: Pagkaya nangitaan siya kong driver yung mga lami kahapon sa mga rider dito ko rin sakay o ako rin sakay sa mga DYHP kasakyan nun.
1: Eh?
0: Oo.
1: Dito siya kong lami.
0: Dito siya kong lami. Nakusog kayo sa mapanagan ko. Kuya, hinahinay saan kuya. Uy, kaya ako ang dunghan manood sa imumukumuku. Wow!
1: Oh, lami na ako, no?
0: Bayot!
1: Feeling ato.
0: Oh, yung kinakumpugong itano. Siya kaya ba ako, gibikugan ako din yung pinunggong. Usok kayo mo dagan. May tao ay. Ma'am, na kayo ibang shout-out din, ha?
1: Mami Tech, pwede ko makapaplay din, ha, Anton?
0: Sige, sige. Ano sa mani mo, ha?
1: Koan, get down.
0: Get down. Okay, kanya ko ano, get down.
1: Get down or pick me up.
0: Backstreet Boys?
1: Mom, siguro.
0: Dayon, ang sa-osa?
1: Take me out.
0: Take me out. Oh, sa spelling, ma'am, bugo. Uy, take me out. Take me out, or take dark, up. Ana?
1: Take me up.
0: Take me up? Dara! O, sige, ako nang ikuan, ha? Ganahan ko, Ani. Ganahan ko sa imong request. Salamat, Ma'am Bel!
1: Mami Tech! Mami Tech! Ganahan ba kay friend na ako? Kato lang, Bel, hatamusa, Mami Tech, akong Facebook and TikTok.
0: Sige, Bel!
1: Bel, hatamusa.
0: Hatamusa! Sige, i-search ako karon, ha? Sige, Ma'am, salamat, Ma'am Bel!
1: Mami Tech.
0: Yay!
1: Nakapalo na po sa IFM.
0: Sige, sige. Salamat, Ma'am Bel.
1: Salamat, sir.
0: Thank you. Bye-bye. Salamat. Si Ma'am Bel, oy. Tingog palang daan. Gwapa na siya, mga idol. Wala, tarungon ganda ko kung tingog. Karo makaigol sa mga mamamina. Gwapa ganda, Mami Tech. Yay, oy. Sayang, lang! At ako rin mga idol, alas stress, and then webinars kabuntagon!
2: Ikaw ba laki, Judeika? Kaya gano, kay mulingi, Jud ka. Mutoy at Jud akong mata, basta na ay hamis o mamwords. Ay, aw, mapugnan ba ni?
3: 93.9 IFM. Ikikip na.
4: Ang idol ko FM 93.9 IFM.
3: 93.9 IFM. Ikikip na.
5: Ang tamis paslatik ug lami mugitik. Idol Mami Tech.

0: 93.9
1: IFM. 93.9

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Hello, wait! No, Sa naman nga akong radio? Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
2: Mapugnan pa ni.

0: 93.9
1: IFM. Itim na.
2: Ang tamis paslatik, uglami mugitik. Idol mamitik.

Idol! Atong oras alas 3, kung tayo 9 na may kas kamuntago na yung buntag, Idol Kenny! Good morning! Oo! Nangita ka ba og mahimo ni mong kaubaren sa pagkatiman sa

0: Idol! At ang oras, alas 3, kung tayo 9, naman ito sa kamuntago rin, may buntag, Idol Kenny! Good morning! Oo! Nangita ka ba og mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa og Lazada, mga idol? Unta ba kita ka alas 4 sa kamuntago? Oy! Oy, Ginoo! Anak lang! Nakurikurya sa Idol Kenny, diri ka kiyang mga... ang iyang mga heruminta, gihilabtan. Iyang martilyo, iyang gabas, ang iyahang kanang panglugit sa ingron. Musta ba niyong kabuntagon, Idol Kenny? Papahan ko rin mo. Nag-uman rin sa akin, gahapon ma. Uy, kinoko sa bulok mo na ito. Uy, ako na bangon. Diyos ko, Lord, dali-dali, chugong layan sa kuhan. Uy! Dali-dali, chugong layan sa modern jeep, nai. Balang na igwapo ka kasakay. Uy, mamuangin ni kuhan. Yala pa chugong ka. Yala pa chugong, mamuangin ni kuhan. Mamuangin ni ka na katipunan. Ay, Diyos ko, Lord, baka nakakahiya talaga, bakla. Matagal nang nakatira sa kwan ba, sa Cebu. Walang nga po ibuot mo sa kay. Ay, ginawa ko, tumutos ka kapoy na mong Idol Kenny kahapon. Sa Idol Kenny, sakto yung sakyan, tabunok. Ako, magsakay na ko ni anak ko, maagin yung katipunan. Ay, naulaan dito sa mga gwapo nga kasakay ni Idol Kenny ka po, bahala na sila, oy. Pero may umano, kanignaon mo, malibakun ka. Nausa mo siya katabunok, asahin mo, mga utala, umuhangi magkatipunan. Ay, Diyos ko, Lord, itong oras, alas 4-2 na. Panayon lang yung sunahan, ha? Panayon tayo sunahan, mga idol, kaya throwback Thursday, taron. Salamat kay ni Ma'am Belle. Bakit ito, Ma'am Belle, yung request, Ma'am Belle? Ay, Diyos ko, Lord. Ikot sa nakong ilong ba? Pita, ay, adlong waybes, Rona. Adlong waybes, sa magandang birthday day. Happy, happy birthday ninyo, oy. Balang di mo mga agda, basta i-greet na mong happy birthday sa magandang birthday. Happy, happy, happy birthday. It's so funny. Ay, Idol! At ang oras na sa 4-2 sa Skabuntagon!
1: Ikaw ba? Hilak-hilak ka? Basa o sad story ng English? Ika English man na? Kasabot na ikaw! If I know ni hilak ka, kayo wa ka kasabot. Mabungan pa ni!
2: 93.9 IFM. Ikita na!
3: Pagbasa sa mga aklat ng kawikaan, unang kabanata, talata 1-31. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan at ang mga kabata ay matuturo ang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matatalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina, sapagkat ang mga yon ay parang korona sa iyong ulo, parang kwintas na may dalang karunungan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika tayo mag-abang, bilang katuwa ay daluhungin ang mga walang malay, sila'y ating dudumugit walang awang papatayin at sila'y matutulad sa patay na ililigtas. Kagamitan, bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumunod.

Ama, lahat ng masasamsam bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwi na, ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-uumang ng bitag ay walang mangyayari kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli. Ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon, bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Karunungay umaalingaungaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lunsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa abamong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan niyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo, ngunit hindi ninyo pansin pati ang mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw nyong bigyang pansin paalala ko sa inyo. Dahil dito kayo'y aking tatawanan kapag kayo'y napahamak na sadlak sa kaguluhan. Kapag kayo'y hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipo-ipo ang larawan, at kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na yon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hanapin ninyo ako, ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di nyo pinahahalagahan, kayawe ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo, itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa, at kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang, sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay, mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Ito ang salita ng Diyos.

0: Hello, wait. Naot sa naman yung akong radio. Nipilit naman isa. 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni.
1: Oh. Mapugnan pa ni.
0: Oh.
2: Game ka, Idol?
3: Game set ka, Idol?
2: Game ni Idol! Paminaw sa Radyo Idol ug atang lisan online, not just one, but two winners matag-adlaw, Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Game ni Idol! Sa 93.9 IFM Cebu, kauban ang Winzier! Mapugan pa ni!
4: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
5: DJ, patunugin mo!
4: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na kiusa ka raffle coupon. Anangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
6: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
4: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
2: Ang Idol mo, DJs!
7: Ang tamis mas lati o glami mo gitik! Idol Mami Tik!
8: Boss man, cute gihan! Idol Buiki!
4: Ang chinita ng witty, Idol Mikey!
9: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
10: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
11: Ang lami sa radyo, Idol Aiko!
12: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
13: Ang market man on the run, Idol B!
14: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie!
15: Ang idol nga Beanie, Idol Kenny!
16: Ang laagan nga white corona, hindi na bina!
17: Ang laagan nga pretty, Idol Pretty!
18: Ang bugoy nga good boy, Idol Gab!

0: na. Ay, nagsibigay nuktok niya. Kaya hapit na ka mo eskwela.
1: Duk ka maman ma.
0: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na. Kay mo duty na ka. Unya, maminaw pata sa radyo.
2: Maaptik na. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
1: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
3: ISM Bango na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! ISM Bango na!
4: Ang bossman cute gihan, Idol Boyki. Marketman on the run, Idol B.
5: Ang lagan nga pretty, Idol Tweety.
6: Ang tamis paslatik o glami mugitik, Idol Mamitik.

0: idolatong oras, alas 4.35 na manitas kabuntagon. Aladali na kay murag gisidasan ko na idol tweeting nabasa man iyang payong. Bibi, kani ko nukunin niyo, be, kanang balitae ko nukunin niyo, o nag-ulan, bagyo niya, kay kanang nabasa man ang payong na idol tweeting. May buntag! Again and again! Oh, mayot! Ano? Alas 4.35 na tas kamuntagon. Thursday karon. June 11 again. Hala, June 11, 12! Ah! Maadaan na tayo unang raffle draw o mang adlawa sa ito ang kalimitong idol. Wait lang ha. Nagkuha ako kung saan ako Digo Civil, mga idol. At ang pa-premio sa Hunyo ni idol, abang sa itong mga tinunan o ginikanan. Uy, dahil sa kasakong bugas. O niya, dahil naghang kwarta, charot lang. Sabi tayo naghan? Cash or Gcash o kanang mga kinilo nga bugas. Hindi lang basta-basta nga kinilo ha. Daghan nga kilo dong. Di mag-uol kay abag na sa itong mga ginikanan o sa itong mga estudyante. Nga naning kamot, nga maka-eskwela. Nga magatabang po din sa itong mga ginikanan kung mga estudyante. Nga ito ang ipanghatag, no? Nga ito ang mga papremyo sa Hunyo. Oo, looy! Hunyo ni idol. Yes, abang sa tinunan o mga ginikanan. Kahapon dito tayo sa Barangay Sinsin, mga idol elementary school. Salamat kayo sa mga pag-abiba sa to ang mga kaubanan, sa to ang mga kanang sponsors, sa to ang mga partners na ni Kuyog na to gapon sa to ang Upland Tabang. Ay, upline, balik square lang. Ano, tabang man, mga idol. Yes. Nulingaw kayo. Inya, di ka magmangay kayo. Di ka magutman dito sa Sinsin Elementary School. Mabuhay kayo mga staff dito, mga maestra. Uy! Galakot yun ko. Charot lang. Galakot yun ko kay busog kayo ko. Kapoy kayong tungas dito. Pabalik sa taas. Pero anyways, Highway San Carlos, Panganiban, Colon. Malang ito, nisakay ko ang tamunok kaoban ni Idol Kenny. Uy, naulaw biya dyan ko, Idol Kenny, promise. Naulaw ko, uy. Tigulang na lang ka ni Kalibutana, 60 years old na lang kang mayuta ka. Sayop lang ni hapon. Sayop, magandang kabaw, nga upas ka muktiil, kita makantaw, nga duwara. Ya, usaray... Usaray ko an mastermind, charot lang. Maulan nga kabuntagon, maulan. Ato ko nung kontakon sa Idol Boy Kyo, kasaroon siya nagpasilong, no? Asa karon ni pasilong si Idol Boy Kyo? Pasilong, di Idol Boy Kyo, mabasa na yung mong hubon. Wait lang, ako dayalon, ha? Dayalon ato, day. Oh, wait lang. Nagdial pa. Nagkuhan pa siya, nag-calling, anak, ha? Ito, i-chat ko ninyo din sa 0923-112-8701. Kung asa mga ni nagbasa ron ang dalan, mga idol sa Metro Cebu. Halaka! At kaling tumagon, may ato tumagon, halo!
1: Kaming mga kabataan karun, ayaw pa siya ding mawala. Ang kay ang mga
0: kahilayan
1: tanan.

0: Hei. Darah-darah kayak katong, katong darah-darah. Darah-darah kayak harus makan mata, balik. Harus makan mata, hagok man. Mura ba katong kasakay na kong gahapon sa sakay na sa DYHP? Hagok. Nihagok ang pulsa ito kang luyo. Darah-darah, makan mata ni Ron. Hagok gahapon. Lami aircon, lami na buglaw kay aircon, buglaw kay aircon.
1: Bayong buntag, bamitik.
0: Bayong buntag. Bayong buntag, Idol Mike.
1: From Oplan, balik eskwela, to barangay fiesta real quick, no, sa paghahapo ka daw, mami. Ako lang ipangibaw nga, maski no, kaduna tayo Oplan, balik eskwela, pagbuntag sa Sinsin Elementary School. Sa paggagabi iyan, mami.
0: Din, munta!
1: Sponsor ta, o kanabang night, no, sa barangay Hipodromo, Cebu City.
0: Walagi ka na na, oy, walagi ka na na!
1: Na, kalimot gani ko, kalit-kalit, kung sato kayo, oh my kaon, ay nagkagool, no, kaya
0: ikaw ni mong guna-una, ha? Uy, kabaw lagi ka! Kabaw lagi ka, uy!
1: Kalo man,
0: uy! Kabaw lagi, uy! Kabaw lagi mong guna-una,
1: bantay ka lang, ha?
0: Ay, Diyos ko, Lord! Dayon!
1: Dayon, mo to kagapon nga may take, no? Naatay jamming session, murag na acoustic night. Sa kagapon with Red Dumagil.
0: Wow!
1: Sa to ang mga interns sa CNU. Silang Aliza, Olive, silang Sheena, si Delphine, no?
0: Si naa si Sheena! Naa si Sheena!
1: Kaila mo?
0: Dili, international na to.
1: Bago
0: ang joke, no?
1: Ali, doon lang ko, Vicky. Kailang kakusiyon ko. Ali, doon.
0: Nauwa, Adol Vicky, nauwa na, nungog ko.
1: E mo ka mamitik. Kasi habi tao sa mga kanang pag-uwan-uwan karun, no? Again, sa ato ang mga kaigsuunan nga nagpaminaw din, ha? Sayod ta ba nga rainy season, ha? So, maunig, kung nag-uwan doon, giuwan sa natugras sa ang
0: yes, correct.
1: Kagabi, so, nang hatagtag mga sabon panlaba, nang hatagtag bugas, nang hatagtag mga payong, og mga pajikas o gas. Pura na ni Sayuta sa ito ang papremiso niya ni Idol, na winners, tulo ka buok, ay 1, 2, 3, 5. The winner sa tag 500 pesos cash.
0: Wow!
1: One winner sa 1,000 pesos. Onya, lingaw kayo to ang mga pag-games gabi. Kaya nag-acoustic night. So si Red Dumagil, no, nag-tugkar o ganaganing mga danceable hits. So nanayaw sila. Onya, aduna sa tayo name that tune. O kung sa i-play ni
0: ano nila ang title?
1: O ilang tagano ng title sa kanta.
0: Oh.
1: Onya, lingaw kay Mami Oy. So nagsugod ta mga alas 8. Nahumanta mga pasado alas 10 sa gabi, no?
0: Mm-hmm.
1: At ito alas 11, mga sukitik paminaw. So thank you kaayo. Hipodromo, Cebu City, sa City Okahipa, no? Salamat. Padayon na gid mo paminaw di DYHP o GFM. Palanugi ng mga radio. Basta FM 93.9 IFM Cebu. Motong ngayon ko nga from Oplan, balik eskwela, from Sinsin to Barangay Fiesta to Hipodromo real quick, no? So kagahapon, balikan sa nato heartwarming nga pagdawat sa taga Sinsin Elementary School pagkaanindutan.
0: Makapanglimbaw sa balhibo.
1: Kalimukan kagahapon, dili lang ang pagtunol ngadto sa kabataan sa mga lunchboxes, school kits, hygiene kits, nga to ang gi pangapod-apod pagkaon, snacks, lakip na mamitik, no, pagganinduta sa libreng tuping. Kauba na to ang pundok sa bardero sa Sugbo. O nga to ang libreng massage. Kauba na to ang nuwasay. Unya sa mga hygiene kits, casino alcohol, bioderm soap, uban pang produkto. Kauba na to ang
0: IPI.
1: Salamat kayo niya ni perform kagahapon silang Idol Aiko, Idol Kenny ug si James Alfafara. Kani si Adudong James Alfafara, mami sus mata paginig piganhanig sa Sibiana nato. Unya mauban-uban ko dig mga event mo kanta ni sa Metro Colon.
0: Lami sa tingog kay Idol Mikey.
1: Unsa to, mami?
0: Lami ang tingog.
1: Sure ka ang tingog lang mo, ilami?
0: Kang Idol Kenny kay ang panagway man ako ang tingog lang.
1: Lagi klaro man, ikaw may dili, kuan, ikaw ay limpyo, ikay butan. Ang RA Tech laptop, computer, and laptop and computer, mauna ang iyahang business mami. Actually, asima na si James Alfafara, tawag ng tanghalan, sinulog idol finalist, so niya ang kanabang from seaman turn to businessman. So, karo na siya'y laptopan.
0: Wow!
1: Hindi pag na siya nagalahas, mami, kabantay ka, kailang magipang sulog kahapon. Oo, namaligyan na sila galahas, iyahang i-wife, no, guwapa sa kayo, buta na iyahang kapikas.
0: Yes,
1: no?
0: Guwapa yung kapikas.
1: Yes, mami?
0: Guwapa yung kapikas, Idol Wiki, marunong wala lang minangahas sa Idol Kenny.
1: Pero, kaibaw ka ka ng imong naong, no? Kaibaw ka, musulti lang ko, Idol Kenny. Matalaw ka sa naong ni mami, tikmo na ang naong sa mga...
0: Kasan?
1: Sabi, aling maunga,
0: hi!
1: Aling apostura,
0: hi!
1: Kaya ng lawas, o galag, money ang lawas, o galag, o naong sa gabi. Imaw ka, katong imong itsura pag-angka sa taga-FCB 155 galahapon.
0: Oh, gano'n to?
1: Morang patadong musod, o gili maayong lawak.
0: O, morang dyan sa Birama, Idol Wiki! Mag-agin naman sa Birama, ba? Ikaw nga, hapit sa taga-diot niya, ikaw nga, morang ka ng kasumbahon ko.
1: Oh, abin ako og asa mo. Abin ako sa Queensland, sa cemetery.
0: Dili! Dili! Dito yun! Dito yun! Ang amas ako sa Hawaii Cosmeterio! Nga nabay kilid na bunggaw dito!
1: Galumbay lang ito, lo. Dili lang ka. Asa man iugbok.
0: Maog yun, no?
1: Anang Queensland?
0: Oo.
1: Funeraria or Mitterio?
0: O, tulog itaw niya ay! Sakto kayo naman, kinabay yung funeraria niya ever.
1: Uy.
0: Oh, Mount Kwan. Basta lang ang Kwan, eh. Basta ay nana. Na yun, Queensland din, Jumitary na yun. Tulong gini ay. Magictory gini ay.
1: So, mapasalamaton kayo ta sa ato ang partner, ang riding community ng FCB 155. Cebu exclusive. Salamat kayo nilang Ralph. Ang Ralph Texon, ang presidente sa mong grupo, si Baldwin Celestial, ang atong higalat ng KTM-37, grabe.
0: Uy, buutan ka sa DJ Boyke!
1: Mamitik, 600 to sa mga school kits, ato ang gitabangan, o mga notebooks, pencils, crayons, sa pamaysod ato,
0: paper, so, mga papel.
1: Kita sa ato ang assessment, di ba, ang mga kabataan, na namagit sila'y napalit, di ba, nisugod na ba ang klase, pero, kaya ganing ang ginikana na lipay kay dugang namang gusto.
0: Correct.
1: Example, ang ato ang nahatag, ma-reserve lang to, mahurot na po na ilang notebook, ang mga papel, ang mga lapis, mapudpud na, so, mautoy dugang, so, muratag, nahimong ka na ang kuan ba?
0: Sumpay
1: kanang,
0: nila.
1: Oo, ka na. Na-ay continuity ang ilang mga supply sa school.
0: Pero, Idol Wiki, naalak ko yung kamay ipaambit ba? Nagi mga ginikanan nga muhunghong bitaw nato nga. Salamat kayo, sir, nga kami inyong napilian. Kay tungod sa kaliblib sa ilang lugar, DJ Wiki, kita pa first time, kita giko rin nakauna-huna nila. Kung ang pinangga man mo sa IFM, sa DYHP, good. Mao na gi ko ana mo gisuklian po na mag-ingon ani. Mao to na. Mao na to na hatag dili ginuto og saging og budbud.
1: Na ni kana ni saka ta nga daghang bitbit no ang ato ang mga gamit, ang mga Virginia pudding, lamig yung pagkain.
0: Yes, oo.
1: Mga lunchbox, no? Kabantay ka, mami.
0: Idol Boy Kina, ay nangayo ni idol to, ano, Aiko? Ya wala biya mataga eh kay abi man di idol Aiko sakto ra to ya 600 man to kapin mato ko hala sa kwan man to idol Aiko kanang sobra sa lamami oi nakuan man ko sige lang kanang matagaan lang ito ra to
1: pero sama gito sobra mami
0: oh na
1: ang ilang gihatag na lista 589 so ang gida na to tanan 600
0: oh 600 oo
1: oh pero mahadlok magudtang nga murit so gatag-hatag ya dili gani matagal na sa lista
0: naulagi
1: kanto grabe ang Tibuok Sinsin Elementary School wa gyoy wa na tagai wa gyoy wa kang isi gikan sa items gikan sa hygiene to pagkaon kabantay ka mami
0: abi na ko tong pagkaon at Idol Boy kika to ba atong pagkaon sa Virginia ba abi na ko tong mga estudyante, sa mga ginikanan po di ito, no?
1: Mami, gituyo, gitu yung gitong silikanan. Kaya kahibaw man tanga mag-assembly sila
0: gahapon. Oo, mag-assembly. Padayon na yung gahapon ito, ilang kalihukan.
1: Liman ka Dunkin' Donut ang snack sa mga bata. Yes. Pero sama ta, nagpa-Dunkin' Donut. First time na yan, nagpa-Dunkin' Donut.
0: Maog yun. Mauna ang mga bata, idol mo ki, mo si Krito, gud, kanang, salamat ka ayo ha. Salamat ka
1: ayo. Salamat?
0: Na, salamat ka ayo. Ay, salamat po ka ayo. Anak mo kung ba, anak mo ka. Kita tinan ka, idol mo ki.
1: Hindi mong sige gatiga ka, nakaangkat sa gani ka sa taga SCB 155 ha.
0: Uy, pero nag-uol ko.
1: Kay?
0: Pag-uli, yan akong gibiyaan, ako ang helmet, gipasok to skilid.
1: Anak, siya nga. Sik-sik sa manig paminaw, pero mas tiyo pa manin ako. Tumaw na, mamitik, makalipay kayo.
0: Bitaw.
1: Ang paglaom yun, ang kabataan, ang next generation. Kabantay ka sa mensahe kagahapon. O sa ato ang mga partners sa IPI, pinagi ni Ma'am Marilyn nga dito sa message ba nga. Iyang ipasalamatan ang teachers, ang hatag-hygiene kit.
0: Oh,
1: sila, diba? Naman sila yung mga gift packs yun. Yan yun din si Ma'am Marilyn nga, anak ni Ma'am Marilyn nga, salamat ninyo kay kamoy tig hulma, kamoy tig training sa mga teachers, senators, future president. Huwag kita kay ba, huwag kita kay baon sa ugma sa mga kabataan nga gikan diha pag elementary, wanto sa laing lugar baron, mamahimong kanang achiever, etc. Inala ba? So, example, pareha good na ko kaysa may magdahom nga gikan ko sa isla. Unya aton na nimpanta sa Cebu, dari ka nag-college, hangtod nga nakatrabaho sa gradyo, na walang nako lang mahaba nga, nakaservisyo sa gaita sa katauhan. I mean, di ba, ikingon mag-good servisyo, ang atong una-una nga, mulansar,
0: no, good.
1: Ang pas nga, gihatag sa Ginoos ako ang, sige, di ka mulansar, pero mamahimo kang manager sa FM station. So, mo ng IFM, unya, napag-ikwid akong tahas. Kaya actually, Mami, no, ikaw man lang idali daghan kay ko kasi kasuhon sa KDP Cebu. Kaya karong hunyo natin kalihukan. Unya, akong giapihap mga 10 days kapin na lang ang preparasyon, no? Kaya ang KDP Manila, ang KDP Visayas, Mwanhi din hi, unya, kauban ng UP Cebu College.
0: Wow! Natin
1: ko ng kalihukan para sa mga communicators, mga station managers sa mga KDP accredited FM and AM stations diri itaygayon sa Cebu. So pagtawag sa ako anak kurat ko niya, gi-message ta sa tong boss si Rico, pundukon ta mga station managers kaming attorney niya, ari diri niya nakurat na dayon ko ya, daghan na dayon ko ganda mo na di man kapoy okay ra man, no okay ra tagai pag og daghang trabaho ha, okay ra kay kuway kapoy wala man. Okay ra man.
0: Okay. Ito, no? Diyan, Jyoti, pa yung kagapos, alas tres, no?
1: Away.
0: Away, kapoy-kapoy.
1: Bura, kay nana na to, kapinangga to, ang mga idol na balik na dito, mami. Malipay ka, no? Kay libring to, pinaghan na lagi natupihan, mami. Ingon pang nilang nesel.
0: As in, adiyo, Ricky. Yes. Ako, man, just, kuhan mo ginako, sigihan akong tanaw ako dito, naghan na lagi buhok, idol, Ricky. Kaya kasagari, good.
1: Ay, namdumi ko ba? Busy tagahapon, no? Wat ta nakakatan og tubig og snacks daan tanawa nga busy kita tanan.
0: Pero idol boy kay magpasalamat sa mga maestra dito sa mga staff sa Sinsin Elementary School kay gano gatiman ta nila og kanapakaon og mga snacks og katong tubig.
1: I-assign pick ka sa barbero o sa tighilot ha kamong Kenny, magpalit ang tubig daan o snacks.
0: Sige,
1: kay,
0: sige.
1: Kaya mo man ko nga di papasagdan sa mga kanaganing ato ang mga pictures. Pero lahi ragyod o katuasad nga maandaman daan.
0: Correct. Na,
1: mamiraising kita din na mo ito nga o balik o niya. Nagirabi sila silang barberuhan. Mo, nibalik, ay dali-dali ito silang na, okay, yawat na lang alas dos, alas tres, makable.
0: Makable sila. Oo. Makabitaw.
1: Kaya bukas, sinagid, bilib ko nila kay namtay mga partners in the past, no? Pero kana ganing, dili mo bungat o ganang financial nga, monetary nga, mga ayo nga, may pangalawan, so kasi na, I mean, kung naalang tayo budget o naalang tayo sponsor mo, mo share, mag-ita, but
0: kani
1: mag-ungat ang optan balik yung eskwela, ang tanang ma-exhaust na to, eh, ingon, mayingon nga, idol mo, pag-cash ko, muhala na yung tanadol, pwede ipalit lang yung notebook, ya, mayingon nga, ikaw lang ipalit, so muna nakapamundo tag mga notebooks, pencils, crayon, ay kanang envelopes niya kanang karon na po do magpa-print mapadayon tag print ato idol tweet no atutong naman to nitabang na to nga intern pero murag na kulang ta sa mga katipapilit sa kada kuan ba kada
0: envelope
1: oo murag na ka-print sila niya nga to ang target karon mami it's dulaan sa 500 sa so, mga 420 anak kanindot pag yun karon mami Nay grades karon, grade 1 or 2 nga nasa ara na to og school bags.
0: Wow.
1: So na hinayon gyud ang gatosan nga mga school bags. So mura to siya og specified sa principal kay mura ganig medyo lisod ang mga didto, no? Unya. Sa sayod man ta nga ang Cebu school board kana ganing sa Cebu City Government.
0: Yes, diba, LSB. Yes, ang LSB sa Cebu City Government.
1: Okay.
0: Local school board.
1: Kanang sa mga bangko pamusod. Kanang mga grade 1. Kinder, mga inana, baka sagaran. So, hangi usap to sa Binalio Elementary School. So, again, thank you kayo niya. Wala ko kay Bonadi ko sa babayan sa Binalio Elementary School, si Ma'am NN, si Ate NN. Amo ng silingan sa San Isidro, San Francisco Cabotes, no? Si mga apelido agarin nila, Bunhok, no? Amo to sa apelido na niya ron, kinaminyo naman, na gisendan ko sa...
0: Dili na mao si Ma'am NN nga naa sa local school board, DJ Boyke?
1: Naa sa Binalio Elementary School.
0: Maestra siya, maestra. Abin ako, nakinama sa NN nga naa sa local school board.
1: Then ingon din siya ma'am ni chat ang principal nga kanang Sir Buiki na ay nangumusta ni mo niya. Uy, ang ako din kababayan, di ko kalimot festival queen na sa mga Miss Mesa na karon magtutudlo na mami.
0: Wow!
1: Pagkakayapon sa team in Bunhok.
0: Okay, no?
1: Kita kids ta sa Binalio Elementary School karon kay same services ato ang ihalad nila.
0: Mm-hmm.
1: So, na libreng tope, na ay
0: libreng hilot.
1: Libreng hilot. O niya, magpa-hand washing discussion nung saan pagpalimpyo hugas sa kamot.
0: Ang IPI.
1: Lagi ang pipagiging sa IPI. Ito ilahang efficacent nga booth. Ang ilahang sa patong buso sa herbicide.
0: Herbicide, oo.
1: Yeah, thankful kita kay kagapon sa do. Ako lang i-mention, of course, lain man sa ning company, pero wagit sila gaduha-duha ang tabang na ito. Mami, kibong kapila ito, mami, more, almost 700 ka mga plemex sa lagundi with banana. Ang ilang ipanghatag hapon plus kato ilang ninduta sa mga premium nila gahapon kita ka
0: as in isodjug bag
1: kasi nagala sa notebook papel o bako isusyante mo hilap yun po may ko magtoon ko bahala ko exam na
0: ay doon naging maamit ako
1: bahala Domingo
0: maamit ako idol wiki ni anak ko ni mo nga ang mga estudyante mo sekreto yun na mo nga ng lingkod na taba na nga o na tayo amin ako kung sa gidol idol wiki ni anak why binuang nga ni anak yun ang mga estudyante salamat kayo sa inyong gihatag. Ikaw ha, ikaw nagkaon ka.
1: Well, nata dito nang sige lang ko og reminisce ko. Sa may ako ang kaagi pag elementary. Kumuhin mo rin ana no murag dili gani sa unang panahon di pa kay uso ba nga private companies.
0: Oo.
1: Nga pareha ana. Kagad sa una ako mahinom duman NGO kana mga dagko gid ba.
0: Oo, then government.
1: Mga formal sa nga pagbisita nang pagbisita dito ni formal nga turnover kita mood. Ang kaning ayata mo di HP doll kay botas kalingawan no kay botas sa kalihukan. So exuded to gawa sa atong formal nga mga turnover etc mga pagpirma mowa etc ang paglingaw sa katawhan malingaw kay sila katong nanayaw na si nanay katong bang
0: nagawa. Oh, katong 72 years old. Oo.
1: 73.
0: Ah, 73. Napagin siya panyo sa iyang ulo nga side-side pa.
1: Oo nga, murag bini, bini linda. Kaya nga murag siya bini, bini gar, may asim pa.
0: Gani, gani, hongo, pagin siya DJ ko nga, kabao ka, DJ, may lirina, magusadaga pa ko.
1: Patagi,
0: di ba ni Ana, si, ani, hongo, si nanay ni DJ ko nga, kabao ka, DJ, may lirina, magusadaga pa ko. Di ba ni Ana, sa DJ ko?
1: Oo.
0: Tingbay, kuan, gusto ka siya mamaili?
1: Tibo ka, kuan gyud again ha ang SCB mo ingon Idol Boyki okay ra mog magpartner tanya mauni nga barangay Sinsin Elementary kay honestly ako sa dagi akani ipili man gini nato no gi sa datong ubang tunghan pero dool sa di sa kuduhan mami kay magsigi milabay alang ilang komunidad katong daan nga gitadlas nato mami kaw man sa trail ibutang ta lang ari ni og shop na po na mo ingon mi nga bitlang trail. So, or Lake Vinces. Maana mi Lake Vinces. So, it's either ang amo ang sitwasyon, ala mami, nga agini og napo, latlatos og sa pangdako, apamutan, agi bukawi, agi og kanang ang sa tawag gani gila-gila kanang mountain niya niya mapadulog og maayo dito sa sudlon ay sa Bonbon pa na barangay Bonbon mo sakag bit lang diha padong ingon sudlon uno ikaw man sudlon uno mami mo tipas din ni og sinsin unya mo agi mi atong daan nga atong giagian paingon sa Lake Vincent sa Luay Toledo so katong daadan nga gamay asa ta ni sud padong sa eskwelahan agianan to namo padong sa Lake Vincent iglahos ato mami ang katong sinsin gamay na lang kuwang malahos na ta sa Barangay Luay Dakbayan sa Toledo so inana sa layo
0: layo ano
1: gitangas gahapon para lang mabitbit ang mga hinabang ang mga items nalipay yung kayo ko I mean ang struggle ba kay diba kay muna mo sa mga struggle gahapon nga na ay problema sa logistics ang pag-abot adunay gamay ng kakulian anyway mga ma-manageable ra kaayo no ako ara tong trabaho sa at the same time pero makalipay kayo ba nga pag-abot na to number one naglinya na daan ang lingkod na daan
0: plastado kay si DJ Boyke
1: ang hangop kay mo kamurag yung nagsuod ni Mami Regine ay ang ilang mait
0: principal
1: nga sa tatsatra ni Mami pero pag-abot murag yung nagdugay ng kaila man ako kalitan nga pero siya ka principal no murag yung ka na si Jay ano no murag
0: Jay Chirica po kay si Ma'am no
1: oo niya
0: oo
1: limpay kayo siya kay nga no yun siya nga idol yung mga sa idol ang ako ang tanawan akong laptop dol nakadiwa HP gid na sa YouTube dol sa Facebook dol
0: oo
1: nagpaalong kung ato mero fail kay mag-una mga balita kuno kanang sa bukid ng mga police reports kanang mga update sa kauluhan o sa DepEd o yung at yan so munang pag-ingon nga mga on so actually nag-message po ganin ni ma'am unsa mo ang damon ma'am pila mo kabuho kay mag-snacks ana ba na alam mami pag-abot ito talawag ko to doon kayo nung damay picture ato ako ipakita ha gamay lang kayo para kung masuya ang uban ganan kung masuya sila okay, salamat kayo idol tweet ha nagya kating-kating na yung taon silang idol tweet. Itara, Dinka, Sinudlan, Bodbod, Saging, Ginabol.
0: Mo lagi? Susami ang Saging, idol tweet. O,
1: napay, pagtak sa tiil. Nara ha?
0: Pagtak sa tiil.
1: Awa lagi ka, magpasuyat ha. Magpasuyat ha. Awa ha. Hindi nga, karun ka. Karun ka ha, Dinka. Ah, ay,
0: Botbo.
1: Si tawagan na, kanang donut ba? Pero naisod nga bukayo.
0: Botsi,
1: na
0: Botsi! Mata kong ganangan! Botsi!
1: O, tawag sa inyo, ano, mami?
0: Botsi! Botsi, Botsi!
1: Na, sinudlan
0: mo. Oh, sinudlan nga.
1: Tawagan na sa kamuti sa mo, tinapay nga katong pataas gamay nga naisod. Parihara gitan eh.
0: Oh, pero, hala, uy, dala, ang manok! Ang manok, bisay kada, Botsi, idol boy ke!
1: Tapoy ko ang manok, kadapoy na malang gubuon sa manok, bisaya, ito nga sunod ba, napaglaligiwa-liwadaan
0: kayo. Itigbas na lang, okay naman. Oh.
1: Unya, wapay, kwan pa, unlimited ang butong.
0: Oo.
1: Pagkanaog na to, gitma, bit-bit og lagot mo, nala.
0: Uy, nakadaka, walagi ko!
1: Ang butin mo, basta kay puti na gana, pagkasakyanan, gipabahin-bahin pa to.
0: Oo.
1: Gipabit-bit og dragon fruit, gipabit-bit ko og mangga, gipabit-bit ko og saging.
0: Uy, sa Idol Kemi, dindo kaya, Idol Buike!
1: Mami!
0: Nindot kaya kung balita ni Idol Kenny, gisugat sa siyang kani boyfriend, gitagaan siyang paliyaw sa ka-plastic.
1: Unsa gihatag?
0: Paliyag, mapaliya, paliya.
1: Napay kamatis. Basta kay korte lagi na, paldo yun.
0: Wala lagi ka na minaw sa ako.
1: Pagkabot magugta sa meaning ba?
0: Oo.
1: Puno sa pasalamat nilang kasing-kasing. Correct. Gratitude gani. Gratitude. Gesture of kanang gratitude, no nga. Grabe gid ang ilang kapasalamat nga ma'am. Okay ra gid ma'am. Kana mura gani para nako ba nga. Ma'am, no need ra gid inana ba? Pero
0: grabe.
1: Ang ilang kapasalamaton dili gid paliton ma'am. Grabe gid.
0: Idol Boy K, may encounter ni mo ang mga maestra Idol Boy K sa classroom katong kuan. Tinuod gid ilang pagtagad sa ato way binuang.
1: Mo gid niya. Kira kining ang kaybo ka ngano mangod honestly ha mo ingon ako masulti lang ko ninyo ha dira sa pagpanghambog. Ako masulti lang ko ninyo. Atay partners. Number one, ang rason na nga nung makikpartner sila kay nisalig sila sa IFM o DYHP. And nisalig sila sa ito ang kapasidad, ito ang kredibilidad na huwag muingon, huwag tabang, mutunol ta ha, na pamatudan ta na sa Bugo Earthquake o sa Bagyong Pino ni Aging Tuig. Bugo Earthquake, sa ilang pagsalig, kapin 4 milyones pesos GCash cash ang niabot. Mm. Pagbag yung tinudulan sa 4 milyones pesos ang niabot. Nakita gid na ninyo giyon sa namo pagkapod-apod, mura na lang og unahan ra ang North Hato dire 9 years kapila ta balik-balik episode sa pagtunol. Niigo ang tino. Ningon si Atty. Rufil nga, makaya pa ba kanin nato, Idol Buiki, Mamaida, mangayo pa ba ta, Ides? Mangayo pa ba ta, Buiki? Okay pa ba niya na? So, ayan lang, Atty. Pagpangayo, daggan kayo ang nisanong na nalimbata to balhibo nga, grabe ano, gikan pagita na ngayo sa linog.
0: Linog.
1: Pagtino, ang mga tao, wala gihapoy.
0: Wagapoy ka nang,
1: ko ba nga, kanang, kana gani nalipay kayo kung active kayo ang FM, ang kita nga team nga niabag sa DYHP. Ang DYHP, karaan na ba na sa public service?
0: Kana,
1: ang FM, ang remark, kana bang sa history na to, pag 2022, gimugna na to ang gasa sa IFM na natin tabangan.
0: Kana, makapalibaw sa balibo. Makapalibaw sa balibo, Idol Ricky, no? Ato ang mga hello.
1: Gamay lang kay na paong ako monitor diri ha.
0: Na paong day ka? Sige.
1: Wait lang ha, naglibog ko dala.
0: Dala.
1: Okay, gamay lang, murag gamay lang diri ng pita ha. Pero
0: sige pa dayon.
1: Madungog ba ba tadi ha?
0: Madungog ra ka, madungog. Madungog ra ka.
1: I mean, nara tay signal sa radio. Lang kaayo, ha?
0: Sige, i-check daw.
1: Onsa to?
0: I-check daw, imong kuha diya, kaya madungog lang makalamo diri.
1: Sige, may lang. I mean, sa radio nga monitor, mami ba? Lang kaayo, ha?
0: Sige. Bitaw, salamat kaayo sa... Dara.
1: Mami, nabalik na.
0: Okay, go!
1: Okay, nabalik na. Wah, di takan diyot. Nakutul tagamay diri sa komonitor, no?
0: Sige. So,
1: moto mami nga, kana ba akong gingon ba nga, DYHP sa una, dugay na kita karon ang nagmark ani nga beginning, 2022, ato ang gisaulog ang pagsugod sa gasa sa IFM. No, niya, pagkapurma sa gasa sa IFM, na-recall na to ang tanang effort sa IFM o DYHP in the past nga, na po'y panahon nga IFM sa dangbo, o pahigayon ba? Kitay mo pa si Ugda niya, kitay mo ingon nila nga, kana bang kanang si tawagan na nga mo maginani ta so malipay kayo ta nga nakatambaya yung ta sa DYHP so karon sad nga nangayo si Atty. Rufil para sa Mindanao liman ka gahapon ang latest na po na basano lapas na sa 500,000 ang nadawat na hinabang sa DYHP.
0: Wow!
1: Pinagi niya, Atty. Rufil. Grabe ha, yun. So, ang pagsalig ba, niya, number one, muna kong gingon, gawa sa mo-partner sila tungod sa pagsalig, nga kaya na to, nga ugon sa ilang itunol, maabot yun, hengtong dal. Kaya mo, kaon sa ikaduhaan na, mami?
0: Go!
1: Kaya mo, kaon sa erason nga nung makipartner sila na to?
0: Kaya di salig sila na to, kuan?
1: Di, momento'y una nga, nisalig sila.
0: Ang ikaduha?
1: Ang ikaduha na, tungod kay kita'y nakita nila nga best communicator sa community. Ano man, pwede man

0: diversify, butang talang ko nga IP IRA, pwede man, makabitbit sila daghan ng mga mabitbitsad, but ang pagtabi nga to, ang pag-istorya nga, hi, ikan ni Sakuan,
1: maalagi no?
0: Ikan na to, nga taga-radio, nga IFM, sa DYHPK,
1: wala ba sila magkuan?
0: Kuan ni niya, diba, mauni ako, nakaila ko ani nila, no, so, maunang usa sa mga duha ka mga rason nga nisalig sila tungod sa tuwang kapasidad o sa integridad nga mahatod ang hinabang. Ikaduha, nisalig sila sa tuwang communication skills, sa tuwang pagka-storyteller nga. Nakayod sila, ikabot ato sa komunidad, maka-istorya ta sa mga tao. Ikabot sa komunidad, ang mga tao maka-connect na to. Kinakaila ang mga tao, familiar na to. Diba, inana ba? So, maunang, lahi raman kay gawas nga ang ato ang capacity to put everything together, putting everything together, convening everyone together nga kita'y makapapundok, kita'y makahiusa, di ba? Kita'y nahimong taytayan ba?
1: Correct.
0: Bridge na to, gikan sa riders, padong dari na to, IPI, panato, Virginia, dari na to. O kita po mismo nga, nung sumaya ito matampuan eh, no? So, maunay na kong butang na nalipay ko nga nahimo tang institusyon dihang napita nga igingon o plan balik eskwela. Pila na guli ka ito igingon mamay taon na gita nag plan balik eskwela. Grabe, promise. Naabot na gudgitan San Fernando niya. Imagine sa eskwelahan nga pagtabang naabot gudtag din niya o buhol.
1: Last year katong naghatag tangka
0: mga gihalaran ang mga taga
1: Dimyaw, oo.
0: Bukiran na barangay dito. Sus, pastilan, mga higala. So, mauna, onya, magpasalamat na ninyong tanan. Karon sa dakong i-mention ang Ubex Street, ang grupo sa mga photographers nilang Noy, ang ato i-mention ang George and Barbecue, ato i-mention ang kining diri sa may, ang sitawagan eh, Borbajo Street na lang ba, ng Don Simon Food, Inc. Onya, atong i-mention ang sweet angel nga car rental. Salamat kayo doon ay kakulihan nga wala sila katunga gahapon karon ang ilal karon lang sila katunga pod. Salamat gyud kayo sweet angel car rental diha sa Cordova. Unya, of course ang IPI karon mauban pagid ang ilang boss si Sir John Ray Villorente, si Ma'am Marilyn ug ang team IPI, ilang mga brands Epicacent, Bioderm, Casino Alcohol, unya. Karon sad mauban na to, sus nagpadagyod ang Fast Clean, no, og mga detergent powder.
1: Wow! Thank you.
0: Unya. Nagpadasad ang daghan pa, no, ang Virginia, nagyot mo tay mga pagkaon karon, daghan gyapon tawo gihala dron.
1: Kuaon gyapon namo didto.
0: Oo, sa tanan madako magamay nga mga partners nato, walay di na to panumbalingon unya ang team sa aga. Magpasalamat sad ta nga kana bang naa ang team sa AG, no, na
1: ang mga partners. Salamat kayo sa team sa AG Idol Mikey, grabe pud gyud kaayo ka mga abtik mga bataa, no,
0: labaw, no.
1: So makaproud, makaproud.
0: So salamat kayo daw so karon akit-akit sa punta sa laing
1: eskwelahan, oo,
0: Bukiran nga barangay ang Binalyo Elementary School. So mag-uban-uban ta diha. Unya, salamat sa mga partners, masin ako nakalimtan ha, kagahapon SCB 155.
1: Katungkuan Idol Mikey kan sa tugtong taga City Government ng lalaki. Sa kayto?
0: Pugad lawin.
1: Pugad lawin. Oo.
0: Pugad lawin. Agi Sir Johnny mo na ang hindi mo gusto Johnny sa Tungkin o sara si Sir Johnny.
1: Oo.
0: Kayo tanga ni suporta sila, no, ang Pugad Lawin. Actually hindi na sila ganghi una ko nga pwede ba kumuapil sa ilang grupo. So ni anak ko yo lang ko a member, wala may problema, but di lang ko mo promise kay officer baron kina sa tay
1: GDP
0: na atay IFM atay
1: daghan kay kang trabaho on.
0: Oo, so in fact sa ato ganing Cebu Federation of Beat Journalists ni kuan gani ko ni hangyo gani ko nga di lang ko mag-officer nilang Sir Arnold sa mga reporters kay tungod nga natay daghan kaayong gasik yatiman, no. So mao nang Pugad Lawin Cebu chapter kay Boka usa sa mga members mami pioneers Cebu City Mayor Nestor Archival. Mao na nga
1: aktibo may muntag Mayor Nestor Archival.
0: Unya again, Dol. Salamat, salamat kayo. Kita-kita.

0: tapod nagsugod na rin pangandam alang sa to ang laing hugna na pod sa Upland Balik Eskwela karong adlaw Binalio Elementary School. So mao na ang ato ang tahas karong adlaw, libreng tupi, libreng hilot, pagpakapod-apod sa school kits, hygiene kits, pagkaon o pakikimamat sa mga magtutudlo, ginikanan o tinunan. Unya, yawat na lang nga makakuha sa tag-ideya unsa may ilang mga panginahanglanon o masibya na ito dire sa radio o diha sa social media para nga makatabang-tabang kanila. Unya, ayaw kalimot sa dol kay Ugma, Halidira ba Ugma, June 12, tungod sa Philippine Independence Day Celebration. Mag-Independence Day Ugma, pero ang IFM o DYHP, aduna tay, papremyo sa Hunyo ni Idol. Asa na buiki, gawas ra sa ato ang sibianan, buhatag na nag-schedule Idol, atong i-raffle ang, unsa may ato ang i-raffle, ka mountain bike, tinako nga bugas, cash o GCash. O niya, kung wala pa mo yung ticket, Idol Boy K, maminaw man may, supporter man may. Asa gito, naka-pin to tap sa page, naaray link dito, nga mutayap ka sa imong pangan, address o contact details para makakuha ka o raffle coupon. O niya, kato mga naisakyanan, taxi, mga private vehicle, mga mulabay sa Escario Street, sa Capitol sa Cebu City.
1: Pwede na gito sila mo, munong.
0: Panawag mo o guard, panawag mo DJ niya. Idol, tanawa, naminaw ko, tagaan mong ticket, raffle coupon. Anyway, Ugma, mag-Facebook Live rata, i-announce na to ang pagbunod sa duha ka mountain bike.
1: Wow!
0: Ako mga bugas, mga gas o gikas, kaya ang tumong ugtuyo, anak, pag-abag sa ginikanan,
1: tinunan, sa mga tinunan.
0: Sa klase. Mura din na to, ugabag. No, may iawat na lang, makatabang-tabang ta sa damay, ugdako, kapaagi. So, So, mauna, Idol, again, salamat, salamat sa tanan nga mga suki nato. Thank you kaayo sa kanunay nga...
1: Daghang salamat!
0: Salamat sa suporta. Pag-atiman ka na mo. And God bless mga idol, God bless kaninyong tanan. I hope na pagayon ang ato ang pagtinabangay. Pagtambayayong nato alang sa komunidad, sama aning komunidad sa akademya, no, ang mga magtutudlo, mga tinunan o mga ginikanan o mga stakeholders sa akademya. Idol, alas 5:15 na, nagtaligsik na guwan-uwan ato ang sutaong gikan sa pag-asa Visayas sa inyong darining tanan. Standby lang una, kini sa Idol Boyki, gikan dili sa gawas sa bahin, tatakarimen.
1: Daghang salamat, Idol Boyki! Ay, maka, kuan, no? Makakuha sa balatian baka lang ang mga nasinati na ito kahapon dito sa Sinsin Elementary School, mga idol. Salamat kayo sa mga magtutudlo, ng mga buutan kayo na itong mga magtutudlo. Unya, itong mga estudyante, gikan sa elementary, ay elementary, magito dito kay Sinsin Elementary man. Ta, salamat kayo, bahala, lugsungon kayo ng eskwelahan. Pero lingaw kayo pag-abot dito sa maong tunghaan, mga idol. Dili kabayran, no? Ang si Idol Kenny God, kaya magpaduot na siya. Iduot ko, mami, iduot ko, mami. Padoong namin saka ba? Pero salamat kayo kay nakabit-bit yun. Aldo. At ang oras, mga idol, maulanon or masa-masa ang kadalanan. Alas 5:16 na. Good morning, Idol Boyki and Mami Tik. Baha na dyan among lugar ron diri. Idol, naminaw ko karon sa radio diri sa barangay Ibabaw, Cordova. Mientras nag-andam sa pamahaw sa akong mga anak. Payong lang ako, Idol. Idol B, si Domilin Ngoho ni Idol, diha sa may barangay Ibabaw, Cordova. Uy, may buntag sumataga Ibabaw, Cordova, Cebu di ay. Mami, take ko sa may resulta sa luto. Uy, sa alas 2, alas 5, alas 3, karong taon-taon. Ako naging hatag. Hatag din namong Idol Boyki, ha? Di mag-uol. Di mag-uol. Kaya harap din ima. Goal. Goal. Ana lang. Chai. Ang oras, alas 5, din siya tina.
2: Ikaw ba? Sige lang kang ingon na mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Bitaw eh. Dungan ta. Mapugnan ba ni? Ah.
3: 93.9
4: IFM. That song was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
5: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: 93.9
1: IFM.
2: IFM, baamo na!
3: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Market Man on the Run, Idol B.
4: Ang lagar nga pretty, Idol Tweety.
5: Ang tamis paslatik, uglami mugitik, Idol Mamitik.

0: 93.9 IFM.
1: 아, 봄 별 뻔네.
2: 아이고!
3: 아나, 아.

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
0: This song is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
2: Hello, wait! Naunsa naman yung akong radio. Nipilit naman isa 93.9 IFM. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit. 93.9 nipilit na sa akong radio. Number one yun mo. Mapugnan pa ni...
3: Ikaw ba? Kala inyong mga asawa o inyong uyam? Ipahilas-hilas mo na. O eh, tapoy ba nang magsigil at nagpamilo? Panglaba? O baban pa? Mabukan ba ni?
4: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time, makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata, o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makaboy Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aduna kini curcumin content, gikan sa turmeric, nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi. Maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay, laban lang! Go for health, go for life! With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
5: Makabuhay.
6: May buhay sa makabuhay.
2: Mari, naunsa naman yung anak nako uy? Magsigig hilak, murag dili komportable, matag adlaw.
7: Dugay na bitak kong niingon nimo nga ilis din na ang baby diaper nga imong gigamit,
2: ha? Diaper? Unsa may labot taon ana? Uy,
7: apat. Komportable si baby ug easy life para ni mommy. Switch na to Lumpin Pants Baby Diaper. Mega absorbent, mega dry day or night. Last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton.
2: Mari. Mantay usa si baby ha. Ari sakto.
7: Hoy, asa man ka?
2: Mamalit ko og daghang Lumpin Pants Baby Diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto.
8: Lumpin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
9: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nag-flex for Plemex.
10: Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
15: Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
16: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
15: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
0: This time check is brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
0: This time check is brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
17: That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. That time check was brought to you by EXL Makabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
18: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
19: DJ, patulugin mo!
18: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Pagsaon pagdaog. Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na akiusa ka raffle coupon. At nangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na maglangay! Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o ginikanan! Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo, ako'y nabibihan. IFM, padaog ako be! Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo! Sa Hunyo ni Idol!
10: Ang Idol mo, DJ!
20: Ang tamis na sila, Tik! O gabi mo, Gitik! Idol, Mami Tik!
21: Boss man, cute gihan! Idol Boyki!
18: Ang chinita nga witty! Idol Mikey!
22: Kinidiay ang queen of advocacy o si Boo's charming auntie, Maria P!
23: Ang kiatan o sabaan, Idol Kulasido!
24: Ang lamig sa radyo, Idol Aiko!
25: Ang tamis mong isi o kusog mo abi-abi, Idol Tony!
26: Ang market man on the run, Idol B!
27: Ang chikadorang sexy, Idol Chixie.
28: Ang idol nga bini, Idol Kenny.
29: Ang idol nga white corona, hindi na bina.
30: Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
31: Ang bugoy nga good boy, Idol Dubs.

0: unsa ka importante para nimo ang panimalay nga imong gidak-an?
1: Nasayop ka lang. Naara diha si mama nimo.
2: Dali na, ay nagsirdiging luktok diha, kaya hapit na ka mo eskwela.
3: Duka pa man ma.
2: Oy, ikaw sad banaha ka. Bangon na, kay mo duty na ka. Unya, maminaw pata sa radyo.
4: Maaptik. Mapugnan pa ni. Ganina rin nakaon ang radyo.
3: Ma, pa, mapugnan pa ni. Tanaw po ta silang Facebook Live.
5: IFM Baho na! Ang programa nga labaw pas marites! Tanang viral, nagunang balita, field reports o kalingawan! IFM Baho na!
6: Ang Bossman Cute Gihan, Idol Boyki, Marketman on the Run, Idol B. Ang laagan nga pretty, Idol Tweety.
7: Ang tamis paslatik o lami mugitik, Idol Mami
8: 3.9.

0: Idol, alas 5.40 na sa buntag, mga suking tigpaminaw, 5.40 in the morning. Welcome, welcome, welcome, welcome sa IFM Banguna. Unya, naunsa naman yung atuang sitwasyon karon, mga idol, nga perte namang yung uwana. Atuang sutaon, unsa man ang angay na tong hibawon, mga idol, ha? Unsa kahay angay nga hibawon, unsay atuang kanabang apabuto, no? Sa lakat sa panahon, unsa man eh, no? Localized thunderstorm, aduna bay si Paco LPA, no? But so far, kaghapon, wala man, possibly localized thunderstorm ni Idol. So ato i-check from pag-asa, kumusta man, magkumustaan na ito diha sa inyong lugar, Dol? Unsa may naakaroon diha sa inyong lugar, mga sukitig paminaw, no? Mang hinaot may mga idol nga kanabang kuan lang mo, safe lang mo diha. Kinana may mga reports diri nga nagbaha silang area. Text me, Dol, sa 0923-112-8701 si Franklin Arsipe sa Ego Taxi. Nagpaminaw karon, may buntag diha, Sir Frank. Amping mo diha siyang Helen, ha? Karong nga naghatod kay na di ito maluto ang mais dito, di ito malata ang bonggos doon. Kulain looy, alas 5.41 na sa buntag doon. Ayaw kalimot, 0923-112-8701. Sir Frankie Arsipe sa Ego Taxi, ug mga taxi drivers ka namin na o GFM. Hapit lang mo, Dol, in kaso nga ganahan mo makadawat sa to ang raffle coupon, papremyo sa Hunyo ni Idol, na ay mga mountain bikes, mga sinakong bugas o cash or GCash prizes ang atong giandam abag ni sa mga tinunan o ginikanan karong ting-abli sa klase karong buwana, Dol. Sa unang draw na to og mga adlaw, Idol Boyki, layo man ko, Idol. Idol, wa man ko naanhi sa inyuhang research team, Idol. Dol, na atay Facebook page IFM 93.9 Cebu. Pwede sad nga inyong liliyon ang Boyki IFM. Click sa link, no, na dito'y pangan, address, o ang inyuhang contact details. Inyo lang i-fill up, i-screenshot, i-message na mo, Dol, pwede sa DJs, pwede sa page, ibuhatan mo na mo o ganang raffle coupon din, no, nga ikakita na mo, amo dayon mong himuan o raffle coupon. So, hinaot pa nga, naapay daghang matagaan, ani, kay ugmang adlawa, duha ka mountain bikes, mga sinakong bugas, and lakip na, mga idol, ang atuang mga akani pahalipay lang ni, ginagmay lang ni, but hopefully, Dol, nga makatabang-tabang ninyo, Dol, no, ginagmay nga pahalipay, ginagmay nga pag-abag namo sa mga ginikanan ug tinun-an karong ting ablis sa klase unya na minaw na di ay karon ang amo ang mga higala from George and Barbecue. Nagigreat na ni nako ganiha ba silang Ate Rowena, si Miss Yuyet ug si Boss Ian. Salamat kayo si Annaline Aburongan Humawan, Idol Boyki. Pag-uluto among utan Bisaya, ganahan biya ka ani patay. Dila sa kumagsaba nga murag pila namo ko kaadlaw nga dili mamahaw una, di ako sa di sa nako i-break ang fast, Dol. Fasting lahos pa ni Udbo. Kaya marag bugat na magkiksakas bukid, bugat na magkikdagan, Dol. Unya, silang Mama Ninita, ang atong mga higala dari sa may Don Simon's Food Inc., no? So magkita-kitsta sa Binalio Elementary School, na mas kinuguan-uan, mami, maghinay lang tagbiyahe, mami. Binalio Elementary School, alang sa ato ang Oplan Balik Eskwela. Kagahapon, ibisita sa nato ang Sinsin Elementary School. Free to pay, free hilot, mga school kits, hygiene kits, mga pagkaon, no? Kauba na to ang IPI, ang SCB 155 nga riders. Salamat kaayo, Idol, na ay nangutana diri kanus sa ang senior citizen sa Pardo, sa Cebu City.
1: Karong Friday ang distribution. Ugma.
0: Oo, so ato i-check, ha, kay Basil og naka-schedule per barangay. Ato i-check na mamiting. No, kay daghan kig mangutana nga mga senior ana, sana all, pero ang ubang senior wa pa
1: raw. Okay, hantod sa kontrol na kadlaw.
0: Ala si Miss Yuyet ba, tuwa sa tindahan, gihatod na diri na rako nagluto sa balay. Grabe, pinangga kita nilang Boss Ian o ni Miss Yuyet ang ato mga higala mamitik sa George and Barbecue. Pinangga kita nila, mami.
1: Lami
0: naman pagkaon diha. Uy, kung ari kag Cebu City sa Virama, Guadalupe, George and Barbecue, ari kag Mandawi sa Wireless Subang Dako, ang Kana Barkley Eatery. Kana. Kana, Papa Barkley Sir Kinso, katimahal. Walang takabisita in tao nang abisi ng tadrepita oy pero kita ni sa igsuon ni Sir Kins katong sa pagkasal sa ni DJ Rocky nakita mi simbahan kay mo ako ang na book no so, salamat kaayo ha kana Barkley Eatery George and Barbecue Vera Magodalupe at bang regina sa Casamira Towers Doll tupad sa
2: Julie S.
0: Salamat kaayo, Dol. Alas 5:45 na sa buntag. Standby. Atong tagaag pagtagad ang ato ang presyo sa kamerkaduan. Ato ang tagaag pagtagad ang loto og suwerte sa resulta. Samtang nangandam ta diri alang sa ato ang Oplan Balik Eskwela.
2: Magkita-kita ta din sa may barangay Binalyo.
0: Binalyo. Oh, Binalyo Elementary Dio. School. No, sa barangay Binalyo, Cebu City.
2: Ito na po taron dito.
0: Ito na po ta maglingaw-lingaw. Kana bang hatag o kana bang paglaom sa mga kabataan, idol. Ha? So, hinaot pa mga idol nga mag-uban-uban ta ninyo sa Binalyo Elementary School. Oras sa IFM.
2: Alas 5:46 na!
3: Por um pum pum pum, o mais cara vai mandando e ela vem jogando.

0: That song was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
1: That song was brought to you by Alkaplus. Nag-Alkaplus ka ba? Ako, plus Alkaplus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus. That song was brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
2: Headlines. Karon. IFM. Balita. IFM. Balita. IFM. Balita.
3: Atong oras sa IFM Dol.
4: Alas
3: 5.49 na ani-ana ang uluhang tudling sa tuwa mga balita karong buntaga.
2: IFM. Balita.
3: Senador Gatchalian nagduda nga ang giingong security threat sa Senado konektado ngadto sa 18 ka mga kanhi Marines.
2: IFM. Balita.
3: Korte Suprema gibasura ang petisyon na nagtinguhang madeklarar ang Senate session ni adtong 3 isip valid o adunay legal nga basihan.
2: IFM. Balita. IFM. Balita.
3: Naisaka na ngadto sa 45 ang nakalas sa 7.8 magnitude nga linog nga niigo sa Mindanao.
2: IFM.
3: Atong oras sa IFM.
4: Alas 5.50 na
3: mga idol. Standby diha sa ato ang mga idol o kasama nga naka-tune in karon ha. O niya na nag-message idol. Di lagi ko kita sa link. Okay, feel na ko no, mag-listen sila o tanaw sa ato ang Facebook ron. Sige lang, ari lang sa Buiki IFM. Ako ning i-share sa Buiki IFM Dol para makakita mo sa link. O niya, in-click sa link, i-type ang pangan, ang address o ang inyuhang contact details para na may raffle entry sa papremyo sa Hunyo ni Idol. O sa kito yung madagaan, mami, cash, GCash, bugas.
4: Bugas o duha ka mountain bike.
3: Mountain bikes. Okay? Ayaw si Piata mga Idol. Standby, oras sa FM.
4: Alas 5.50 na.
5: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup. Luag ang pagginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. Ang oras, getod ka ninyo sa Liveride Pro. Protection sa atay, Liveride Pro. Naisiling marina, napag-multivitamins. Mag-liver up na ta. Uban ang Liveride Pro.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus. Ang keratin na may plus.
6: Ay, balita. Suertres ug Lotto Results.
3: Atong oras, mamitik.
4: Alas 5.51 na
3: sa kabuntagon. Mag-recap ta sa resulta sa Suwertres o Gloto. Okay na, mga sabar. Abla sila dita maka-recap na rin doon.
4: Ganina lang pinangita.
3: Ani-ana ang resulta sa ato ang Loto. Taghapong Adlawa, June 10. Arita sa... June 10 nga resulta dol sa 6-45 Mega Lotto o ato puntutukan ang June 10 nga Grand Lotto no mga suking tigpaminaw 6-55 ari una ta mamitik sa 6-45 ang winning combination we have 14, 45, 44, 42, 28, 20. Ilay na igo.
4: Duha.
3: Sa ibang na po, sa ibang na po katuig na uga. O na yung pinakadako ng mga achievement. No, duha. Arita sa 6-55, Grand Lotto winning combination, 53, 19, 8, 34, 38, 52.
4: Ores!
3: Okay, Meres. Meres. Ores, zero dol, pero
4: zero.
3: Meres.
4: Okay, Meres.
3: Atong oras dol.
4: Ano oras? Sa 5.52 na.
3: Inibahin nato ka nato sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Pagkapi na mo mga sukinting paminaw o EXL Coffee Mix, ha, labi na karoon ngating uwan. Kami kay Higo Pro, ng healthy nga kape. Ano ba? Ano ba?
4: Wow.
3: Dagag healthy nga mga sangkap ang EXL Coffee Mix mga sukintig paminaw mamitik no pagkanindota sa EXL Coffee Mix 17 in 1 again sa mga naka-tune in diha ha ang EXL Coffee Mami, adunay a native purple corn, arabica, ginseng, turmeric, spirulina, ganoderma, mangosteen, kamunggay, canela, bayabas o rose hip. Unya puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free, kapinagamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix sa 17-in-1. Mapalit online, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram. Unya na po tayo mga butika asa ni mapalit ang Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Bings, Alfar, Pharmacy Zamora, og Liluan Pharmacy.
4: Kana, dili na sila magkuhan ay lumiki mag-listen.
3: Mabalaka.
4: Oh, mabalaka.
3: Kaya mapalit trabisag asa dol. Atong oras sa IFM dol.
4: Alas 5:54 na.
3: Ato i-check ang pag-asa Visayas alang sa tuang lakat sa panahon. Standby.
1: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
0: This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo Mo.
1: That time check was brought to you by Alco Plus. Nag Alco Plus ka ba? Ako plus Alco Plus.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS. Ang idol kong FM 93.9.
1: IFM.
2: IFM Balita Weather.
3: Sa dipatamulaho sa ito ang weather, wala ito ka-recap sa Suertres. Sige ko na, gamay lang, recap lang tagamay. Pero gamay lang mamitik ka, gamay lang kayo.
4: Sige.
3: Nala sa pikas din yung pag-asa Visayas, pero sa di pa, paspasan na natong recap kami, alas 2 na resulta kagahapon.
4: Atong alas 2 kagahapon kay 157, Adol Wiki.
3: 1:57, alas 5.
4: Alas 5, 199.
3: O pang alas 9.
4: 316.
3: 3:16.
4: Perfect.
3: 3:16.
4: Perfect.
3: Why na igo? Arita sa pag-asa Visayas, si Ma'am Ana Dumdum kay, unsa ba hinungdan ani pag-uwan-uwan na ito, Ma'am Ana, nga kasayuban ni pukaw na to, nang adlawon maning mga uwan. Unsa ba rin na may LPA? Unsa may angay hinumduman sa pikas linya? At ang higala sa pag-asa Visayas, Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, mayong buntag, ma'am.
8: Yes, may buntag, Sir Boyki. May buntag sa Tanatito Minaw and mga pinitong weather update. Ang nangyayabagat pa rin nag-apekta sa may kasuot mong bahin sa Northern Luzon. And so far, wala sa pwede na monitor ng LPA or bagyo dool sa itong nasod, karong adlaw. Sa itong weather condition, dili sa Central Visayas makasinatita o palagsang mapanganurun nga ito sa madag-umong kalangitan na doon ay chance na yung mapatakpat ang mapag-ulan or localized thunderstorms. Sa hangin o sa kadagatan, hinay nga ito sa kasarangang hangin na magkakasalabi. Nagikan sa habagatang Silakan, nga ito na sa habagatan, kaya na kadagatan malinawon ito sa kasarangan ang pagbalod. And dili sa Sugbo, ang kadagatan ay pagtaob alas 7:90 sa buntag and munas alas 2:14 sa hapon. At sa forecast, nasa 27 to 33 degrees Celsius. Para sa nasa Cebu, and ang adlaw musalop alas 5:28 sa kahapon noon. Mga itong weather update, o kinisi Ana Dumdum, maayong buntag. Ganun salamat.
3: Ma'am Ana, wala rin ang kabalakan at makiigsunan nga na ay bagyo LPA. Pero of course, kining ang mga pag-uwan, makamugna gihapon o posibleng mga pagbaha o kanang pagdahili sa yuta. Unsa may pahimangno na ito, ma'am?
8: Yes, since it's a rainy season, na taas itong chance or more frequent itong mga thunderstorms, especially din sa Central Visayas, no? So, night times nga makasinatitag severe thunderstorm or kana magdani siya mga heavy rainfall or kusog mga pag-uwan. So, na yung mga areas nga prone or landslide prone or flash flood. So, angay mag-amping nga itong mag-presyonan.
3: Salamat kayo sa pahimangno, Ma'am Ana. Amping mo sa pag-asa Visayas, Ma'am. Buntag!
8: Pressure, Ma'am. Buntag.
3: Atong oras sa IFM.
4: Alas 5:57 na.
3: Sa kung saan mamiting uwan na gidro, no? So, maunang mag-amping ta. Inhanglan na ta nga, muhukwa na ba? Mabalik na sa gunahuna nga, simbakog, adunay mga kakulian, no? Balik na ta gunahuna, ana idol, mag-amping ta sa kanunay, o niya, mag-agapat igmat ta. No? Abdik ta, labi takilig ta sapa, dool ta sa mga tiilans bukid, dool tag mga bahaon, or kanang mga landslide prone areas, no? Kay, kaghapon lang, pag kanang palaog na nato mamibanya, kanang magtanaw ka sa manipis ba? No, nya daghan kay mga area sa Manipis karon basta inaron mag-uol gay ta.
9: Mag-uol ta kay basta
3: Manipis Road dapit, di ba? Kanang mga sitio unsa na nga mga barangay diha baron.
9: Ana tan lang iampo idol boy kisa ilang kana bitaw. Kanang kuan nila diha ba ilang kahimtang bitaw kay ingagan ta to. Kuan magud ka nang bukid ba?
3: Tinuod gyud ala 5:58 na kana Barkley Eatery George and Barbecue. Salamat kay ninyo diha sa Vera Magodalupe no at bang lagi na sa Casamira Towers dol. Thank you, thank you, thank you kay ninyo, Aterwena, nilang Miss Suyet, og ni Boss Ian. Salamat kay pinangga kita din nila, mami. Salamat, salamat kay ninyo, ha? Pastila
9: thank you, kayo.
3: Atong oras, dol!
9: Atong oras, alas 5:59,
3: nuway ba nagyan? Si Kuya Jerome, ang ato ang higala sa suite, Van Angel, no? Kay naminaw ni Karon, nakatune in ni Karon, si
9: Sir Jerome.
3: Nuway mo drive na to, mami. So, ato ang taga-agpagtagad, idol. Atong oras, dol!
9: 5:59 na!
10: IFM, balita, presyo, merkado.

0: Idol, atong hibawon gikan ni Idol Bay ang lakat sa ato ang lakat na hinoon ang presyo sa atong merkado, no, karong buntaga. Ato i-check with Idol Bay. May pag naginana de ko Idol Bay, wala ko nakita nang akong usa ka alam ni Mikey pa man gi Mikey ay lumlumi Mikey wala pa. Okay, gilumluma ni Mikey ako ang t-shirt nga number 1. Kalidad sa nung taron. Pero ano na kaya si Idol Bay, muhatag na itong update sa presyo sa merkado niya ang gawas nga bahin. Ato i-check, kumusta man ang gawas nga bahin mga sukintig paminaw, no? Ato i-check sa gawas si Idol Bay. Automan
1: Report. Market man on the run, Idol B.
0: Yes, Idol B, kumusta man ang sitwasyon diya sa gawa sa pag-uwan-uwan? Kumusta man ang itong panahon kay murag sayuhan na mukaw sa uwan? Idol B, may buntag!
2: Idol Boy K, good morning, good morning, good morning, good morning, Mami T, good morning, good morning. Gawas ka ba, Idol Boy K, o sa Mami T, na kung sugi, nagtawag na niya ito ang suking driver na rin, na-transfo. Ayan. Idol, mag-greet ko na. Basta kayo, Idol Boy K, na itong adlaw nga huy beach na rin, na pizza umsi na, unya Idol K ni, wak man mo reflect ka niyang call, no? So, bailo siguro nito.
0: At lahi akong tawagan, Idol Boy, sa may tawagan, ani.
2: Tatong ko sa Idol Boy,
0: Kim. Okay, sige, gamay lang kayo.
2: It's five. Thank you, Idol Boy, Kim.
0: Okay, sige. Gamay lang kayo para mahatag, Idol Boy, sir. May tsura di as gawas ron kay maulag eh, tungod sa kabati sa panahon, no? Onya, mamitik, mag-amping ta, mami.
3: Amping ta, kaya ito na mataro, sin-sin. Ay, sin-sin. Binaleo
0: again to na Merit Sin ang principal ang faculty and staff sa Sinsin Elementary School. Salamat kayo,
3: grabe
0: grabe ang kamaabi-abihon. I think murag kon siguro out of gratitude daw mapasalamaton kay sila sa pagbisita nato dito. Unya, thank you and God bless ninyo mga magtutudlo. I hope nga na-honor nato sila lipay sa kisila sa ginagmayng mga pahalipay labi na sa mga magtutudlo kay dili lang tapuro mga tinunan ginikanan nasa magtutudlo ato asa gi atiman. Libreng tupi sa mga bata, libreng hilot sa mga hamtong. Alipay kay ko nagtan-aw mamiyo makalipay kaayo. So karon sa mo uban nato ang Nuwatay, uban sa nato ang Pundok sa Sugbo, Pundok Barbero sa Sugbo. Nilang si Idol Nashiel Dacalos.
3: Okay.
0: Okay, so naa na si Idol Bay sa Picastinya, sakto ba ni? At check sa gawas ka bahin. Yes, yes, yes. Hello, hello. Lohi, lohi. Idol Bay may buntag diha.
2: Oy, Dara, welcome back. I'm back, layat to, Idol Boy K. Mami, take
3: care. Uy, buhay, ayot, layat to, oy.
0: Uy, basaan, ilis gawas, mami, oy.
2: Tutaligsik, no, ato ang gawas, kabahin karong tungura, Idol Boy K, mami, take. O niya, ato ang mga nanginabuhis karsada in town, padayon gihapo, no, bisan pa man sa mga sitwasyon. No, kay kumikan kay naka sinarati magitan sa yung pag-uwan-uwan ya. Uban karon naglakaw na uban nagguro yung iro.
0: Agay. No,
2: uban nagajak.
0: Ang kuya
3: Idol B, Idol B.
0: Ang kuya og sila giguro sa lang iro.
3: Mao na. Why okay kita lang lain ang hi-hi ron din ha.
2: ID also man aron na anak siya sa kining artificial intelligence o sa AI, no? Hindi ang tao mo iguro yung iro.
0: Si Idol B, oi. Hindi ako believe good, no?
3: Mo ka kay kita ni kuya ko Idol B, Idol B. Ano
0: ba ang anime ba? Pero guwapak eh kung anime. Wow. Mula
3: ba yung Sailor Moon?
0: Kanao. Sailor Moon na gisag lang Ultraman. Pero wala yung taligsik, Idol B? Or kanilang gikan is uwan na?
2: Taligsik yung si Idol B. Kaya kasi natin kita mga rain shower na deris gawas kabayin karutungura. Idol Boy, kay kabatay ka, naburang ka nag-spray o gatanom, inana, at wala si dati. Dari si gawas ka ba?
3: Nagamit ng ligadira, ana.
2: O, kinsa kay gagaan yung uwan ko, no?
3: Ay! Pamahal!
0: Pagdili, si Sario de Raso.
3: Pikoan!
0: Si Rinaldo Manzanares. Pero, kay di ba kay ba magkita no daghan maglugar ipaibaw ako no midol asa ang mga lugar nag-uwan-uwan ron kay dili naman ni Cebu City natay mga volunteers nga mo join ron from Talisay ningon nga nag-uwan sa dito kay nalay ko sa dependent sa nato nga ang Mingla pod giuwan
3: ang Mandawi so, pod giuwan
0: giuwan pod Metro Cebu day ni aso makambenta tibuok Metro Cebu ni Idol Bay so karon to ra
3: ni bunok na daw ang Mandawi Idol Bay
0: ni bunok na ang agoy ni bunok na ang Mandawi ala sige ari lang tapos basta dali Idol Bay kan size 4 na sa to ang presyo merkado
2: sana.
0: Gahapon, kay unsa kay ato ang nagbugas man ta sa naging adlaw unya?
2: Gahapon Idol Boy kay nibalik ta sa kining carbon.
0: A carbon seafood.
2: Madaway man to niya nibalik ta og gumikan sa katong presyo sa seafood
0: isda, no kay. Okay.
2: Palma lang isda niya karon aron ta sa mga dry goods bitaw.
0: Okay.
2: Kay mga kini bitaw mga nag-unang palaliton niya sama na ng brown
3: uga
2: sugar.
3: Na, uga.
0: Brown sugar.
2: Oh, so of course, no, uga kay ni brown sugar. Hey, tindai singko matag kilo,
0: 65.
2: White sugar, ada sa bikini sa 75 labaw ni sa
0: 75.
2: Oh, unya katong all purpose nitaw nga harina,
0: flour.
2: Flour, flour. Taga sa 50 ang matag kilo ni ini, unya katong ordinary lang naa sa 40.
0: Okay. Nya
2: kana gada kag mas kubado kani sa gold maginis puto, no?
3: Mm-hmm.
2: Sa mas kubado, no, naa sa bikini sa or kinugay.
0: Kinugay.
2: Sa 100, no, unya munggos, paborito kaning mamitik sa
3: tumala dito oi.
2: Oh, hello dito ka munggos, mabitawan ay sakit-sakit ni mong tuhod.
3: Uy, pareha buyag no, yung may kipamaki ana, idol
0: ba yung idol ba? Buyag sa mga edad ba, malit pa yung kumagunahon na mami, ngayon ana ba nga?
2: Pila to edad mo, may sinta, no?
3: May tinaybi na koron ka ng koron si nana.
0: Dahil hapon, may tiyotso, karon, may tinaybi. Kaya ang lawan mong sa kayang edad.
2: Ah, okay. Yeah, yan o.
3: Hindi mo ka ana,
0: idol ba? Paspas, kinapanus ba? Kinisiko na lang ina sa mga semana.
3: Ay, dito na lang.
0: Tinitinig.
2: Nakabunok yung may uwan.
0: Uy, daplin eh.
2: Actually, nagpasilong na tanim punuan sa kahoy nga, kung saan ipanganan.
3: Santol na?
0: Mabutan po na.
2: Sure po, trini. No, di, kung dili kahoy.
0: Katong gamay pala uwan na. Pagdako-dako
3: na.
0: Trini na. Pasunod.
2: Trini na, gina. Trini.
0: Mahuhay na to.
3: Sige na kayo.
0: Pero of course, Idol B, no? Ang pagmunito...
2: Ang mantika.
0: Oh, mantika.
2: Idol B, oh. Sa kagatos ang matag kilo. O niya, ang asin.
3: Parang ito lang kita pagkilingan.
2: Di ba sa'yo, may mong white implada itong kinabuhi. Ang kanil asin nila itong lokal, no? Di tag-dose. Katong ayodize, tag-20 pesos.
3: Okay, ba ilan sa ayodize, Idol B?
2: Ayodize ka na, kung pino ko daw.
3: Murang sugar. Oh, ito nga, himo ko ka ng salad na, amin ako.
2: Nalipat.
3: Oh, puti nga ka ng kuwan. Puti lang, mulki palata lagi.
0: Katawanan kay ka, no?
2: Katawanan ka. Nalipat ka ka ng white sugar, no?
0: Mabitaw. Di gina, kay Bo, ka ng iodized, ka ng white sugar, o vitsin.
3: Di gina ikuan.
0: Di gina na matitapad kay Murad. Ang vitsin, medyo klaro-klaro, pero ang white sugar o iodized, Murad ka.
3: Sagbuoy?
0: Mau ba?
3: Sagbuoy
0: nga. Gulaban?
3: Masigaw nga nung pait man. Parang pait na lang. Di-di-di-di-di mo ba? Nananami sa tanan ang kuhaan sa itong mga gatas na idol mo. Sabaw, lagi ko niya. Kung boyfriend mo, may ginagalaan niya. Request ko sa mo.
2: Mau ba?
0: Ay, nagkulad na
2: hulga. Ay, nagkulad na hulga. Ay, nagkulad na hulga. Babi na lang eh.

0: gyapon na dalbo iti ay kay mawala magyapon na sa kaning kinugay no kagatos ang munggos uchintar kini pa yun ang munggos no
1: bahala din mo si Lingan oy si Tegulo ilang
0: bayos
2: kaya kay dalbo kini atong gisgutan karon ba kaya diba pag usos na sa mga kanang gasolina o guban pa diba expect man nga musos pero karon adunay tawag diha sa mga barko nga nagbiyahean padung sa Islas Camotes nga dagag reklamo ng gawas karon nga pag saka sa presyo sa gasolina krudo saka ang kanang plate no bitaw gikan ato diba ni us naman ang mga krudo ang gasolina lipay ganita ron nga medyo ni ubos na pabitaw ko kay pagtuhan ko sa barko paingon sa Islas Camotes moro ko no gihapon adunay tawag karon nga paimbestigaran i-probe di hake ako sad ba usay makaingon sa ko kani luoy sa keno ang kaning mga kapitalista na ang nagkitang mga wani pamurol ning kitang mga kubre niya. Sari naman nag-isla kita ba? Nga ilagya po sa kyan ang opportunity. I just hope ang atong LGU leaders na hello mayor, ang mga Arkeliano diha sa Camotes, sa San Fran, no? Dere sa Puro Punto, Dela o Pilar, nga mag-inabangay nga unta. Dili lang puro negosyo ba nga? Makikansan ang sakatang
1: hapa. Una-una ako ang mga
2: kada po na binang butang. Example, laka na ganing mubiyahe. Ako, taga-ista, magiging ko mubiyahe ka nga igo, naging pliti-pliti lang. Yan kung sa'yo lakaw na sa Cebu, dari sa mainland nga. Ang imong lakaw na, barong kay atuon barong hospital, pa-check up, atuon nga ka ng gobyerno, no? Importante lang, unya, igo, naging pliti-pliti ba? Yan ka nang dako nga, butang ta, 100 pesos, nga ilang madaginot, dako na kayo ng butang. I mean, I don't know, kung masabot na sa mga kapitalista, kung masabot na sa mga negosyante. Ayok nga masakta na ba? Di mo ko na mag-fail nila kay utang ba yan?
1: Mara mo kaya nila.
2: Mara mo na nila. Chicken ba na?
0: Mara na. Mamaura,
2: mami ko. Hindi
0: siya ka-fail
3: o ka-fail. Uy, kanis,
2: mami. Tanawang rilo, ano yung mahalo na kinigrilo?
3: Uy, utang man eh.
0: Uy, babay na naman ang Redul Boy.
2: G-cash lagi. G-clip. G-cash ay rilo. Sabi ng G-shock. G-cash lagi na eh.
1: G-clip.
2: Ay, di ko
0: alam na siya. Sa music, ma. Diyan na din na. Diyan na din mo
2: dawat yung G-Cash. Diyan, kuya mo, bago din na nga. Rilo na. Sabi ko, G-Shock. Sulat yung Rilo, G-Cash, ma.
1: Diyan natin mong Rilo, no?
2: Basta, no?
1: Kung may sumi na kayo sa Rilo, ayun mo,
2: Iki. G-Cash.
1: Basta, maglain na mong lawas, ma. Nakalaman yung kayo, Iki.
2: Simpa ko ka. Tama niya. Sabi tao, sabi ang pink ka na sa gawa sa bahay na Idol Bia. Sige,
0: salamat ka sa pink. Sige, mo niya yung hindi pa may papay. Sige, sa Swift Angel. Kining van, ano
1: na? Uy! Ay, maulan na!
2: Ano, si Sir Jerome?
1: Maulan na, maulan na, maulan na, maulan na,
2: oo, si
1: Jerome. Si Sir Jerome.
2: Oo. Ipasakay ko na ni si Mamitik ni Palahos ni Suslob.
0: Abi na kung si Sir Jerome ni nga itong technician driver.
2: Ay, engineer Jerome Yapman sa
1: top. Ay, engineer!
0: Engineer. Okay, engineer. Duwa, dagan na sa engineer, ano?
2: Labaw. Ato oras, no?
1: Ato oras, mga idol!
2: Alasayos, onsen na idol, B!
0: Onsen na idol, boy, kay. Kinibahin na gato sa self-sup ka nato sa Liber 8 Pro Multivitamins. Mag-liver up na Liver Aid Pro na ta.
4: Ug kinimbahinag gihatod ganato sa Liver Aid Pro. Sa kadaghan sa mga sakit karon sama sa influenza, sipon, ubo ug uban pa, makalimutan usahay sa ubang mga sakit nga moigo sa atay. Gumingka sa stress, mahiligon sa tambok nga pagkaon ug alcohol, kaluoy sa atay. Ayaw pasagdi magsakit imong atay sama sa fatty liver, dapat himsog ang atay, husto nga diet, exercise ug pagtumar og Liver Aid Pro. Sakto, Liver Aid Pro. Lahi nga Liver Aid adunay silymarin, dugang vitamin sama sa B1, B6, B9 ug B12, dugang nutrisyon para sa mas lig-on nga proteksyon. Kini nga Pro, ang Liver Aid Pro usa kay hepatic protector gawas sa proteksyon nagtabang kini pagkaayo sa liver injury gilikay ang kadaot sa liver cells ug nagtabang sa pagregenerate nga mubalik ang kadaot sa buo ug himsog nga purma sa atay ang Liver Aid Pro pinaka pro makatabang sa pagtambal sa chronic inflammatory disease sa atay sama sa alcoholic ug non-alcoholic fatty liver viral hepatitis ug liver cirrhosis ug OTC drug kini nga dili kinahanglan og resita sa doktor mao nang mag Liver Aid Pro na pro liver protection pro health pro treatment basta healthy lifestyle Liver Aid Pro na mapalit sa Rose Pharmacy Mercury Drug, Watson, South Star Drug, ug sa tanang leading drug stores tibuok nasud. Mag-liver up na, Liver Aid Pro.
5: Ang idol ko FM
6: 93.9. IFM.
7: Sumala sa Philippine Statistics Authority, usa sa upat ka mga babaeng Pilipino

0: ang nakasinati og pisikal, emotional ug sexual nga karahasan sa kamot sa ilang bana o mga kauban.
1: Ayaw gani pangilabot! Gidisiplina rin ako ni imong anak!
2: Noel! Nasakita na ang bata ko! Ay, agay, tay, agay, tay! Tay, agay!
1: Pag-inubya! Ako ang lalaki din eh! Babae na ka! Busa ako ang mas nakaibalus sa ato ah!
2: Noel! Dili na maayon ang imong gimo!
1: Hay di mayo! Kiniang angay ka ni mo!
0: Makaguol, di ba? Hinumdumi ang tanang mga tao mapapata, lalaki, babay o LGBT kay naay katungod na mamahimong luwas sa bisag unsa nga klase sa pagpangabuso. Kung naa kay ni balaan, ayaw pagwaduha sa pagunahuna nga i-report kini sa numero nga nakabutang sa inyong mga barangay.
3: Kini nga radio plug hatod kaninyo sa Typhoon Kalmege Emergency Response sa Canadian Humanitarian Assistance Fund sa Community Organizers Multiversity og Oxfam Pilipinas.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
7: Si Annabelle. As kayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag 100 na lang.
6: DTX 500! Mapali ang mga butika.
8: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
9: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na naka-hilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one year, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko naka-patik up. Eh. Wala naman kong ibatiyan. Naka-antog karo. Nag-minitin ako. Antog karo. Naayon ako. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta na kapin. Sabay na bista.
10: Tuhod. Siko. Hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalasanon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfonyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move. Inuma ang Atrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Atrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Atrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
11: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
4: 93.9 IFM.
5: Mapugnan pa ni.
12: Ga, agay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
13: Hala, luyan ni mo ga! Og delikado ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
14: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kao. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
19: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
22: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
22: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo.
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
24: ACS 93.9 IFM.
5: Mapugnan po niya.
25: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
26: May buhay sa makabuhay!
27: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Seth, Health Testimonies.
29: Health Testimonies.
28: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
30: Kitas ayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapag yun po nabli. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
28: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
31: Ang idol kong FM
32: 93.9
33: IFM. Balita
34: lokal ug nasyonal.
35: Mao kini ang hingpit nga detalye sa itong mga balita karong buntaga. Alasay sa 20 na sa buntaga. Nagduda si Senador Sherwin Gatchalian nga ang giingong security threat sa Senado posible nga konektado ngadto sa 18 ka mga kanhi bodyguards ni kanhi kongresista Zaldico. Mato ni Gatchalian, giseryoso sa mga awtoridad ang giingong mga hulga o gimanduan niini ang Office of the Senate at Sergeant at Arms na makikoordinate ngadto sa lainlaing intelligence agencies alang sa pag-validate sa maong impormasyon. Ang Senado gipaubos sa heightened security sugod niya itong Lunes, human si Gatchalian nakadawat og impormasyon gikan sa National Bureau of Investigation bahin sa giingong hulga. Mato ni Gatchalian, si NBI Director Melvin Matibag ni sulti sa posibilidad nga ang security threat mahimong konektado ngadto sa 18 ka mga kanhi body guide Nico.
33: IFM Balita. IFM Balita.
35: Gibasura sa Korte Suprema ang petisyon gikan sa usa ka high school teacher na nagtinguhang madeklarar ang Senate session ni atong Hunyo 3 nga balido o kadunay legal nga basihan sa mga sesyon gideklarar ang mga tanang mga posisyon nga mabakante ni installar nga ni installar ni Senator Sherwin Gatchalian isip Senate President pro tempore. Matod sa Korte Suprema ang petisyon nga giduso ni John Barry Tayam Kuyaw og legal standing sa ruling sa Korte Suprema nalatid nga si Tayam napakya sa papakita nga siya nag-antos o anaa sa risgo nga mag-antos. Walay direktang injury gikan sa mga aksyon nga iyahang gihagit o gikusyon sa 20 kapahina nga petisyon for certiorari. Gihangyo ni Tayam ang Korte Suprema nga ideklarar nga legal na legal og binding og adunay quorum ang sesyon sa Senado niadtong Hunyo 3 nga adunay presensya sa 12 ka mga senador. Gihangi usab diini nga ideklarar ang legalidad og constitutional validity sa gihimo nga mga aksyon apil ang pagdeklarar nga bakante sa tanang posisyon, pagpili og liderato og committee reorganization sa atol sa maong sesyon.
33: IFM Balita. IFM Balita.
35: Sa katapusang balita og balitang nasyonal, isa ka pa nga to sa 45 ang mga nakalas tungod sa magnitude 7 nga linog linog, 7.8 nga linog sa Mindanao, matod ni Bureau of Fire Protection Spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo. Ang maong data gikan silang Emergency Operation Center, ang 33 nga nakalas na record gikan sa Soxargen nga nagpasabot og South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, ug General Santos City. Dunay 12 sa Davao Region. Inuon ang maong figure ipaubos sa pausab sa validation ng BFP, nagpabiling anaa sa full alert sa Davao Region ug Soxargen. Diin ang tanang mga personnel naka-standby samtang ang mga otoridad nagpadayon sa pag-assess sa mga danyos o pag-responde usab human sa linog. Atong oras sa IFM Dole, alas 6:24 na.
0: This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus. This time check is brought to you by Keratin Plus, ang keratin na may plus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That time check was brought to you by AlcoPlus. Nag-AlcoPlus ka ba? Ako, plus AlcoPlus.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Ang idol ko FM 93.9.
3: I F M.
6: Yo.

0: Idol, alas 6:25 na mami take mo. Pasalamat sa tanang mga aniuban na to karong buntaga. Unya again sa mga naminaw sa tuwang balita. Salamat, Dol. Di na nagpunugay-dugayon pa kay si Attorney Rufil. Nakasugod na o discuss no alang sa ato ang kanabang mga hisgutanan karong buntaga. Unya makalipay ka, Idol. Pahiyom ta sa'yo sa buntag, Dol. Kay taliwa sa mga pagsuway, taliwa sa tanang mga kanabang atubang na tong hagit, no? Pagpahiyom, pagpakita na nga
1: kanang
0: salamat sa ta.
1: Malambuo nang imuhang kabuntago.
0: Ay, kanis sa kay sige na lang kamugtok.
1: Mogyo, dogat bag magmata ni mo na nagkusma
0: dayon. Big smile mo gud nato lahi ra kaayo na labi nag makapasmile sa tangato sa uban.
1: Mao na gyud ay dobre kay smile before you open.
0: Some note man or some book pa ba? Pero karong tungura niya na sa Attorney Rufil alang sa straight to the point 3 sa IFM. Atong oras dol.
1: Alas 5:25 na.
0: Atong paminawon kay for sure mamitik no may sgutan na ning mga panghitabo dito sa kauluhan. Lakip na tong issue ani ni Rene. Pagkamatayo ni Rene, unya apil na tong sa Nigerian duha ka buok dol. Nanarabi ng gawa sa video kagahapon sa katong pag-retrieve nila gikan sa katong tubig. No? Unya again sa mga naminaw sa karon ay viral karon mami kanay ganing sa pangan ani nga mga kanang mga pageant ba nga mga ikong queen na boy king no unya. Pero magod sila ni comment ba nga asya so wa pa ming mga half example mga ang term niya mga halfies wapang mga half example half Pinoy half German half Pinoy half American no? Wa pa kuno yung mga half kuno sa beauty pageant nga nag-represent sa Pilipinas
1: dili makadaog
0: dili kuno makadaog o niya gipang ang mga brand nga ilahang gipang affiliated sila wa na gipang kuno ha wa milabot na yung baruganan aningog ng uban kay Muraman Oga ambugero kayo nga bilit tungod na oo mga mistisyo sila
1: mga sila na lang yun
0: oo pastilan mga higala
1: pero mas lami ba yung ginang mga kuan idol boy keep pure Pinoy
0: saan ang lami?
1: Lami get ang mga pure Pinoy kaya ano dihan mo makita ang mga kagwapuhan nila
0: oo ikat gini sa idol tweet eh.
1: Hindi
0: ay
1: in terms of
0: pageant. Angkas na half Pinoy, half motor. Ay, nalang nila
1: si... Kung saan mo, magagal ang buhay ko eh?
0: Hindi, pero kuha na to, driving defensively.
1: Pero alamin siya mag-drive.
0: Alamin siya, nakasaway na ikaw.
1: Alamin ako nga, pwede mo hawak, pwede tayo mong hawak, kaya sila bitang ma'am, oh, si sir, ni anak matong sa kababay, pwede mo anak, at ako.
0: Hindi, layo pa mo ng Father's Day. Layo pa mo ng Father's Day.
1: Ay, Father's Day. Labi siya yung boyfriend.
0: Ay, saban na si Sario. Atong oras, Dol.
1: Alas 6, sunan ba niya? Alas 6, may yotso na.
0: At ang paminan sa Attorney Rufil, straight to the point 3 sa IFM.
2: Sa Mindanao, gumikan ni Maong Katalagman.
3: Straight to the point.
2: In fact, kita sa Cebu City, may gala 5 million ang gigahin ng Deken, no? Sa Cebu City mismo, kinini ang matod pa, may gala, alang sa... paggahin o 5 milyon pesos nga financial assistance alang sa mga biktima dito sa General Santos City o sa Cebu Province nigahin og 10 milyon alang mahigala sa financial assistance usab mga kagilaan dito sa mga nabiktima sa linog.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin mga sukit di Paminaw dito sa kauluhan gibasura sa Korte Suprema ang petisyon ni giduso sa Osaka High School teacher nga nag-auhag sa labawng hukmanan nga ideklarar ang Senate session ni atong Hunyo 3 nga valid ang quorum.
3: Straight to the point.
2: Ang Supreme Court ni basura ni ining maong petisyon.
3: Straight to the point.
2: Unsa makaibot ipasabot ani mga sukid ng Paminaw? Unsa may labing dakong mensahe nga gihatag mahigala Supreme Court labot ani?
3: Straight to the point. Kada
2: pagtagad rubutaga mga sukid ng Paminaw. Ha, ang maumang higalang pagbasura sa Supreme Court kay kini opportunity man ni Deken sa Supreme Court nga mo discuss sila. O doon na ba'y quorum o wa ba ang nahitabo na itong June 3 ang katong ilang session o kinipag-ipa Senate President Pro Tempore valid ba or dili? Usa to ka-opportunity kay doon ay usa ka tao nga ni daini nga to sa Supreme Court ato ni hatagag pagtagad may gala pero ang sa'y gihimo Supreme Court gibasura, gidismiss, kining maong kaso.
3: Straight to the point.
2: Ato rin pagtagad rubutaga may gala ato paghisgot labot ani sa tumanuban nining atong tulumanon inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang nitumaw karon ang posibilidad nga ang Gatchalian Bloc magpili og laing presiding officer alang sa impeachment proceedings batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Posible nga si Senador Francis Chis Escudero ang mapili alang sa maong posisyon.
3: Straight to the point.
2: Kini uguban pang mga eskutanan niyo mabati. Exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: That song was brought to you by MX3.
1: Dito ako believe.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang idol kong FM 93.9.
4: IFM.
5: Unsa ka importante para nimo ang panimalay nga imong gidak-an?
6: Nasayop ka lang. Naara diha si mama nimo. Dili siya makahimo sa pagbiyaan ako. Mahal ko ni mama nimo. Mga bisan unsa pa'y mahitabo, dili og dili ko sab siya biyaan.
7: The Zia Story. Hashtag Dear IFM, panimalay. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
8: Idol! Gusto ba ka makadaog og bike, bugas, cash, or GCash?
9: DJ, patulugin mo!
8: Pa-premyo sa Hunyo ni Idol! Abag sa tinunan o kinikanan! Unsaon pagdaog? Kung masakpan ka nga namino sa radyo sa inyohang balay or nag-follow sa 93.9 IFM Cebu Facebook page, automatic na aki usa ka raffle coupon. Atangi ang atong raffle draw nga ipahigayon sa Hunyo 12 o Hunyo 26, ikaduha o ikaupat na Biyernes sa buwan sa Hunyo. Libre ni Idol ha! Palanugan na inyong radyo sa inyong mga panimalay nga nakatutok sa IFM o follow na sa atong IFM Cebu Facebook page. Ayaw na pag langay. Apil na sa papremyo sa Hunyo ni Idol. Abag sa tinunan o ginikanan.
10: Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Sa bawat galaw mo ako'y nabibihan.
8: IFM, padaog ako be. Bike, bugas, GCash or cash ang nagpaabot kaninyo. Sa Hunyo ni Idol!
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
18: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub. Sa ng Charm!
19: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
18: Pangong kumakablog sa Charm!
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
20: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
21: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
22: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
23: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
22: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
23: Ipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
22: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
23: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
22: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS. Play live Baccarat with real live dealers at Bet88.
24: Place your bets. Player or banker? Player wins. Enjoy your winnings.
21: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
17: 93.9 IFM.
25: Mapugnan po ni.
26: Said Health Report.
27: Health Report.
28: Nagpa-laboratory ko.
0: akong sugar, 304. So, kanina na kainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabitag o skabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
3: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
4: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
3: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
4: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Malaking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
3: Uh-huh.
4: Nagtulong talaga.
3: Oh, hindi na sumasakit.
4: 100% daw.
3: First name po ninyo,
4: Bernardo Bailoses.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
25: Tango Ground sa Waterfront Police Station 3. Kasama mo sa Waterfront Police, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapak RMN.
27: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
28: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Atong hatagang pagtagan, may gala sa atong pagbalik. No, of course, ang ato may gala ang paghatag og update gikan sa ato mga panghitabo may gala sa General Santos City dito sa Langgani Province nga naigo sa linog o ang atong update may gala sa mga tabang nga naabot dito ng Sibianan. Doon ay mga nag-chat na ito nga naka GCAS na sila. To ako kang Inday Aida, to sa kang Inday Marisa, diya sa kang Remark. Salamat kayo ha, kay ang atong ipanggamit ng mga GCAS karon ang kang Inday Marisa, kang Aida, kang Inday Ken, kang Remark, kang Tweety, kang Jane, Galliardo Mahigala. Muna itong mga GCash numbers itong gigamit. At ako nang ibalik o guan kasama ng names. Nga nagsulti sila, nga naka-send na sila. Salamat kayo. Nga katong uban nga wala pa maka-send. Mumong giauhag no, sa pag-kininiang hatag sa inyong donasyon, pag-share sa inyong mga grasya. Alang sa tumaigsoon nga mga nabiktima sa linog dito may gala sa Mindanao area. So ang kang Inday Aida Tampos nga Maya o kining iyang GCash, pariharang number 0991-207-9880. Ako balikon 0991-207-9880. Ang kang kasamang Remart Pugoy sa 0916-525-5663. Ako balikon 0916-525-5663. O niya kang Elika Joy Hanaban, kang kasamang Idol Tweety ni 0927-648-2390. Ako balikon 0927-648-2390. Unya kang Inday Marisa Abadyes 0906-298-3429. Balikon na to 0906-298-3429. O giyuman mahigala kang Inday Ken Galinia, kang Caroline Relian 0993-590-8029. Ako balikon 0993-590-8029. Yan natay Go Time ni Inday Marisa Abadyes o ganatay InstaPay ni kasamang Jane Galliardo. Okay. Atong tagagpagtagad mahigala unya sa atong pagbalik atong isgutan ni mahigala kay gidismiss man sa Supreme Court, no? Kining petition mga kagalaan nga ipadeklarar katong June 3 nga sesyon sa Senado nga dunay quorum o sakto tong ilang pag-elect ni Win Gatchalian mga higala nga o katong mga officers dito. Gidismiss, gibasura Supreme Court. Atong isgutan ng totoo duman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:42 na.
29: This time check is brought to you by...
30: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog ka Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: for diet and exercise, nakagudyod ka. Star Nutrimeats Corned Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Unsa ka importante para nimo ang panimalay nga imong gidak-an?
3: Nasayop ka lang. Naara diha si mama nimo. Dili siya makahimo sa pagbiya nako. Mahal ko ni mama nimo. Mga bisan unsa pay mahitabo, dili og dili ko sab siya biyaan.
2: The Zia Story. Hashtag Dear IFM, panimalay. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
4: Ikaw ba, susal ka, ayaw ka, pero pwerte ni mong tihik ka. May doon kang ihog sa imbornal. Mapangin ba niya?
5: Ate girl, nag-Alcoplus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alcoplus ka ba?
6: Siyempre, hindi niyo ako masasagot.
5: Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
7: Ako plus Alcoplus.
8: Isopropyl alcohol is the generic name of Alcoplus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nag-Alcoplus ka ba? Ako plus Alcoplus.
9: Constipation? Lisod na para nimo. Para sa lawas o dili maayo sa paglawas. Kanang naglisod na kagpagawas, pero dili po ganahan masakitan, pwede na kaayo. Pinaagi sa calcium sinusides sinukot. Made with Sinalef extract. So it's gentle on the colon. Just take it before bedtime for overnight relief. Usa ka natural solution batok sa constipation. Gaang paminaw, likay sa kasakit. Sinaol, calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Straight to the point sa IFM. Straight to the point sa IFM. IFM.
11: Mga sugid ti paminaw, salamat sa mga nitubag sa itong panawagan. Niabot na taong 614,928 pesos and 73 centavos as of this time sa inyong mga gipaambit, no, nga mga grasya alang sa itong mga igsuon nga mga nabiktima in town sa Katalagman dito sa Mindanao.
12: Straight to the point.
11: Nakarita, may galas tunduga ang mga hisgutanan karong nga buntaga. Ang Supreme Court kagahapon ni pagawas na sa ilang desisyon. May labot sa usa ka petition nga gi-file nining usa ka high school teacher pagpadeklarar mga higala sa session ni atong June 3 nga legal to nga dunay quorum og nasakto tong tanan. Ha? Mao ni katuyuan nining maong high school teacher nga mao ni file. So ang ato nini mga kigalaan medyo ikubiran mga isuginis media, mga higala, anay tabo ani, ang uban nagduda nga, para nga, medyo, pino lang ang dating, dunay nagpaluyo, niining maong, teacher mahigala, ngani ang uban nagduda nga, ang Malacanang may nagpaluyo, ini nga, questionon dito sa Supreme Court, nga ipadeklaral na sa Supreme Court, nga sakto to, ang ilang gibuhat na itong June 3. In fact, nining mong petition, malalim ka dahil himo-himo kay petition na itong file Supreme Court. So, niya gitagad doon Supreme Court, kining iya mga higalang petition, doon ay mga nagduda nga, para murag pino lang ba? Di ay Gatchelian Black, di ay Kaitano Black. Niya niya kunuhay mga higalay usa ka tao nga mao'y ni question dito, mao'y ni hatod, mao'y ni da sa mong kaso nga itong Supreme Court, nga kinini ang katuyuan ni ining John Baritayan nga niining iyang petition pag padeklarar sa Supreme Court nga valid ang June 3 Senate session din dunay nga bag-ong liderato nga na-install o dunay quorum unya gideklarar kadto mahigala sa 12 ka mga senador, dunay quorum, unya duna mahigala pag-elect ni Gatchelian nga sakto tong tanan. Moy yang gipangayo ngadto sa Supreme Court. Kay ang grupo mahigala ang Gatchelian Black ug ang Kaitano Black wa man sila mo adto sa Supreme Court sa pagkakalunday. Ngano man kinigong inani nga kaso mahigala di ka basta-basta mo adto sa Supreme Court ani. Kay malagmit manggod nya mo treat ang Supreme Court nga political question ni. Although doon ay expanded jurisdiction ang Supreme Court, but wa nila sa ilang grupo nga niadto sa Supreme Court. So dunay lain kunuhay nga niadto sa Supreme Court kay iyang ipadeklarar nga muhatag mahigalag desisyon sa Supreme Court nga kadtong June 3 nga sesyon mahigala sa Senado dini abot si Chief Escudero unya pagkahuman nideklarar sila mahigalang dunay quorum o gilang giilek si Win Gatchalian as Senate President pro tempore kadtong tanan sakto tong tanan. Muna nga dunay usa ka teacher nga maoy ni file dito. Malalim ba ka na mahigala og malahos-lahos sa kag-file dito dahil ugwa lang yung nagpaluyo ni mo. So muna nga dunay mga tao nga niingon nga kini murag hilom lang ba? Hilom lang nga gipaluyuhan kini mahigala sa ilang grupo sa kini ni ang Gatchalian Block o sa Malacanang aron nga pag pagpatingog sa Supreme Court nga muna niya sakto. Kay kung miingon ang Supreme Court mahigala nga okay, kadtong sesyon nila legal to, mo benefit ka sa may magka-benefit dahil di wa na. Karon mga panahon na kung kining decision Supreme Court niingon pa mahigala nga okay, nining petition among gidesisyonan ni nga sakto to. Dunay quorum og sakto ang pagka-elect ni Gatchalian. Wa na buto-buto na karon mahigalang balita nga sakto si Gatchalian na gidi ay. Ha? Pero ang nagproblema ron kay ang Supreme Court mahigala ni basura ining maong petition.
12: Straight to the point.
11: Ah, kini record man ni Supreme Court mga sugid di paminaw. Na atong klarohon eh, kay ang iya mga higalang rason sa pagbasura, lack of legal standing. Pero unsa may mensahe ini mga kaigalaan, di ka magkiat o muadto kag Supreme Court na nikalakiya. Kay kinay opportunity man tani mga kaigalaan nga madiscuss kay iya mangi-quote ang Avellino case nga mao mga higala gisaligan ni Win Gatchalian.
12: Straight to the point.
11: Mamay gisaligan. So, unsay mahitabua? Ang Supreme Court may dismiss ini mahigala sa kining petition ni Tayan, 20 pages petition. Iyang giargyo nga kining 12 member attendance nagconstitute ni sa legal majority og iyang gisite ang 1949 ruling ni Avellino versus Cuenco. Gigamit yun niya ha? Nga pag-argyo nga kining mga senators outside the geographic or legal reach of the Senate to compel attendance should be excluded from the total roster when computing a quorum.
12: Straight to the point.
11: Nya mo nag-iingon, kinsa may nagbayad mga higala ani nga mo file nga to Supreme Court. Doon naman kay mga galastuhan ani, kinsa may mo duk-duk ni mga pleadings. So mo nang doon ay mga nagduda nga kini, hilom lang ni, nga kunuhay way labot, ralagwa mga higala sa Gatchalian, sa las kay tanong, murag okay lang sila dito, na doon ay lain nga ni file, nga ilang ipaluyuhan nga mo'y no file dito, nga ipadeklara nga sakto ang katong June 3. Mahimo nga kanang mga pagduda doon ay basihanan. Nga naman kay kung panalitan og ng Supreme Court og ni-decide pa ani, nga sakto, mi-take cognizant sa ang Supreme Court, niini mahigala, kay doon may mga kaso kaniadto nga bisan tuod og lack of legal standing pero ang Supreme Court di take cognizance naman makaingon mga higala nga wa na lalis hilom na muntanan mga kaitano black kay niya na nitingog ng Supreme Court kay mo may itong dipaabot ang Supreme Court na itong dipaabot nga mutingog labot ani because sa ako nangingon ang duha ka mga parties ang kaitano black o ang Gatchalian black pulos dunay legal basis. Although sa ako nangingon kung atong i-evaluate, mas bugat ang legal basis ni Cayetano because the arguments of Cayetano mahigala, klaro-klaro lang ha, gi-anchor ka na sa 1987 Constitution.
12: Straight to the point.
11: Samtang kining ang Gatchalian dito sa Avellino case nga 1949 case. Nga ang basis mahigala at that time sa Supreme Court, ang iya bang sandigan at that time, ang 1935 Constitution, na doon na may dakong kalainan. Ha? Doon na may dakong kalainan. So karon ni agyo na question, gi-quote yun mahigal ang Avellino Doctrine, pero ingon Supreme Court, dismiss.
12: Straight to the point.
11: Tiaw mo na mga sugit ni Paminaw. So kinidunan ni, aside niya, lack of legal standing, Pero dunay dakong mensahe ini mga kaigalaan. Kay pwede man nga ang Supreme Court may kalaw, with all due respect, Supreme Court naman ang tingog. With all due respect, doon na may mga kaso kaniadto nga may take cognizance ko ng Supreme Court. Pero kini, basura. Basura. Kini mo ang mga higala kung wala nagibasura sa Supreme Court. Madiscuss sa Supreme Court dahil usakto ba ito o di ba? Madiscuss sa Supreme Court ang Avellino Doctrine until now, the 1987 Constitution. Because the Avellino Doctrine, the Avellino case was quoted in this petition. Gi-quote ni kining Avellino case. So, opportunity na nga madiscuss sa Supreme Court, manang iingon ta, maminaw ta sa Supreme Court, ang Supreme Court may doon ay final say ani. Pero ang Supreme Court may kailan dismiss, oy. Gibasura mga kailan sa tupa. Wa mga higala mo sulting Supreme Court nga sakto tong ilang gihimo na tong June 3.
12: Straight to the point.
11: Ngay, ang iyang press briefer, atong ipakita dong ang press briefer nila Supreme Court. Inbang pa yun, ha? Inbang. Atong basahon. Oh. Press briefer. The Supreme Court, inbang. Sa ito pa, silantanan. Silantanan, justices. During its session today, June 10, 2026, acted on the following. So, gahapon eh. June 10. GR number E06540, John Barry Tayan versus Senator Alan Peter Caetano. Ang yung gikiyas, Caetano dahi. Ah, versus Senator Alan Peter Caetano, Senator Pilar Juliana Pia Caetano, and Senator Lauren Regina Legarda. Yang gikiha. Kay gusto lagi siya nga, si Gatsalya na giyod, maoy ilhon. Pero ingon may ganang Supreme Court, the Supreme Court dismissed the petition filed by John Barry Tayam for lack of legal standing. Ang Supreme Court ni basura. Niining maong petition niya gi sangat nining John Barry Tayam, gumikan kay kuwang siya og legal standing.
12: Straight to the point.
11: The Supreme Court ruled that Tayam failed to show that he suffered or was at imminent risk of suffering any direct injury from the actions he challenged.
12: Straight to the point.
11: Tayam had asked the Supreme Court to declare the presence of 12 senators during the June 3, 2026 session of the 20th Congress as a valid quorum. A copy of the available pleadings, mo na yung gisulti sa Supreme Court, mahigala. So, kiniunta nga mong petition, usak ka opportunity nga madiscuss na yun. Kay lain-lain man mga higalang opinion karon. Lain-lain mga opinion. Kay ang opinion, so man, maulagi ko no, kay giibana naman lagog duha, para nila ang denominator, 22 na lang, kay wala nalang kwintaha si Bato, o wala nalang kwintaha mahigala si Jinggoy Estrada. So, 22. Pila man mga higala ay, one half, kay mo yung simple majority quorum, unya maka do business mahigala ang Senate, kana man makagilan, one half plus one, muna'y quorum. So kung ilang denominator, 22, ang one half anang 22 is 11 plus 1, 12, quorum. Kung inyong mong basihan, mahigala ang 22. Pero kung inyong mong denominator, mahigala ang 24, pila may katunga as 24? Di 12. Dili pa sa quorum. Plus 1, 13. So man ang kinahanglan sa 13 ka mga senators. Simple arithmetic, pero kini mga tao mahigala na anad na dinawat o balita, mali-malita ang kwarta. Wa na magkalimao. Ah, gusto na nila mahigala nga. Diha nang problema ang dako. Kay ang lalis ko rin ay, asa ang atong denominator, 24 ba o 22? Nan, ang 1987 Constitution, klaro man. Ang katong 1935 Constitution, wala man ang gibutang mahigala ng, bisa ka itong i-compare? Kana mahigalang phrase nga of all its members, wala na dito sa 1935 Constitution, na anak karon sa 1987 Constitution. Muna nga ang atong denominator, ang 24. Gusto mo na ipugos mahigala nga ang denominator, ang 22 yun. Ah? O ang denominator to 22, di okay. Kanang 12 guys, may kurom. Ikinay opportunity sa Supreme Court nga iyang i-discuss. Pero yung Supreme Court, dismiss. Basura.
12: Straight to the point. Ah?
11: Maulan niya sa Avellino Doctrine. Kanang Avellino Doctrine, actually, kung imong basahon, mahiga lang, Supreme Court, miingon sa nga, lack of jurisdiction.
12: Straight to the
11: Pero point. Nihatag sag ubiter diktum. Niya nang maong kaso. So kini mga kaigsunan, mawaligin na, unsa ang simple arithmetic laman niya, gamitan niya mo simple arithmetic, ang pagkwintada, elementary, makakwintada, sayon kay kwintadahon sa elementary, kanang simple arithmetic niya, imog yung gamitan o calculus niya, imong kuhanwan. Diha na kahinoon, maglibog kay ang simple arithmetic, back to basic ba? Simple kayo, eh, mag yung i-complicate. Pag ingon mahigala nga of all its members, kanagod mga kagalaan, ang 1987 Constitution na mao'y nag-ingon. Lahi na 1935 Constitution, wa na. Nabata, ma-retrieve laban ni Monems, katong Article 6, Section 16, Paragraph 1, 1987 Constitution. Ang kanasang nga provision sa 1935 Constitution na sa Article 6, Gyapon, Section 10, sa 1935 Constitution. No, kanyo, mauni mahigala ang sa Section 16, Paragraph 1, sa 1987 Constitution. Klaro mo na. So, ang denominator na to karon, ang denominator na karon 24 mga senators of all its respective members. 24 ang denominator. Kaya naman, si Senator Bato de la Rosa o si Jinggoy, they are still members of the Senate. Gipriso na Jinggoy mga higala, kaya gipasaka ang plunder, but it does not mean nga dili na siya member sa Senate. Maparihan na ni Dilima kaniya ito nga appeal sa skwintada. Ha? Katos Lakson sa una, nga na, ni Sibat. Hindi kin, Sibat to Lakson. Pag sibat ni Lakson, appeal man sa skwintada, yapon. Wa man siya matang-tang. Niya karon, og si Lakson, may mo sibat, appeal sa kwintada. O niya si Bato, way appeal sa kwintada. Naon siyang kalaki, ha? Bisa pag dita mo ito sa muday ba sa teknikalidad. Muna kong giingon, sa diha nga, ni walk out mo, 12 na yung nahabilin mo. Ingon mo, wala na yung kurom kay 12. Niya karon sa dihang unsi na mo, ni abot si Cheese, dadusi na mo, nakurum na, na inaonsa. basta pabor mahigala nila, okay. Bahalag magkabalion taning konstitusyon, basta pabor. Aguroy. Kalisod na na. Munas, pagkakaroon, mingon, hindi ko mahigala. Pagkakaroon, ang doon ay basis si Gatchalian, Abilino Doctrine mahigala, pero doon ay basis kay Tano, inunta lang mga kagalaan nga doon na po yung basis Gatchalian porque imong timbangon bugat ang basis ni Cayetano. Si Cayetano yun mo ay under the constitution mao mahigalay Senate President. Ang Senate President pro tempore si Loren Legarda. Kini mga tawhanan ang ilog rin yung mahigala taon. But with due respect ni Gatchalian ha kay kinisla ato ba mga ato ni tagdon ari ba na ito si Bianan kato mga listeners tako kasabot may mo ari na si Cayetano to personal na itong interviewon si Gatchalian mo ari ba na ito personal sa itong interviewon walay personalan ng ako kaya kini ako bisang magkita ming Gatchalian ako sa sultian under the law mo gini but kung makabira na mag-usa kaya inyo naman gi bira si Joel Villanueva matod pa eh dili mo sugot Joel ipapriso ba sa ninyo once makabira na mag-usa ako sa mingon sa kulis kanginan di ko mumislid sa mga tao ha. Maingon sa ko nga, si Win Nagyod ang legitimate nga Senate President. Kani, why? Parapatas ba lang? No? Kita ming Win, klaro, Win, ako kang giingnan nga dili ikaw at tungo pagkakabira. Sa nakabira na ka, ikaw na. Ha? Klaro, Gyod, sa matas balaod, pero on morality nga aspeto, ang mga tao may mo decide na. O natarong pa ba na mahigala nga imong guyuro ng tao in the kin, kay mura man ka, gitiunan na, mura man na mahigala ba, o nisugot ka sa usagabutan, kay gitiunan ka. So wala kay complete freedom sa imong pag-decide. O muna, diha mga sugit di paminaw. So, akong balikon sa pagkakaroon mga higala taon, muna, kini Supreme Court, basura ang, ano eh, ang petition. Opportunity na ang tani nga ma-discuss. Huwag ma-discuss. Kay for lack of legal standing. Atong respetaran ang Supreme Court, ana. But akong balikon, opportunity na ang tani nga ma-discuss mga higala kay gikot doon ang Avelino Doctrine. Mayingon sa Supreme Court, ay kanang Avelino adi man to matawag doctrine sa gyud mga sugit tipo minaw kay ubiter dictum naman to. Pero gi-quote man. So ma-discuss og balik sa Supreme Court karon ang Avelino case under now the 1987 Constitution because the Avelino case was decided when our constitution at the time that was used by the Supreme Court, mga sukid di paminaw, ang basihanan ato ang fundamental law at the time, ang 1935 pa man. 1935 pa man. Wala pa man, mahigalang 1987. Niya ang dakong kalainan sa 1987. Mano ito doon, no? Tanawa 1935 doon. Section 6, paragraph 10. Para punto por punto lang ang diskusyon ba? Ha? Sige. So, klaro na ha, ang Article 6, Section 16, paragraph 1 sa 1987 Constitution, kining atong bagong Constitution karon of all its respective members. So, doon na sa'yo gitawag phrase, prepositional phrase of all its respective members. Muna akong ipabaglisa, no? Of all its respective members. Usa ka prepositional phrase. Pila ka words na? Of all its respective members. Lima. Lima ka words, ha? Sa 1935 Constitution, wak man na. Tanawal ko nung. Article 6, Section 10. Mone, oh. I-convey. Kaya paduol itong gamay. Para mabasa na to. O, kana, oh. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker. Maura, each house shall choose such officers as may be required. Maura, wala gibutang nga of all its respective members. Nga nung gispecify man na sa 1987 Constitution, aron pagbangil, gibangila na nga dili basta-basta ang executive department, ang president, basta-basta lang nga makadikta sa Senate. Kinahanglan ang separation of powers, kinahanglan ang independent mahigala sa atong Senate. Tungod na sa atong experience sa martial law, na-experience ba ita ang papabayain ng atong presidente nga iya tanan? Ha? Diktador mahigala, may tanggihan lang diktador. Unsa iyang sulti tanan mo follow. Wa mga higalay makababag. Muna paghimo sa 1987 Constitution, pagkawagtang ni Marcos, giusab na ang 1987 Constitution mato gigamit karon Koree Constitution na. Muna gitawag Freedom Constitution. So gibutangan na mga provision, gibangin na din ha. Pagsiguro nga dili na tama bali.

0: sakto sila nga, awa naman din ha, si Bato wa natoy labot, si Jinggoy na prison naman. Og imong ipa-prison tanan ning mga senador. Nga dili mo sugot nimo. Nya labi pang ombudsman inyo, inyo tanan, DOJ inyo tanan. Og ipa-prison nimo tanan eh. Sa to pa mo gamay ang atong denominator. Ha? Og ibutang tay ipa-prison ninyo tanan nga mga senators nga supak. Kini ilang grupo ni Kitano ipa-prison tanan. So ini impeachment isa ra ang 2/3 votes kuhaon na lang sa 2/3 what is 2/3 of 12 senators? Kadako mahigalang bulyaso ang kalakiha. So muna nga, gibangil na gituyo na, pila guna ka words, saro di kakabasa ana. Of all its respective members, that is a prepositional phrase, pila ka words na, lima ka words, di na mo makita na. Kaklaro ana. Kining abogado mahigala nigbasa mga kagilaan. Hasta kama bantayan, hasta ang period bantayan. Unya kini lima ka words wa mo kabantay? Inday kin? Bantayan gani bisag kama lang, bisag period lang, nya kini lima ka words, phrase ni, dili ni word lang one word, but phrase. Specifically prepositional phrase of all its respective members. Di ka kakita? Ngano natabunan imong mata og malita? Natabunan o balimalitang kwarta na nga mga pulo mo na ni magkita. Manas, pagkakaroon, prangka-prangka, pag-istorya ba? Straight to the point na gini. Karoon, ang Senate President under the Constitution, si Alan Peter Cayetano o ang Senate pro tempore, Lorin Legarda. Mao gina siya. Pero once makabira na si Gatselian o laing usa, na ako maingon yung nga under sa matas balaod si Wayne Gatchalian na. Kahit twisty man. Ang na ilik o twisty si Cayetano man o si Legarda. Kiniila, wag gini mahigalay kwan. Huyang mga higala ang bisis, gibisis-bisis lang mga aron na yun nga man. Kunuhay na nasalay ilan ang ipa sultis mga tao nga wak naman kayo, wak naman Jinggoy, wak naman si Bato. Di, sinadur magkipon sila. Balik ko na ko ha, si Layla di lima apil pas kwintada bisag to na priso. Basta magkwintada ka labot na sa election of officers. Lahit ng routine nga sesyon. Si Lakson ni Sibat apil mas kwintada. Huwag man matang-tang. Muna akong ipasayas gahapon sa itong discussion. Even during the session atong June 3, when the roll was called, the secretary mentioned the names of Jinggoy Estrada and Bato de la Rosa. Pagtanong at roll call ba dahi? Appeal! Nga nung appeal man? Because they are still members of the Senate. Sumo ka na mga kagilaan nga, dihan mo masabot pagkakaroon, bisan og ang title na ani Cayetano, kang Cayetano na may galangkuhan, pero di ay laing haod mang higalabida. Huwat lang ta mo og nanay maguyod. Mas pagkakaroon, medyo kuhan yun taon. Muna'y nagkapait may gala, pero murag ang mga tao nakabasa na unsa na ning kalaki haron. Ha? Na unsa na ning atong panggobyerno ng panahon na. Panikamutin lang, bitad na nito, Joel. Aron maklaro na nga, kuhan ba, di na maglibog ang mga tao. Once, kaya ako mismo dahil mingon, masulti ko sa kangina na, karon, kay tanong, magina, siya may nabutan ng trisi. But once makaguyod mong Joel, itiunan baka ninyo, o inyo bakang hulgang, bisag unsa pa maagi, sa matas balaod, si Gatchalian na, pero asto, giunsa pagbiras Joel, ang tanaw na po na moral ba ang pagkahimo, o di ba? O ang mga tao mo, take note, ana, o kasabot pa bata mo ila, o unsay sakto, unsay dili. Ako ihatag na sa katawhan ang pag decide ang napita. O kanus ama na mamanifest ka na mong decision o nasakto o dili, adto sa eleksyon.
1: Not just number one, simply dominant. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
0: Atong attack na la City, 3 na standby lang una alas sa RMN 558 Manila, nga musunod na karunda yun.
2: That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Lasa Pioneer.
1: Pioneer Elastosil. Silyado ang atop, bisan unsang panahon. Gikan sa Pioneer.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
2: Naka-empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis. Be an empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Unsa ka importante para nimo ang panimalay nga imong gidak-an?
7: Nasayop ka lang. Naara diha si mama nimo. Dili siya makahimo sa pagbiyaan ako. Mahal ko ni mama nimo. Mga bisan unsa pa'y mahitabo, dili og dili ko sab siya biyaan.
6: The Zia Story. Hashtag Dear IFM, panimalay. Inyong mabati diri lang sa Dear IFM. At tangi.
8: Ikaw ba? Sige lang kag ingon nga mag-diet. 5 years ago pa na nga saan. Ikaw eh. Dungan ta. Mapungan ba ni?
9: RNN Network News. Ani ana ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa nasod, mga balita gikan sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. RNN Network News.
10: Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan. Mga radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RNN Network News. RNN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RNN Nationwide at panoorin sa YouTube. RNN Network News.
11: RNN Network News.
12: Balik sa mga balita. Asphyxia by drowning o pagkalunod o hirap sa paghinga dulot ng pagkalunod ang lumabas sa autopsy report sa labi ng nasawing Ateneo athlete na si Rene Baterbonia. Tugma ito sa pahayag ng Philippine National Police na walang indikasyon ng foul play sa pagkamatay ni Baterbonia at kapwa basketball player na si Divine Adili. Kahapon nakausap ng pamilya Baterbonia ang pamunuan ng Ateneo de Manila University at ipinaliwanag ang sanhinang pagkamatay ng kanilang kaanak. Itinanggi ang aligasyong may weight o pabigat na inilagay sa paan ng mga atleta sa kasagsagan ng training at humingi rin ng paumanhin sa nangyaring insidente. Sa pagharap ng pamilya sa media, iginiit ng ina ni Rene na si Robelyn Baterbonia na nakukulangan siya sa paliwanag ng mga opisyal ng kolehiyo ng paaralan. Paliwanag ni Ginang Robelyn, marunong lumangoy ang kanyang anak na tubong Agusan del Sur.
13: Sabi ko, may kulang. Yun nga, sabi ko, may kulang. Pero kung may kulang man yun, ako lang nakakaalam. Hanggat hindi nila sinasabi sa akin na ganyan talaga ang clear, sa damdamin ko is may kulang talaga.
12: Sa ngayon ay hindi pa magsasampa ng kaso ang pamilya Baterbonia. Samantala, kinumpirma naman ng Nigerian Embassy na humiling ng autopsy ang pamilya ni Divine Adili na nasawi rin sa pagkalunod sa kasagsagan ng team building umano sa Aurora. Kapwa nakalagak ang labi ni Adili at Baterbonia sa Arlington Chapel sa Quezon City.
14: Kaugnay po ng balitang yan, ang Commission on Higher Education ay naglunsa din na kanilang sariling fact-finding review sa pagkamatay nga ng dalawang atleta ng Ateneo. Makibalita tayo, kasama natin Rajuan Chelsea Arcilia.
0: Ipinag-utos na ng Commission on Higher Education o CHED sa mga opisyal ng Ateneo na magsumite ng Comprehensive Incident Report, karagdagang dokumento at paliwanag kaugnay ng pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adeli. Ito ay bahagi ng fact-finding review na inilunsad ng CHED para sa agarang investigasyon sa umano'y pagkalunod ng dalawang student-athletes sa dinaluhan nilang team building sa Ditaculao, Aurora. Bahagi rin ng nasabing fact-finding ang pagtukoy kung sinusunod ba ng nasabing universidad ang mga umiiral na polisiya. Samantala, kabilang din ang CHED sa Sports Stakeholders Panel na inorganisa ng Philippine Sports Commission para sa pagsusuri ng mga umiiral na polisiya kaugnay ng athletic training, team activities at student-athlete welfare. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchel si Arcilia, Tatak RMN.
12: Sa iba pang mga balita, epektibo na ngayong araw ang import ban sa ng Estados Unidos sa crab meat mula sa Pilipinas. Ayon kay dating EB Magalona Negros Occidental Mayor at crab meat exporter na si Alfonso Gamboa, bigo kasi ang Pilipinas na makapag-comply sa U.S. Marine Mammal Protection Act. Hinatayang nasa 6 hanggang 7 bilyong pisong kita taon-taon ang mawawala sa sektor dahil 90% ng produksyon ng crab meat sa bansa ay ine-export sa Amerika. Hinatayang nasa 10,000 mangingisda at hanggang 5,000 nangunguha ng alimango ang maapektuhan ng import ban. Mayo 12 nang i-anunsyo ng United States National Marine Fisheries Service na ipagbabawal munang mag-angkat ng Philippine Blue Swimming Crab products dahil sa kakulangan ng dokumentasyon sa Mandatory Marine Mammal Protection at Bycatch Monitoring Program. Tanging ang Pilipinas lang ang bigong makapasa sa assessment ng US kung saan nakapag-comply naman ang Indonesia at Vietnam.
14: Sa mga mahilig sa sardinas, yun daw pong hirit na mga manufacturer na taas presyo sa sardinas ay aprobado na ng Department of Trade and Industry. Kasama natin sa balitang ito, Rajman Gerald Ulepta.
4: RNN Live Report.
15: May go-signal na ang Department of Trade and Industry o DTI na taasan ang presyo ng sardinas. Kasunod na rin ito ang hirit ng mga manufacturer na price increase. Kasunod ng pagtipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, kasama sa posibleng tataas ang presyo ay ang ilang branded na canned sardines. Matagal na ang hilinga ng mga manufacturers na taasan ang presyo nito pero hindi lang nila itinatupad dahil tumabay ito sa mataas na oil price hike na resulta ng gera sa Middle East. Iniyak naman ni Roque na minimal lamang o nasa 5 sentimo hanggang 6 pesos ang dagdag sa presyo ng isang sardinas.
16: May mga ibang industries that really are heavily using diesel, especially those that yung sa sardinas because their fishing boats use diesel and then from the first after this they bring it back to the manufacturing plant. So again they use also petroleum or they use oil or the gas or diesel. So talagang because of the logistics cost, talagang the chances of really the price going up. But the price increase is very minimal naman.
15: Samantala, wala namang pagtaas sa presyo ng tinapay, noodles at iba pang canned goods at iba pang basic necessities at prime commodities. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjeral, Di Ulep, Tatok, RMN.
12: Aarangkada na sa Lunes, June 15, ang nationwide implementation ng supplementary feeding program ng pamahalaan. Ito ang pagbibigay ng masustansyang hot meals para sa mga kabataang edad 3 hanggang 5 taong gulang sa loob ng 180 araw. Ayon sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, nasa 1.8 million na mga bata ang inaasahang makikinabang dito at ito'y pinondohan ng 8.5 billion pesos. Bukod sa hot meals, susuplayan din ng gatas ang mga lugar na mataas ang insidente ng kahirapan at bilang ng mga undernourished children. Tuturuan din ang mga magulang at mga caregiver ng kaalaman para may pagpatuloy sa tirahan nila ang healthy at nutritious lifestyle. Noong nakaraang taon, mahigit 74% ng 1.5 million na preschool students ang benepisyaryo ng feeding program na ito. Nakitaan daw po ng improvement sa kanilang kalusugan.
14: Ay, bukas pala Kuya Sander nga. Baka nakakalimot tayo holiday dahil Independence Day po bukas. Ngayon, ang Manila Police District ay handa na raw po sa pagpapatupad ng seguridad para nga sa pagdiriwang at mga aktibidad sa Araw ng Kalayaan. Makibalita nga tayo mula kay Radyoman Eman Mortega.
17: RNN Live Report!
18: Handa na nga ang buong pwersa ng Manila Police District o MPD para sa pagpapantay sa seguridad bukas yan, June 12 sa mismong Araw ng Kalayaan. Sa panayam kay MPD spokesman Police Major Philip Ines, napatatawa yung kanilang ide-deploy para masiguro nga ang kaayusan at kapayapaan sa gitna ng inaasahang kaliwatkan ng kilos protesta. Anya, makakatuwang nila iba pa mga force multipliers mula sa Bureau of Fire Protection, lokal na pamahalaan ng Maynila, mga opisyal at tanod ng barangay. Paglalatag rin ng MPD ng mga checkpoint sa mga boundary sa lungsod ng Maynila bilang partiyan ng inilatag nilang security measures. Sinabi pa ni Ines, wala naman sila natatanggap na namang banta sa seguridad pero manatili pa rin ang MPD sa pag-ipit sa pagpapantay, pagmamonitor at alerto bago hanggang sa matapos niya ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Una naman in-inspection ni MPD Director Police Brigadier General Arnold Santiago ang kanda ng mga police na i-depoy nga upang magbantay para sa pagdiriwang at mga aktibidad sa ika-128 Araw ng Kalayaan. Sinabi pa ng MPD Chief sa pautaon nito na panatili na maximum tolerance sakaling tumagsa ang mga ralista sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Batok, RMN.
12: Sa iba pang mga balita, ibinasura ng Supreme Court ang petisyong inihain ng isang guro na humihiling na ideklarang legal at may bisa ang sesyon ng Senado noong Hunyo at 3. Ayon sa Supreme Court, walang sapat na legal standing ang petisyong inihain ng high school teacher na si John Barry Tayam. Maliwanag pa ng Korte Suprema, bigo si Tayam na patunayan na siya ay nakaranas o posibleng makaranas ng direktang pinsala sa mga aksyon na kanyang kinukwestiyon. Hiniling ni Tayam sa kataas-taasang hukuman na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador sa sesyon noong June 3 na nauwi sa pagpapalit ng liderato at pagkakahalal kay Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ni Tayam ang kanyang susunod na hakbang matapos ibasura ang kanyang petisyon. Hihintayin din daw muna nito kung kailan maghahain ng kaparehong petisyon ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP na una nang nagsabi na dudulog din sila sa Korte Suprema kaugnay sa nasabing issue.
14: Samantala, pinag-aaralan po ng paksyon ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian yung posibilidad na maghalal ng ibang presiding officer mula sa kanilang hanay para pangunahan ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, wala pang formal na deliberasyon ang 12 miyembro ng mayorya hinggil dito. Pero umuugong po ngayon yung balibalita na baka ihalal bilang presiding officer ang kapapasok lamang nilang miyembro na si Senator Chis Escudero. Hindi na rin daw magiging problema ang paghalal kay Escudero kung sakali dahil magiging legal na sa susunod na 2 linggo yung inadapt na amendment sa rules of impeachment kung saan kahit sinong miyembro na iboboto ng nakararami ang pwedeng mag-preside sa impeachment proceedings. Samantala, iginit ng acting Senate President na mananatili ang 16-vote requirement, yung boboto, para ma-convict ang Vice President. Itinakda naman po ang pre-trial conference sa kaso ni, sa impeachment ni Duterte sa June 18.
12: Ilang mga personalidad na nasa likod ng banta sa Senado tukoy na. Sama natin sa balita mula Senado, Radyoman Conde Bata.
19: Tukoy na ang ilang mga personalidad na nasa likod ng banta sa Senado. Ito ang sinabi ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian matapos na makatanggap ng intelligence report na may security threat sa mataas na kapulungan. Ayon kay Gatchalian, may ilang personalities na tinukoy ang National Bureau of Investigation na posibleng nasa likod ng umano'y paglusob sa Senado. Gayunman, tumanggi ang senador na pangalanan ng mga ito dahil sa nagpapatuloy na investigasyon.
20: May mga personalities na na-mention ang NBI. But hindi ko muna sasabihin, no, because we're investigating and validating. So we're cross-referencing it also with other intelligence agencies. It, I don't want to jump ahead, no, but we'll validate with the intelligence agencies.
19: Samantala, taliwas sa naunang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi sila nasabihan tungkol sa banta. Sinabi ni Gatchalian na naabisuhan ang lahat ng opisina ng mga senador tungkol sa banta ng mag-issue ng memo tungkol sa ipatutupad na heightened security. Naunang sinabi ni Cayetano na hindi sila nasabihan ukol sa security threat at kaduda-dudaan niya ang ulat dito dahil nanggaling sa NBI ang impormasyon gayong ang ahensyang umano'y unang nanggulo sa mataas na kapatid. kapulungan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
14: Natagdagan pa ang mga personalidad na nagsampa ng kaso laban sa tinaguriang 18 Maleta Boys at maging sa abogado nilang si Attorney Levy Baligod. Kahapon po sinampahan ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin na mga kasong cyber libel at perjury sa Department of Justice ang 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico at abogadong si Baligod. Nagugat ang reklamo matapos idawit ng grupo ang pangalan ni Garin sa mga opisyal na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects. Ayon po kay Garin, hindi totoo ang paratang at hindi niya kilala mga dating sundalo maliban na lamang kina dating Representative Mike Defensor at Attorney Baligod na kalaban daw ng kanilang pamilya sa Iloilo.
1: Yung 18 bodyguards and four drivers, hindi namin siyang mo, hindi ko sila natataanggal na kikita sa opisina ni Congressman Zaldico nung siya ay congressman pa. Hindi ng chairman ng Committee on Appropriations, andun naman yung mga staff niya yun. So, hindi ko sila nakikita. So, hindi namin alam kung talaga bang sila nandoon. Now, yung kanilang affidavit, wala rin kaming kopya. What we just get is yung mga naka-upload sa social media. Yun yung abuso yung sa karapatan ng isang taong magbintang kung wala namang kinangahawakan.
14: Naniniwala po si Garin na posibleng idinawit siya sa isyu ng maleta para lamang siraan at patahimikin sa isyu.
1: So malamang ito ay mga sabihin na natin since I'm part of the leadership of the current Congress, siyempre yung iba kapag imi-mention ka, ipapahiya ka, o bibigyan ka ng maraming mga maling akusasyon, pwede kasing mag-hold up ka at hindi na magsalita. So malamang ginagawa ito to cripple me or to prevent me from doing my tasks in the 20th Congress.
14: Nauna na rin po nagsampa ng reklamo laban sa 18 dating bodyguard, sina ML Party List Representative Laila Dilima, dating Senador Antonio Trillanes, at Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr.
12: Attention po sa mga botante ng Cavite 4th District. Tinakda ng COMELEC ang special election sa 4th Congressional District ng Cavite sa August 29, 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, magpupulong na sila kasama ang mga security force at lokal na pamahalaan para sa seguridad. Lalabas na rin ang COMELEC ngayong araw ang calendar of activities at magsisimula po ang filing ng kung kailan po magsisimula ang filing of candidacy, yung campaign period at ang pagpapatupad ng gun ban, gagawing manual election para sa mahigit 400,000 rehistradong botante sa naturang distrito. Samantala, aminado naman si Garcia na kapos sa budget ang poll body kaya humingi na sila ng tulong sa executive branch para sa kakailanganing halos 200 milyong pisong pondo na bakante ang posisyon matapos hong tuluyang patalsikin ng kamera si Kiko Barzaga dahil sa disorderly behavior.
14: Kasabay naman po na 128 taon ng kasarinlan ng Pilipinas maglalabas ng bagong set ng commemorative stamps ng Philippine Postal Corporation. Ito'y bilang pagkilala sa 150 taong kapanganakan ng mga bayaning Pilipino na sina Gregoria Oriang de Jesus at Emilio Pinkian Jacinto. Ayon kay Postmaster General Maximo Santa Maria III, layon nitong ipakilala ang mayamang kasaysayan ng dalawang batang revolusyonaryo sa bagong henerasyon at ipaalalang hindi balakid ang edad para magsilbi sa bayan. Gaganapin po ang unveiling ceremony sa isang mall sa Maynila bukas, araw mismo na kalayaan at agad na magiging available sa atin sa public matapos ang official launch. Si Gregoria de Jesus ay kilala bilang muse o lakambini ng Katipunan bilang asawa ng Katipunan founder na si Andres Bonifacio. Habang si Emilio Jacinto po ay kinilala naman bilang utak ng Katipunan at nagsulat ng kartilya ng Katipunan na naging gabay ng mga Katipunero.
17: RMN Network News. RMN Police Report.
12: Balita sa lalawigan, lalaki sugatan matapos pagtatagain ng kainuman sa Baguio City. Sama natin sa balita, Idol Jay Ann Calis ng IFM Baguio.
2: Isang 29 anyos na lalaki ang nasugatan matapos umanong pagtatagain ng bolo ng kanyang kainuman sa Barangay Irisan, Baguio City. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa Purok 12, Barangay Irisan. Lumalabas sa paunang investigasyon na nagiinuman ng biktima ang suspect at dalawa pa nilang kasama na magkaroon ng mainit na pagtatalo. Sa gitna ng alitan, umano'y kumuha ng bolo ang suspect at hinataw ang biktima sa ulo. Nagtamo ng sugat ang biktima at agad na isinugod sa pagamutan na para malapatan ng lunas. Tumakas naman ang suspect bago pa man dumating ang mga otoridad at nananatiling pinaghahanap ng pulisya. Nagsasagawa na din ng hot pursuit operation at masusing investigasyon ng mga operatiba upang matukoy ang kanyang kinaroroonan at maaresto. Patuloy pang inaalam ng mga investigador kung ano ang naging ugat ng pagtatalo na humantong sa madugong insidente. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol J. Ann Calis, Tatak, RMN.
21: RMN Network News.
14: May balita po tayo sa Ibayong Dagat, sinampahan ng mga kasong manslaughter, conspiracy at iba pang mabibigat na kaso. Ang pitong individual at dalawang kumpanya kaugnay po ng nangyaring malagim na sunog sa Hong Kong noong isang taon. Matatandaan na nilamon ng apoy ang pitong apartment building sa Wang Fuk Court sa Tai Po District noong November 26 noong nakaraang taon kung saan 168 ang nasawi. Bukod sa manslaughter, naharap din ang mga suspects sa 25 counts ng kaso kabilang ang money laundering at tax evasion. Ang pitong kinasuhan ay may iba-ibang papel sa isinagawang major renovation project sa Wang Fuk Court, habang ang dalawang kumpanya naman ay ang mismong project consultancy firm at ang main contractor ng project.
21: RMN Network News. Sports.
22: Sinuhong kampanya ni Alex Ayala sa WTA Tennis Championship sa London ay maagang natapos matapos pong mapataob ng US Tennis Ace na si Iva Jovic. Kasama natin sa balita si Niel Santua.
23: Natapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa HSBC Championships matapos yumuko sa American netter na si Iva Jovic sa round of 16 ng prestihiyosong WTA 500 grass court tournament sa London. Hindi naitabla ng Filipina Tennis Ace ang naunang pagkatalo kay Jovic sa French Open matapos muling manaigang batang Amerikana upang makausad sa quarterfinals. Bago ang kabiguan, nagpakitang gilas muna si Ayala sa opening round matapos dominahin si Zhang Shuai ng China sa straight sets. Gayunpaman, hindi niya nalampasan ang ni Jovic na muling humarang sa kanyang kampanya. Sa kabila ng maagang exit, nananatiling mataas ang kumpiyansa ni Ayala matapos masungkit kamakailan ang kauna-unahang WTA 125 title sa Birmingham Open. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
14: Pero sabi mo kay Sander, panahon ko to, panahon ko to.
24: Panahon mo yan.
14: Yun daw pong show dates ng Love in the Philippines Tour ng British-Norwegian boy band na A1 ay nadagdagan pa. Makibalita nga tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
25: Heads up, A1 fans! Dahil nadagdagan ng show date ang Love in the Philippines Tour ng British-Norwegian boy band na A1 ngayong October. Sa announcement ng kanilang concert organizer, na idagdag sa listahan ng mga bibisitahin ng grupo ang Laguna. Ipo-perform ng grupo ang kanilang timeless hit sa Santa Rosa Sports Complex sa October 18, habang unang inanunsyo na ang day 1 at day 2 ng concert ay gaganapin sa October 16 at 17 sa Cebu City Hotel and Casino at New Frontier Theater sa Quezon City. Magsisimula ang ticket sale ng Love in the Philippines Tour bukas, June 12. Kilala ang A1 sa kanilang hit songs na Like a Rose, Every Time at Heaven by Your Side. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra J. Nasayaw, Tatak RMN.
21: RMN Network News.
22: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
14: Ako naman ngayon, Profesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
22: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Na yung bagabigat, maupay nga aga mga kasama.
26: Inyo po. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base.
27: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Base ko.
28: Smart 2.
27: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
28: Smart.
27: Tanggaling for every day.
26: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo, Smart dishwashing paste.
26: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
7: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS.
9: Hey, this is Maha. For me, ang keratin dapat may plus. Sunflower oil plus rosemary oil sa Keratin Plus Gold. With regular use, ang ganda-ganda natin.
10: Ang keratin na may plus. Keratin Plus.
24: Ang keratin na may plus.
28: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
29: Hi, this is Dr. Edwin Bien. Nalilito ka na ba sa dami ng iyong iniinom na maintenance medication? But of course, bukod pa ron ang sobrang gastos ng parati na lang maraming gamot na iniinom. Alam po ninyo, kailangan ang ating katawan ay nakaka-recover mula dito sa mga synthetic medicines na to by taking a natural supplement na hindi kumukontra sa inyong mga maintenance medication. Napakaganda ng isang suplemento na nagpapalakas ng ating katawan at ina-address ang ugat ng ating problema. For example, marami sa atin ang umiinom ng pampababa ng kanilang blood pressure. What if mayroon naman na nagpapalakas ng ating puso? Dito pumapasok ang pag-inom ng alpha, beta at gamma nutrients na hango sa prutas na balat ng mangustin. Nagpapalakas po ito ng mga organs natin. Tinutulungan ang inyong mga maintenance medication para hindi na lang tayo nakaasa sa mga gamot na ito.
30: Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan.
29: Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy.
28: Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
31: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
32: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
33: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
34: Ate girl, nag-Alco Plus ka ba? Eh ikaw, Kuya Mano, nag-Alco Plus ka ba? Siyempre, hindi niyo ako masasagot. Ratio to eh. Dimples Romana po, ang tagapagpaalala ng kalinisan.
35: Ako Plus, Alco Plus!
36: Isopropyl alcohol is the generic name of Alco Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Nag-Alco Plus ka ba? Ako Plus Alco Plus.
37: 93.9 IFM.
38: Mapugnan pa niya.
39: Alco! Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance na makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
36: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQHSRR promo permit number 0356 series of 2026.
40: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
41: Tawag sa kinaiyahan pero dili ka makatubag, murag na blaka, constipation na, pero dili mabalaka, na ay tubag gikan sa kinaiyahan. Calcium sinuside sinukot, made with Sinalef extracts, all natural so you get gentle relief that works overnight when taken at bedtime. Gikan sa natural, kamaayo sa natural. The best, di ba? Sinaol, Sinaol. Calcium sinusides is the generic name of Sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.

0: BWC Kids helps support immunity when taken with proper diet and exercise. Ascorbic acid and zinc is a generic name of BWC Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga nanay, ang kalusugan ng bata ay araw-araw nating inaalagaan. Siguraduhin may vitamin C na hindi masakit sa tiyan. Subukan ng BWC Kids, tummy-friendly vitamin C para sa mga bata.
2: Sis, ganda ng hair.
3: Naka-Empress. Impressively smooth, shiny, and healthy.
4: With regular use.
2: Naka-Empress. Nakaka-impress.
3: Try mo na, sis.
4: Be an Empress. For impressive hair, Empress Shampoo. With regular use.
5: Empress Shampoo. For impressive hair.
6: Iuna radyo.
7: Ganihara man ni. Naka-charge na kani.
6: Abrihin mo FB.
7: Ganihara. Aron makauban ang mga idol sa 93.9 IFM.
6: Mapunggan pa ni sila pagkatot sa balita. Pasiaw o serbisyo publiko.
7: Aw, murag, lisod na. IFM. Balita sa buntag.
8: Minaw na online and on-air sa IFM. Balita sa buntag.
9: Ang Bossman Cute Gihan. Idol Boyki, ang Chinita Ngawiti, Idol Mikey, Cebu's Charming Auntie, Idol Maria B.

103.9 IFM, Mapungan pa ni. Alas 7:50 in webinar ang atong oras karon mga idol, may buntag ka natong tanan. Ang atuang panahon, maka-action tagkabalaka, kay lami na lang kayong ikatulo. Lami na lang kayong ibukot sa habol doon. No? Ang uban sa datong mga estudyante, kumusta man, murag perting pamutos, kay para di mabasas uwan. Kumusta mang panahon dira sa inyong mga nagkaring lugar mga idol? No? Attendance check sa tabi 0923-112-8701 or diri sa itong Facebook Live Idol IFM Space 93.9 Space Cebu. Kay syempre, daghang kay tag mga hisgutanan karong buntaga o sa laing bahin ang ato pong offline balik eskwela, nagpadayon. Malipayon kaayo ta idol gikan sa atong offline tabang para sa tumaking sunan nga apektado sa 7.8 magnitude dilinog dito sa Mindanao. Padayon ang ato pong paghatod o tabang sa mga nakiring eskwelahan. Alang subay nining pagbukas sa klase mga idol, no, ang atong offline balik eskwela. Ato ang ipahigayon po diri pud ta mahimutang sa binali o niining dakbayan sa Sugbo mga idol. Again, salamat kay sa tanan ato mga kaigsuunan ha kay padayon rain or shine maskin pa man sa ato ang panahon mga idol. Ang Barangay Binali o kining Binali Elementary School ang atong pagaduawon karong buntaga idol. At nga nato, no, karong taon-taon ang mga live updates sa ato ang team. Pinanguhan usab sa ato ang manager nga si Idol Buiki. O nga atong pamilya sa DYHP, pinanguhan po ni Rajuman Aida Tampo sa gawas nga bahin. Karong taon-taon ato madungog ang live updates nga itong mga idol sa nagpadayon na itong offline balik eskwela. Kagahapon, sa tanan na itong mga nahimamat diri sa may Sinsin Elementary School, tanang mga tinunan, kanang mga ginikanan, lakit na nga ito apong mga magtutudlo, nga dasig kaayo na itong nakauban kagahapong adlawa. Again, salamat, salamat kaayo ninyo, idol. Unya, subay sa itong naghimo po nga oplan tabang, idol, para sa itong mga biktima sa linog dito sa Mindanao. Ni kabat na yun, no, og 614,238 pesos ang ito ang nalikom nga mga donasyon gikan sa itong mga suking tigpaminawan. So again, salamat o salamat kaayo kaninyong tanan na idol. Makatambok kaayo sa kasing-kasing kay kanabang ang atuang misyon. Padayon ta nga nagtambayayong para sa pagtabang sa itong mga kaigsuunan. Para sa pag-give back sa itong komunidad mga idol. No, mo na iparte sa itong misyon atong tinudanay nga serbisyo publiko. So again, thank you very much. Gikan sa itong offline tabang, ato na sa itong offline balik eskwela, karong buntaga. Gagantang salamat. Kining 600,000 kapin mga idol. This is as of, unsa maning, karuning adlawa idol, ha? So again, salamat kayo. Daghang patag mga messages nga nadawat. Actually, idol, pwede radyo kaayo mo nga mo share sa inyong mga donation. Ato lang yung i-flash or i-share na ito karong taon-taon. Ang mga GCash numbers para sa inyong tabang, natay 0916-525-5663. Pwede po sa 0991-207-9880. Akong balikon, 0991-207-9880. Pwede po sa laing GCash number nga 0927-648-2390. Akong balikon, 0927-648-2390. Pwede po kaayo sa 0906-298-3429. Again, 0906-298-3429 or sa laing GCash number nga 0993-590-8029. 0993-590-8029. No? Ang dali po sa itong Facebook pages, mamalihog lang, tapahimangno lang nato sa itong mga kaingsunan nga mabinantayon. Kaya ang mga scam karon online, sus, ginuo ko, pero gaba. Ubay-ubay sa good idol mo na nga visit lang gud mo sa itong official Facebook pages sa RMN, DYHP RMN Cebu. Aduna na tayo 1 million kapin nga mga likes, idol, and followers. Unya sa ito ang page pod, IFM Space 93.9 Space Cebu, natay 71,000 followers kay ang atong initial pod nga page na kuan man to, nagkaabirya man in taon to mga idol, no? So again, salamat og salamat kaninyong tanan. Standby mo ang atong mga balitag mga hisgutanan atong tagaagpagtagad karong taon-taon. Makauban na to, Attorney Rufiel Fernandez Banyok.